0: Crew sang ilang pangunauna. Nag-increase ang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: K5 FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Pueblos. Roldan Besana Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
5: Oras las kon oras 5 minutos sa nakaligad sa takna nga las 8. Ini nga oras ginadulong sa inyo sang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na sa Shopee. Sa duga nga balita diri sa Foro de los Pueblos, sa mga balita ang inyong batian mga ka-K5 ginadulong man sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio ng suplemento, nga epektibo sa pagtapna sa naglain-lain nga mga balatian. Subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5.
4: Foro de los Pueblos.
5: Kung matandaan ta, antes pa man, nagpungko sa palangakuan sine sa syudad. Si City Mayor Attorney Ronnie De Divas, isa sa mayor nga problema diri sa syudad ang katinlo. Ang kahigko, saksi kita kung ano kahigko before ang syudad. Basura sa wala kag sa tuo, halos hindi ma-pick up nga mga basura, kay in fact sad to, way pa niya nagabasura, patrol ang Environmental Management Bureau, kita iya nagabasura patrol na. Galibot sa mga barangay, galantaw sa mga mahigko nga mga lugar kag may mga basura kag ginapalabot sa mga natungdan. So, before sinati puwerte gid yakigko. Kulang ang number sa mga garbage trucks kag ang awareness ang publiko sa usto nga pagpilak sang basura indi gid amo mga ka-K5 kulang gid ya. Dinamak nga sahi sang pagginawi. Now, sa nagpungko ang alkalde mga ka-K5, komo sang vice mayor palang ini before sang syudad, isa ni sa mga gintutukan niya ang cleanliness, pagtatap sa mga basura, pagpaninlo sa palibot mga ka-K5. Kagsa nagpungko siya bilang alkalde, sang 2019, isa ini sa iya gintutukan mga ka-K5 ang problema sa basura. Kaga, lang taon naton, kung ikumparar ta sa to sa susubong, dako na ginman ang ginbago. Pagabot sa katinlo, mga ka-K5, pero hindi perfect. May mga basura, gyapon. Kisa hindi gyapon magka-pick up sa ibang mga lugar. Pero kung ikumparar mo siya sa to, dako na ginman ang ginbago, mga ka-K5. Kaga, dako man nga bagay, ang pag-exist ang sanitary landfill sang syudad. Ini nga proyekto ti kumarikolta do under ini sa Silino administration, no? Administration before ni former mayor

0: Former City Mayor Angel Alan Silino ang pagtukod sang sanitary landfill sa may barangay San Jose. So dako siya nga bagay, kagasta subong ginagamit ini ang landfill mga ka-K5. Tanan nga basura nga ma-generate naton sa adlaw-adlaw diri sa syudad, dira ginaboy sa sanitary landfill. Ang una nga cell napuno na. Napuno na mga ka-K5 and hindi na kita particular kundi na nga part subong ang ikaduwa nga cell. Kaysang una iya sang first cell palang ginalagbungan basura nakakasaka pakita dira sa landfill. In fact, kasta pagani sa karsadang mga basura that time. Pero subong, ari na kita nagapuno sang basura sa second nga cell sang landfill. Kaya ang una, gintambakan na to, may mga tanom na. Hindi mo na mabalaan nga ti sa idalom gali, mga basura, mga ka-K5. Do Eco Park ang gwa niya mo. Pero naalarma ang alkalde mga ka-K5. Kay do, pila na lang yung katuig. Mapuno naman ang pangadwa nga cell mga ka-K5, supposed to be mga 4 years pa. Ang ginalantaw nga ti mapuno ni prosubong kung lantaw ta, do hindi kalabot 4 years. Mapuno na ang pangadwa nga cell mga ka-K5. No? Mapuno na iya. Kagamo ni karon ang ginakabalak, Andre. Once mapuno ini, ti din tamaboy basura. Basi mailog ta sa iban nga LGU, dito sila gaboy basura sa Pasi, pero kada trip gali, may ginansya. May ginansya sa basura. Ang iban ng LGU, kiti may ang mga open dump sites, subong ginapasira na ni mo sa Environmental Management Bureau. Ginapasira na na. Ang ibang ganin na papasakaan kaso sa Environmental Ombudsman. Kunato lang taon, kinanglan tani nga i-deal. Kinanglan tani ato bangon ang problema sa basura. Ang problema lang sa problema sa basura, kay tanan iya, wala labot mga ka-K5. No? Actually, kadamo sa mga technology nga sarang tamagamit para karon nga ang solid waste disposal mangin environmental friendly man. In fact, sa ibang mga pungsod, ang ila basura gina-incinerate nila, ang na-incinerate ga basura, nakakahimo sila sang ginagamit nila sa panambak. Ang ibang mga hollow blocks, damo produkto nga mahimo out from a basura. Ang problema lang kay ti ang pag-embrace ta sa technology tuman kahinay. Pangadua, kag kuntani importante, halin pa lang sa source, mahagan-hagan na naton ang pag-generate sang basura mga ka-K5. Ang problema lang wala. Kay supposed to be, in fact, we have an ordinance diri sa Roa City na bawal ang plastic, hindi tao nga plastic ha? Nga mayo magatubang pero magtalikod, ginabuno ka, no. Kundi plastic iya nga mga supot bala, nasudlan. May ordinansa ina mga ka-K5 and I believe and kung ma-recall ko, isa gid sa mga gindayaw sina kag author is former City Councilor Attorney Powell Del Rosario. Correct me if I'm wrong, but ma-recall ko si Attorney Powell Del Rosario, the former City Councilor, author sina. Tilibot kamo bala subong sa mga balaligyaan. Doon nagasunod na lang gani sa No Plastic Day ya ang City Unse. The rest ya sa mga balaligyaan ya, puro na plastic ang ginaputsan. Pero may ara kita sina sang ordinansa. Ginamat-amat sad to implement mga ka-K5 nga amuning adlaw no plastic day until such time the bilog simana the entire week way nagidya plastic. Ang problema lang kita yung may striktuan taman lang ang mga dalagko nga mga establishmento pero tilang tao balasiga digado. Teno na sila exempted sa ton sinig ordinansa way man na sila gasulunod. Kag kita kuntani nga nagapamakalman dala na lang kamo eco bag. Kaya at least ang eco bag, magamit nyo pa sa masunod. Kag kung may mga plastic, man kamo nga bit-bit, at least masudlan nyo kag magamit pagid sa masunod. Kaya kung lantaon ta, lantaon nyo bala ang picture, ang litrato. Dako-dako a partner na. Amo na ang landfill nga ginatambakan dasang basura. amo na makita nyo subong sa screen, dira na ginatambak. Medyo dalom-daloma na. Ang litrato sang 2024 versus 2025 na. Mga ka-K5, kadasig mapuno. Kaysa isa kadlaw, 30 tubtub 40 katrak ang nagaula sang basura sa landfill. Kagkunan taon ta halos hindi masegregate ang mga basura. Kaya lin sa source, wala sang segregation nga nagakatabo. Ang level sang barangay, wala man nagafunction ang ila siniiya nga MRF or Material Recovery Facility nga nakasaad sa Ecological Solid Waste Management Act, mga ka-K5. May layi kita. Ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 or ining RA 9003, mga ka-K5, nga 26 years na, 26 na katuig nga gina-implementar ini nga layi, pero ting problema ta sa basura, amo man sa Gyapon. Halo sa bilog a Pilipinas, amo man sa Gyapon. Pitikon lang taon ta, kung basaon tang layi, kanami ang kadatinaga, kanami ang kadalitra, ideally, theoretically, manami. Kati din ka pa na nga ti ang waste segregation, mas start sa Panimalay. Pangadwa ang barangay, mayara dapat sa ginamaintain ng MRF, kung hindi man per barangay, per clustered barangays. Ang i-collect sang LGU, may certain waste lang na i-collect ang LGU, mga ka-K5, nga mula niya dapat ang ilagi na kolekta, kaya dapat nag-start ang waste segregation sa source, sa households, institutions, commercial establishments, no? Gina-separate ang biodegradable, recyclable, non-recyclable o residual waste kag special hazardous waste, mga ka-K5. Ang MRF sa barangay or clustered barangays dapat establish para i-handle ang sorting, composting, recycling sang basura nga makolektar dira sa komunidad. Ang responsibilidad sang LGU, ang local government units among frontliners kag mandated nga mag-draft sang 10-year solid waste management plans, i-manage ang segregation collection or i-manage ang segregated collection, i-shutdown ang mga open dump sites in favor sang controlled facilities or sanitary landfills. No? Kag may institutional oversight diri ang National Solid Waste Management Commission nga ginapunan sang Department of Environment and Natural Resources nga nag-oversee sa national implementation, mga ka-K5. Tigina boundary, gina explicitly prohibit sang layi ang open dumping, ang littering sa public spaces, ang pagsuga sang basura, kag pag-operate sang open dump sites, may administrative fines, may mga kaprisuhan, kag iban pa nga mga penalidad, mga ka-K5. Ang mga magalapas sini, may fines and penalties for illegal dumping. Sa barangay dapat nag-set up sang MRF, hindi man per barangay, kundi masarangan per barangay, per clustered barangays. Kiting LGU, nag-manage na lang niya sang segregated collection. Mga ka-K5. Kaya nag-start giniya ang segregation sa source, sa Panimalay, sa commercial establishments. Ginasegregate na nada. Pangadwa, maintra na dayon ang barangay sa sorting, composting, and recycling, mga ka-K5. Ang mga madunoton, pwede na dahil i-kwan gamiton as compost. Ang mga plastic, buti, lata, kagiban pa da nga pwede ma-recycle gamiton. Kagang kolektahon sang LGU supposed to be mga residual or special hazardous waste na lang, mga ka-K5. Pero ang gakatabo, tanan nga basura o la tanan sa landfill, mga ka-K5. Kaya ang level sang barangay wala nagahulag. May isa subong ka-model barangay nga ginatutukan. Pagkakita ko actually sang report do nalipay kita, kaya at least may isa ka-barangay sa Roa City nga nagtindog. kag ining isa diri man of course aktibo nga nagasuporta kilala tagid personal si Kagawad Terso Clarito, no, advocate man ni Shalin sang una sa husto nga pagdispose ang basura. Kag ang barangay nila gamay abi isa lang kalibot ya tapos mo na ila barangay dira sa may barangay Kulahaw. May mga measures na subong na implement ang barangay Kulahaw. May segregation nga nagakatabo. Ang madunoton, ginakuan nila, gina-shred nila. Mga sanga, mga daho na gina-shred, kag i-decompose. Ang iban nga mga plastic materials, ginagamit nila mga kaka-K5 para mapuslan pagid. Dira sa Kulahaw. Gatisting subong ang Kulahaw and nalipay kita at least may isa ka barangay nga nagatisting. Hindi pa perfect subong pero nagahulag na ang baso mga kaka-K5. The rest sa mga barangay, 45 barangays, kitiway matusang garbage collection itong nga nagkatabo sa Ulutayan. Sa 46 ka mga barangay sa Roa City, ti isa pa lang ka barangay subong ang nagahulag. May MRF, may segregation. Cooperation sa pumuluyo na lang ang kulang sinidri. Kaya kung mag-cooperate ang pumuluyo, dako gining factor. Now, paano mo ingan yung pumuluyo mag-cooperate kung mismo sa level sa barangay, wala sang nihay kag nihoy mga kaka-K5? Makon mo, soltero na ang RA9003 kung sa mga tao pa nakapamata na ni ganiguro? Kung ang asawa ni edad 18, basi pito ng bata sinigani sang RA9003 kung tao lang ng Republic Act 9003 o kung ang Ecological Solid Waste Management Act kung tao lang ni basi lima ng bata sini or anon. Pero pag-abot sa ihibalo sang publiko, ihibalo sang barangay, tuman kakulang. Now, kahapon nagpagwa sa minsay si Mayor Ronnie Dadivas nga nagapilar nga kung tani magbahin-bahin kita sang basura. Kaya nga aton landfill, pangaduwa nga cell, malapit na lang mapuno. Di ko mapuno, ni otro naman nga problema. May mga measures subong nga ginaimo, may gina-install subong nga pyro guard, which is a process darang basura, nga pagsulod dira, ang basura nga pasudlon, mga kaka-K5, mahimo mo siya as bagay. Isa to sa na-mention, do pwede mo siya gani, ang abo niya, pwede mo mahimo hollow blocks nga magamit sa mga projects. So, mas maayo ni. Aside sa sorting, may mga technology kita nga introduce. Pero, hindi kita dira mag-rely 100%. Dapat gasugod gidiya sa panimalay, sa komunidad, kag sa barangay. Ang husto nga pagbahin-bahin sa mga basura, kag pag-dispose ni problema sa disposal pagid. Damo mga barangay nga tanga. Oh, perfect example, barangay Lawaan. Lantawan nyo kisang Lawaan do basurahan. Amo man ang circumferential road sa Dayaw, may mga bundol man nga mga tawo nga ginabuyan nila basura ang circumferential road. Diri man sa may ano na da, bato, banika, bato area, may ara man na dagapilak basura. Manami na dang madakpan, ilansang dayon mga kaka-K5. Ang sa may Atila Balgos Avenue, nahagan-hagan na nadak isang una sa ang kapitan da, si former barangay Captain Victor Dolor, gapinang lagas na sila da sa nagapangaboy basura. May isa ganida ka, kwani? Commercial establishment, no? Ginapanagyan sang Chinese National na dakpanda before gahaboy basura. So kinanglan tanisang pag-buliganay sang tanan. Kaya ang problema sa basura, ang pagatag solusyon wala lang na nabilong sa isa ka entity, tanan kita mga kaka-K5. Yari ba lang mensahe ni Mayor Ronnie Dadivas?
1: Sa nagpungko kita sang 2019, nakita naton nga ang siyudad, nagko, kinananon nga limpyuhan naton. Kaya isa ina sa ang akon nga gin-committer nga pagkakayuhon, pagkatinuan ang siyudad. Mudamo kita gin-himo ang maplano naton, ginpatuman naton. Una, nagpamakal kita sa mga garbage truck para magkuha sa mga basura. Isang una, wala may nagkakuha. Kadua, ipakayuhon naton ang landfill. Kaya landfill sang una, duwa ang aton nga cell na kung sa diin dara ginalagbong o ginatambak ang mabasura nga ginakuha naton sa syudad, pero almost mapuno na ato, so ginpakayo naton ang ikaduwa nga cell. madamo ang pumuluyo, magadamo ang populasyon, damo ang basura. Ang aton nga cell nga supposedly will serve us for the next 4 years, magaserbi na lang sa duha ka tuig kag tunga. Antes pa lang mapuno ini, naghimo na kita sa pamaagi kag ikang, kung matindo ang syudad, nilipay ka mo, no? Kay matindo, gid man. Pero sa likod sini, ang aton nga landfill o aton basura, muna na puno na. Kung bisitahan nyo ang first cell, do hindi ka mapati, nga ang sang una nga bukid-bukid nga basura, nagiging matahom na nga magiging eco park. Now, sa second cell nga dren na makita naghahaboy, subong, wala na itong ginexpektar nga amunin ni kadamo ang aton nga basura. We have to make the necessary and immediate intervention, and that's what we are doing right now. Ongoing, kay ara ang aton nga pyroguard system, kag makabulig yun na, that's has a capacity of 30 to 40 tons of garbage para at least makadugang kag makabulig sa aton nga cell. But I believe more than sa aton ginihimo, kailan lang natin ang bulig sa tagsa-tagsa kapamuliyo sa insudad. May city government willing to support sa kada barangay. May isa kita ka-pilot barangay sa Barangay Kulahaw. Kung sa diin, ginpisaan natin ang pag-segregate, pagpain-pain, sa madunuton ka hindi madunuton. Itagaan natin sila sa material recovery facility, which may araman ina ang aton kada barangayan. But we have to be serious about it para makita natin ang resulta. Kung mahimo ini sa Barangay Kulahaw, pwede ni mahimo sa Tananya Kabarangayan. And the city is willing to support, makaya nila, kaya nyo man. Buligyan ay kita, we need to take an immediate action. Kinana natin nga himuon natin ang responsibilidad sa tagsa sa aton. We can do so much, but we can do better if we work together.
0: Ang kabahin sa mensahe ni Mayor Ronnie Dadivas, mga KK5. So may pilot barangay subong amuna ang Barangay Kulahaw. Ang ato na lang si Didri tutukan, mga KK5, ang pag-ilog kag pagsunod sa iban pagid nga mga kabarangayan. Kay kulang taon ta sa namensyon ta na under sa Republic Act 9003, ti dapat may MRF na yung barangay or kung hindi man per barangay, at least clustered barangays. Hindi ya MRF nga mobra lang sila doon daw kulong-kulungan, pinturahan, butangan MRF, MRF na dayon. Kundi functional iya. Naga-function, operational, mapuslanon, no? Nga MRF. Kay kung just imagine kung ang 46 tanan ka mga barangay diri sa Roa City, may nagagana nga MRF. Sa level parang sa barangay, may nagakatabo na nga pag-sort sang basura, pag-compose sang basura, pag-recycle, mga KK5. Tidako na nga bagay. Para karon nga ma-maintain nato ng katinlo sa aton palibot. Kag sa nasiling ko na, ang problema sa basura hindi talang pag-ibasol sa gobyerno. Kay dapat sa aton pa lang, sa source pa lang, mga KK5. Sa panimalay pa lang, sa komunidad pa lang, sa establishmento komersyal pa lang, nag-asegregar na kita. No, ginasegregate na naton ang madunoton kag hindi madunoton, recyclable kag non-recyclable on mga residual waste. And of course, dapat i-train taman ang mga garbage collectors. In fact, may mga tao man niya, may mga households man niya nga nag-segregate basura. Pero 99% wala, mga 1% lang nag-segregate. Dapat aton garbage collectors train ba na kung paano mag-deal, mag-handle sang basura. Kag dapat may suksok man ni sila sa mga PPE na para maamligan man ang ilay kayang lawas. Kiti mga garbage collectors talantawan nyo bala. Hakop man nila tanan nga basura mga KK5. Gina sugata man nila adlaw-adlaw sa singano malang abing swildo sinin nila, risguhan pa nila. Pero iba nga garbage collectors, sila mismo ang nag-recycle. Ang pwede na mapakilo kag bakwartan mabaligya, ginakuha nila. Pero kulang gyapon. Kay just imagine kung ano kadako nga volume sang basura ang ginasugata ta ang ma-generate ang mahimo sang syudad sa adlaw-adlaw mga KK5. So kinanglan ta ni mag-cooperate. Paano ka mga mangin mapuslanon? Paano ka mapuslan? Sigrigar mo da basura mo eh. Kag ang barangay dapat gahulag. Ang problema lang kay kadamuan sa mga barangay, mga buta kag bungol. kundi lang to yung magkwarta ni Kapitan, dito lang sila nagapinalakpalak. Propagabot yan sa mga programa nga mapuslanon, dito na nagkurog-kurog man si Kapitan. Mayara gani nga Kapitan nga, mas ginauna pa perming Zumba kaysa sa pag tungod sang papel kag obligasyon niya sa barangay. Lang taon tani no, mga ka-K5, kumbala, may compliance gidman, nagasunod gidman. Orbasi ang mga reklamador, amo man ang numero uno nga nagalapas aton sini nga kasuguan mga ka-K5. Las 8:30 oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. Good morning kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, naga-monitor. Salamat gid sa pagtutok. Nung Imlot Dorado, nagapamati na. Thank you gid nung Imlot. Kay Reynante Cam sa Family Cam, nagatutok. Kay Ma'am Bebe, kay Biboy, kay Helen Cam sa Dayaw. Lisa Barrientos, naga-monitor na. Madamo gid salamat. Ma'am Becky Lana, nagatutok na. Rodolfo Evangelio Jr., naga-monitor naman. Kay Jezreel Colasino, nagapamati na. No? Thank you gid. Kay Roderick Sagayon, Boyet Rote, good morning kay Giselle Floro. Salamat gid sa aton magasuki nga mga ka-K5. Dira sa RV Mini Mart sa TATC, nagapamati man, good morning. Salamat gid sa pag-monitor sa magasuki naton sa RV Mini Mart kag dira sa may area sa ang kuno paseo, nagapamati. Madamo gid salamat mga ka-K5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, duga nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdog.
2: K5 News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayong apanglawason kag nagapapakon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
3: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sali si Jake. Una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
9: Mabakang abutika.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangabi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
9: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
22: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inilikal.
24: Bigaw ang performance kay Darling. Mang-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
25: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Roja. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
24: DTX 500!
26: Mabakal sa mga butika.
27: Healthy nga uto.
28: Hi, Tennis Juanes.
27: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Tennis Juanes.
27: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
28: Hi, Tennis Juanes.
27: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
29: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
27: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
30: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
31: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
32: Kay may barato balaya nga butika.
31: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
33: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
34: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
31: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
33: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy.
35: E3 Bio.
36: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
35: ko.
36: D3
35: Bio.
36: Ang
35: D3. Yung may VCO.
36: Ang VCO.
35: Yung may D3.
36: D3
35: Bio with VCO.
37: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
35: D3 Bio. Ang D3.
36: Yung may physio.
35: Ang physio.
36: Yung may D3.
35: D3 Bio.
36: Mabakal sa mga butika.
35: D3 Bio.
38: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
39: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
38: Ang best friend sa mga kababaihan.
39: Spore Biotics.
38: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
39: Spore Biotics.
38: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
0: DTX 500!
1: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag-DTX 500 na!
1: Masamihinig ka palatian?
0: I-DTX 500 muna!
1: Kung kulang ka sa antioxidant, nagating kulang ka!
0: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura!
0: DTX 500!
1: DTX 500!
2: Katalina Habagat,
3: anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX.
3: Sa isa ka adlaw,
2: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo
3: kay namin nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
10: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabasa
10: ang butika. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
5: Extend
13: food supplement for men.
14: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
5: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Puro de los Pueblos. Roldan Besara Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos.
4: Puro de los Pueblos. 19 minutos na nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kay Ma'am Aiza Tonggala dira sa Blasco Pilar, nagapamati na. Thank you good Ma'am Aiza Tonggala. Salamat sa suporta sa K5 News FM Ross kag K5 Radyo Tagbuanay dira sa Pilar. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagatutok na. Thank you good. Nung Imlot Dorado, salamat sa pagtutok diri sa K5 News FM. May mensahe diri, good morning diri sa Mungpong, particular sa bakante nga duta na Segad Concrete Road, about 50-200 meters pakadto boundary sang Gabuan. Miara sako sang basura, ginhaboy lang sa hilamon sang baboy batasan nga tawo. Mataas tabing hilamon sa Higad Karsada kay waay sang nagahawan. Halin lampas sa Mount Zion, kun waay man gaulan, ara ang pagsunog sang dahon basura sa palibot lang. Solid Waste Management kag Clean Air Act para sa limpyo nga palibot, waay ginasunod. Kanugon sang kapoy kagasto sang pagpauntat sang illegal nga kampanya, adalangged na din na to, ay ginasunod. Kanugon sang kapoy kagasto sa pagpauntat sang illegal nga krematorium sa tunga sang pamalay diri sa Mungpong nga dutay lang matapos. Kaya raman nagbulos ang sigisuga kagsunog sa mga basura kaghilamon nga mahaklo naton. Renewed nga kampanya sa Solid Waste Management kag Clean Air Act, need ASAP. Halin sa kay former City Prosecutor Erwin Ignacio ang mensahe. Thank you good sir sa mensahe. Actually, yung munang problema, subong, ang mga nagapinang suga sang basura, pagid. Hindi lang dira sa may Mungpong Gabuan area, bisan diri mismo sa city, oh. Miyara, mga plastic na basura, bawag na sininugaan mga ka-K5. Hindi lang sa impact sa environment ang aton kabalakan. Sa ikaing lawas na lang sang tawo, tikon ikaw yamanol ka, sapat ka, bastos ka batasan, or masahol ka pa sa hayop, kung sa mga tinagalog pa, abi ko nagasuga ka sa sang basura, sa sulod bala balay nyo sugi, kagubusa simhot ang aso sang ginasuga mo. Hindi iya nga masuga ka, no? Nga makahalit iya, hindi lang sa environmenta. Hindi lang nga nagalapas ka sa kasuguan, kundi nag-epekto ka sa ikaing lawas ang tao sa palibot. Barangay 7, damo na da. Punta Tabok, Banika, o Mungpong Gabuan area na ginapinilakan man nila sa basura. Amo pag hindi ta ma-measure ang wisdom, kaalam, kag-utok sa mga tao nga bisan din lang nagaboy basura. Ako yung makakita ko basura nga dumasandaran mo, na ginapudyot ko gina. Or kung ako man yung may basura, may ginakaon ka, nasulod ko sa bulsa. Nga ah, gintandaan ko yan mo. Gintandaan ko yan, gintudlo sa amon, sang elementary pa lang kami. I don't know, ini mga grown-ups na, mga adults na, nalipat na kamo. Nga ti dapat, ya ang basura ta, ginahimos ta sa insakto. Kagindi te, pagimuon dump site, ang igad sang dalan or even ang mga pribado nga lote nga ginapilakan sang basura. Nami sina kumadakpan, dalon ang sako sang basura kag iuula sa ugsaran sa nagaboy. Nagligad to may basura from tangke didto na nasina, didto na nakitaan sa may tansa. Paano? Kiti ang may mga pangalan mo sa resibo, sa mga notebooks. Ang basura nga to, halin sa tangke pero dito na nakitaan sa tansa. But silingon, may mga tao giniya, nagahimo gyapon sang minanol nga obra. Nagapangwigit-wigit sang basura, bisan din lang. Na supposed to be, no? Imo ina, una, isegregate mo. Kag pangadua, ang barangay dapat aktibo sa pag-maintain sa ila MRF mga ka-K5. Na nagkakataboy, tanan nga basura, hako, taboy tanan sa landfill. Kaya ang barangay iya, libel sa barangay, nagakinatulog, nagahinuragok. amo nang masubo dira mga kakipay. Tutukan tani, no? I-check ta personal ang katinlo sa mga kabaranggayan. Ang estado sa mga basura sa barangay bilang suporta sa panawagan sa aton sini nga city government nga magbahin-bahin kita sa basura, himuson ta sa insaktong aton basura. No? Kikitsubong duway na ta kabati sa environmental sa EMB, Environmental Management Bureau, nga nagakandak pa sila sa basura patrol. Nga nagalibot sila kag ginawarningan ang mga kabaranggayan nga timig ko ila lugar duway na ko kabati. I don't know kung sino na sumong ang heads ang EMB, pero sang time ni Engineer Marlon Bonete, I don't know kung nakaretire na siya, aktibo to sang time ni Engineer Marlon Bonete. Pero subong duway ka nakabati, may EMB pagidman kita, may DNR pagidman kita. Nga isa man dapat sa may dako nga papel sa pagidukar sa aton sininga komunidad. Even sa pagsaway sa mga kabaranggayan, mga kakaytay. Kaya kung mahigko ang barangay, wala to ang mga basura, ano pang lauman mo sa ila sininga pag-dispose sa basura nila da? Gapakita lang na kung ano sila kauyaya kagkapabaya, mga kakaypay. 13 minutos na nabili ng test kita magdangat sa tak ng alas 12. Check tabi latest pump price kaina ginistoryahan ta ang igasaka or ang ginsaka sa presyo sang gatong, mga kakaypay. Subong hibaloon ta, pilagid bala na subong ang presyo sang gatong sa different gasoline stations diri sa Roa City. Kay kaina, na-mention ta ang saka sobra 2 kapiso kag sobra 3 sa gasolina kag krudo, ang kerosene sobra 5. Now, pila subong ang latest pump price, mga kakaypay, sa different gasoline stations diri sa Roa City. Balon ta na may detalye sa balita si K5 Rodney Dalanon. K5 News FM
5: Live Report. Epektibo na subong adlaw ka K5 Roldan ang pagsaka presyo sa produktong petrolyo diri sa bilog nga Pilipinas. No, kung baas na diri sa Department of Energy ang pinagsaka sa gasolina, naglabot sa 2 pesos kag 49 centimos. Ang kerosene, 5 pesos kag 1 centavo. Ang diesel, 3 pesos kag 84 centavos kag K5 Roldan. So, diri naman sa pila ka mga gasoline stations, ngayon padulungan ta sa Subong, sa may siyudad sang Rojas, sa Shell, ang fuel save diesel nagabalor sang 87 pesos and 70 centavos sa kada litro. Ang V-Power, kung V-Power diesel, 95 pesos and 10 centavos sa kada litro. Ang fuel save gasoline, 75 pesos and 60 centavos kada litro. Ang V-Power gasoline, 76 pesos and 60 centavos. Pagdapat naman sa may Petron, ang diesel max, 85 pesos and 60 centavos sa kada litro. Ang turbo diesel, 88 pesos and 60 centavos. Extra advance, 73 pesos and 80 centavos. Kag ang XPS, 74 pesos and 80 centavos sa kada litro. Samtang, diri sa may Caltex, ang diesel, 94 pesos and 40 centavos. Ang platinum, 90 pesos and 80 centavos. Wala sila sang silver. Kag sa Maribert, ang diesel, 81 pesos and 70 centavos. Premium, 72 pesos and 30 centavos. Regular, 71 pesos and 30 centavos sa kada litro. Kag sa Total, ang diesel, 85 pesos and 50 centavos sa kada litro. Ang premium, 73 pesos and 80 centavos. Ang regular, 72 pesos kag 80 centavos kag K5 Roldan. Sa lima ka mga gas stations nga ato na padulungan na diri sa siyudad sang Rojas, sa total gyapon ang nagapabilin nga may pinakabarato kag K5 Roldan nga presyo na isang ilas ning gatong. Samtang diri sa may Maribert Corporation naman, pero barato man siya kay bangod nga wala pa makapatuman sang price increase. Karon pa sa hapon magasaka presyo ang ilas ni mana nagkalain-lain nga mga gatong kag K5 Roldan. Kag sa obserbasyon ta diri, gamay na lang ang mga kotoranta ang nagapatugong sa ila siniman ng mga bihikulo kaya kagabigid to kasi Carvalda naghingagaw sa nga barato pa nga presyo. So matandaan gani nga pagsulod sa nga Agosto nagbuhin presyo Tapos sa ikaduha pagid nga semana nagbuhin presyo man kan subong itat nga ikatatlo nga semana sang Agosto nagasaka na ang presyo sang produktong petrolyo. Para sa ini si KK5 Road ni The Bandala nun. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
4: Madamong salamat sa gindulong nga balita sa aton sini nga patrol with K5 Road ni Dalanon. Oy, good morning sa kay Nelma Alorico nagapamati dira sa Purok 1 Barangay Dayaw nagamonitor sa K5 News FM. Thank you gida na certified user gido sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ma'am Nelma Alorico, thank you gid sa pagpamati. Galanog iya sini nga radyo ni Nanay Nelma. Kay Marinel Bingan kag kay Ana Ardenio nagamonitor man, no? Salamat gid sa pagtutok diri sa aton siniga pagpangalagad sa K5 News FM. Jessa Contiliar sa Purok 1 Barangay Dayaw nagamonitor man, Ma'am Jessa Contiliar. Salamat gid. Jesse Mangwardia, oh, nagapinamati sila dira sa K5, no? Kag kay Rowena Libuton sa Barangay Dayaw nagamonitor man. Thank you gid sa pagtutok diri sa K5 News FM. Ang dugang nga mga balita nga wala ta matagan ligwa diri sa aton siniga pagpangalagad, bantay nyo si Banaton nga News and Public Affairs Program diri sa K5 News FM. Kay Wilmer Robeso Biaco nagamonitor, kay Gloria Mahilom. Good morning Sir Roldan from Dumulog, Roa City. Shout out sa tanan nga taga Dumulog. Halin kay Ma'am Gloria Mahilom, Herson Buenavista Jr. Kay Manoy Joshua Carado nga gapamati samtang gakapit DTX Coffee Mix sa San Blas Pilar maing aga. Kag kay Maunica Christine Diseo sa Tuburan maayon gatutok na, madamo gid ga salamat sa pagtutok diri sa aton siniga pagpangalagad sa K5 News FM. Ma'am Gianna Velsiloso, salamat gid sa pag-monitor diri sa aton nga pagpangalagad. I-announce nga na to partner. By the way, sa aton sininga mga ka-K5, basi matingala ka mo, after ta programa subong, ma-off-air anay kita sa 100.9. Pero mabatian kita yagyapon sa 89.7 dira sa K5 Radyo Tagbo Anay Pilar. But sa 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial, ma-off-air kita anay bangod. May mga technical adjustments nga paghimuon ng K5 News FM para mas mapalapad, mapanami pagid ang kalidad sa broadcast. But of course, ang aton mga regular programs makit-an nyo gyapon sa Facebook Live. Ma after sining programa ta, ma off-air lang ta sa radyo sa 100.9, pero continuous gyapon karon aton mga programa pinagi sa K5 News FM Roas kag K5 NFM Roas sa digital official Facebook pages. Kabahin ini sa gyapon sang pagtiwa sang K5 News FM Philippines kag K5 News FM Roas nga mas mapanami pagid ang kalidad sa amon siniga pagwaragwag sa adlaw-adlaw nga tanan mga ka-K5.

0: Salamat gid sa inyo pagtutok mga ka-K5 sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa aton Station Manager. Ka-K5 Ami Berondo, inisi ka-K5, Roldan, Bisana, Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kag nag-ining akon buhok. Kag nag-hinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500! DGX 500!
5: Ano sa tumasun sa barangay?
6: Ano kinabatsag mo sa ako?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumang kong DGX 500, sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
4: DGX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C,
8: mababaka sa mga butika.
9: Nagadamo na nga nagadamo, panagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay, nagtambo ko.
4: DDX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DDX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Wala na. nagit sang init ang relasyon nga ini.
16: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala nagkidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-labawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga-Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako at nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
18: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
18: I Care Gold.
22: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
24: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, pamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
25: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragi po ng pain.
26: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
27: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
25: Hindi lang gini-carots.
27: Oo, hindi lang carots, mga kontura.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamali, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
25: Dok, asa ko, tani nga kong magkaon kung balot, kilingin tayon ang akong lulo.
24: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
24: Sali nga, mabala ni mga flowers, nga damong probiotics.
25: Basta, basta.
24: Ano tayo may tinerman?

0: ni ang nag-apekto sa mga babay 40 years old panubo kag mga laki nga 60 years old pataas. Mm. Pero preventable ini Sir GP. Kun kabalo ka, kun adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500. My family history ba na kamo usong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 may powerful compound. Kanaga panubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. Epektibo. Aramis DTX 500. Nagapalandurong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Kanaga panubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500.
2: May duha ka klase sang muscle groups ang aton lawas, the voluntary and the involuntary muscles. But silingon sa involuntary muscles, sila ang mga hindi mo makontrol kaangay sang heart. Mm. Hindi mo kaya pauntaton ang pagbeat sini. Ang voluntary muscles naman, sila ini ang mga skeletal muscles. Yes. Pasalamat kita nga ang voluntary muscles lang apektado sang myasthenia gravis. Mm. Pero paano bala nagasugod ang problema, Dr. Ramil? Mm.
0: Actually, Sir GP, nagmango ang immune system. Mm. May ginatawag kita nga neurotransmitters. Mm. Ini ang mga chemicals nga gina-release pag-communicate sang mga nerves, no? Kag muscles. Mm. Mga mensahero, ina Sir GP, that send signals from your brain to spinal cord and to nerve muscle junction. Mm. Sa MG, ang imo nga immune system ang nagaproduce ang antibodies gina-block sang function sang protein nga muscle specific receptor ining tyrosine kinase. Mm. Gina-attacke sang antibodies ini nga protein kag nagadyutay nga available receptor sites gani nagamat-amat manluya ang mga maskulo. Ang resulta sina malupog ka kay wala pwersa ang imo nga tiil. Mm. Indi ka makagiho kag luya ka, indi ka makaabri sang baba mo. So indi ka kakaon. Worst is indi ka maka ginhawa.
3: Grabe, no?
0: Grabe ang epekto sang nagamango mo nga immune system. Sarang tani ma-prevent kun exercise kay dapat exercise gid ya, no? Tapos healthy diet kag inom gid sang super antioxidant nga permi na mo gabalik ginabalik-balik. DTX 500 kag immune booster nga Mighty C or Pure C. Hmm. So need gid man nga ipahuway Sir GP ang lawas kun nag-atake ang MG. Agod maka-recover ang weakened muscle, mas madasig ang recovery sini kung nagainom ka food supplement nga may mataas nga antioxidant kag alkaline nga vitamin C. Tiwala na eh, kampiyon na da ang DTX 500 kag Mighty C. Mm.
2: Ang thymus gland, which is a part of the immune system, among ginapatihan nga naga-trigger kag nagahimo sa mga antibodies nga naga-block sa neurotransmitter nga acetylcholine, resulting to myasthenia gravis.
0: Mm. Ang thymus gland, Sir GP, amo ang training camp nga nagaproduce sa mga special forces ang immune system nga ginatawag nga T cells, no? Mm. Halin sa bone marrow bilang regular nga soldiers, sila ang ginadala pakadto sa kampo sa thymus. Ago didto mangin specialized soldiers ya, no? Kaangay sang gitawag regulatory cytotoxic or gitawag nila nga memory T cells. Mm. Ina kon healthy ang imo nga immune system. Ina kon pala inom ka DTX 500 kag may T cell or Pure C. Kung kulang ka sa vitamin C kag permanente nga yara sa oxidative stress ang lawas mo, nag-abnormal ang imo nga soldado sa lawas kag mismo ang training camp mo ang nagaproduce sa mga rebuilding nga antibodies nga nag-aatake mismo sa sarili mo nga lawas. Mm. So, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang powerful combination sining duha nga makabulig magmintinar sang healthy nga immune system kag protektado nga mga selula and its receptors from free radical damage.
2: Problema gid gyud Dr. Ramil kun magmango ang imo immune system.
0: No?
2: Nagasugod lang mang ini bangod sa indi mo amo nga lifestyle, abuso sa lawas, kag siyempre bisyo, wala ka alkaline vitamin C kag antioxidant sa lawas, Dr. Ramil.
0: Mm. Problema gid na ya. Mga balatian nga tuga sa mga mango nga immune system, allergy.
2: Mm.
0: Pag may allergy ka, may mango ka nga immune system. Hapo.
2: Mm.
0: Kung hapuon ka, may mango ka nga immune system. Arthritis,
2: oh.
0: Celiac disease, Graves' disease, multiple sclerosis, pernicious anemia, lupus, kati MG, myasthenia gravis. So ano ang best defense ta? Pabakuron, paalamon ang aton nga immune system.
2: Mm.
0: Paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty Sea or Pure Sea kada adlaw.
1: Informasyon sa ikaayong gawas.
2: Yari pa ang mga dugang nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sea. Oy, sa mga madamo da punggod.
0: Oy.
2: O ginatawag nga acne. Inablang mo nga punggod.

0: Gudog into buwan guya. Isa sa nagapalala sang imo kondisyon, amo ko nang baladok, how can you face your problem
1: if your problem is your face.
0: Pagka damage sa mga hair follicles bangod sa oxidative stress, ilabi na kun present ang bakterya kay iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya, or kun magalbot ang facial hairs ang pag-inom sang Detex 500 kag Mighty C kun ikaw ang mayara sang acne o lala nga punggod ang makabulig sa pagtapna sini.
1: Ang isa sa mga manami nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw mo nga inom sa Detex 500 jag Mighty C or Pure C, Sir GP, among epekto sini sa panit, no? Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagaresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag galuyat-yat na. Ang pag-inom sa Detex 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga manutis mo kun ikaw nagainom sang sining nga mga suplemento Detex 500 Mighty C or Pure C kadadlaw. Amo ang pagnami sang imo nga skin.
2: Detex 500 makabulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa aton ginakaon kag ginaidong kada adlaw. Detex 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka damage sa aton atay. Sa Detex 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
3: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay Guy 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara mangkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Amat-amat ga kandula ang mga wrinkles kag folds.
0: Amo nagahubin ka, Doc, no?
1: Amo nang gahubin. You will look 10 years younger than your age.
0: Gusto.
1: So, 50 ka na, 40 ka pa man.
4: So, hindi naman pagkalipatan na, Sir GP, ang mabulig sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, or Pure C sa aton mga kidneys. Suno sa mga pagtuon, ang mataas nga pressure sa dugo, no? Ang nagaresulta sang sustained tubular injury, no, kag kun ini ang parisan sa mataas nga oxidative stress sa aton kidneys ang nagakusang ginatawag chronic inflammation, no. So ini ang nagaresulta man sang growth and aggregation, no. Later on, kidney stone ang maporma dira, Sir GP, no, kag ang renal fibrosis sa aton mga kidney nga may arasang batungan ng tubo na, amo ina ang rason sang ginatawag end stage sa renal disease, sa Sir JP.
5: Our brain is prone for oxidative stress. One reason, 20% of our oxygen consumption goes through our brain. Oxygen produces ang yalatak free radicals, oxidative stress ang katuan sina. Ano pa? Our brain is a lipid content. It's made of fats. Because if it's made of fats, it also produces a kind of free radicals that affects its function, no? So kailan lang po tiktahan tang aton utak sang aton brain from oxidative stress, mag DTX 500 good. ang excess nga free radicals nga gadamit sa structure sa salud sa brain cells kag most often ini nagakosig nga tawag cell death no or apoptosis. Kung madamo ang cells sa utok ta nga guba nakakapatay, gaamat-amat ni salud ang mga familiar nga masakit. Parkinson's, Alzheimer's, nga amunang rason nga kalanan mag-DTX 500 kagid. Pananami ang imo brain function. 70, 80, 90 years old ka, kampiyon gapon ang imo brain kay ikaw ga DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: Sa kabilugan, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, nagahubin imo nga panit. Naganami ang panit mo, gakadula ang punggod mo, nagahubin imo mga selula kag siyempre ang imo nga heart, lungs kag kidneys. Nagapanami isang tulog, nagaprotekta sa imo utok agud magfunction sang maayo ang mga brain cells mo. Kakas pa ang imo nga mga allergies kung ikaw nakainom DTX 500 kag Mighty C. Madamo pa ang mabuligan sang DTX 500 Mighty C kag Pure C para sa imo ikaayong lawas. Gani hindi na magdaduha. Adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Kampiyon gid no sakto gid ang saying. Sa DTX 500, hubin ang selula, hubin ang tsura.
0: Amo galing na ang balido kung kon gid DTX ka 10 years ang imong younger, ang imong tsura sa edad mo. So si engineer do 60 subong 70 na gali siya eh. Si Doc may nakita nga nagchat. Nanamian sa ako minabahuan nga ilok. Ano may mo sa baho ilok sa boy?
5: Sukton 500. Ne. Kalanlan, Clinica Dio Fresh gives you 48 hours of underarm protection. Layo kasi nga tawag nga underarm body odor or angsod. That's why mas lawig ang hug, mas lawig ang ginatawag nga high five sa imo kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh deodorant. Ibalik ang kumpiyansa sa lawas, mag-Clinica Dio Fresh.
1: Lain man kung nakaligo ka, butangan mo imo ilok sa lano.
5: Clinica Dio Fresh. Fresh na fresh kayo the whole day, no? You could work properly, wala yung masabad sa imo baho kung naka-Clinica Dio Fresh and Santon Plus Herbal Soap. Pero kung gusto kayo gahubin habang gapangapi ka, kung gusto kayo gagapangapi ka nga may gahugas sa imo selula, ay ari na ang paborito nga kape ni Sir L. John. DTX Coffee Mix, gakapi ka na, ga-detox ka pa, no? That's why kampiyon gini ang DTX Coffee Mix. Kandiin, makita mo na DTX Coffee Mix, no? Amon na sa kabakal. Pero kung ikaw may budget, ikaw medyo
1: tindari ka sa DTX Premium.
5: Ang DTX Premium.
1: Nami ang DTX Premium, Sir Boy, kung butangan mo sang D3 Bio.
4: Imagine, copy ka na.
1: Kung may degenerative stage ka, kung gusto ka mangapi, pili ang DTX Premium. Nga, may Ganoderma Mushroom.
5: Uy, kampiyon.
1: Ang iya nga sugar, stevia. Meaning pa less calories.
5: Less calories.
1: Layo sa free radicals.
5: Correct.
4: Para sa mga may mga diabetes, Sir Boy.
5: Kampiyon ang DTX Premium. Ang Ganoderma Mushroom, nga tawag nilang Herb of Immortality. The longest staying antioxidant si imulawas. Parisan pa sa strongest antioxidant nga DSE. Nga na sa DTX 500, kampiyon na git. Pugaan mo pagid ang malidok ramil sa duwa ka D3 Bio. May monolaurin ka pagid. Nga protekta si Moya kontra virus, bacteria, and ginatawag nilang fungi. So, protektado ka na sa oxidative stress, protektado ka pa sa ginatawag ng mga infection. Kung ikaw ga DTX Premium, bulletproof coffee with D3 Bio.
1: Sekreto ni Engineer Albao.
5: Ano ang secret ni Engineer Albao? Extend. I-extend ang tanan. No? I-extend kay...
0: Aryo, sige, butang taga niyo.
5: Ang extend, may maka kag clavowasca. Ini mga herbs, wilabot nga antioxidant ka pa nami isang imo ginatawag nga blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang delivery sang oxygen, minerals, and vitamins imo cells. Nami man ang paghimo sang basura sang imo cilio. That's why you feel young. You perform young.
1: Awan din raba gawa panago-nago lang na siya.
4: Ano sikreto niya?
0: Milik sa tago ay.
1: Awan siya panago si siya raba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamit niya ipamasahi. Kabalo kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
5: Dice ko no,
0: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plato mo. Oy, 19 na.
5: Ah, kampiyon ni
1: mga. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pa massage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kakadtogi na di ka na Merkulis kay ang taga-Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
5: Maligo kadlaw adlaw, no?
0: Basic.
5: Oh, maligo gid basic gina.
1: Ang paligo is not enough.
5: Maligo ka nay adlaw adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say Momot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tatnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kung tito si Duclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung mo hapon, DTX Beauty Soap.
6: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ganda na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagol niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ihersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
0: Mabakal, sumanguti ka. Ano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga B cells? Tandaan na ton. These are types of cells halin sa aton nga white blood cells. Major component sa aton nga immune system.
5: Habang eleksyon, habang gigay na mo din Pilipinas, suporta sa ilang mga pinili ng mga kandidato kasakaya ang kaso sang COVID sa China, no? After the election, ano ba lang epekto sang COVID sa China sa Pilipinas? Hambal sang aton mga health officials, most likely magtaas magid mga cases ta, not only because of China, because sa pagtingob sang tao during the election, no? Sa mga rally, no? Puko kampyon, hundreds of thousands of people are together. That's why base ang may mga pigaw to mga distensya, makadevelop ni what sang ginatawag nga COVID virus. So dapat protektahan ang lawas. Tunan ta, paano bala si D3 Bio mag-boost ang immune system by promoting your immune cells?
1: Plano ka nga magpa-flu shot or magpa-booster ni Sir Boy? I-consider gid nimo ang D3 Bio.
5: Oh, kampiyon.
1: Nga, ginalower niya ang viral load kag i-prime niya ang imo nga immune system.
5: Importante na, ha?
1: Para sa attenuated virus nga gina-inject sa imo lawan. Amo ning pinakaimportante. Every time nga gaplano ka booster shots, no? Subong nga gabot na ka tag-apat na kuan, Sir Boy.
5: May lima pa kuno gani.
1: May lima naman. Grabe naman sila, no? So, ang D3 Bio hindi lang nga ga-acme as your second immune system nga ma-protect sa imo during your flu vaccination. It lowers the workload of the immune system. Amo ning nakanami.
5: Nakanami.
1: Nabrang hindi sako, hindi kapoy ang imo nga immune system kay nakainom ka D3 Bio. So, ma-prevent ang gitawag cytokine storm. Nga amo nang rason nga gapinot di ka kaginawa kag may gitawag acute respiratory distress syndrome. So meaning pa kung palainom ka D3 Bio, nami ang epekto sa lawas mo dawala lang sa may natabo, Sir Boy.
5: Correct, no?
1: Kaya nga man palainom ka D3 Bio kag syempre gina-prime ang imo nga body's immune system para magproduce ang gitawag madamo nga mga antibodies after vaccination.
6: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas ang sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3. Gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Kung relax ang immune system, kampiyon ang paghimo sa antibodies kung ga-D3 Bio ka. Ano pag i-doksam?
4: So, ginabalantas ang una sa atong nanay, Sir Boy, magkaong kasang ginatuwag utan. Mga dahon-dahon bala. Ang dahon galit, Sir Boy, damos ang ginatuwag vitamin A. Nga kung nang lunch ang aton nga
5: immune system.
4: Cells, no? Para mag-produce sa damo nga antibodies. No? Pero kung hindi ka kaong sa mga utan-utan, dahil hindi ka mahilig magkaong sa utan, hinanglan mo sa ang ginatuwag D3 Bio, Sir Boy. Kaya nga man, nami ang absorption sa ginatuwag vitamin A. Halin sa ginakaon tabala, Sir Boy, yung mga pagkaon. So, ang vitamin A, importante na siya para mag-mature ng aton nga B cells, para magdamo ang mga antibodies, no? Especially kung bago ka pa lang bago ka lang nakapabaksin, Sir Boy. So, ginapadamo niya aton nga antibodies para sa sina nga virus, sa Sir Boy, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio, no? Ginapanamit niya ang absorption sang vitamin A nga kinahanglan sang aton nga CD4 o kon helper T cell, Sir Boy, no?
5: Correct.
4: Ang helper T cell amo ni siya ang directly nga nagapatay sa ang ginatawag infected nga mga selula.
5: Uy, tagahimos sa mga na-infect, ha?
4: Tagahimos, no? So, naga-nami, Sir Boy, kung naga-D3 Bio kita kada adlaw, Sir Boy.
5: Amo na ang advantage kung ga-D3 Bio ka. Gadamo ang imo B cells. Ano bala ang goal sang vaccination? Ang vaccination, ang goal na makaimo ka antibodies against the virus. Sisinugihin mo sang antibodies ang B cells nga ginapadamo ni D3 Bio by promoting the absorption of vitamin A. Nga akalan lang damo ka B cells. Kiiban mo nga B cells, ginahimo ni memory cells. Ano ni mga memory cells? amo ni sila makadumdum kung sino mangito ang virus nga dapat atakihon because of vaccination. For example, ginbakunahan ka against COVID, ang mga memory B cells amo gini sila gadumdum, uy, kilala ta ka, kabalo na ko sang hilo para sa imo. Amo ni, that's why these B cells gimo ni sila nga tawag nga tailor fit, kung kumbaga pa ginhimo gid para sa inaklase nga virus nga hilo para mapatay dayon. That's why nakaga-recover ka dayon kung kontra sa COVID, kinaka-ditibayo ka, may memory cells ka pala. Why palabot? Why na yung si ditibayo mo nami niya? Kung hindi naging mapuslan ang imo, ng imo immune system, kitigulang ka na, or may mga gatawag ka, may mga diabetes ka, hypertension ka, ara man sa gapon, maputik ta si imo. That's why, ang ditibayo is so effective in protecting you against viral, bacterial, and fungal, and even parasitic infection.
1: Hmm. So, Sir Boy, amo na ka nami,
5: mm-hmm,
1: kung gainom ka di tribayo.
5: Correct, mm-hmm, no?
1: Ti, kabalota kung sino ang manufacturer sang B-cells? Mm-hmm. Bone marrow?
5: Ala, ng factory. Ang tulaan, ang bone marrow. Gali.
1: Atong tulaan, atong bone marrow, amo na ang factory sang B-cells. Isa sa mga pinaka-importante man nga, immune system.
5: Mm-hmm.
1: Ti, hindi na ya, hindi na mag-manufacture sang damo nga B-cells kung laway imo nga bone marrow.
5: Oh, kung lawain mo bone marrow, paano ka nakapodius?
1: You need magnesium, calcium, and phosphorus,
5: mm-hmm,
1: in order you have a healthy bones. Di, ma-promote lang ang bone marrow sang gituwag pag manufacture sang B-cells kung may ara ina nga magnesium, calcium, phosphorus. Kung sige kainom adlaw-adlaw sang ditribayo, mas dali ma-absorb, mas dali magamit ang magnesium, calcium, kag phosphorus, Sir Boy.
5: Mm-hmm. Amo na nga nami, gindi ako na ditribayo ka, kinami absorption sa mga minerales nga kilanlan sa imo bone marrow to produce your white blood cells or your B cells, of course, no? That's why kanami gin sa ditribayo, Dr. Ramil, no? Ang ditribayo does not only boost your immune system by promoting the production of B cells and T cells, your ditribayo will protect you directly because of its monolaurin. That's why double punch ang ginatawag sa ditribayo when it comes being an antibacterial or being an antiviral, because it promotes your immune system.
1: Mm-hmm.
5: It also basically acts without your immune system. That's why kung mag-vitamin D3 ka man lang, di ka na sa D3 bio.
1: D3 bio ka na.
5: Oo. Mm. Sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, amo na ginambal ko liwat-liwat, relax sabyan, i-D3 bio mo na.
1: But, pero may mapunto na, Sir Boy, like any antigen from helper T cells, ga-attach na siya sa receptor sang gito ang imo nga B cell surface.
5: Mm-hmm.
1: Amo nang rason nga ang cell ma-divide and ma-proliferate.
5: Amo na tayo magdamo sila.
1: Damo,
5: no?
1: Magdamo sila.
5: Mm-hmm.
1: So, ining mga iban nga mga B cells, mahimo na siya nga plasma cells.
5: Wala.
1: Para maka-secret sila sang gito ang antibodies. So, kita mo ano ka namigid kung ga-inom ka di tribayo. So, ang ibanda nga wala pa nakainom di tribayo, ang ibanda nga kaisa lang mag-inom di tribayo sa isa ka bulan, adlaw-adlawa nyo na. Kadaan mo nga mga benepisyo ang iyang makuha.
9: Informasyon sa ikayong gawas.
0: Dugangan ta. Sabi nyo mo lang to. Dugangan ta ang mga health benefits nga makuha nyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang di tribayo, Dr. Mil.
1: Ang adlaw-adlaw inom sang D3bio, ti siyempre nabala na to nga 50% or almost 50% sang MCT, makita mo sa gituag extra virgin coconut oil, ang lauric acid.
5: Uy, 50% kita. Siyempre na mo.
1: Daw pareho lang ka nga, ga, didi sa imo nga nanay. Kung gainom ka D3bio. Number one, kung gainom ka, ginadecrease ang stickiness sang blood platelets. No? Kag nga bulig sa imo nga digestion, para nami ang flow sa imong stomach, Sir Boy. So, kung pala inom ka sang ditribayo, amo natin nga lang, kahumok sa akon ano.
5: Kahumok sa mga...
1: Kahumok sa akon nga mga digestion.
5: Mm-hmm.
1: Tungod kay, nakainom ka ditribayo. Kag, aripagid, no? Gina-reduce niya ang cholesterol diha sa imong dugo, kag sa atay, para ma-increase ang uptake sang calcium, kag magnesium, kung ikaw nakainom ditribayo para nami ang imong mga bones, no? Mm-hmm. Ining lauric acid, once nga ma-oxidize sa imulawas, gina-convert na siya into monolaurin. Isa ka monoglyceride nga kaya niya mahimo nga the strongest antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, antifungal properties
5: Campion
1: sa tanan niya mga MCT. So, gusto ka nami nga immunity, nami ang imo nga chan, nami ang digestion, nami ang absorption sang nutrients, sang kinahanglan nun sa imo selula, D3 Bio ka na.
10: D3 Bio!
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginani bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio! Ang D3 gamay physio! Ang physio gamay D3!
12: Mabakal, sumabuti ka.
4: Luwas ang lauric acid, sir boy. Ang D3 Bio may araman sa ginatawag caprylic acid. No? Isa ka tipo sang medium chain triglyceride nga i-convert no sa aton lawas into ketones para mahimo nga energy no, permita ni gina balik-balik ang ketones amo ni ang ginadulong sa aton nga atay pagkadto sa aton nga brain no, para malikawan naton ini nga tuag cognitive decline no, pagka malipaton pag iban pang problema no sa aton nga brain para mangin mayara sang ginatuag energy ang aton nga brain, sir boy. So kun may energy kita no ang aton nga brain, focus no, kag alerto kita, permissor boy.
5: Correct no, PD.
0: Ang hambalidok ay na ang monolaurin amo ni superstar naton, antibacterial, antiviral I mean. Pero tandaan naton nga may bakterya pa. Wala pa man sang bulong nga pwede mo yang gamiton sa virus kag sa the same time sa bakterya. Antiviral is separate from antibacterial. Pero pasalamat kita nga ang D3 Bio ang mayara sang capric acid nga kun imo ni imno na pag abot sa sulod, iproseso sang lawas, mangin monocaprin. Ini siya ang both antiviral, antibacterial, may paaman pa nga antifungal. Diding ka pa sina, completos ricados. That's why pag inom mo, sang D3 Bio, dala na nada kakas ang mga opportunistic nga secondary bacterial infection after sang viral infection.
5: Amuna ka kampiyon sang D3 Bio, but the best thing about medium chain triglycerides nga makabulong no, makakunta sa mga virus, bacteria and even fungi, ang ini nga medium triglycerides also powers your body. That's D3 Bio does not only protects you. Dili ka lang gina protektahan kunta sa mga virus kag bacteria, ang D3 Bio ginagaan pa pwersa ang imo lawas. That's why kung nagkataro ka kag inom ka D3 Bio, nag-ayo ka kag dali ka nakatindog tungod may enerhiya kapag nga ginahatag ni D3 Bio. So kung may D3 Bio ka, anong advantage mo? Kung may D3 Bio kasi imo medicine cabinet, may antifungal ka na, may antiviral ka na, may antibacterial. Hindi ka na magbakal sa sari-sari pa klase nga bulong, no? And the importance of D3 Bio, ang pinakaputante gid sa D3 Bio is this is a food supplement. The word is supplement. Supplementation, dawat adlaw-adlaw mo itik. Itake mo twice or three times a day para protektado ka. Kung ikaw ang atawo, gas will do around 400 to 500 pesos a day, ang kapital mo is only 28 pesos para hindi ka magmasakit. Para protektado ka the whole day. Budgete ang para sa imulawas. No? Budgete para ikaw makaubra, dapat naka D3 Bio kagit.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
14: What?
13: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM! Ilong! Largo Drama Production Center, ang kampiyon!

0: S4 Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. S4 Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika S4 Biotics, you're always in good health. S4 Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. S4 Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika S4 Biotics ka.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, if Timo, garantisado.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
5: Gagkaron, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalising ko!
6: Tapatan mo niya ho? Boy! Bato! Boy! Nga aging biyaan mo ko! Aka yan man ka mga amiga?
7: Dok, agi ka man gali tulong siyang abdo nga maghibi ba?
6: Anong siling mo? Yan, laba-laba?
7: Siling ko? Ang yan, kikikatama maghibi? May name lamay?
8: Oo, kampiyon kagidya tantanya, magdrama ya?
7: Mm-mm.
6: Kay damian ka mo sa akon nga drama, hatagan ta ka mo sang pagkaon ah.
8: Amo na iya toto tantan.
7: Oo, the best kagaya toto tantan ya.
6: Sadya, no?

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: I have a question for you.
1: Then ask me now.
2: Pa'to gaano ba nakaroon maglain pang lakas ang ulo ko? Hindi, takapagsabton.
0: About those sa piyo-piyo ka, Boy Ramon, ah.
2: Ay, hindi naman, Boss, ah. Prangka lang, prangka lang ko yung ataway, Boss, eh.
0: Ay, galik ka?
2: Oo, ah.
0: Di kun prangkahon taman ka, abing amangita ka na lang sang imo ilistaran.
2: Ay, amo nang budlay nga i-prangka mo sa akon,
0: amo
2: Boss.
0: Amo na gani, pagtarong bala.
2: Ay, ano tungkol, Boss, ang pamangkot mo, Boss, kay sabton ta ka? Bisan, pila pa nakapamangkot, sabton ko na. Oo, basta pasunuron ko lang.
0: Hanamugin ang dapat, amugin ang dapat.
2: Sorry lang, Boss, ha, kakalipat ko bimo.
0: Okay, may ipamangkot ko si mo, ha.
1: Go ahead, Boss.
0: Sotab ka, Gidman.
2: Easy, Boss, Rocket, bala. Wala mo ginatarong na ipamangkot, Boss.
0: O, tarongon ko na, kikinatistigan talaga ka kung seryoso ka, Gid, or hindi.
2: Ah, seryoso ko, ya, Boss, ha.
0: O, sige, kay seryoso ka na. Aring pamangkot ko, ay.
2: Okay, Boss, ha. Kay seryosohon takas ang sabat ko.
0: Ano sa paglantaw mo, Subong? Ang gakatabo sa panggobyerno sang Pilipinas.
2: Kampiyon, Kid Boss!
0: Seryoso mo na nga sabat?
2: Ay, oo, Kid Boss. Eh? Huh? Kampiyon, Kid Boss. Pwerte, Kid Boss, kakampiyon. Walang katulad.
0: Asin seryoso mo na, Kid Na?
2: Oo, Boss, eh?
0: Bakod kayo, no? Kayang seryoso mo yan daw ni ng ulango.
2: Lang ulango, bala, Boss, kay amuna yung pananawan ko.
0: Imo lang ang sabat mo, Boy Ramon.
2: Hala! Sadya, no?

0: Diri naman tayo na yung matulutang bayo ah. Kaya daw busy pa to si Magdalena sang bahig bala sa mga nadala sa BBM scholarship eh. Ginabahigya pang lima ka estudyante kung paano man kami makakwarta. Ay, abaw!
1: Astang! May adaw na da!
2: Mayong adlaw man, bungkulong. Ari ka di?
0: Baw! Ari naman ang amiguhay nga lainay ang pananawon sa kabuhi, oh.
2: Siling ko, bungkulong! Ari ka di gali?
1: Ari ka di gali! Ako pa!
0: Haya ba? Bo, may pagkapilosopo gani bla si Bungkulong mon.
2: Kaari ka di Bungkulong haw.
1: Para maluwas pastor.
0: Ayo ba. Uy, di. Ari din kaluwasan sa plaza haw.
2: Di nga. Kung gusto mo maluwas, kadiri kaya katambay kag indi sa simbahan haw.
1: Diri lang ko pastor ha. Kay maluwas ko di sa gutaw.
0: Ayo ba.
1: Undi to mo sa simbahan pastor. Magutman ko to!
2: Kaga naman, Bungkulong!
1: Damo ito mo yung burong ang mga dalok-dalok sa pagkaon!
0: Ay, aba! Pari na, parang masadya kay Gaprangka si Bungkulong.
1: Abi ko gani, maluwas ko to! Sus, pagkanto ko tuligat, pastor! Inubusan ko pagkaon sa mga membro mo daw patay ko utom!
0: Hala, dumasulo niya pang pastor kay nagutman siya.
2: Ay, nasunggan eh, Bungkulong! Sakon ka mag-upon. Kay updun ko ikaw sa kusina.
1: Tani na nga bagas na ligas akong pastor! Tani, nagpatunaw-tunaw na ko niyon sa inyo simbahan! Bastante ko tutalis ka rin, ay!
0: Hala, hindi gali iya kaluwasan sang iya kalag ang gusto iya, kundi kaluwasan sang iya tinisdakan. Sadya-sadya, ino? Huwag iya ba?

0: Ay, Bigo, at last Lunes naging mano.
1: Nagsan disco na, kay Lunes na mo. Aga ba't amigo ba, ang makakuha subong sa early bird nga award?
0: Oo man, agad nga ipakita ta kay Mamburaktay kung doon ano kita kay interesado sa pamahaw ay este sa klase, ha?
1: ay, Meg, hindi magpalata.
0: Mayo ni Meg nga una ta. Kay pag-abot sa mga classmates ta. Pang-sutabon, dada yun ah.
1: Ano pa ba? Pang-shakon ta sila, Meg. Eh, pakita ta nga kita yung basko sa ito niya classroom. Ilabi na yun ang sergeant na ba? Nagsitoto na ko. Dapat na maluhod na sila sa ito.
0: Kung mapakatigas sila, Be Meg.
1: Ah, matilawan, ginilang kabangista eh. Makilalagin nila kung sinong mas sutap sa saton eh.
0: La, sadya-sadya eh, no?

0: makapungkot?
1: DTX Beauty Soap!
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap!
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap!
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
0: Bakal na sa mga butika!
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
3: Ako,
4: ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
4: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
3: ikapsula mo.
4: Extend!
3: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
3: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
3: Extend supplement for men.
5: Isang kapsula ka lang.
2: Healthy nga uto.
6: Hi, Tennis Juan.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Tennis Juan.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
6: Hi, Tennis Juan.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!

0: Heljan laba-laba?
1: Yes, totoo na ko.
0: Ato na si Tantan, no?
1: Oo, si Tantan. Di anong plano?
0: Tungaon, tanang burger nga ginatagya sa ato na.
1: Okay, ah. Basta laban lang ko gamay, ha? Eh, laban mo ko diskarte sa imumong.
0: Nara ka naman bala, Heljan laba mo. Nagwa naman ng pagkabintaoso mo.
1: Buksi na, boy!
0: Dapat, parehas tayo ang aduwaya kay duwaman tayo ng budlay.
1: Ate, sige. Buksi na da, boy!
0: Anika? Anika? Ano ni Van?
1: Ano na? Hapanganan naman ng burger?
0: Why?
1: Paano tayo makaon, man?
0: Animal nga. Nga tantan ay, abi ko gani, naisahan ta siya, gali, kita ang naisahan niya. Animal gini nga tantan ay, abi ta gani, kung siya ang naintuan ta, gali kay kita pa yung gininto ya.
1: Yoks, kita pa yung ginimo yung atampuhaw, naisahan niya ta ba?
0: Sadya-sadya gino.

0: Oyote, agung gaday.
1: Ano man lo, ay este, Mr. Guapo?
0: Nan, budayan, kinabi pamatsian ba? Kinabi sa dulunggan. Ito galang ko ba lang, Guapo, tinugin na kilig ako.
1: Animal nga tigulang ini ay. Daw tripan niya pa ako ba?
0: Dahil sa huwag mo ko gamis si Guapo. May premyo ka. Aligo, 100 pesos.
1: Ay, daw maayo niya. Kada tawag ko sa iya, Shin. Daw maayo ni. Makasupot ako sini.
0: Ay, anugin na kutsim-kutsim mo siyang ba-ba mo dahi?
1: Ay, wala, Mr. Guapo, ah.
0: Another 100.
1: Na! Ay, abaw, nasigay gali din kwarta?
0: Susa, bukod na yakahaluan, dahi. Kay bago kuya dahan kuha siyang pinsyon ko eh.
1: Ay, ate, sige, Mr. Guapo, ah.
0: Apaw ka na may pamagian ba? Sa kada hambay mo sina, doon nag-ahubin ako?
1: Ay, tuod ka, Mr. Guapo, ha?
0: Bawat upagin. Hali, 200 na uwan.
1: Hala, na. Sigay gito o diyan makakwarta di?
0: Masay ako bala? Inang namigin nga masay ay hataganda ka ay, isa kalibu.
1: Ha? Ay, abaw, kinanglan ko ginga daan ang kwartang? At masugot na lang ko guro ah. Mr. Guapo,
0: ha?
1: Plaster ah. Kay akong bahala sa imo ah.
0: Ay, sige. Inamiya, inang maturong gidang mga mata ko sa kanyami.
1: Hala, sadya-sadya, inong, ha?

0: kumbaga.
1: Ano naman, Budat? May nakita ka naman kay Nuling.
0: May araw. May araw naman to. Ato naman siya sa mga katunggol.
1: Nagkanuto siya?
0: Nagkabit-kabit nga daw ka ng isang kasal.
1: Ay, galing ka.
0: Ato naman siya. Ang iya nga kamot, ginakumpas-kumpas siya kag daw kasag.
1: Ay, babay, edad siya.
0: Ang ginakulbaan ko ba, si balumadagdag siya kag matuhog sa mga gamot-gamot sa mangrove.
1: Magamusin na. Hindi, na ginagurumaw liya ng utok ni Nulia.
0: Amo gani nang ginapaligban ko. Kung paano siya mag-ayo.
1: Wala na pag-ayo. Batunon na lang maturaan nga naglitok na ina siya.
0: Hindi na ginamaumpawan, Katie. Hindi man to kasarang magpabulong.
1: Amo gani, hindi na kasarang magpabulong sina sa iya.
0: Ano po, binikon, di pa ba? Ianto na lang siya eh, kag panilaga. Nastasan, oh.
1: Ay, tisa-tisa-tisa, no? Ayaw!

0: detox ka ba?
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26294-0 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kan sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga

pa. Noong unang araw na magtag po ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag ng nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. Wasinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

0: five galinga one time.
1: Pa, human na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhenga ko na lang.
2: Baw, anak. Sigurado ka na sina?
1: Oo ba eh. Nako, nako.
2: Ate, mayon ka. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
1: Nice ka pa. Naimos ko na gamit nyo. Pagnalayas na ka mo to.
0: Hey, five galinga one time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Mag-abot ka.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
10: Mahigo ba na ang imo dugo?
5: DTX 500.
10: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
5: DTX 500.
10: Ang DTX 500
5: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
5: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
5: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
13: Ina tong score gani?
11: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500!
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
16: Pamakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Sa Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
4: I Care Gold.
18: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
19: Di nakabalo manusik?
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
19: Di pre, musta bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
14: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
5: DTX 500.
8: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
5: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon. Nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: D3 Bio!

0: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka na saging.
1: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
0: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O eto pa.
1: Tay, ayaw pa rin matanggal.
0: Ay, naku. O siya, siya, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saang banda ba yung tinik mo?
1: Dito po sa paa ko.
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampyon! Kampyon! Kampyon! Kampyon!
3: Kampyon sa balita! Kampyon sa drama! Kampyon sa musika! Kampyon sa komentaryo! Kampyon sa serbisyo publiko! Bandera noon! K5 News FM na ngayon! Ito ang kampyon ng istasyon! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Kanto na tayo sa Benefit, Sir Boy.
6: Ang problema actually, Sir Boy, sa healthcare is antibiotic resistance. Mas mabudlay, it will take years for a company nga mag-create sang bagong drugs nga antibiotic.
5: Ang problema to, Sir JP, wala ta system la.
6: Oo.
5: Kaya dapat tanan nga tao, dapat may history gitani.
6: Oo, nga nakainom ka na.
5: Libro sa, at least mabalaan niya sa mga doktor. Lantaw ko sa imong health book, babe.
6: Oo.
5: Kung ano history.
6: Ano na nga antibiotic?
5: Ano
6: na
5: tinawan mo? Para at least siya ang paggamit. Ang nakisa, may mga resistance. Kaya nga, nakainom na gali siya mga grade 3 or
6: pinainom paliwat?
5: Pinainom niya sang nubo-nubo ng antibiotic. Sigurado.
6: Ang lain pa subong dok, may arabi nga pagsulod mo, sa simple gid lang karahat sang tutunlan, makaya laman sa amoxicillin, resistant si ciprofloxacin, no? So, ang problema nila subong, mas madasig ang rate sang resistance sang bakterya kaysa sa pag-ubra sang bagong antibiotic. Kita mo subong nga ginamix-mix-mix-kla na amoxiclab, ang amoxicillin yung parisan nila sa isa para mag-third generation. Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, why tada problemahon? Because wala sang kagaw nga makaresist sa D3 Bio. Boy, siya pakialam eh. So ang pinaka nami sa antibiotic is broad spectrum dapat. Kaya ang gram negative, ang gram positive ng bakterya. So broad spectrum. D3 Bio is more than that. Even broader ang spectrum. Kaya why masay pili? Mabakterya ka man, mavirus ka man,
5: mapunjay
6: ka man, even protozoans kaya niya. So that's why got D3 Bio ko instead sa plain nga D3.
7: Sir Boy.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
9: So, mag D3 Bio, kung i-overplane D3, Sir JP, kaya man, ginalikawan niya nga itong mga arteries nga mag-palanig.
7: Ay,
9: arterial stiffness. So ang kabagdanan sa Sir JP ang pagdamo sa ginatawag calcium sa aton nga dugo. So kun damo ang calcium sa aton nga dugo, madeposit na sa aton nga arterial wall. Ang mabulig sang D3 Bio sa ginatawag pagdamo sang calcium sa aton nga dugo, ginakuha niya ginaabsorb sa aton nga tinai. Siyempre kabulig siya para maabsorb ang calcium sa aton nga tinai dulong directly sa aton nga tulan. So muna ang bintaha kun naga D3 Bio ka i-compare naton sa plain D3.
10: Ang atag ya sang D3 Bio sa akin, hindi mabakal sang kwarta. Kumpiyansa and peace of mind.
6: That's good. Kung galilin
5: mahala, perfect. Mahala, Sir Boy, perfect. Ang kumpiyansa, the trust and the peace of mind.
10: That confidence that D3 Bio, D3 Bio could protect me. Because stressed, ang ginahambal mo ina, could greatly lower your immune system ability.
5: Grabe, Sir Boy, makapaguba.
10: Grabe, magpaguba.
5: Magpaluya sa imong immune system.
6: Imagine, Doc, may tupad.
5: Stress. Pinaka the best nga mahatag sa D3 Bio sa imo, ang benepisyo, mayara siya duha ka actor or more than two actors nga hatag niya in terms sa cancer. D3 will activate your immune system, your soldiers of your body, mm-hmm. to fight against
6: cancer.
5: Mm-hmm. Because of the D3. Mm. But BCO, the lauric acid of BCO, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells
6: hindi
5: para hindi na siya mangsuyob ka mga sustansya kag magdamo.
6: Mm-hmm.
5: Ang nakanami lang is, si BCO ang mauna siminto. Here comes si D3 nga ginpa-activate niya imong soldado, manghimos na lang. Mm. So, amo na hindi matawaran. That viral load nga ara sa imong lawas, sa sige ni mo inom D3 bio, every 8 hours, amat-amat lang na magdubo, sir boy. Especially kung may hipabikada, may mga kapanagoda ng mga virus, may kapanagoda ng mga bakterya sa imulawas, amat-amat nga na ganubo. Sa tayo yun, muna lang nga inom sa D3 bio. Amun anak ka nami, o ang bintaha sa pag-inom sa D3 bio over sa mga plain lang nga D3, sir boy.
3: D3 bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
3: D3 bio! Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakats, mangabot ka. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakats, mangabot ka. D3 Bio. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio.
12: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
3: ko. D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakal, sumagmuti. Sport Biotics. Makabulig sa

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics.
3: Klinika Spore Biotics.
4: Punggod kag rashes?
5: Mag-DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Gina Canon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kapila ka maginom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
6: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: O gali C.

0: spell up. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung kumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang acne.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan. Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
10: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Radio Home.
1: Campione Radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:08 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa Ruas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Kamusta aton sining mga viewers?

0: 11 Mbps na diri sa K5 News FM Rojas. Mayong adlaw sa aton sini nga mga kauturan, sa aton nga mga tagpalamati diri sa bilog nga siyudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Sa bugos nga Western Visayas. Good morning. Bilog nga pungsod Pilipinas. 11 Mbps. Sa aton sini nga mga followers. Diri nyo kita danay makita pinagi sa ato siling Facebook page, sa ato siling live program, sa ato siling Facebook page, ang K5 News FM Rojas. So basi ma medyo matingala nga aton siling mga tagpalamati. Inyo kami babatian sa inyo sa mga radyo bangod kay may gina troubleshoot, gina-upgrade ang aton sining mga equipment. Agud mo makahatag pagid sang maayo to the highest level nga serbisyo publiko para sa aton sining mga kauturan nga mga Capizenyo. So gani temporaryo kita nga nag-off air sa aton sining station. But nonetheless mga ka K5, diri kita danay makita live sa ato sining official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Kagsuon makita man kita live sa isa pa gid naton ka Facebook page, ang K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat kita nga makita, malantaw nyo live ang ato sining program. Pinagi sa ato sining Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Tagsuman ang K5 NFM Rojas Digital. Tutok na mga ka K5. Sa ato sining mga followers, sa gihapon ang aton sining pag-agda sa inyo sa pagpamati diri sa 11 Mbps program. Pinagi sa aton sining Facebook Live. Di ba nami pang Facebook Live? At least makita nyo ang inyo sining mga anchorman, mga reporter, mga newscaster, mga personnel sa K5 News FM Rojas. Pinagi sa ito siring Facebook page live. Gin-upgrade ang aton siring antenna, aton siring transmitter. Agod nga maghatag sang mayo pagid nga serbisyo sa mga Capizenyo. Makaboy kita sang mas mabulubaskog, mas persado, mas kampyon nga mga balita.
1: Kampyon!
0: Sa aton sining nga mga tagpalamati, kag sa aton sining nga mga viewers. Pizza 18 na kita sa bulan sa Agosto tuig 2026. Sa gihapon na po diri sa inyo, alagad sa inyo ang Corman sa sining pala tuntunan ka K5, Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Gani sa aton nga mga viewers, o kung gusto nyo magpa-shoutout, basahon ta ni karon timprano ang inyo sini nga mga mensahe. Kag kun gusto nyo magpa-shoutout dra, ipadala nyo na nga raan diri sa aton sini nga official Facebook page. Agud nga makahatag kita sa nga aton sini nga pagpanamyaw, pag-shoutout ta. Shoutout sa aton sini nga mga ka K5. Madamo karon sa mga talulupang doon nga mga balita. Diri sa aton sining pagpangalagad. Diri sa K5 News FM Rojas. Manayanaya ang tiyempo, medyo malamig. Kanamit mag-inom sang DTX Coffee Mix. Sa aton nga mga K5 adlaw-adlaw mag-inom sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, ma-detox ka pa. Kanamit mag-inom sang DTX, mabugnaw ang panahon. Ang DTX Coffee Mix, makabulig para sa ikayong lawas sa aton sining nga mga kautoran. Bangod ini ang may ampalaya extract nga makabulig control sa pagtaas ang aton sining nga blood sugar. Kag makarelax sa aton sinipa inuino. Kag ma-detoxify ang aton sininga lawas once nga mag-inom kita sang DTX Coffee Mix. Adlaw-adlaw mga ka-K5, maggamit mag-inom sang DTX Coffee Mix. Adlaw-adlaw. Breaking news. Naunta na yung breaking news mga ka-K5. Ining isa karon ka mga makabig naton makahingidlis nga krimen. Unaon ta ni Danayo. Hatag sa aton sini nga headline. Ateneo de Zamboanga School Shooting Incident, ginpahayag duwa ang patay. Breaking news mga ka-K5. Halong-halong gid, ginpahayag duwa ka persona ang ginreport nga napatay sa shooting incident nga natabo sa Ateneo de Zamboanga University dito sa barangay Tumaga, Zamboanga City, subong adlaw sang Martes, Agosto 18, tuig 2026. Para makita sa aton nga mga ka-K5, sa aton sining presentation, kung paano nagsala ang mga estudyante. Suno sa report, nga duha ang napatay ng mga estudyante. Kag isa diri ang ginatudlo nga amo ang suspect sa pagpanglutang. Ginpahayag mga ka-K5 nga ang suspitsado sa pagpanglutang isa ka grade 7 nga estudyante. Mga ka-K5, lantawan ninyo sa aton sini nga mga followers nga nagasunod karon sa aton sining programa. Grade 7 student. Ti magsiling kita grade 7, pila pa lang ng edad. Makita sa aton sining video mga ka-K5 kung paano nagpanago ang mga estudyante matapos ining pagnilupok nga nabatian dito sa Zamboanga City, particular na sa Ateneo de Zamboanga University. Ang Ateneo de Zamboanga University isa ka private school dito sa may Zamboanga City mga ka-K5. Subong gid lamang nga aga sang Martes, Agosto 18, tuig 2026. Natabo ining shooting incident mga ka-K5. Kag masakit diri kay suno sa report nga naton na baton nga ang involved kag ang suspect sa pagpanglutang isang ka grade 7 student. Suno sa report naton nga nabaton nga gilayon man nga nagresponde ang makatapo sang security force, security personnel kag sumuman ang makatapo sang Philippine National Police dito sa bahin sang Zamboanga Ateneo de Zamboanga University. motibo. Ginahulata ko na no ang motibo. Pero initially, mga ka-K5, suno sa report, this is subject for confirmation, nga bullying o kung pagbully ang ginimbestigaran karon nga initial nga report nga ato na baton, amone ang motibo kuno sa pagpanglothang. Perte, why nagid kadlok sa buong mga kabataan? Ining Zamboanga University or Ateneo de Zamboanga University nga shooting incident mga ka-K5, so far isa ini sa pinakadako karon nga shooting incident. Ikaduwa ining sa mga natabo nga school violence incident diri sa Pungsod, Pilipinas para sa tuig 2026. Para nagpinanago ang mga kabataan, ang mga estudyante sa sulod sa ila sining classroom matapos nga nabatian ang pagnilupok. So padayon ini karon nga ginaimbestigaran mga ka-K5 sa ang aton sining Philippine National Police. Kag sumong man, nagpagwa ang official statement ang makatapo sa Philippine National Police sa Zamboanga. May ara sa PNP statement, bangod sa reported incident sa private school dito sa Zamboanga, particular na sa Ateneo de Zamboanga, Ateneo University de Zamboanga, mga ka-K5. May ara man sa official statement nga ginpagwa ang City Government of Zamboanga angot sining school violence o kon insidente sa pagpanglutang dito sa bansang Zamboanga City sa Ateneo de University sa Zamboanga mga ka-K5. Nagapagwa na sa official statement ang Zamboanga City Police Office. Kag sumuman ang Zamboanga City Government, kag isa ini karon sa gin-confirm nga duha diri ang patay. So tutok lang mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad sa K5 News FM Rojas. Kaya maghatag kita sa dugang mga update sa sining mga insidente. Dugang mga balita sa aton mga headlines. Dugang garon ng mga balita. Mga konsumidor sang Capiz Electric Cooperative or Capelco nag-angal sa gulpi nga pagtaas ang electric bill subong nga bulan sang Agosto. Bina, sumaka naman ang suktanay ang electric bill. Sa akong nga pagkahibalo mga ka-K5, hindi lang na kita nakiexperyensya diri sa probinsya sang Capiz or mga konsumidor sang Capiz Electric Cooperative or Capelco. Iban nga kooperatiba, iban nga konsumidor, posible naga-experience man sini. Ano ang rason karon mga ka-K5 nga gulpi nagtimbuok ang balaydan sa Capiz Electric Cooperative o kon electric bill? Stay tuned diri sa aton sini nga pagpangalagad. Dugang ang mga balita diri sa aton sini nga programa. Garbage disposal system sang Roa City Government malapit na lang matapos. Almost 90% na lang or 90% na ang garbage disposal system, ang mala state of the art garbage disposal system sang Roa City Government nga malapit na lang matapos mga ka-K5. Angot sa sininga balita, pag-segregate sang basura ginapanawagan ni Roa City Mayor Ronnie Dadibas. Bangod sini mga ka-K5, nagapanawagan karon ang alkalde sang syudad nga dapat ang inyong mga basura isegregate nyo man. Dapat mag-start ini o kung mag-aumpisa ini mga ka-K5 mismo sa mga kabaranggayan kag mismo man sa aton kaugalingon. Ang waste disposal management. Dapat sa aton gid ni maumpisa mga ka-K5, no? Mangin disiplinado kita. Dapat mangin disiplinado kita sa pagbahin-bahin sang aton sining mga basura. So ang aton sini karon gobyerno lokal sang syudad may mga bag-o nang dump truck, and in fact ginpaayos na ginpakayo ang sanitary landfill agod nga hanabuhan sang basura. Pero ang aton sini nga ginaalungay sa aton man nga mga kauturan kag sa aton siyempre nga barangay mga ka-K5 nga dapat mag-umpisa sa aton gid barangay ang segregation sini.

0: Dugangan tani karon hatagan tani pagtamo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Dugang ang mga balita diri sa aton sini nga programa mga ka-K5 nga mga report karon sa aton sini mga K5 reporter. 8,000 ka job vacant position nagahulat sa mga job seekers sa Career and Skills Expo 2026. Ano ini nga mga trabaho ang nagahulat para sa aton sini nga mga job seekers? Ano ini nga mga obra mga ka-K5? Balibalawan tayo na karoon sa report sa aton sini nga mga K5 reporter. Samtang ibalawon taman karon ang plano sa aton sini nga mga barangay kapitan kundi inila pagadalon ang 100,000 pesos. Ining presidential assistance mga ka-K5 nga gin-download na sa mga kabarangayan. Isa karon sa hataga naton pagtamod, e-check tabi karon ang mga barangay diri sa Roa City. Kung ano ang plano sa mga barangay kapitan. Ang barangay captain na sa barangay Baybay Roa City, nagpaathag kung sa diin niya dalon ang 100,000 kung diin inina program mga ka-K5. Actually, ining presidential assistance under sa programa bawat barangay makikinabang ginaprogram ini sa mga barangay kapitan ang 200,000 nga nabato nila nga ginpadala na o kung gin-download na sa provincial government kag ginhatag na sa nga aton sini nga provincial government sa mga barangay kapitan. 200,000 pesos ang 100,000. Para ini sa scholarship program. Ang another 100,000 mga ka-K5 gin-program ini sa mga barangay kung ano ang paggagamito nila. Timayo gini masikyar naton sa mga barangay kapitan to be transparent. Ang transparency nga ginatawag, ibaloon ta kung diin nila dalon ining 100,000. Kay ining 100,000 ya sigurado sa scholarship program. 5 ka estudyante sa isa ka barangay ang magabaton sa tag 20,000 pesos. Matapos nga gin-download ini sang aton nga provincial government halin sa Malacañang mga ka-K5 ining presidential fund, daway na ninihoy nihay ang mga kapitan, humipos na dayo na mga kapitan. Kita mo gilang mga kapitanista. Malaka gilang akong nakakita sa post sa social media kag nagkahatag sang statement ng mga kapitan kung diin nila dalon ang ila sining 200,000. Ang 100,000 sigurado sa scholarship program. Ang 100,000 diin nyo dalon. Transparency man bala. Walang tawato blang kontrobersyal nga isa ka kapitano nga ang iya yung beneficiary sa iya nga scholarship program kundi ginapapili na sila 5 tanan ka mga estudyante, 4 but deserving nga mga estudyante ang makabaton sang tag 20,000. Training wala huya nga kapitan ang pinili yaya isa sa mga beneficiaryo ya sa iyang scholarship program. Wala mahuya kundi ang beneficiaryo ya bata yaman. Anak ya ang beneficiaryo, isa sa mga beneficiaryo sa scholarship program na trace nga bata ya. Ti wala mahuya sina ang mga kapitan. Oh, mga kapitan! Kung may huya-huya ka mo, i-announce nyo da kung di nyo na dalon. ang inyo yang gintutukan nga i-postpone ang barangay eleksyon. Huwag nyo yung gintutukan ining 200,000 nga ginhatag sa inyo ining presidential assistance. Bawat barangay makikinabang ang title ya bawat barangay so sino ang nagakompose ang barangay. Barangay official kamo pero ang nagakompose ang barangay pumuluyo. Bawat barangay makikinabang, hindi ya bulsa sang kapitan ang makikinabang. Paintindi tana sa mga kapitan, hindi ya bawat bulsa sa mga kapitan makikinabang. Ay, mahuya-huya man ta. Mahuya man kamo. Di na inyo kwarta. Amambal ko lang sa mga barangay official naton mga kapitan.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Mahuya kamo. Pabalo nyo sa mga tao, pabalo nyo sa pumuluyo. Duway kita gani. Pila lang gid ka barangay nakita ko nga nagpost nga ang akon nga 200,000 dire ko dalon. Iban nga barangay. Way, nako kabati. Oy, sana ka semana nga gin download na subong sa inyo nga barangay oh. Sa inyo barangay fund. So subong diin na kamo. Ini nga balita builong nga ginadulong sa inyo sang Mighty C. Mighty C the immunity booster mga ka-K5. Kon kamo nagabatyag dira sang lagnat o kon masakit ulo nyo, ginasipon kamo, nagaluya na kamo, nagahina na sigurado ang inyo sining immune system mga ka-K5. Konpirme kamo stress, nagapulaw, nagahina ang inyo sining immune system, mag-inom, maggamit, magtumar sang Mighty C adlaw-adlaw. Ang alkaline nga vitamin C, Mighty C. Makapabakod sa inyo sining immune system. Adlaw-adlaw magamit kita mga ka-K5 sang Mighty C. Agod nga makabulig ini sa inyo ikaayong lawas. Mapabakod ang inyo sining immune system. Kabalo kamo pag naghina ang inyo sining immune system. Nagaluya ang inyo sining lawas. Ang inyo sining mga sakit. Nagaguluha. Kapariyos ang sipon. Maang-ang kamo. Ginalagnat kamo. Huwag kamo gana magkaon. Gamitin nyo lang sang Mighty C. Mag-inom sang Mighty C mga ka-K5. Inom damo nga tubig. Kag maggamit mag-inom sang Mighty C. Agod nga magbakod ang aton siningalawas. Kaon damo nga gulay o kon na utanon. Mighty C adlaw-adlaw. The immunity booster. Shout out, shout out. Shout out time. Mayong udto K5 Alan sa Matias Robles family dira sa Pontevedra Capiz from Patrick Robles. Shout out! Mayong udto K5 Alan from Rodolfo M. Ibanghilio Jr. Mayong udto Sir Rodolfo. Kamusta kamo dira? Tagsumon mayong utok ka K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you from Elsie Acuña. Thank you Ma'am Elsie, mayong utok gid sa inyo. Shout out sa kay Tessie Blances sa Balatukan, Panitan Capiz. Thank you from Elsie Acuña. Mayong pagpamati, listening you loud and clear sa shop sa Luktugan, K5 Alan. Mayong aga from Jana Anvil Siloso. Watching live, MG Joy Quebrantar Abalo. Kupitan. Amustada ang sa barangay Binuntukan. Iningin na butanganda, ginpaskilanda sa nga itong ginluntaran sa insidente, bra. Ano kahapon, ginalubong na si Police Captain Rian Ampuyos. Ining lugar nga ginatiro patay si Police Captain Ampuyos, mga ka-K5. May report naman kita nga nabaton. Agin palipas-lipas lang nila niyang insidente. Matapos gagin himo, inada sa KTB bar. May report ang nabaton nga himoo naman ako ng massage parlor. Ano ka matuod ini mga ka-K5? Ayambot na lang sa inyo da. Why pa kamuayawan sa itong KTB bar? Nga may nagluntad na ganit itong insidente. Ginpaskila na na ganit da. Kinuha naman kay himuon naman massage parlor. Ay nano man. Dali lang gid bala, balikan ta ni iba naton nga mga topiko. Diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps pagkaligad sa importante nga mga commercial. Can you stand by?
2: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500,
8: DTX 500.
10: Juice Benlot,
11: ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo
10: blood pressure? 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500!
12: Panahon na naman ang ubo,
8: sipon,
12: at trangkaso.
8: Pero huwag mag-alala
12: dahil andito na ang Mighty!
8: Palaban mo!
12: Mighty C!
8: Na may superpowers, nalakas tensya,
12: at matalinaw!
8: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
12: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
8: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Mighty C!
8: The Mighty Power of C!
2: DTX Beauty Soap.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh!
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix,
2: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix,
2: mga butika.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sama na tumig kagabi. Sa diin ka, Pipino!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
22: Ako si Lichelle Manuel ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Biyugid ang DTX 500.
21: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juan.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juan.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero bakal na sa mga butika.
26: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
28: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
27: Kay may barato balaya nga butika.
28: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
29: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
27: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
28: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
29: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy.
31: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
32: Wow, may puso.

Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. 47 minutos na nakaligid sa tak ng alas 11 oras diri sa K5 News FM Rojas. Sa gusto pagin magpa-shoutout na, o sige na, ipadala nyo na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Dugay-dugay ko ang report sa aton sining mga K5 reporter. Check ta dugay-dugay ang ila sining mga balita. Pronti sina ang ining mga balita. Ang builog nga ginadulong sa inyo sang The Power Trio Supplement. Mga ka K5, kamo bala nagabatsyag na sang komplikasyon sa inyo sining lawas. Daw hindi na mabakod ang inyo sining lawas bangod sining komplikasyon dala sang pagsaka sang blood sugar kag sumuman na permi kamo ginagataas ang inyo sining BP or ang blood pressure sa inyo sining lawas mga ka K5. So kung nagahina na ang inyo sining resistensya dala sang komplikasyon nga ginabatsyag sang inyo sining lawas, rekomendado naton sa aton nga mga K5 ang pag-inom sang DTX 500. Ini nga suplemento mga K5 ang dako gid mabulig sa aton sining ikaayong lawas. Ang DTX 500 the superior antioxidant. Kun mag-inom kita sini adlaw-adlaw, mas madugang pagid ang antioxidant nga ara sa aton sini nga lawas mga ka K5. Sa aton sini nga mga kauturan nga nagabatsyag nagasuprer sang balatian nga diabetes o kun nagasaka ang blood sugar, hindi nyo na paghulata pang maglala pa ang sitwasyon sa inyo sining lawas mga ka K5. Magamit na mag-inom, magtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw. Kag sumuman sa aton sining mga ka K5 sa aton nga mga kauturan, na gusto naton batuan makuha ang kagaw nga nagatapik sa aton sining lawas. Anong man nga klase sang kagaw, kung kita gisaga, batsyag kita nga daw, ginaubo kita, ginasipon, ginatrangkaso. Dalas ang kagaw nga nagatapik sa aton sining lawas sa mga ka K5. Rekomendado naton mag-inom, maggamit sang Klinika D3 Bio. Dako gini nga bulig sa aton ikaayong lawas. Ang Klinika D3 Bio mga ka K5, the antiviral specialist, kakaso niya ni i-block niya, i-remove kwao niya anuman nga klase sang kagaw nga ara sa aton sininga lawas. Ang D3 Bio may component ini mga ka K5 sang virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil bulong ni actually sa COVID. Tandaan nyo sang una, sang tiyempo, sang COVID. Nga ang mga kauturan natin, kapinangita sang virgin coconut oil. Kung nagakatol ang tutunlan nyo, ginaubo ka mo, pwede gid gamiton imnon mga ka-K5. Ang D3 Bio, agon makuha, makakas ang kagaw nga nagtapik sa aton sining lawas. Parisin nyo na lang mga ka K5 adlaw-adlaw sang Mighty C, the immunity booster Mighty C mga ka K5. Agod magpag-on pagid ang aton sining immune system. Mga ka K5, once nga maglubo ang inyo sining immune system,
nagahina ang inyo sininga lawas. Naturalmente nagagwa ang mga sakit sa inyo sininga lawas pag naghina na ang inyo sininga immune system. So mighty sea adlaw-adlaw. Ang alkaline nga vitamin C, mighty C. So adlaw-adlaw mga ka-K5. Iparis ta sa aton sining pag-inom, paggamit. Mag-invest kita sa mga suplemento nga makabulig sa aton sining ikaayong lawas. Ining persado, the Power 3 Supplement. DTX 500, the superior antioxidant. Clinica D3 Bio, the antiviral specialist para sa aton tanan. Kag ang Mighty C, the immunity booster mga ka-K5. So gani mag-invest kita sa mga suplemento agon makabulig sa ikayong lawas sa aton sining mga kauturan sa aton mga ka-K5. Initanan produkto ni Doc Romil Oy mga ka-K5. Sarang nyo makita mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo sininga lugar. Kag always available diri sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roa City, diri lang ni sa McKinley Street, Roa City, sa atubang sang PLDT.

0: standby ha sa report dugay-dugay sa aton sini mga K5 reporter. A shout out. Padala niyo nang gusto niyo ipa-shout out diri sa aton sini nga pagpangalagad. Balikan ta na ang aton mga ginpang headline. Hatagan ta kabuhi sa aton nga pagpanumbalik. Kalakip na report sa aton sini mga K5 reporters. Pagkaligad sa importante nga mga pahibalog.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, ang din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: So good lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ako ng number 1 nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
4: Ramil? Si Mighty C.
3: Mm-hmm.
4: Now, actually kung pala inom gi ka antioxidant, mm-hmm, pala ka ang kaprutas, pala ka ang kagulay.
3: Mm-hmm.
4: Layo sa imo ang chances nga matubuan sang mayoma, sa GP.
3: Mm-hmm.
4: Kay nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C,
3: mm-hmm,
4: malayo ang abnormality sa imo hormones.
3: Mm-hmm.
4: Kag indi basta-basta magtubo ina ang mga bukol.
3: Mm.
4: Ang mayoma, Sir GP, isa na ka-abnormal growth nga usual din nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babay.
3: Mm.
4: Good thing lang, kay 95% sini,
3: hindi siya cancerous.
4: Hindi cancerous, pero disturbo eh.
3: Mm.
4: Imagine, way pa ka ba na, gabusong ka lang taon? Gadako dyan.
3: Gadako na yan.
4: So, pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban ko. Isa na da sa simptoma sa mayuma, dugay-dugay ihi.
3: Ihi. Kaya yung bladder mo ginaipit,
4: ginaipit niya. So, kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants.
3: Mm.
4: Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya mo yung pinakadamo ng antioxidants ng suplemento so far nga na-discoveryan sa market, ha?
3: Mm.
4: DTX 500 kag Mighty C. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer, GP. Ang mga fibroids da.
3: Mm-hmm.
4: Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant.
3: Mm.
4: Ang imo nga lawas.
3: Lawas. Mm. Oho. Pero sa mga lalaki man da, ha?
4: Mm.
3: Bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no?
4: Mm.
3: Gadako ang imo nga prostate gland.
4: Oh, natapos, disturbo sa katulugon.
3: Husto.
4: Imagine, 3 to 10 times.
3: Kamangihi.
4: Mangihi sa isang gabi.
3: Oo. Oh.
4: Imbis i-enjoy ni mi mutulog, hindi lang amo na rason, Sir GP. Nga aga inom gi ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kay di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
1: DTX 500.
5: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
3: Ano ang imo ginabatyan?
5: Taas ang akon nga sugar, 375.
3: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
5: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120/80.
3: So, kung pila na lang imong blood pressure?
5: 120/180.
3: Wala ka maintenance?
5: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
1: DTX 500!
4: Ang problema, Sir GP, ining mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma.
3: Mm.
4: Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani, Sir GP, nga ang mayoma ga-prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
3: Mister?
4: Mm-hmm.
3: Mayuma na gali, Dok.
6: Kananan, pa-check up gid.
3: Oo, sambali, Dok, wala sang simptomas.
4: Mm-hmm.
3: Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
4: Kung dako na.
3: Kung dako na.
4: Oh.
3: No, by that time, dako na
4: actually,
3: mayuma.
4: Actually, ang pinaka-common lang, iningi to ag dysmenorrhea.
3: Mm-hmm.
4: Ikuan mo na.
3: Absence of blood.
4: Absence of blood. Tapos,
3: aminorrhea.
4: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, way mo ka diabetes.
3: Mm-hmm.
4: Wala man ka dapat ka bala cancer, GP, ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main si adlaw-adlaw.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nga man, puno sa antioxidant, oh, may pambato sa mga gabuang buang silulada. Amo na kanami kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellulas ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulas sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pagkantos pinakapunta sa kamalagko sa imong atiil.
3: Mm-hmm.
4: Protektahan ni DTX 500 kag mighty say even your blood and immune system is made up of cells.
3: Mm-hmm.
4: Oh. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuman is oxidative stress. Sa ginakaon gid sir boy, tamis, mahilig soft drink,
3: added sugar,
4: mga added sugar cake, mga pastries, mga mantikaon, grabe, kontra-kontra gina niya. Kay nga man gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag maga-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga imong mayuma hindi magtumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So importante nga inom gid DTX 500. Inom gid mighty C or pure C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Laging nauuhaw, ihi ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500.
7: Thank you so much DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko. Umabot ng 400 plus. Ngayon bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, mahigit 50 mga barangay sa lungsod ng Iloilo binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Isabela State University President ranked 4 sa top SUC leaders sa bansa para sa research output. At petisyon kontra sa palpak ng mga serbisyo ng Palawan Electric Cooperative inilunsad.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 50 mga barangay sa lungsod ng Iloilo binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
9: Umabot sa 56 na mga barangay sa lungsod ng Iloilo ang binaha kasunod ng malakas na ulan gabi ng Agosto 17. Ito ay base sa datos ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Sa report, ang distrito ng Haro ang may pinakamalakas maraming binahang barangay na nasa 20, siyam sa Labas at ig-apat naman sa Lapus, Mandoryao at Arevalo. Nasa 1,517 na individual o 479 na pamilya ang naapektuhan, kung saan 221 na mga families ang nasa loob ng evacuation centers. Suspendido naman sa ngayon ang face-to-face classes sa all levels dahil sa pagbaha sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: Samantala, Isabela State University President ranked 4 sa top SUC leader sa bansa para sa research output. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
10: Umang-apat si Dr. Boyet L. Batang, presidente ng Isabela State University o ISU, sa mga nangungunang leader ng State Universities and Colleges o SUC sa Pilipinas, batay sa kanyang kontribusyon sa pananaliksik at academic output. Ayon sa pinakahuling ulat na inilabas ng UGH University Excellence noong Agosto 13, 2026, kinilala ang kausayan ni Dr. Batang matapos makapagtala ng 16 na Scopus Index publications, 46 na kabuang citation at H index score na 4 sa isa sa mga pinakasikat na pandaigdigang database para sa mga peer-reviewed research paper. Ang tagumpay na ito ay pagpapakita ng epektibong pamumuno sa ISU upang palakasin ang kultura ng pananaliksik, imbensyon at pagbuo ng bagong kaalaman na nakatutulong sa pambansa at internasyonal na antas. Nagpaabot naman ang taus-pusong pagbati ang buong pamayanan ng Isabela State University para sa panibagong karangalang ito na lalong nagpapatibay sa layunin ng universidad na makamit ang global academic recognition. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
8: At petisyon kontra sa palpak ng mga serbisyo ng Palawan Electric Cooperative sa inilunsad. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
11: Inilunsad sa Palawan ang isang panawagan online na lagdaan at ibahagi ang isang petisyon na humihiling sa Kongreso at Senado na pakinggan ang mga hinaing ng mga Palawenyo kaugnay ng mga palpak na serbisyo ng Palawan Electric Cooperative o PALECO. Sa social media post ng Palawenyang si Noriam Gabo, iginiit nito ang mga reklamo ng mga consumer hinggil sa madalas na brownout, mataas na bayarin at umano'y mabagal na pagresolba sa mga problema sa billing. Kabilang din sa inireklamo ay ang pagsingil ng charge sa mga delayed na bayad kahit 2 araw lamang ang lumipas bukod pa sa regular na bayarin batay sa konsumo. Iginiit din sa panawagan ang pagkakaroon ng stoppage memo mula sa Department of Labor and Employment na may kaugnayan sa PALECO na ayon sa naglunsad ng panawagan ay nagpapakita ng mga problemang dapat tutukan sa sistema at kaligtasan ng mga line worker. Samantala, layunin ng petisyon na maipaabot ang mga isyong ito sa mga kinatawan ng Palawan sa Kongreso at sa Senate Committee on Energy na pinamunuan ni Senator Erwin Tulfo. Para sa YTC Network, si K5 Grace Belostrino, para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga

0: 911 hotline kung ginagamit ang sariling dialect. Sinabi rin ng alkalde na suportado ng Department of Interior and Local Government o DILG ang proposal na gawing localized ang 911. Dahil wala ng language barrier, inaasahan na ang mabilis na pagtugon sa mga emergency calls mula sa mga residente ng Bacolod City. Samantala, nagpapatuloy pa ang training ng mga rescue at responders sa lungsod upang mabigyan ng magandang serbisyo ang mga residente na humihingi ng tulong sa 911 emergency hotline. Nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Asataya sa publiko na iwasan ang paggamit ng 911 hotline sa mga prank calls. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, PRONIR, matagumpay na nais sa gawa ang operasyong pansiguridad para sa pagbisita ng Pangulo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5, Shara Humilio.
2: Matagumpay na nagpatupad ng komprehensibong siguridad ang Police Regional Office Negros Island Region sa mga opisyal na aktibidad ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Central kahapon. Madiskarting ipinosisyon ang mga pwersa ng pansiguridad sa mga Dumaguete City, bayan ng Dawin at Tanhay City sa pamagitan ng mahigpit na pakipag-ugnayan sa Presidential Security Command, Armed Forces of the Philippines at mga lokal na unit ng pagresponde. Sinuri ng Pangulo ang mga lokal na proyekto sa pag-unlad na kikipulong sa mga tauhan ng militar at namahagi ng tulong mula sa pamalaan ng walang naitalang kaguluhan o anumang hindi kanais-nais na insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
1: Gayun din, Barangay Katikla, nagbabala laban sa hindi kinikilalang IP group sa bayan ng Malay. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
4: Nagbabala ang pamunuan ng Barangay Katiklan sa Bayan ng Malay sa mga residente na mag-verify muna sa opisina ng punong barangay bago sumali o magbayad ng membership fee sa mga grupong gumagamit ng pangalan ng Indigenous Peoples o IP organization. Ito ay matapos kumpirmahin ng National Commission on Indigenous Peoples or NCIP Region 6, Region 7 sa kanilang liham noong September 3, 2025 na ang grupong Panay Bukidnon Ati Tribe ay hindi rehistrado at hindi kinikilala ng kanilang ahensya. Nilinaw naman ng barangay na wala silang ibinigay na pahintulot o endorsement sa naturang grupo. Pinaaalahanan ang lahat na huwag magbigay ng pera, personal na impormasyon o pumirma sa anumang dokumento para sa sariling proteksyon. Matatandaan na humihingi ng tulong ang Panay Bukidnon Ati Tribe sa lokal na gobyerno matapos nasirain ng 15 security guard ang kanilang itinayong bakod sa Barangay Katiklan, Malay na kalaunan ay napag-alaman na hindi ito sakop ng kanilang lupa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Vice Mayor ng San Miguel Leyte at advisor nito o sinampahan ng patong-patong na kaso. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
5: Sinampahan ng mga patong-patong na kaso kabilang ang direct assault, grave threats at attempted murder si San Miguel Leyte Vice Mayor Stanislao Sabdao Jr. at ang kanyang advisor consultant na si Hil Tamayo kahapon nitong Agosto 17. Si Tamayo, na isa ring media personality, ay nauugnay sa umano'y assassination plot laban kay San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao at ang kanyang executive assistant nito. Ayon sa opisyal na pahayag ng National Bureau of Investigation Regional Office 8, si Tamayo ay naaresto noong Agosto 13 sa isang entrapment operation. At batay naman sa nakuhang impormasyon ng K5 News FM Tacloban, isang dating empleyado ng munisipyo ang umano'y binayaran upang patayin ang alkalde. Ang gunman mismo ang nagturo sa mga nag-utos sa likod ng tangkang pagpatay. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na aabot sa 80,000 pesos ang ipinangakong bayad sa gunman para sa bawat biktima. Nakatanggap na ito ng initial na 10,000 pesos habang ang karagdagang 10,000 pesos ay nakatakda sa ng personal na ibigay ni Tamayo. Nabigo ang tangkang pagpatay matapos ikasa ng mga otoridad ang entrapment at kasunod na hot pursuit operation na nagresulta sa pag magka-aresto ng mga suspek at maliban kay Tamayo, nahaharap din

0: sa kaparihong reklamo ang nakababatang kapatid ng alkalde na si Vice Mayor Estanislao Sabdao Jr. matapos ituro ng mga investigador na isa umano sa mga mastermind sa likod ng plano laban sa alkalde. Mariin namang itinanggi ni Vice Mayor Sabdao ang mga paratang laban sa kanya at nagpahayag ng kahandaang humarap sa mga isinampang kaso. Samantala, naglagak si Tamayo ng piyansang nagkakahalaga ng 160,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC
1: Network News. Gayun din, 5 motorsiklo na pinaniniwala ang kabilang sa mga ginamit sa pagkarera sa Sibalo Mantique, inimpound ang pulisya. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni KK5 Jojen Morillo.
2: 5 motorsiklo na hiniinalang kabilang sa mga kalahok sa karerang inireklamo ng mga ilang residente ng Barangay Udyong, Sibalo Mantique noong Agosto 14 ang kinumpiska at dinala sa Sibalo Municipal Police Station. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Police Major Jolly Canindo OIC ng Sibalo MPS, kanyang ipinahayag na ang lahat ng mga motorsiklong kanilang nakumpiska ay iniwan na lamang. Posibleng tumakas ang mga nagmamaneho nito at bagaman hindi nila mapatunayan kung kabilang ang mga ito sa mga sumali sa karera, ibinatay nila ang mga paglabag sa mga dokumento ng mga sasakyan. Ayon kay Police Major Canindo, sa 5 motorsiklong nakumpiska, 3 ang nabawi dahil mayroon itong mga kaukulang dokumento habang ang 2 ay nananatili sa Sibalo MPS. Kaugnay nito, mahigpit na ipinapatupad ng Sibalo Municipal Police Station ang pamamahala sa trapiko sa mga kalsada, lalo na sa mga checkpoint kung saan mahigpit na sinusuri ang mga dokumento ng mga driver at mga motorsiklo. Para sa MyTC Network News, KK5 Jojen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: Mga K5, para naman sa detalye ng ating balitang abroad, ipipatupada ng Singapore ang mga bagong batas laban sa online sexual abuse kabilang ng paggawa ng AI-generated intimate images ng walang pahintulot. Sa ilalim nito, maaring makulong ng hanggang 2 taon at pagmultahin ang mga mapapatunayang lumabag. Mas mabigat naman ang parusa kung menor de edad, lalo na kung wala pang 14 years old ang biktima. Maari rin kasuhan ng mga suspect na nanghihikayat ng mga menor de edad sa ibang bansa at nagsasagawa ng sexual offense. Para sa biktimang wala pang 14 years old, maaaring umabot sa 7 taon naman ang pagkakakulong. Layan ng batas na mapalakas pa ang proteksyon laban sa online sexual abuse at mapigilan ang paggawa at pagpapakalat ng AI-generated sexual materials. Network News. YTC Network News. Mga K5, sumain niyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso at K5 John Sapio sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May air pa sa mga.

Balik sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. This is 6 minutos nakaligad sa tak ng alas 12 oras diri sa K5 News FM Rojas. Shout out sa gusto magpa-shout out. Shout out Justonin Nunoy. Nagapamati ka, nagalantaw sa aton sini nga programa. Shout out ngayong udto watching from Barangay Amiligan, Pontevedra, Capiz, from Roberto Bulan. Kamusta dira sa Barangay Amiligan? Amiligan, Pontevedra, Capiz.

0: Okay, diri kita sa aton nga pila pagid ka mga pagpangalagad mga ka K5. O, ang ibang gusto pagid magpa-shoutout. Sige, pwede nyo na ipadala. By the way, kita sa Gihapon ang makita live. Pinagi sa ato sining official Facebook page. Ang ining programa sa Gihapon makita live sa K5 News FM Rojas. Na Facebook page. Kagsumo man na makita pagi kita live sa ato sining official Facebook page. K5 NFM Rojas Digital. Ginaing padala nyo na ang inyo sining gusto ipa-shout out diri sa aton sining pagpangalagad. Sa nagatutok sa aton sining programa diri sa 11 Mbps. Dugang nga pa-shout out. Shout out sa Conmigo Toto Juan Bilbis. To, kamustang batsoyan, tada? Ang manamit nga batsoy ni Toto Juan Bilbis. Thank you, kid, sa paglantaw kag pagtutok diri sa aton sininga pagpangalagad. Pa-shout out sa E-Center kag PWD. Alin sa kay Sir Ruin Tomlos Dapicortar. O shout out sa nagapamati dira sa E-Center kag PWD dira sa Pontevedra. This time mga ka K5 naka standby na sa piyak naton nga linya. Si ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Inihibaloon naton mga ka K5 kung diin dalon sa mga kapitanes. May mga kapitan man yang nag-announce kung diin nila dalon ang ila na baton nga kantidad or ining presidential assistance nga pundo 200,000 pesos. Siyempre ang klaro man ang guidelines ang Malacanang nga ang 100,000 pesos para sa scholarship program sang mga barangay. 5 ka mga estudyante makabaton sang tag 20,000 pesos. Ang 100,000 i-program nila kundi nila dalon. But seldom na ako kakita ang mga kapitan nga nagapaabot sang ilang plano. Sino pagid nga mga kapitan ang labot karon sa ato sining K5 reporter? Kagiring update karon sang nagluntad nga sunog isa ka salakyan. Sa line number 3, yaring kaundan sa report ni ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Line number 3, ka K5 Myla with your report. Please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Ginpayag ka K5 Alan ni punong barangay Erwin Oroseo sang barangay Baybay nga magkakato sa pagpakal sang bangko para sa barangay ang mabaton sininila nga 100,000 pesos. Kung sa diin kabahin ini sang 200,000 pesos bawat barangay makikinabang programa nga ang 100,003 pagkakato sa scholarship no sang 5 ka mga estudyante nga pilion sang ilas niya nga konseho. Sa aton sini nga pagpagigangot kay punong barangay Oroseo, iya ni ginpayag una na kasuktan nga ibakal kunta ni nila sang pagkuo pagduka nga computer set para sila sini nga barangay apang base sa guidelines no nga ginpaguha man nagawala ni nagasanto o kun nagaseparar ang computer kag ang luyag manila nga baklon nga bangko kay nakaset ini sa K5 Alan. So diri na kasugtan nga ang bangko na lang danay ang ila sining hatagan sang prioridad kag ginpasiguro ni Kapitan Rosayo nga makit-an kag magamit ni sa sining mga pumuluyo ang backloan sininilaya nga bangko ukon ang ginhatag man nga 100,000 pesos para sa ila siniya nga barangay.
0: Ano ni nga bangko ka K5 Myla ning monoblock chair iling plastic chair?
2: Yes, ang plastic chair lang pala ka K5 Alan kay sunod diri isa ina sa ila siniya nga kakulangan sa ila siniya barangay kag masami no gina madamo sa mga pumuluyo nga nagahulaman in kaso nga mayara sila sa mga okasyon sila sinitagsaya ka mga lugar kag pinaagi sini na makapakal sila sa dukang nga bangko hindi lang para gamiton sila siniya nga barangay kundi pati man sa kinahanglanon sa ina siniya nga pumuluyo.
0: Kulang-kulang ganila bangko? Sige.
2: Yes. Yari ang kabahin sang payag po ng barangay Erwin Oroseo sang barangay Paiba sa katon nga ba tribute.
3: Actually ning 100,000 no ang mundito nga ginchika no nga sa dokumento nga ginapasa naton aga gasunod lang kita no sa guideline kay dapat sini kay may lang no nga tutan nga pagpilion computer no kag mga bangko. Ugaling kay ini ang computer kag ini nga bangko magkaiwalay sila sang sa aton nga pagapilian kay naka seat by seat siya. Dapat hindi kita pwede mag-check sa duha ka kuan duha ka seat. Dapat isa gid lang. No kay mga plano tani naman sa tugid ya computer kag bangko. Ugaling kay ang aton na nagchikan dito is bangko gid lang no. Gani sa una nga nag-interview sa akong, kaya kung tani plano amo sina, computer kag bangko, pero nabutang kita sa bangko, gid lang, no, aki pa bayla.
4: Ano nga klase, sir, sang bangko, gid ang
3: bangko? Ini atong ginahulang sang atong nga mga kasituan, ini nga mga bangko, nga plastic, no, kaya mapili kita ya sa mayo klase nga bangko, nga para magdugay man, bala, ang mabako niya, hindi basta-basta ma-damage, no, aki pa bayla. Okay.
2: Na batian kay K5 Alan si Purong Barangay Erwin Oroseo sa Barangay Baybay. No, kay sa sini, madamo gid ang curious man ng mga pumuluyo kun bala sa diin gid paghatagan ni or igatutok sa Purong Barangay ang 100,000 pesos na nga ginhatag man sa gobyerno para niya sa ilang lugar. Kay isa diri si Purong Barangay Erwin Oroseo nga nagpahayag na nagpatikbahin kung ano nga proyekto ang lauman nga makita sa iya siniya nga mga pumuluyo sa ginhatag ni nga 100,000 pesos magluwas dira ang 100,000 pesos para man niya sa scholar no sa mga estudyante dira iya sa ila siniya nga barangay
0: nakapili na siya ka K5 Myla sang lima ka mga poor but deserving nga mga scholar para sining shinmil nga makabaton sang tag 20,000 pesos ang kada isa.
2: Yes, kita pala, nakakuha na ini siya o nakapili na pinaagi man sa pagpatigayon sang daging raffle niya kay sunod rin kay Kapitan Yara sa 49 ka mga scholar no ang napilian or ilang aging pilian. So, diri na desisyonan nga iparaffle na lang. So, sa atong diri nga pagpamangkot man, kung bala wala man sa may nagpamalabag o kung nag-question sa iya siya nga ginhimo nga pamaagi no agot nga magpili sang lima ka mga maswerte nga mga estudyante nga makabaton sang tiga 20,000 pesos susunod diri siya wala pa man so far sang may nagpalabot ako nagkadto siya siya nga opisina ka K5 Alan
0: anong iya nga kwan iya nga guidelines iya process gintipo niya danay ang tanan nga mga scholars siya barangay tapos ginlistaya ang mga ngalan kagin pa raffle ya kung sino mapilian sa lima mo ng entitled sa tag 20,000 pesos?
2: Yes, kakipabalan. Kay amo na una nagpatigayon gindi sila panguha danay sa mga listahan kung sino get ang mga nagkakadapat ni hatagan sa sining 20,000 pesos. Ikaduha, lima dayon ginlantaw kung nanugit ang kapasidad o kung nanugit ang kakulangan kung balag nagkakadapat giniayan sila nga mangin isa sa mga maswerte kagamuto sa ilang sinigang patigayon nga pagsala nga tanan sa 49 ka mga estudyante ang sulod sa ila siniya nga ginpili man or qualification bala ka K5 alan pag dito na galing kay lima lang gidya ang dapat nga pilion diri na no nagkasugot mani sila tanan nga ipatigayon na lang ining pag-raffle sa mga pangalan sa mga estudyante nga napilian sini nilaya ka K5 alan.
0: Okay. Gin pabaloyan ni through social media para maging transparent siya nga amo ni napili ya kag way man sang may nag-angal da o nagreklamo nga kay ka nga away ko nakuha aw way man sang mga reklamo kasubong sana.
2: So far no wala pa man sunod diri kay kapitan kay antes ini ang gimpatigayo nila yung pag-raffle sa mga pangalan sa mga estudyante yan ay gin pahayag no or nakasukta naman ni nila una nakasulat sa konseho kag ikatuhag ginistorya ni nila ang mga nakasulod or any 49 ka mga napilian yung mga estudyante nga mo sina ang pamaagi kaila sini nga paghimuon kay mabudlay sunod diri kay kapitan nga do halos pala mabudlayan sila kun magpatigayon pagid sang another pagid ya nga pagpili o kung pagsala pagid agot nga makakuha tubdob nga makakuha sang lima ka mga estudyante nga makabaton sang 20,000 pesos ka K5 balance.
0: At least no kung sa totoo lang istorya ka K5 maila kulang gin man niyang 100,000 kun imo lang paigaon kay may damo-damos diyan tis isa ka barangay mo natural na may maangal at least para na lang to be fair sa tanan may ara siya sang system, may sistema siya nga gingamit, ginhimo, agod nga hindi na magreklamo ang iban kahit papano nahatagan solusyon no ni Kapitan Oroseo ina nga problema ka K5 Maila no.
2: Yes, exactly.
0: Hindi pareho sa iban nga kapitan nga ginapili ang ila na lang nga mga kabataan, pero to nagcontroversial to dito Bacolod City to nga iya bata sinulod ya scholarship. May ara man isa ka kapitan gumangkon niya man ang Sinologia scholarship which is unfair. So at least no natagaan niya solusyon sang barangay bye-bye ka K5 Maila.
2: Yes, isa ina no sa mga rason kun nga man ini ang pamaagi nga ginhimo yan ni barangay punong barangay Roseo. Agot nga malikawan bala ining iban o kung mga negatibo nga pahayag halin man niya sa iban nga ginikanan kay sunod diri sa iya kung magpadumano ini sila nga magpili nga sila mismo or sila mismo yung desisyon ang masunod, may posibilidad din no, nga may mga batian, mabatian sila nga mga reklamo halin niya sa mga ginikanan sa mga kabataan, ilabi na una ang pamilya mismo na no, nagpamatuod, na nagatindugan man, nga sila isa man sa mga sulod no or kwalipikado man sila nga makabaton sa nasambit man yung balor ka K5 Balat.
0: Oh, sige. Ang
2: Yes.
0: Sige, finally ka K5 Maila.
2: Inisi ka K5 Maila Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Madamo nga salamat ka K5 Maila Vasquez Fuentes sa imo sining report. Diri may kantanan sa sining reaksyon kag komento man sang pila ka mga barangay kapitan. Angot ini sa presidential assistance ukon ining kantidad nga 200,000 pesos nga gin-download sang Malacañang pinaagi sa provincial government kay man gintagtag ini sang Capiz provincial government sa pagpanguna ni Governor Fred Castro sa nagligad nga semana. Kag ini nabato na sang halos tanan nga mga barangay pinaagi sila sini nga mga barangay kapitanes sa itong nagligad nga semana kagin sulod sa barangay fund. Ngayon na lang ni, at least may ara sang system, may pamaagi si Kapitan Oroseo kagin latag sa iya sini nga mga pumuluyo kung paano ya gastohon ining 200,000 pesos. Hindi pareho sa iban nga kapitan nga ginatago-tago. Siling kugani sang nagligad lang sadya-sadya pang mga kapitan prosubong way nakukabati ni Nihoy Nihay. Alin sa mga kapitan, i-post nyo sa Facebook page nyo da. Kung di nyo na dalon, kung di nyo na i-program, o hambalon nyo man nga ti, o sa bangko. Maskin sa bangko, at least napabalos ang kapitan nga dalon niya sa bangko. Pero, mga ka-K5, bantayan nyo man kung nagtupa ina sa ilang nga barangay o kung wala. Ha? Bantayan nyo. Kamu nga mga pumuluyo, lantawon nyo. Abi lantawon tabi kay silinikap, ibakal yan ni bangko, lantawon tabi mahulam. Sunod nga mga binulan kung ginbakal yan ni bangko o kung wala. Oh, pareho sa scholarship. Anyway, balikan ta na karon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kay gusto ta man gina-encourage ta ang aton nga mga barangay opisyal. Gina-encourage ta ang aton nga mga barangay kapitan nga mangin transparent kamo sa inyo pumuluyo. Laka lang ko kakita barangay nga nagposting sa ilang nga page nga ariyo diri kuni dalon ang 200,000 pesos nga na bato namon ining presidential fund, bawat barangay makikinabang. Laka lang ko kita barangay nga kundi na nila dalon ang iban nga mga barangay kapitan naghinipos na. Hindi ta gusto makabati sa mga barangay kapitan nga sinulod yun na sa bulsa nyo, nga kaw-kawon yun ang kwarta nga iya sang gobyerno nga supposedly madiretso ina o kon makadto ina sa mga pumuluyo. Balikan tayo na dugang kag pila pagid ka mga report diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps diri sa K5 News FM Rojas. Pagkaligad sa importante nga mga commercial, kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. Ethri Bio.
5: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang Ethri Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: Ethri Bio. Ang Ethri nga may Visio. Ang Visio nga may Ethri. Ethri Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa Ethri Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
1: Ethri Bio. Ang Ethri nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
1: May TC. Mabaka sa mga butika. May TC, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit May TC. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: May TC. Epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapay up ang naganyat ako sa ngapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gaan.
15: Kabasa na naman.
16: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Extend the food Superman for men.
19: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
18: Extend food Superman for men. DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanin, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
21: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
18: DTX 500.
22: Sa mga butika. Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

0: 40 minutos ang nakaligat sa takda ng alas 12 oras 3 sa K5 News FM Rojas. Ari pagidu ganga daga pa shout out diri sa aton sininga pagpangalagad. Louie J. Dimo nagapalantaw na kay nagapamati sa aton sininga programa mayong pagpamati kag paglantaw. Shout out mayong udto ka K5 Alan, ginatamyaw man o tamyawa man kami diri sa Camp Peralta Hamindan. Kag ang baing family kag Agassi sa Pawa Panay kag si Mama Flor Agassi. Salamat gid. From Agassi Robert. Sige, madamo nga salamat kag mayong udto da. Dira sa Camp Peralta Hamindan Capiz sa Agassi. This time ka K5. Diri kita karon sa dugang nga reports ang aton sining K5 reporter. Naka-standby na sa line number 2 si ka K5 Rodney Dalanon. Ini may kantanan mga ka K5. So mga halos sa 8,000 ka mga job vacancy o job vacant position ang nagahulat sa mga job seekers para sa Career and Skills Expo 2026. Ano ini nga mga trabaho? Kagsan-o ini ang job fair o ini Career and Skills Expo 2026 diin ini hiwaton sa kaundan. Yari report ni ka K5 Rodney Daban Dalanon. Line number 2 ka K5 Rodney with your report. Please come in.
1: K5 News FM Police Report. K5 News FM Live Report.
2: Yes, K5. Yes, no, K5 Alan Bayara sa nga kabugusan tanan nga 8,813 nga bakante nga trabaho o kon ining nagahulat nga trabaho para sa 131 man ka mga posisyon ang nakatigana para sa mga aplikante sa patigayonon nga World Cafe of Opportunities Career and Skills Expo 2026 sa Agosto 21 ini ka K5 Alan na Biyernes ini nga adlaw no kag patigayonon ini sa Robinson's Place Rojas Pueblo de Panay Rojas City.
0: Sano ini K5 Rod?
2: Pati kayo nun, ini ka K5 Alan sa Agosto 21, Biyernes nga adlaw, umpisa last 9 sang aga tub-tub last 5 sang hapon. Sa pagpangunaman ini sang Department of Labor and Employment Capiz, kaupod ang Provincial Employment Office Capiz o Conpeso Capiz, kag ang Technical Education and Skills Development Authority o kon TESDA. Kag sa aton sininga pagpangunsisa kay John Leo Marco de Bildia, ang manager sang Peso Capiz, iya diri gin payag ka K5 Alan nga nagpasakot sa job fair ang 19 tanan ka mga employers konsa diin 14 diri ang lokal kag 5 naman ang para sa overseas employment no. Kung bali may ari diri pang lokal may ara kung gusto mo mag-abroad pwede gid ka K5 Alan no, so padulong ka lang to dalon mo lang tanan nimo nga mga rekrutos kag kung gusto mo mag-apply para sa trabaho abroad. Kag dirigin pakigbahin niya man nga ang ining expo o kung ang ining kahiwatan ka K5 Alan may ari ini sang nagapanguna man nga bahin. Bali apat no, apat ka bahin. Una ang trabaho, ikaduha negosyo para sa mga micro, small and medium enterprises o kung MSMEs, particular sa mga beneficiaryo sang dole kay mag-exhibit ini sila diri ka K5 Alan kung buot hindi lang yung job fair, no? May-ari ini mga exhibit sa mga MSMEs. Subong man, may-ara sang kabuhayan o kon livelihood kag one-stop shop. Madamo ka sang mahimo nga mabakal ka K5 Alan dito, no? Magluwas abi kung nagapangita ka trabaho kag kung may dala ka man lang kwarta, base kag maganyat ka man sa mga nagkalain-lain ng mga display sa sininga adlaw kay tungod may pilaman ka mga nagapasakop na sininga amo ang mga display sang ilang sininga nagkalain-lain nga produkto. BJMP Rojas, magapasakop sila ka K5 Alan ang ilang mga produkto sa mga PDLs, no? May iga-display sila sa amo na nga adlaw.
0: Okay man, gaubra man sila sa ila lang ang mga produkto sulod sa rehabilitation center mo.
2: Yes, kakipab Alan, ilang nga mga arts and handicrafts, no? Kaga, syempre, magluwas sina, may pila pa. Aba sa i-display man dahil nilang ilapagin mga produce nga product abi isang utan o konprutas. Kaya may mga tanuman in sila sa sulod mismo sa rehabilitation center. Kaga mo ni, ang panumdum lang ni Mr. Bildea, kakipab Alan, na nga probitsaran ang ini nga tion para sa mga job seekers nga agud nga makakuha sang trabaho, no, kon makakuan sila mag-aara sang trabaho. Kaga ginapanumduman man para sa mga job seekers dalon lamang ang resume, kag syempre dapat formal ang imo siniman nga dress code, hindi kay daw kon bala daw na gato ka lang sa merkado kakipabalan, no? So formal kag resume, tapos i-prepare ang kaugalingon, tapos timprano pa kung gusto nimo nga hindi ikaw magapinila kay ginalauman gid nga magadamo ang iniman nga patigayunon nga job fair. So yari ang dugang pahayag kakipabalan ni Mr. John Leo Marco Bildea, ang manager sang Peso Capiz.
3: Labi lang ang mga employers na nag-confirm na mag-participate sa job fair, no? 14 sini are local employers, kaglima ang mga overseas manpower agencies. Ini sila mag-offer sa suma total 8,813 ka mga vacancies, no? Para sa 131 ka mga posisyon. That means, no, na may 4,093 vacancies for local employment opportunities for 64 different positions, kag may 4,720 job orders for 67 different positions for overseas employment opportunities. So, sa negosyo, may 17 exhibitors na pulo ang beneficiaryo sa DOLE Integrated Livelihood Program, anong ang beneficiaryo sa DSWD Sustainable Livelihood Program, kag ang Capiz Rehabilitation Center mag-participate man kung sa din magabaligya sila sa mga produkto sa aton mga PDLs. No? Sa one-stop shop, may waluna ka mga national government agencies na may employment-related services ang nag-confirm na magapadigon sa mag-participate sa one-stop shop during the activity.
2: Nabatean ka Kifab Alan ang kabahin sang nangin payag ni John Leo Marco de Bildea, ang manager sang Peso Capiz. So amo na sa Friday, August 21, alas 9 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon. So ari pa dugang, no, kung pananglitan nga magdugok gid man, magdamo ang aplikante, ka Kifab Alan wala na sang extension. Kung buot mag-extend lang sila kung ano oras nga magsira ang among mall. Amo man na sila hasta lang dira, no? Kaga, pagkaaga sina, wala na sang job fair nga matabo.
0: Wala yagin mention kung may ara sang online registration.
2: Actually, kaki Five Alan, may online registrations na. Para sa online registration, mahimo gid nga mag tap sa ilas ni man nga official Facebook page ang Peso Capiz. Kaki Five Alan, kag dito, no, para sa dugang man nga mga detalye, para sa aton sa man nga mga job seekers nga luyag mag-apply. Kaga muna, kahapon to, ginpakigbahin ni Mr. Bildea nga may ara na sa masobra 900 nga mga job seekers ang nagpa-registered online, Kaki Five Alan. Pero kay
0: kung madto na karon ang 200 ka mga job seekers,
2: 900 Kaki Five Alan.
0: 900.
2: Yes,
0: Kaki Five Alan. May mga walk in, i-entertain nila ang walk-in?
2: Yes, Kaki Five Alan. Ikaw, entertain in nila both ang nagpa-registered online kag ang walk-in. Pero kay sa piyak ganing abahin, suno kay Mr. Bildea, medyo makalamot lang kay tungod based man sa iyang experiences, Kaki Five Alan, ang mostly daw, although nga madamo sang numbers ang sa online registration, pero ang actual sa Kaki Five Alan, nubo pa sa 50%. So ang target nila lang sa sinahinga adlaw, kunta ni malabot ang 50%, no? Okay. Hindi na siya magnubo. So wala sang specific number, pero kaya mo na kung magdamo man ang applicants, walk-in man, okay gid, no? Ga-entertain ini nila tanan, kaga syempre hasta lang kung ano oras nga bukas ang mall, hasta lang na dira ang ilaman nga pag-entertain kag pagkaaga, wala na sang extension.
0: Pila ka employers ang ma-participate?
2: Bali, ang kabugusan diri ka K5 Alan ang nag-confirm as of this press conference nga ginpatigan kahapon mayara sang 19, no? 14 ang local employers kag 5 ang overseas employers sa kuning mga manpower agencies para sa abroad nga opportunity ka K5 Alan.
0: Mm-hmm. Magluwas sina may mga a livelihood assistance or livelihood trainings ba silang gina-offer?
2: For clarification lang, no? Kay Feb Alan, wala livelihood assistance. No? Kaya base, wala, ma-misinterpret.
0: Livelihood training.
2: Yes, livelihood training. Mm. So, amon siya ang TESDA. Kay bangod nga TESDA, dole, kagang peso kapis, magatingob ini sila this Friday. So, may mga trainings and amon na ang skills training ka kay Feb Alan. So, kung may luyag nga ihat, i-attag
0: ang ilan ng livelihood training na hindi lip na iyan asang dole.
2: Yes, ka K5 Alan. Ang sa dole gid man nga livelihood education program. Mm-hmm. Kaga amo na kag syempre kung gusto dabi ni
0: wala sang one stop shop way sa sang mga government agency nga dalon dira. Only job fair lang kag livelihood
2: sa one stop shop ka K5 Alan may ara. May ara siya sang mga LGUs nga gintap na ang mga partner agencies man nila kag ang nagkuan gid in nagparegistered man sila sa sining event kag amo na kung gusto mo abi yung kakifeb Alan mag-enroll sa TESDA ila man ini nga iga entertain kay may ara man boss ang TESDA sa sining adlaw.
0: Oh, sige.
2: Kaga amo na ang pagabantayan sa katong sinuman ng mga kuturan na ka K5 Alan. Report para sa pagpanganagan sang 11 Mbps ini si ka K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
0: Maramo nga salamat ka K5 Rodney Daban Dalanon sa imo sining report. Kagkabay pa nga ining job fair ining 2026 sa Expo mga ka K5. Makahatag kag sabat ini sa unemployment rate diri sa aton nga probinsya.

0: bantayin nyo lang pila ka mga report. Diri sa pila naton ka mga news and public affairs program sa K5 News FM Rojas. Pila binagid ini nga shooting incident. School violence incident dito sa may Zamboanga City. Sa Ateneo di Zamboanga mga ka K5. Nakon sa din ginpahayag duwa ang patay. Kag minor di edad ang suspitsado. Kalay lagi sa mga nabilin nga ginutlo sa aton sa ring programa. Sa mga nagapa-shoutout, good noon ka K5, Sir Alan, always amon pinamati. From Bernadette Omitin Calzado. Thank you, Ma'am Bernadette. Ari pa na pahabol. Shout out, happy birthday kay Mary May Daes alias Maria Cheche. From Roin Dapicortar. Happy birthday, May Maria Cheche. Happy, happy birthday. Nami, panitani, mahatag kita sang dugang naton nga pananawan. Mga ka K5, sining presidential assistance. Bawat barangay makikinabang. Bawat kapitan naghipos na. Hindi mo na mabalaan kag makita. Matapos ka nakabato na sang ila sining presidential assistance. Matapos nga nasulod na sa ila nga bulsa. Nasulod na sa kaban sang gobyerno sang barangay. Ang kwarta. Wanta oras, wanta tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. Aton sining technical partner ka K5 John Ditoga. Sangalan sa aton sining station manager ka K5 Ami Berondo. Sangalan sa aton sining presidente ka chief executive officer Doc Ramil Oy, K5 News FM Philippines. Sa gihapon, ini ang inyo alagad na inyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Kung ang syudad, stick to sang gabit, sang mga basurero nga kumpanya.
5: Dapat efficient.
4: Efficient nga kumpanya. Dapat ang lawas ta amumana. No? Mm. Dapat ang aton lawas, mayara waste disposal unit. Ang D3 Bio ga-enhance sa aton excretory system. What you do call by excretory system, amuni ang parts ang lawas ta that disposes waste toxic materials, materials that are not needed by the body anymore, kailangan ipagwa to maintain homeostasis, to maintain balance sa aton lawas. Dapat ini siya mga waste materials nga nausar na, nga latak na lang, ipagwaon.
5: Ang matabo, Sir Boy, pag di mo ni siya mapagwa, it will create grabe nga mga balatian. Kung sobrang viral load, cancer.
4: Correct.
5: Balatian.
4: Balatian.
5: Pwede kang magka-problema sa imong auto. Tanan nga toxin sa imong selula, hindi mapagwa kung wala ka sang D3bio, Sir Boy.
4: Correct. Si D3bio, amuna ka-epektibo, no? Gapaayo na sang imot lang kaso hilanat, gapanami pa sang imo brain activity, gapanami pa sang imo heart cardio function. Ang pinakanami gid natinloan niya ang lawas ta. Ari na ang gin point out ni Dr. Ramil kay Sir J.
5: Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3bio.
4: Una-una,
5: ano ba, Sir Boy?
4: Ang una-una gid ginatinloan sang D3bio ang imot chan, no?
6: Oy,
4: pagsulod mo sang pagsulod sang D3bio mo.
5: Dili chan, Sir Boy. Imo ba-ba.
4: Imo ba-ba, of course.
6: Una start ba-ba, nice no? Ba-bagle.
4: Ang ba-ba, once makagat mo ang D3bio mo, accidentally.
5: Tanan Harbison niya, tanang kagaw, damo gigiya magamit ang D3bio.
4: Correct.
5: O, ti kung gusto kaya magtinlo, ti use oil pulling method.
4: Oil pulling ka pa lang, tinlo na ang imubaba, no?
5: Correct.
4: Why nakabacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay, tanan-tanan ni sila, kwao ni D3bio. Pag agi na si imo, abi mo, diretso sa dalom. Diretso sa dalom, tinloan niya ang imo digestive system.
5: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
4: Correct. Mga H. pylori
5: makagaw nga nagkabang ang kabangdanan is amo nang kabangdanan sa imong hyperacidity, amo nang kabangdanan sa imo ulcer, himuson ni D3bio.
6: Meaning si D3bio amo nang janitor nga may mapper may 45 skinhead.
5: Iya style niya, patyon niya ang mga magyan niya nga kagaw kag tinloan niya.
6: Grabe.
4: Ina janitor.
6: Multi role,
4: mo multi role no.
2: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Pag abot sa tinai, Sir Boy, manghimos naman siya.
2: Himos naman to siya.
1: Pamatsyon to niya, anay, ang mga bad bacteria.
3: Salmonella.
1: Tanan nga mga bad bacteria sa imo tinai, panghimoso niya, hindi ka di pwede. Once nga patay na ang mga bad bacteria sa imo nga tinai, Sir Boy, ganami ang function sa imo good bacteria.
2: Correct.
1: So once nga ganami function yung imo nga good bacteria, ga-produce na siya sa serotonin, sa mga dopamine da. Ang serotonin, Sir Boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imo melatonin. Nami tulog mo. Once nga nami tulog mo, ga-activate naman ang imo nga glympathic system.
2: Correct. Ang glympathic system mo, gaya andaran ni kung tulog ka. Tingin pa mayo ni D3 Bio si probiotics, nami ang imo tulog, kimi serotonin ka.
1: Once nga nami tulog, nami ang tinlo sa imo nga mga dirty fluid sa imo nga brain.
2: Kakastanan to, no? Ake ang maandar na ang kanal sa imo brain. Amo na ginatawag nga glymphatic system. Datanan-tanan ang ginapagwa ang mga mapatay nga cells, mga toxins, da ginahaboy sina nga stream, no? Sa glymphatic stream ang ginatawag nila. Di nagakadto. Of course, gakadto. Nasa sa mas dako nga kanal. Amo na lang ato lymphatic system. Our lymphatic system will dispose of it through our excretory system. So, da mo makita ang sleep nga ginpanami ni D3 Bio, gapanami si imo glymphatic system.
1: Grabe, no? Halin sa tinaing tinlo anay.
3: Halin si baba, katos no? Tinaing.
1: Tapos, may mga indirect pa siya nga ginahimo. Okay. Himo siya serotonin. Tapos, nami tulog mo, tanan nga liquid nga higo sa imo brain, panahon niya pagwaan niya. Because of the D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer, mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
9: Magalingin bala ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi?
9: Masami ginauhaw?
8: Masi may diabetes ka na?
9: DTX 500 na?
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
9: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige ko pulang duty ko buntag gabi imo. Nanglan akon nga ubra alito gid ko sa ko to. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C!
9: Mabakang abutika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colab City. Karmila ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, kag-sip on.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
9: Mamakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasang ang butika. DTX Coffee Mix.
16: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
17: Nestor! Ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
4: Tigasi!
19: Tigalaba!
4: Tigasay!
19: Tigaplansa!
4: Sa araw
18: si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi, ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
19: ang Extend
18: Supplement for Men.
19: Lourdes,
18: tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling. Come to Mama.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
18: DTX 500.
22: Mapakal sa mga butika.
18: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
19: Memory Advance Syrup.
18: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila paghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
22: Bumakal sa mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold

0: KK5 News FM. News FM.
1: D3 Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matakas mga butika! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio. Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga Kagaw Clinicas for Biotics.
3: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix?
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
0: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Dawala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
12: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
19: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
21: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
20: Kay may barato balaya nga butika.
21: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
22: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
20: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
21: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
22: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: You're listening to 100.9 K5 News.

0: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pila ang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka na ginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag mas seryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
3: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapa-opera bangod sa cancer.
2: Grabe,
3: GP,
2: no?
3: Sa acute appendicitis o kung gulpi nga pagupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
2: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
3: no?
2: Nubo lang. Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics. And not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
3: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP. Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
2: Grabe, ano?
0: DTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganito?
4: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500.
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct. And then comes opportunity bakterya nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause sang appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
3: Dapat causing, hindi ka constipated.
2: Causing increased pressure pagdamo sang bakterya kag pag-inflame sini.
3: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imo pupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong nga appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pag-develop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
2: Kag Pure C, ano?
0: TTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakakadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: My family history ba na kamuus ng diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500 DDX 500
10: Catalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kang di na ko kakita tinagbakal ko dahil sa DTX sa isa ka adlaw two times ko tagdawa-dua ka kapsul inang pagkaubos ko sir may alib yun
11: na namin nagit sa akong nga mata.
0: DDX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
0: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops at doon na ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: You're listening to 100.9 K5 News.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Adlaw, ang kasaysayan nga taga natin sa kabuhi na galing kay Marjorie. Kag ang magadala, amo si Erna Dicena Amigan.

0: Are nang o, okay na na?
1: Madamo gid nga salamat, Marjorie, ha? Idugang ko naman ni kapita sa karinderya ko.
0: Ay, wala sang kaso nang ah. Isa man lang kaadlaw ngayon kami na ni Butch eh. Ang ginhatag ko sa imo.
1: Ati Mayo man kong magsubong sina. Salamat gid ha.
0: Ay, sige na, ah, nagadali ko eh.
1: Ay, sige, sige, sige. At day, salamat gid ay ha.
0: Oo. Oh, Ay, katalaka. Halos kada simana, nag-hut-hut diri sila sa akon.
2: Ay. Han? Ah. Nag-kurinot naman ang nawong mo.
0: Ano, abi kayang magulang ko eh. Ato, kada simana, nag-apangayo. Kada simana, nag-apangayo na lang. Ay, wala sang katapusan nga pinangayo ay. Ay, kapila na parang kahon, pro. Pero, nagasigi man gihapon kadto diri kag mangayo.
2: Ay. Kag nagasigi ka man hatag.
0: Butch?
2: Marjorie, hindi malain maghatag. Ikapinagid sa utod mo. Pero hindi man sige-sige.
0: Amo na gani eh. Ay, pero sige lang ah. Kay kung magbalik di sila, bisan isa sa ila, prangkahon ko na.

0: Ma, exams pala namun. Mabayad ko to, Shun.
1: Ay, okay, sige ah. Buwas mabayad kita. Ay, John, ikaw ya. Kamusta ang pag-eskwila mo?
2: Wala kuya problema, Ma. Katagka sa mga grades kuya.
1: Ka very good. Ay, panangwagid ka mo mga anak ha. Paningu.

0: Ha? Maano siya kuno?
1: Ay, sus. Ikaw kuno ang gusto niya maistorya, day.
0: Ay, amo bala? Ay, sige manang, ah, guan ko na lang siya. Ay, mga anak, kaon lang kamo diri, ha?
2: Oo, mga.
1: Abot ko na ang kadto diri ni Nilo. Mangayo naman nimo. Ay, pangprangkahon ta na kamo subong niya.
3: Nang, mingaga.
0: Ay, Nilo, ari ka man. Aga pa niya. Wala ako sang kwarta. Manugbayad ko sa tuition sa mga bata. Kagdyo ko man sa salakyan. Kagkadamo ako sang mga bills ko nga balayran subong.
4: Dumasaklaw man ta si nanang man.
0: Pwede bala. May mga pangabuhi na kamo. May pangabuhi naman ko. Nga sige pa kamo gihapon ka pangayo yaman. Ay wala na lang yan sa katapusan nga pinangayuay.
4: Tinang. Ikaw man lang may sarang-sarang sa aton nga magutod.
0: Dito ka pangayo kay nang Evangeline. Mayo to ya kay may kalendarya to siya.
4: Nang. Nagapangayo mo din si Ginisay mo eh. Dito ko halin kagapon sa iya. Ang hambal niya. Sa ibo man siya kung nagkuha, kapitan.
0: Ay, ambot na lang sa inyo, Nilo. Palihogid lang, ha? Katapusan na ni nga pangayo. Ha? Magbalik ka pa diri sa balay. Hindi na ako magwa. Nakaintindi ka, ha, Nilo? Natak-anagid ko ya sa inyo. Natak-anagid ko ya!

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsik Lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadawa mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500. Kasi
6: tumasol sa barangay
7: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarkog. DTX 500.
6: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig kamos sa DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O si Lourdes Maglupot, alas 31 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap para sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen,

0: Narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabahal sa mga butika.
6: K5. News FM.

0: Marjorie, naano ka? Kaya na pang sige mo ka pamurugso ah.
1: Ang manghod ko nga si Nilo ah. Aga pa di kaina. Gintayming niya ginang paghalin mo. Amo ng pag-abot niya.
0: Nga, nagano siya dire.
1: Nagano pa, abi? Nangayo naman sang kwarta eh.
0: Na naman?
1: Butch, anong buhaton ko man? Ginaprangka ko na na siya.
0: Oh,
1: eh, basi dasun adlawari na naman.
0: Ano, abi, kay ginaspoil mo eh. Naghambal na gid ako sa imo sang una pa. Nga hindi mo pagpaanaron. Te, kundi lang taway na. Ay, ag... Ite,
1: Butch!
0: Ang...
1: Butch!
0: Ang dugan ko!
1: Butch! Nano ka, Butch! Ha? Nano ka?
0: Ang dugan
1: Butch!

0: I'm so sorry, git misis. Ganyan mo na namon ang tanahan, pero wala na git siya naluwas. Wala na nag-response ang lawas.
1: Oh, Diyos ko, Doktor. No, no, no, no, no, no, no, no, hindi matodi na. Hindi matodi

0: Mga anak.
1: Ma?
0: Karon nga, wala na si Papa niyo. Magkinot anay kita,
1: ha? Oho, Ma.
2: Ma, ibaligyata ng balay kag mabakal sa gamay lang ang balay, Ma. Para makatipid kita.
1: Oo, man.
0: Ay, mga anak. Salamat sa pag-intindi niyo, ha? Daw kabudlay nga ibaligya tungod kin pagabudlayan ini ni Papa ninyo.
1: Pero man kada ko itbisang maintinansi. Kag ang salakyan, ibaligya ta naman lang na. Okay man lang kami nga, ma-jeep kami o matricycle.
2: Gani man na.
0: Paminsaron ko, anay na, ha? Husto ta na nang ginambal ninyo. Tungod ginatigana ko man ang kwarta para sa pagtuon ninyo.
1: May gapang doorbell, Ma?
0: Ay, anak, palihog tabitan ako sa gwa. Basi kung importante na.
2: Ako na lang, Ma.

0: ginakasubo kong pagkapatay ni Butch Marjorie. Nalubong lang si Butch, pero wala gid may nagkadto didri bisan isa sa inyo. Marjorie, sako man ako sa karinderya ko. Tapos ang mga utod na pigado man lang. Ang ikadto nila, kinubra na lang nila. Wala man kamo bala tiyago nang no? Bayaw niyo ang napatay. Tapos nagkadto kamo diri sa balay, nalubong na? Hindi ka magsalinga, mangayo ka naman.
1: Marjorie, wala gi kami sang ibayad sa tuition sa hinablos mo eh. Kadaan mo na sang 5-6 nga nautangan ko. Ay, Diyos ko, umbot na lang, kid.
0: Wala ako sang kwarta nang. Pasensya, kid. Bag-o lang napatay si Butch.
1: Kabalo ko may kwarta ka sa bangko, ah.
0: Para ato sa mga anak ko nang. Kag-abi mo nang. Nagahambal na gani ang bata nga ibaligya ang balay eh. Kagmaista na lang kami sa gamay nga balay.
1: Tiara man lang gali. Milyon ang bilisin na. Habidis po nari ko na bi anay, bi.
0: Wala gay ko din rin ang pasensya, kid.
1: Amo nang budlay si mo eh. Nagapikit looy na ko gani. Wala ka gisang kalooy sa akong nga magulang mo.
0: Nang?
1: Sige. Kung mag-amo man lang na sugod subong, kalimtan ka na namon nga utod ka namon.
0: Ikaw pa ang akig nang? Grabe man ka mo!
1: Kabalo ka, Marjorie. Bagay lang na napatay ang bana mo!
0: Nang!

0: Ma, ayun sila ah. Ari man kami ng mga bata mo. Kasi pag... Eh, pag sapak ka.
1: Mga anak, ako bang ilaging kontra?
0: Mama.
1: Pag wala na patay si Papa ninyo, ni isa ka, ni isa ilaw, langit may nagkanto.
0: Pabahiin na lang gani na, ma. Kaya wala tadami mo.
1: Gusto si Papa niyo, mga anak. Kutani, wala ko na lang silaging paanad.
0: Kaya niyo pala mga ibaligat na lang ang baligat mong palayot na lang tadi. Sakit ba niya bayaan lang dahil natutuon pag ulang napatay si Papa? Pero natapo na may eh. Kagkundari man tagihapon, balik-balikon ka man gihapon nila.
1: Anak,

Sang nabaligya na namon ang balay kag nagbalihin kami sa low-cost housing, natultulan man gihapon ako sang mga utod ko. Nagasigi man gihapon sila pinangayo. Bisan pa nga nakabati na sila sang istorya sa ako, nagakadto gihapon. Bisan hindi ako maghatag, nagatulog sila sa guwa sang balay, agudhulaton ang hatag ko. Daw mabuang ako kung sa diin ako malugar. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa para magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kapuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Marjorie.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo gito.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi,
9: dalawin kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali,
9: pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako,
16: ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend.
16: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
16: Extend Supplement for Men.
17: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, chemistry is
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
8: I Care Gold.
20: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: You're listening to 100.9 K5 News

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
0: DTX 500.
3: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
0: Mag DTX 500 na.
3: Masamihin ni kapalatian,
0: i-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
3: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
13: Ako si Junior Giliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pin-out ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pin-out sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.
15: Pi

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-klinika for Biotics!
6: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
8: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
6: Sakay ka kidiya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver, extend lover.
9: Extend Supplement for Men!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
13: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift OT Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay.
17: kasanggamo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: Ether Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ether Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
0: Ether Bio. Ang Ether. Yung may BCO. BCO. Yung may Ether. Ether Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ether Bio with the BCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas.
0: Ether Bio. Ang Ether. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ether.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina!
2: Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Di na kanon. Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
5: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DDX Beauty Soap, babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
5: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
14: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman usik.
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kagabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
5: DGX 500.
17: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako niya problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako no friend ang DGX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag naguntat ang paglapdas sang akon acne.
5: DGX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
18: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ugdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. DTX 500. Ulang sa pagkaon. Sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
4: Jules 7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko?
5: Ano sa una ang imo?
6: Blood pressure.
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
7: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati. Padayunon natin sumong sa pagsipad-sipad ang patahong makasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayong gitmakuhan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kita, tayo ko na!

0: Mentot, kalayang ka tama sa pamatya ko. Kaluyagit. Kaliman ako magsuka ka magbalik-balik sa kampo. Kamusta ka?
1: Amuman ko, Tay. Daw. Dumalipong na ko. Wala na ko kusog, Tay.
0: Hindi. Si Matot, naglungay nga yung ulo niya. Hindi, basi ko na po poison kami sa mga pagkaon halin sa birthday kay na. Matot? Matot? Ray? Bugtaw? Matot? No? Ano? Buligi kami, anay. Buligi kami. Nakakanto sa sentro. Ngayon, tubulong sa midwife sa sentro. Dasiga! Matot! Day! Matot!

0: Ay, anong kinanglan mo to? Dulom na ini, nanukto ka pa diri sa sentro, ah.
1: Bulong ano? Ta.
0: Ay, bulong sa ano? Kagsin o ang mainom?
1: Si tatay, kagmagulang ko ta.
0: Ah, naano sila haw? Natrangkaso?
1: Kalima na magsuka ta, kagpandibang.
0: Ay, hala. Ay, ti mag-amo na wala siguro na tunawan to.
1: Oo, ta, kay nagkaon sila sa birthday ta.
0: Ay, ah, sa birthday kahapon dito sa ila ni Ma'am Cynthia? Eh, ato ko to ah. Daw lang ang tukapon si tatay mo?
1: Si Mato lang ta. Gindala niya lang kami ta.
0: Ay, gali. Ay, dali lang. Hatagan ta kasang bulong. Eh, ikaw ya, wala ka nagsuka?
1: Wala ta, kay wala makuging pakao ni tatay. Kay suya sa sakon mong.
0: Ay, eh, kag nga suya siya sa imo.
1: Wala ko nagpati sa sugo yata. Kigabaan siya. Kigabaan si tatay.

0: Sundi na si Kanuman. Kadugay kinsang animal nga ito ako. Wala na ako sang kusog. Si Matot, lipong gihapon. Basikon, numala na siya. May nagabreso sa sang bertahan. Basikon si Kanuk na ina. No! Ikaw na, no!
1: Tay! Arigatay! Oh, ari na bulong mo, tay!
0: Ano na nga bulong?
1: Hindi ko ka bala magbasa, tay. Basta yung numalang, tay. Ang basa midwife.
0: Wala ka ginsang pulos, no. Kuhay ko to tubig. Nasika. Kangayaw ka to dahil bulig, ha. Mapa-ospital kami ni Matot. Kay basi ko.

0: No. No, Gerben. Buligay gabi sa mga glass toon rin sa ospital. Kami nga daan ni Matot ang nagsuka panlibang eh. Wala man kung daan sa ngubra. Kag ikaw man lang utod ko nga nagbisita din sa amon sa ospital eh.
1: Kag sa din ako makuha sa bulig si mo. Eh, pareho man na kita nga nagadanghal sa kapigaduhon. Mau, dude, kay man tani bala. Bisan tani, ano na lang nga obra sudlan mo. Para bisan pa ano, may kuot-kuoton ka man kung kinhanglanon mo.
0: Yogya, ganas pa ginawa ko nung, oh. Pinaliktsuran mo na, kuya. Ang napinsaran ko nga mapalibot kapapel to sa baryo kag magpangayo bisan pila lang, ha. Nasiguro ko nung hindi ginisla ya masiro mo o kung kita masiro. Tapi opdi si Kanobla paliog lang nung. Kagtuduis siya sang iambal sa mga tao. Coordinate ka mo kay Kapitano.
1: Tanawon na lang ni kung anong mahimo ko, ha. Eh, sige na, hindi na ko yung magdugay. Malabay ko to sa children's ward. Agod nga makita ko man si Matot.
0: Sige ni Nung Irvin, ha. Lamat ko nung, ha.
1: Oh, Mario? Hmm?
0: Uy.
1: Intos na. Bulangin ang kwarta ko. Inbuinan ko lang ang kapital ko sa isda nga ginabulante ko.
0: Ay, ba, nung dako na ni nga bulig ang kinintos nung mo?
1: Anay ka, dude. Ano, abi, kung magupod ka lang sa akon bulante, kung mag-ayo ka, inapihogid nga makakwarta ka. Hindi ka gising na mawadan bisan paano. Ano sa imo? Ha, dude?

0: Sporebiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sporebiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sporebiotics,
1: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
2: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporebiotics! Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gi ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roseline. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mamakan sa mga butika.
4: K5 News FM.

0: Ala, mayang hapon. Ayaw ko bulig la.
1: Eh, ano nga bulig? Eh, kaya nga, may subre ka. Eh, sino ka kang tagadiin ka? Ha? Sino ka?
0: Wala ka kakilala sa akin la?
1: Eh, mamangkot pa ko kung kakilala ko sa imo. Sino ka gani?
0: Bata ko ni Dodi la.
1: Ha? Si Dodi? Nga ah, naano siya nga mangayo ka siyang bulig?
0: Mas pita siya, Bila.
1: Ay, wala. Wala ako siyang mabulig. Wala ako kwarta.

0: Dako, imo balay. Tapos may salakyan ka. Wala ka pa kwarta?
1: Ano? Tunto ka nga bata ka karuna. Ay, basta wala ko gana magbulig. Kaiman, inang amay mo, bantog na di katama nga kawatan.
0: Pigado, Bila.
1: Ay, kinami, ino? Kay Pigado, gali, mga awat na lang. Ah, halin, halin. Halin din siya atubang ko. Buisit

0: pa? Ma? Kaluoy bala sa ilan ito do, di kag matot. Ato sila sa ospital. Kag, nagapangayo sila sang bulig kay, wala sila galastuhon nga, nubakal nila bulong.
1: Ay, merisi yan ha. Man basta gani hindi maayo ang ginahimo mo sa pariho mo, nagabalik din na sa imo.
0: Kaluoy man sa ila pa.
2: Ay, abi pa, amuti na lang na, bisan pila lang. Ay, maayo na lang na nga kita ang maamot, sang sakita ang amutan.
1: Ay, ikaw lang da, yama. Kay akuya kabugat sang dugo, kuya kay Dudi. Damo na nga daan di siya yung kinawat sa aton. Ay. Halin sa manok, kag sa pananom ko. Animal nga klase tao na.
0: Kaayo lang ginakit siya, Dudi, pa.
2: Bitoy, hindi na maglalis, ah. Ay, kuha to sang 200 sa akon wallet, ho. Kag ihatag kay Kano.
0: Ah, ho, ma. Ho, salamat gid, ma. Salamat gid.

0: Ari nga mon amot sa ilan ni Matot kag tatay mo kano.
1: Abaw! Itagid ka lipos?
0: Hipos lang. Ginkauti ko lang ng kwarta sa kay mama. Dito nakabutang sa dalom katrin nila ni papa. Kay 200 ang ganit na nang ihatag yun. Pero damo pa man to ah. Hindi to siya kabalawang ginbuhinan kung mga libuhon niya nga kwarta. Kag kano? Hindi ka gid manugid ah? Hindi gid!
1: The best kid, amigo, yeah. Salamat, kid, ha? Salamat, kid!

0: Nakagwaman ta sa ospital, tay ba? Ay, napay manakon, tay. Dalok-dalok mga tao di sa atun, tay, no? Kinibot na ni kanuang tanan-tanan nga mga balay nga kaging pangayuan kwarta. Iyan na tipon. Aho, 300 lang?
1: Sige lang. May oras ginasla sa akon to. Ilabi na ginang tigula nga tsa biulita ngay na. Damo kwarta pero dalok-dalok. Do madalay kuno sa patio ang manggadya kung mapatay siya.
0: Gani man tay, no?
1: May adlaw gid sa akon ang tigula ngay na. May adlaw gid siya sa akon. Man ang tanan nga may arara ni saton, wala ginaghatag bisan gamay lang. Tandaan ko na sila. Markahan ko mga ngalan nila. Sila ning mga target ko. Talapuron ko daw sila, tanan.
0: Bah, talapuron mo sila, ano, tay? Ano

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
3: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
4: Hindi makariba! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tiga! Mag-joyride na ta.
3: Kapot ga! Kay wala na ni preno-preno, ha? Siyempre, naka-extend ko ya.
2: Basta sagad nga driver, extend love.
4: Extend Supplement for Men.
5: Yahoo! Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.

0: Ano bang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pambamati ang mga matahong mga kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Kayo git makuhaan sang pagtulunan yung ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan kay tatay ko na! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenya, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
1: DTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing ka pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100 36 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subo kung nagnami na akong pamati at ibugit ka tama.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problem. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-ba. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
1: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
12: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga Baturo Ha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
17: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
18: Kapano ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
19: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
20: Ay, Mari. Nga adito kaya mabakal sa mahal.
21: Kay may barato balaya nga butika.
20: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
23: Barato nga mga bulong pero epektibo. Dirikad to sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
24: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
20: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Bilion ang barato, pero epektibo. Bilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain, Rain Pharmacy.
26: Pinakabarato nga dita.
27: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
28: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
29: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
30: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: inyo ko.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norbertoy, sa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sport Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmila ko ginaubo, kag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pa.
7: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang

0: DTX 500.
1: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang lingin ulo ko. Sang Paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. sang D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sang ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Pinaproblema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
8: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
10: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
19: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
21: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
19: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
22: K5.
23: K5.
22: News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 12 minutos ang nabilin. Antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: El Castigador.
27: El Castigador.
26: Ang tinig ng bawat mamamayan.
27: El Castigador.
26: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
27: El Castigador.
26: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
27: El Castigador.
26: El Castigador.
27: El Castigador.

0: Mayong hapon Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa subong nga adlaw sang Martes mga kaki-five. Petsa 18 na kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kaupon nyo naman ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Dua ka estudyante patay sa pagpanglutang sa sulod sang eskwelahan sa Zamboanga. Amay sang sospek, opisyal sang Bureau of Customs, ginsuspender na ini sa iya sini nga o kon ginsuspender na ini karon mga hakifive sang Bureau of Customs. Sa balita naton lokal, duha ka most wanted person aristo sang kapulisan sa superado o konsiparado ng operasyon diri sa probinsya sang Capiz. Mga motorista nagalaoy na naman bangod sa pagsaka sa presyo sang gatong nga ginpatuman subong nga adlaw. Ang detalye sa aton sinimagin panglinyada nga mga balita inyong atutukan diri sa aton sininga pagpangalagad. Subong man report sa aton sininga patrol mga hakifive nga padayon nga nagamonitor sa kalinong kagkatawhay sa aton sininga probinsya sang Capiz. Ang aton gin nga paghatag katahuran sa mga nagatutok na sa 100.9 K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Kag subong man sa aton sininga mga online viewers nga nagatutok, pinagi sa aton sininga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Oras naton diri sa aton sininga pagpangalaga DC okon na 9 minutos sang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Antes man kita magtalakay sang aton sininga mga ginpanglinyada nga mga balita. Ini ani nga bahin mga hakifive ang ginadulongid sa inyo sang kampiyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa mga hakifive. No, manami ni siya ang DTX Coffee Mix, magluwas sa saboroso sini nga sabor mga kaki-five. May mga benepisyo pa ni saton sini nga ikaayong lawas. Ang DTX Coffee Mix, mayara sa mga kampiyon nga ingrediente kaangay sang ampalaya o kon amarguso, chia seeds and sugar cane extract powder nga makahatagid no sang maayo nga benepisyo sa aton sini nga ikaayong lawas mga kaki-five. No, subong nga hapon sa mga naga-duty padira para likaw ang tuyo no kon pagkapilaw. I-try nyo lang DTX Coffee Mix kay mangin maabtik gidang inyo sining paminsaron makahatagid sang energy kag magluwas dira sa mga benepisyo gid no sa aton sining kayong lawas kay ginadetoxify sini mga toxins mga kaki-five. Nga ang ining mga toxins hindi gidapat nga magpabilin sa aton sining lawas kaya muning nagadala sa mga balatian. Gani para limpyo no mga hakifive ang aton sining lawas. Mga kakifive na to no ugalion gid ang magpangapesang healthy coffee nga DTX Coffee Mix bangod nakakape ka na naka-detox ka pa. Sete minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mayad-ayad gid nga pagpamati no kay Joshua Patrick Matias. Mayong hapon ka K5 Darren sa Matias Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Kag kay Sir Leo Jan Bilyones. Mayong hapon no Sir Darren kag mayong hapon man si mo no Sir Leo. Sa mga nagapamati dira sa may Paseo de Rojas, mayong hapon gid sa inyo no. Dira sa may natong ano sang cathedral kagaton sini nga Rojas City Hall. Sa mga listeners naton dira always gid nagatutok si Grace Delphine, Marjeline Nobleza, Rowena, Jasmine and John Edward Delphine, ang mga kaki-five. 6 minutos ang nabili natin kita magdangat sa takna ng alas 5 sa ngapon diri sa aton siningapag pangalagad. Mga kaki-5. Ang detalye sa aton sini mga ginpanglinyada nga mga balita. Inyong nga tutukan diri sa aton siningapag pangalagad. Magaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom. Kaki-5, kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: June 7, Lord. 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids, no? Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
5: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500 tapos ginaparis saan dyan na ito, mitis or purcy. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidants effect. So, ining flavonoids, amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kagini ang water soluble.
4: Wow. Perfect
5: kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag mitis kag purcy. Kay isa man ka water soluble.
6: Water soluble man.
4: Gusto. So, natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
5: Correct, Sir GP. Amo na nanotice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
4: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
5: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
4: Mahusto.
5: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, mitis kag purcy, agud malikawan ang cancer. Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
4: Gusto
5: na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagayta
4: gapasilong pa, no?
5: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
4: Gabulan sa adlaw?
5: Oo. Diba?
6: Pagkatambok siya.
5: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pero tiga-tiga.
6: Gasiri.
5: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
4: Gusto.
5: Diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
4: sa panit niya gid mismo, no.
1: DTX 500.
2: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa ka semana kapin.
3: Pila imong na inom DTX 500?
2: Pagyud ka sab.
3: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom.
2: Multag og gabi eh.
3: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oo.
3: Ya pila na man sugar nimo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500. DTX 500.
5: Nantawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal? Ang asukal, ang amutong unod. Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang, ano, sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sa oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
4: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
5: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
4: Nga nagaprotekta sa tubo.
5: Yes, so sa 14 pesos kay precious ini, sobra-sobra ng binipisyo sa GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubi ni mulawas. Drop lang, daug ka na mo. Daug ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
4: Sa 14 lang, ano?
5: Imagine lang. So, amo na, gusto nyo realistic prof, ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
4: Oh, gusto.
5: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack?
4: Oh.
5: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
4: And the brain. Gusto.
5: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta Sir GP, kung gusto mo maglawig ka buhi mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: DTX 500.
11: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
11: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
11: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
11: DTX 500.
1: DTX 500.
12: Katalina Habagat.
13: Anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ano yung namit na gitsa ako nga mata?
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
18: Pabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Mabaka
1: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
21: Ako si Mark. Sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
23: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Hanson.
6: Pabalik kita mga kaki-five sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Kaupon nyo sa gihapon ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Hanson. Oras na ton, 5 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Ini nga oras mga kaki-five, ginadulong sa inyo sang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Gani mga kaki-five, mag-load na! Sa ato na sini nga mga balita no mga kaki-five, diri sa ton sini nga pangalagad. Isa karon naman ka makahalangusbo nga hitabo ang nagluntad sa isa ka eskwelahan sa bahin sang Mindanao mga kaki-five. Particular no ini natabo sa isa ka private school no dito sa may Zamboanga sa Ateneo o kon Ateneo di Zamboanga University mga kaki-five. O ini may kang tanan sa isa ka shooting incident. No, isa na naman ka shooting incident ang nagluntad sa isa ka bulutuan. Mga kaki-five, kaina sang aga. Based sa initial report sa aton sining mga otoridad dito sa Regional Police Office 9 o kon Police Regional Office 9 mga kaki-five, duha karon ang kumpirmado nga napatay, lakip na diri ang suspect mga kaki-five. Ang biktima isa ka grade 10 student, samtang ang suspect mga kaki-five grade 9 student nga suno sa report ginluthang manangya si Nikaw Galingon matapos naging patigayon ining krimen. Nagagwa diri sa investigasyon nga ginhimo sang suspect ang pagpangluthang aga pa mga kaki-five last 7:50, wala man sang sinyales abi o kon matag nga mga provokasyon. Kagya, gilayon nang nagpalupok sang armas sa sulod sang isa ka classroom mga kaki-five. Now based sa footage karon nga aton sini nga ginapakita no mga kaki-five, ang pagpanik no sa mga estudyante sa sulod sang eskwelahan o kon sang isa ka classroom dito sa may Ateneo di Zamboanga University High School Campus. Nahimo pa yan nga mag live sa sining suspect mga Haki 5. Kunin mo lang tawon partner ang iya sining nga hulag. Ado kabalugin magamit sang armas. No, kagang iya sining nga pag live. Kita mo na bala partner ang mga sa online games na bala nga mga hulag. Daw mo amogid, daw ginilog. Nga may kamera siya sini nga lawas mga Haki 5 kagkitaon ang armas. Nga iya sini nga gingamit. Imagine mga Haki 5, no? After sang pila ka mga insidente man sa mga nagliligad nga bulan, may kasubong naman sini nga mga insidente. Ang pamangkot diri subong, no? Ano ang ginhimo sa ngaton sini nga mga otoridad? Kaiti maski na ngaton sini nga presidente after sa mga trahedya to nang nagluntad sa may Tacloban kag pila pa ka mga bulutuan, nagpasalig

nga mo ni nga kalibre sang armas lutang, no? Gali mga ka-K5, ang amay sining suspect isa man ka-opisyal sang Bureau of Customs, no? Mo ni karon gin paidalom na sa suspension ang amay sining suspect mga ka-K5. Samtang ginapatigayon ining investigasyon, no, kun bala posible ang gingamit sang sining iya sining bata amo man ang iya sining armas o kun siya ang nagapanag-iya sang armas luthang mga ka-K5, no, sa subong ang information nga initial aton diri nga nakuha mga ka-K5, duha ang konpirmado nga mga nagkalamatay. Although may mga initial information nga gina-verify pa karon nga masubra sa duha mga ka-K5, apang ginaulat-ulat na to ng statement gid nga gikan sa aton sining mga otoridad kung pilagid ang ining nagkalamatay sa sinina naman nga trahedya sa isa kabulutuan mga ka-K5. Sa sining insidente, normal lang karon nga magakahangawa naman, no, magakahadlok naman ang aton sini makabatsyag naman sang kahadlok ang aton sini nga mga ginikanan, no, maga pamangkot naman kun bala safe pang ila sini nga kabataan sa sulod sang eskwelahan. Ngati ang eskwelahan dapat lugar kun sa diin na, no, may eksperyensyahan sang kabataan niya nga safe sila. Akag ang goal amo ang makakuha sa mga learnings. Pero karon ining asod-asod nga hitabo man, no, pila lang gid ka bulan na nakaligad matapos ang pilaman ka mga insidente, no, sa nagkalain-lain nga balutuan diri sa Pilipinas, ang pinakaulihi nga ang makahalang usbo man ang dito sa may Tacloban City nang nagkalamatay man sa isa ka shooting incident, subong nasulit naman mga ka-K5 nga kuntani nung eskwelahan makabig nga safe, no, nga lugar para sa aton sining kabataan para magtuon gid lamang, no, makakuha sa mga learnings. Apang karon mga ka-K5, sa sininga pila na ka mga hitabo nga insidente, nagakabatsyag naman sang pagkahangawa ang aton sinipila ka mga ginikanan. Ha? Isa ini karon sa mga seryoso nga mga isyu. O diri sa aton sininga pungsod, ang seguridad sa mga bulutuan matapos ininga nga mga insidente mga ka-K5. O, hindi ordinaryo nga mga insidente, makahalangusbo nga mga insidente, no, mga bayolente mga ka-K5 nga mga insidente nga dapat it's time na gid nga suportahan sang aton sininga gobyerno ang pagpasangkad sa mga seguridad sa mga bulutuan mga ka-K5, no, pag-abot sa mga security measures. How come nga ti nakasulod naman ng isa ka estudyante nga ini, no, nga may dala nga armas nga wala ginatatapan sang gwardiya o kuna monitor mga ka-K5. Sa subong no ongoing ang investigation, ha, mga ka-K5, isa ni karon sa mga gina pahayag, no, sang opisyal sang aton sini nga gobyerno ang panawagan para sa pag investigar sang impluensya sang social media kag mga violent online content sa mga kabataan nga tiginalantaw mga ka-K5 nga kaangay ila sini nga ginahimo, no, nga mga ginasundan bala, ha, mga ka-K5 ay hantio na nga maghatag sang limit, no, paggamit sa mga social media application o kon mga online games sa aton sini nga mga estudyante, ha, kay kung aton man lang tawon ang positibo sang social media mga ka-K5, no, may ara ini

0: ang maayo man sa pag-abot sa communication. O galing, makitaan man nato no, sa social media nga daw why nagkaroon limit ang mga nagaguluwa ng mga videos, no, mga violent content, mga kaki-five. Ha, sa mga makitaan sa mga kabataan. Kag isa na diri man ang gina duso sa pilaman ka mga mamalida, ginapanawagan mga kaki-five ining mga online video games, oh, nga may kang tanan sa mga bayolente dira nga mga games, no, kag mga content mga kaki-five. Ha, sinugid bala karon ang dapat naton nga basulon nga gakay nabo ini mga Haki 5, no, indi lang isa ka bes. Ha, diri sa aton sini nga pungsod sa pila ka mga bulutuan ining mga bayolente nga ning mga hitabo. Uko nang pamangkot. Uko nang insakto nga pamangkot diri. Ano ang dapat nga himuon, no, sang aton sini nga mga opisyales sang gobyerno para indi na iniya masulit mga kaki-five.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Okay, responsibilidad sa aton sini nga gobyerno. Nga ti masiguro man. Base mi mga tikang man nga himuon, no, mga kaki-five. Mapatuman ang mga layi, no, ilabi na proteksyon sa aton sini mga minor de edad. Akaga ang ginikanan man aton, no, ilabi na kung may mga ginikanan bala nga may ara nga ginahuptan mga Haki 5 nga mga armas lutang bangod part sang ila sini nga trabaho, no, ayhan na si secure naton ini para hindi makita sang aton si mga kabataan, ha, mga Haki 5, ha, mga eskwelahan naton ang mga security protocols, ha, kag ang ining mga responsibilidad para ti ma-secure ang aton sini nga mga kabataan, no, sa pag sulod nila, no, basi may mga nakalulusot na dira nga mga hinganiban nga makasakit, no, sa mga estudyante. Ati siling man sang aton sini nga gobyerno, no, ginahimo man nila ang tanan. Apang ang pamangkot nga may mga gakasulit sini nga mga kalakasan. Ha, mga kaki-five. Okay, hindi lang bastante kung may ara abi dira sang gwardiya ginman matuod kung wala naman niya sa mga moderno nga mga kagamitan, no, nga ma-detect ang mga ginapasulod nga mga pagkabutang dira, no, ing kaso nga ti armas mga Haki 5. Oh, kabay pa, no, may mahimo ang aton sini nga gobyerno, no, ang Department of Education, no, sa pila ka mga ukod sa tanan nga mga bulutuan nga mapasangkad pagid ang seguridad. Okay, ang peligro, no, mga Haki 5. Why man aton ginapangayo ang mga Haki 5? Ang importante diri kung ano kita ya kaseryoso nga protektahan ang kabuhi sang aton sini nga tagsa ka mga estudyante. Hindi na iniya normal, no, nga hitabo diri sa aton sini nga pungsod. Sadto, nagakatabo lang iniya sa mga pila ka mga pungsod, no, dito sa mga western country, no, sa Amerika. Ining mga mass shooting ani sa mga eskwelahan. Kaangay nga tinagakatabo naman diri subong sa aton sini nga pungsod, Pilipinas. So dapat mahimuon ni nga mga pagpasangkad sang seguridad ang aton sini nga mga bulutuan. No, dapat man nga may himuon ang aton sini gobyerno para suportahan, no, kung may mga kakulangan dira ya mga Haki 5. Akag kabay pa nga may imbestigaran ini sang maidid kag paano ini nakuha sang estudyante nga ni ang ining armas lutang, no, ayhan halin giman ni saya sini nga amay nga isaman ka opisyal sang ahensya sang aton sini nga gobyerno mga Haki 5. Okay, kung kita magpaminsar, no, hindi na niya normal nga itabo, no, mga Haki 5. Kag magahatag ini sang pagkahangawa sa pila man aton ka maginikanan kag mga kabataan, no, mga kaki-five. Okay, hindi lang ni gani isa kabes, pila na kabeses nga mga bayulente ngay tabo sa atun sinig pila ka mga bulutuan diri sa pungsod. Oras sa atun sinig pagpakalagad, 20 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Ang iningabahin mga Haki 5, ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Apabaskugang inyo sininga resistensya, pinaagi sa pag-inom adlaw-adlaw. Sang number one nga vitamin C, ang Mighty C alkaline vitamin C mga Haki 5. Ay labi na subong gaulan-ulan no mga Haki 5, kumahina ang imo sininga resistensya, gamay lang dira nga tulo talisik, gasakit ang ulo sang iba no mga Haki 5. Kaga ginalagnat no trangkaso ubos sipon no mga Haki 5. No, hindi gali na ya tungod man sa tiyempo na tungo kaisa, kundi ina rason kay maluya nga ton sininga immune system. Napabakura paagi sa pag-inom sang Mighty C alkaline nga vitamin C, ang number one nga vitamin C mga Haki 5. Available ini sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri nahamtang sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT. Available man online, pinaagi sa official Shopee, Lazada kag TikTok shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. Mayong hapon kay Ma'am Gianna Amville Siloso, mayong hapon dira sa may Luktugan. Asilingya, listening you loud and clear sa shop sa Luktugan. Sir Ronald Silvestre Dolor, oy, mayong hapon Sir Ronald, dira sa Barangay 2, ilabi na sa miyembro sang Tribudos Tribe. Nakatutok na dira sa Barangay 2, no? Nakatutok na kami sir sa radyo upod ang member sang Tribudos Tribe. Thank you gid, Tribudos Tribe kag Sir Ronald Silvestre Dolor. Ma'am Roslyn Hermo naga-monitor naman. Listening from Esperanza Hamindan. Ma'am Tess Atesi LC Aconia. Na mayong hapon dira sa may Kapagaw panitan ginatamyaw ya si Tessie Blances ang Balatukan panitan. Thank you. Thank you man. Dudoy Arthur, mayong hapon, nag-monitor na dira sa may West Villa Flores, Maayon, Capiz. Kagkay Sir Odell Bugarso Posadas. Good afternoon, Sir Darren. Pa-shoutout man, Family Posadas sa Barangay Tiko, Panay. Thank you. Thank you, man, no, kay Rodel Bugarso Posadas. Ginatamyaw ta man, no, nga ton sininga abiyan dira sa may panitan kay Brother Jonathan Corsino and Family. Mayong hapon man no, sa mga listeners naton dira sa Barangay Nagba no, kay Tyro Di Cata, kay Doy Warren kag kay Uncle Jojo Lope. Nasa tanan nga mga taga Barangay Nagba sa kwartero kay ano man no, subong man kay Typisto Hilikan sa Barangay Balingasag, sa Mayo and Paligomba family sa Barangay Bunod sa tanan gid no, taga Banwas ang kwartero, mga kwarteron hon. Mayong hapon sa inyo kay sa tanan man nga mga taga Dumaraw sa Banwas ang Dao. Sa mga listeners natin dira sa may second district, mga Haki 5. 24 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon, diri sa ton siningapag pangalagad. Sa ton siningapag balik, dugang pa naton diri nga mga balita kag mga impormasyon. Subong man report sa aton sininga patrol na inyong atutukan, mga Haki 5. Magaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom. Kindly, stand by.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
5: Ito masyon sa barangay
6: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumarko. DGX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
2: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
1: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay, nagtambo ko.
2: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales, ang una wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
14: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako ug nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
15: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa

0: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Henson!

0: 28 minutos ang nabilin mga ka-K5 antes kita magdangat sa tak na ang alas 6 ng gabi. Pabalik kita sa aton sinigapagpangalagad sa programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Kay Ma'am Dolores Abilarde, good afternoon. Nag-monitor dira sa may kilometer 2, Barangay Lawaan, Rojas City. Update kita na yung mga ka-K5 no, sa lakat sa aton sininga panahon. Kaya nga aton sininga pag-asa, may ara karon sang latest nga weather forecast nga may ginabantayan nga bagyo. No, mga ka-K5, i-check na danay, no? Natawa na ito, no? Ang lakat sa aton sininga tiyempo. Mga ka-K5, kagina low pressure area pa lang ni. No, mga ka-K5. Akagsang alas dos, nag-develop ini nga isa ka tropical depression o kung bagyo kagin pangalan kay Bagyo Neneng mga ka-K5. No, maning ginamonitor karon nga bagyo diri sa aton sininga sulod sang Philippine Area of Responsibility. Magluwas sa sining bagyo, ang Bagyo Neneng, ara ni siya sa 1,035 kilometros na sidlangan sang extreme northern Luzon. No, mga ka-K5. Ang kabaskugod sang hangin sininga dala 45 kilometros kada oras malapit sa sentro. Kag may pagmadlos mga ka-K5 nga 55 kilometros kada oras. Kag subong man, no, magluwas sa sining bagyo ginamonitor. May another pang low pressure area mga ka-K5 nga ginamonitor sa gwa naman sa aton sininga Philippine Area of Responsibility. Mga ka-K5, ara ini sa lokasyon nga 450 kilometros na nakatungdan sang Kalayan, Cagayan. No, kag another bagyo, no, magluwas sa sining isa ka bag ang bagyo Neneng LPA. May ginamonitor pagid sagwa sa aton sininga Philippine Area of Responsibility nga tropical depression sa lokasyon nga 3,160 kilometros na sidlangan sang northeastern Mindanao. Mga ka-K5, ara ini sa malayo pa man siya nung isa ka bagyo nga ginamonitor sa aton sininga pag-asa mga ka-K5. Way isang nakataas ng tropical cyclone wind signals bangod sa sining bagyo Neneng, apang mga ka-K5 ginalauman no mga pag-ulan. Actually ang inulan dito sa Luzon no, sa Metro Manila halin pa sang weekend hasta subong gabi na to mga pagbaha sa pila ka mga lugar dito partner no, hasta na sa tuhod no, iban hasta na gani sa Liog no, may mga lugar dito yang tuman nga mga pagbinaha ang naeksperensyahan bangod sa habagat. Idugang naman yung si Bagyo Neneng oh. Pero mga ka-K5, suno sa pag-asa, manubo ang chance nga maglandfall sa aton sininga pungsod ining si Bagyo Neneng. Ha, mga ka-K5, kaya posible ni nga magluya bilang remnant low sa Taiwan sa Webes Agosto 20. Naman ang lakat sa aton sininga panahon mga ka-K5 no, tatlo gini ka mga weather system no, ginamonitor sa aton sininga pag-asa mga ka-K5. Oras sa aton sininga pagpangalagad 23 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi diri sa aton sininga pagpangalagad. Antes man kita magkuha no sang update sang report no sang aton sininga patrol update kay subong adlaw ginapatuman ining oil price hike. Gapang hakroy naman, no? Galaoy naman na aton sini nga mga motorista, no? Mga kaki-five. Ginpa-batsyag lang sang mga sinintimos nga mga pagnubo sang nagbigad nga mga simana. Ha, balik naman sa pagtaas ang presyo. No, mga kaki-five. Papilayhan ang latest nga presyo sang gatong diri sa Roa City. Kay sa Metro Manila, no, may mga difference gamay abi pag-abot sa mga nagkalain-lain man nga rehiyon diri sa aton sini nga pungsod. Gadalagan dito yan 90 plus, no, ang presyo sang diesel, no, mga Haki 5 sa iban nga lugar sa aton sini nga pungsod. Diri sa Roa City baluon na to, no, sa hindi madugay. Check tang aton sini nga patrol sa paglibot man sa mga gasoline station diri sa Roa City, nakagangaton sini nga bantay trapiko mga ka K5. Iningabahin mga ka K5 sa aton sini nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang DTX Beauty to o kon Beauty Soap. Sa mga mahilig dira sa skincare, ilabi na sa mga kababaihan naton, ang DTX Beauty Soap himo niya sa natural ingredients. Gani wala sang kontra-tiempo. Nagadulong gid sang freshness kag protection sa aton siningalawas. Mahamot, makapalimpyo kag labi sa tanan may protection batok sa mga germs nga nagatuga sa mga skin diseases mga ka-K5. Agani sa aton sini nga pagligo, ligo time nga dan is the best, no, mga Haki 5. The best pagid kun nga aton sini nga sabon nga ginagamit, DTX Beauty Soap. Na freshness kag protection yara lang ini sa DTX Beauty Soap mga Haki 5. Amo ning sikreto, no, sa mga gwapo kag mga gwapa naton nga mga Haki 5. DTX Beauty Soap, available ini sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga mga lugar. Ang klinika sa liwat no mga Haki 5 sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center namtang diri sa McKinley Street tabok langid sang PLDT mga Haki 5. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Oras aton sini pagpangalagad, 20 minutos. Ang nabilin antes kita magdangat, no, sa takna nga alas 6 sang gabi. Diri sa aton sini nga programa nga El Castigador. No, angot sa sining problema man aton diri, no, sa pila ka lugar sa Roa City mga Haki 5. Ha, kay may mga lugar diri sa aton sini nga siyudad. Ilabi na ko mga kasubong sini nga mga tiyempong ating ulan. May mga pagbaha-baha, no, amuning rason, no, nga may ara sang agina padayon, no, ongoing nga pag kaayo na paghimo sang aton sini nga drainage system, no. Ilabi na dira sa may barangay Tisa, no, isa gina sa mga lugar madamo dira nga mga areas nga ginabaha mga Haki 5. Nagbisita diri sa Roa City, no, ang mga katapo sang DPWH Office of the Undersecretary for Special Concerns, no, kagiban pa nga mga ahensya sang aton sini nga LGU para hinalaan, no, coordination man sa pagpatuman sang uplan kontra baha ang mga Haki 5, no, sa sining pag sinapol, ginhinalaan diri ang mga concerns kagang plano man agunti mapauswag ang flood control kag drainage system sang aton diri nga syudad sang Rojas. mga kaki 5. Isa na diri sa mga ginplastar nga plano ang DPWH drainage project. Amoning magapaayo man no sa ginapaobra karon nga drainage project diri sa Roja City, particular sa Barangay Tisa, mga kaki 5. Kag luwas diri no ang gininalaan man ang pagpatigayon sang dredging sa Panay River. Okay, base lang aton sini nga Panay River na may damo na ni sa mga nagabara dira no mga kaki 5. Kaya amoning importante nga solusyon kay ang flow balasang tubig dapat tayo yon. No, yung kaso kung may mga barado dira nga mga areas, isa sa mga rason mga Haki 5 sang pagawas man sa tubig kag pagbinaha sa mga pila ka lugar. Kag bangod sini no sa sining coordination man ginalauman masolusyonan ang madugay nga problema no mga Haki 5. Amo niyang dapat no mga Haki 5 nga ginahimo sa ngaton sini nga gobyerno nga tutukan ang problema gid no sa pagbinaha mga Haki 5. Hindi lang diri mas damo to posubong sa Metro Manila no ang ginabulgar asang aton sini nga kahitaasan no ang nature na yang nagabooking anuman nga tago sa pila naton ka mga opisyal sang gobyerno sa problema sa flood control mga Haki 5. O, nagaguluwa na subong ang kamatuuran, damadamo sa mga lugar subong to ginabaha mga Haki 5. At ikabay pa makonsensya na ning mga opisyal dito sa aton sininga gobyerno nga wala blagin gamit ang pundo mga Haki 5 sa paghimo mantani sa mga solusyon mapahaganhagan ang pagbaha. Dugangan aton galingin na kaya ra na naka-standby sa pihak nga linya ang aton sininga patrol latest nga presyo no sang gatong bangod gin patuman ang oil price hike subong adlaw kag subong man ang sitwasyon sang trapiko sa pilaman ka mga mayor nga dalanon diri sa siyudad sang Rojas. Kaupon naton sa line number 2 si Kaki 5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Sa report, please come in.
1: K5 News FM live report.
2: K5 Darren live kita karon nga nagalibot no sa pipila ka mga areas diri sa siyudad sang Rojas, particularly diri una sa may Rojas Avenue, sa may Rojas Bridge no K5 Darren. Mabatsyagan sa aton sini nga mga kauturan ang tuman kahinay nga dalagan sang trapiko padulong na diri sa may Rojas Avenue kag diri man si sa kabulutuan sa Philippine Christian University kay sa may baluan man ato kay K5 Darren no nga may stoplight na diri. So bali ang aton sini nga mga ka K5 no nagasunod man sa mga signs sa ka K5 Darren, isa man sa makit-an today nga ang situation kay ang mga pipila naton ka mga estudyante kag pipila man ka mga government employees kag ang mga nag-aobra no gapauli na sila silitag sa ka mga panimalay kag may mga kalabanan kag isab Darren ang makit-an ta diri subong nga nagabiyahe amo ning mga tricycle kag ang mga jeep no nga padulong na sa may area sang Lunoy paadlawan kag Ibiza no kag K5 Darren. Kung diri man ikaw sa may isa man kabulutuan ining Hercore College, diri man nga area, mabugat man ang dalagan sa trapiko. Pero okay man kay ang aton sini nga mga traffic enforcers, duha nga to din nalakitan nga very visible sila ka K5 Darren nga nag-checker man sa sitwasyon no sang trapiko ka K5 Darren. As well as diri sa may Given na diri sa may Francis Drive, patulong naman diri sa may San Roque Street no extension ka K5 Darren ang mabugat nga trapiko ka K5 Darren. Overall naton nga observation sa mga hapon sa palibot sang siyudad sang Rojas, may ara nga areas nga matulutaw hay man, pero banan ka K5 Darren diri sa may siyudad sang Rojas ang mabugat na no ang dalagan sang trapiko. Sa bahi naman sa nga recap lang no nagka K5 Darren sa latest nga price kontresyo sang Gatong sa pipila ka mga gasoline stations diri sa may siyudad sang Rojas ka K5 Darren. Epektibo subong adlaw ang pagpasaka sa presyo sang Gatong. Sa datos sang Department of Energy, ang gasolina ka K5 Darren nagsaka sang 2 pesos and 49 centavos ang kadalitro. Ang kurudo may pagsaka sang 3 pesos and 84 centavos, kag ang kerosene mayara sa pagsaka nga 5 pesos and 5 pesos and 1 centavos kay K5 Darren. Ang presyo sang diesel max ron sa Petron yara sa 85 pesos and 60 centavos, turbo diesel 88 pesos and 60 centavos, extra advance 73 pesos and 80 centavos, kag XCS nga 74 pesos and 80 centavos. Sa gas sa Shell ka K5 Darren, ang fuel save diesel nila yara sa 87 pesos, V-Power diesel 95 pesos, fuel save gasoline 75 pesos, kag ang V-Power gasoline yara sa 76 pesos and 60 centavos. Sa bahin sang Caltex, ang inasiling nga kurudo yara sa 94 pesos and 40 centavos, kag ang platinum upo ng gasolina, yara sa 90 pesos and 80 centavos. Kung aton yung maobserbahan kay K5 Darren, sa pipila ka mga gasoline stations, diri sa Mayroha City, ang medyo mayara sa manubo nga presyo, amuning Petron ka K5 Darren. Kag madambo, gidban, no, ang nagapatugong diri sa bahin sang Petron, diri sa May Rojas Avenue ka K5 Darren.
0: Okay. With this, thank you again ka K5, Rochelle.
2: Mga balita para sa pagpangalagad sa El Castigador, inisi ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Kaupod sa patrol, with ka K5 Ruben Catalan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report. El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.
0: Nabatian, no, mga ka-K5, si ka-K5 Maria Rochelle de Anon Ebron para sa aton sining bantay trapiko, no, sitwasyon sa lakat sang trapiko sa Pilaman Kamayor nga dalanon diri sa siyudad sang Rojas. Kagang latest nga update, may kang tanan sa presyohanay sang gatong subong nga adlaw, mga ka-K5. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Klinika Complete Spore Biotics. Mga ka-K5, kay balubala ka mo nga ang Klinika Complete Spore Biotics maayo mani para sa aton sining heart health, no, may maayo ining epekto sa aton sining heart. Mga ka-K5, ginabuhinan ang pagpalamaga sa aton sining lawas. Ang mga sahi sang probiotics nga ara sa Spore Biotics, amo ni mga ka-K5, no, ang kuha sa mga antioxidant gikan sa aton sininga pagkaon. Ang mga antioxidant nga ini ang makabulig sa pagpanubo sang level sa pagpalamaga sa aton sininga lawas. Gaparegulate sang blood pressure, ang mga ka-K5. Kay sa suno sa pagtuon, ang paggamit sang probiotics kasubong sang Spore Biotics mahimo nga may ara sang positibo epekto sa pagregulate sang blood pressure. Ang mataas nga presyon sang dugo kay balo na makita isa ni sa mga nagapangunagin nga factor nga nagadala sang peligro sa aton sining heart kun sa aton sining tagipusoon, mga ka-K5. Gani, no, kinanglan naton ang Klinika Complete Spore Biotics para ma-regulate ang blood pressure naton. Nagapanubo man sang cholesterol levels, mga ka-K5. May kasarang mag-regulate sang levels ang cholesterol sa lawas ang mga Spore Biotics. Ha, mataas nga level nga daan sang cholesterol, may kaangtanan man sa peligro sa aton sininga heart kag iban pa nga mga kondisyon sa aton sininga tagipusoon, mga ka-K5. Nagapanubo ang probiotic sang cholesterol level. Pinaagi sa pagbulig sa pagtunaw sang cholesterol sa aton sininga bituka. Bangod diri malikawan ang pag-absorb sang tuman nga cholesterol sa aton sininga sistema. May antioxidant property, ha, mga ka-K5. Amuning magabulig sa pagprotect sa mga cells naton, ilabi na sa cells ang aton sininga heart batok sa mga halit, no, gikan sa free radicals, mga ka-K5. Gani, importante nga suportahan gid no ang ikayong lawas no ang health sang aton sining heart aton mga kakifayba nga atipanon gani kun wala ya may ga atipan dira sang inyo sining heart dapat kita gid sa kagalingon aton mga kakifayba ha magklinika Sporbiotics every day para sa aton sining heart health. Kami ara ini sang 80 billion CFU sa mga good bacteria makabuligid mga kakifive. Ang klinika Complete Sporbiotics available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic sa liwat sang Klinika de Alternativo diri sa siyudad sang Rojas na hamtang sa McKinley Street tabok lang sang PLDT. Available man online pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uya. Oras na ton, 7 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna ng alas 6 sang gabi. Na diri sa ton sininga pagpangalagad. Ang iban pa na ton, diri nga mga balita kag impormasyon. Okay na ton natagaan sang ligwa. Tutuka na lang sa mga pila ka news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Standby na sa programa nga D3 Bio Evening Newscast. Kaupod si Kaki 5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Madam, maging salamat sa inyo pag-upod sa Martes ng edisyon sang El Castigador. Mayong hapon na naidra kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado. Siling niya mayong hapon Kaki 5 Sir Darin nagatutok na kag-present sa pagpamati sa mga balita. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Rojas, kaupod natun sa technical side si Kaki 5 Michael John Detoga. Samon nga News Director Kaki 5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga Station Manager Kaki 5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Sa maalwan, mabuot kag mapinalanggaw namon nga Chief Executive Officer si Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Sporbiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
5: DTX 500, di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! TTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? TTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
5: gito. TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Miso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
12: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
12: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
18: Hi, Tennis
10: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Tennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
12: I Care Gold.
19: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon tingod balay. Testingan ko nga I-Care Capsule, pag-I-Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I-Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I-Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso!
22: Oras sa K5, alas 6 impunto sa gabi.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
23: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: D3Bio Evening Newscast.
20: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
22: Ka-K5 sa mga headlines.
25: Headlines.

0: sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Masobra 8,000 katrabaho na katigana sa Career and Skills Expo 2026 sa Rojas City. Bangko sa barangay pagatuunan sang 100,000 pesos nga pondo halin sa gobyerno sino kay punong barangay Oroseo. Duha ka most wanted person na aresto sang kapulisan sa separadong operasyon sa Capiz. Duha dakop sa iligal nga pasugal sa Capiz. Bangko sang multi-cab nga nakapark nasunog kag dekada na ang RMPH Lanot Building. Ginasigahom nga maka-operate subong nga tuig. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon size sa Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: LTO 6 nagahinyo sa DPWH kag LGUs nga i-repaint ang mga panas na nga pedestrian lane. Kag OCD Western Visayas, wala pasang may na-record nga related incidents kasunod sang pagbubo sang bunog kapag ulan kapag baha. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Amay sang suspect sa Zamboanga school shooting, ginsuspendar sang BOC. Psychological aid igahatag sang DepEd matapos ang Ateneo Zamboanga shooting. 1,939 pesos nga gingasto sa flood control. Wala makapugong sang baha sano kay Lacson. Ginadusong alokasyon sa flood control ginakwestiyon. Kag Pax Silica wala sang pondo sa 2027 National Expenditure Program.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita ka K5 sa luwas ng pungsod, balitang international.
1: Balitang international.
0: Russia ginpaandaman ang UK sa pag-supply sang drones sa Ukraine.
1: Balitang international.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinampa.
1: Balitang sports.
0: Ikawalo nga gold medal ni Filipino pole vaulter EJ Obiena nakuha sa Poland.
1: Balitang sports.
0: Kag para sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Actor Pastor Edward Barber engaged na sa non-showbiz girlfriend.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
0: Maayong gabi, syudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sininga pagpangalangan sa mga adlaw sang Martes, Agosto 18, 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo 10.9, 89.7 K5 Radyo, tagbuanay sa banwas ang pilar. Kag sa amon sininga mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:00 sa gabi. Ng oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sa Klinika D3 Bio. D3 Bio, mayara sa virgin coconut oil, kag vitamin D3. Ikaw ang masamay nga stress sa buringot, kag maamligan ang atong sari nga ikaayong lawas. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mga ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Mayara sa kabugusan nga 8,813 nga bakante nga trabaho para sa 131 ka mga posisyon ang nakatigana para sa mga aplikante sa patigayunod nga World Cafe of Opportunities Career and Skills Expo 2026 sa Agosto 21, 2026 sa Robinson's Place, Rojas, Pueblo, Dipanay. Patigayunod ka K5 ang isa kaadlaw nga job fair opis alas 9 sang aga tubtublas 5 sang hapon sa pagpanguna sang Department of Labor and Employment, kaupad ng Provincial Employment Office o ng PESO CAPIS, kag Technical Education and Skills of Development Authority o kong TESDA. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay John Leo Marco de Belja, manager sang PESO CAPIS, iyagin pahayag nga nagapasakop o kung nagpasakop sa job fair ang 19 ka mga employer kung sa diin 14 ang lokal. Kaglima naman ang para sa overseas employment. May 4 na nga nagapangunang bahin sa aktibidad. Amo ang trabaho, negosyo para sa mga micro, small, kung small and medium enterprises. Particular sa mga beneparasyaryo sang DOLE Livelihood Program, kabuhayon o kung livelihood, kag one-stop shop. Ginaganyan naman ni Belja ang mga nagapangita sa trabaho nga probet saran agabong ation kag magpasakop sa nasambit nga aktibidad. Ginapahanumdum naman ang natungdan ang mga aplikante nga ihanda ng tanan nga mga kinahanglanod nga mga dokumento para sa ilang nga aplikasyon. Sa pihak nga bahin, pagbakal sang dugang nga bangko ang pagatutukan sang Barangay Baybay, Rojas City gamit ang 100,000 pesos nga pondo halin sa programa sang gobyerno. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay punong barangay Erwin Oroseo, iyaging pahayag nga una nakasugod ang barangay council nga gamito ng pondo sa pagbakal sang dugang kagbag-o nga mga computers. Apang bagod sa guidelines sang gobyerno kasa pagsiparar sang pondo para sa bangko kag computer, nakadesisyon sila nga unahon ang pagbakal sang dugang nga mga bangko. Sino kay Oroseo ka K5 dako ini nga bulig hindi lamang sa barangay kundi lakip man akun pati man sa mga pumuluyo bagod mayara na sila sa mga bangko nga mahimo gamiton o kun hulamon sa tion nga kinahanglanon. Nahibuluan nga sa idalom sang bawat barangay makikinabang programa sang gobyerno pinaagi sa Department of the Interior and Local Government, nagbain sang 200,000 pesos nga pondo para sa mga barangay sa bugos nga pungsod. Agud ponduhan ang mga lokal nga proyekto halin diri ka K5 ang 100,000 pesos ang gintalana para sa scholarship program. Ginpahayag naman ni Oroseo nga siguraduhon nilang ang nasambit ka pondo kag bulig sang gobyerno makalabot kag mapuslan sa mga residente sang barangay. Bye-bye. Para sa aton nga mga police reports sa K5. Madi na lag-on nga naaresto sang Police Regional Office 6 ang duha ka mga most wanted persons sa separado nga operasyon sa CAPIS Agosto 17. Lastra sa media sang hapon, ginserbe sang Maayon Municipal Police Station ang warrant of arrest bato kay alias Denden, 51 anyos. Top 3 municipal level most wanted persons sang Maayon. Samtang yara ini sa custody sang CAPIS Rehabilitation Center sa Barangay Lawaan. Nagapangatubang ang nasambit nga persona asang kaso nga homicide sa idalom sang Article 249 sang Revised Penal Code. Ang warrant

0: Usa doang warrant of arrest para sa kasong attempted murders ay dalom sang Article 248. Kaangod sang Article 6 sang revised sa Penal Code ang warrant ginpagawa sa tong Hulyo 24 sring atuig sang Regional Trial Court Branch 68 Dumangas Iloilo kag may ginrekomendar nga piyansa nga 120,000 pesos. Nagapabilin ini subong sa kustodiya sang Pututan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposition. Sa piyak nga bahin, dakop ang duha ka mga individual sa separado nga operasyon sa diinagapatigayon sang ilegal nga pasugal sa Barangay Ilas Norte Capiz kag Sitio Proper Barangay Pinya Maayon Capiz. Una nga nadakpan si alias Dodo yara sa legal nga edad kag residente sang barangay o kunsang banwas ang panitan kag alias Tutong 72 anyos residente naman sa barangay Consitio Proper Barangay Pinya Banwas ang Maayod. Nakuha sa posisyon sa mga nagkaladakpan kag K5 ang koteho 640 pesos nga kwarta kag iban pa nga mga kagamitan nga ginggamit sa pagpataya. Sa karon nya ra na mga nagkaladakpan sa separado nga karsel kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Presidential Decree 1602 o kon anti-gambling law. Sa piyag nga bahin ka K5, partially burned ang isa ka multicam nga nakapark sa Burgos, Ilawod, Roja City, pasado las 11:40 subong aga. Nahibiluan nga nakitan lamang sa mga tawo sa lugar nga nag-aaso na ang abong nga salakyan. Rason nga madasig sila na nawag sang bulig sa katapo sang Bureau of Air Protection. Maswerte nga mayarang sa nagabayad nga katapo sang bombero sa lugar. Butang natin gayon nga mapalong ang nasambit nga sunog. Padayon pa karon nga gi-imbestigahan sang Bureau of Air Protection ang natabo nga pagkasunog. Sa katapusan nga balitang lokal, padayon ang pagpreparar sang gobyerno probinsyal sang Capiz sa Gudmahuman kag maka-operate na sa labing madali nga panahon ang building sang Rojas Memorial Provincial Hospital sa Barangay Lanot, Rojas City. Sang damlang lang nagpatigayo na sang interagency coordination meeting ang gobyerno probinsyal kaupod ang mga tiglawas nagikan sa Department of Health, Bureau of Air Protection kag Department of Environment and Natural Resources. Sa nasambit kasi na Paul ginpanugyanan ni Capiz sa Governor Ferdinand Castro ang mga opisyal nga magbinuligay ang mga inyagod masulbar sa labing madali nga panahon ang mga kakulangan kag iban pa nga mga kinahanglanon nga gihasigahom nga pagsilo sang RMPH sa Lanot. Pagatawon ka K5 ang nasambit nga pasilidad nga Capiz Medical Center nga target nga maging Level 3 General Hospital. Balitang lokal. Mga balita ka K5 nga nakahinabot sa palibot sang Rehiyon Sai sa kon Western Visayas mga balitang regional. Balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi. Inig oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Mite C, ang alkaline-based nga vitamin C. 8 pesos ang kada capsule.
1: Balitang Regional.
0: Nagahinyo ang Land Transportation Office sa Region 6 sa Department of Public Works and Highways. Amuman ang local government units nga check karon kag i-repaint ang mga panas na nga pedestrian lane. Sino kay LTO 6 Regional Director, Attorney Jodoso Gidespan II. Agud mapasiguro ang visibility sa pedestrian lane para sa safety sa mga nagatabo ka mga motorista. Nagapahanom dumini sa mga motorista nga magbahara kag maghatag ligwa sa mga pedestrian. Madumduman nga may pila na ka mga insidente sa pedestrian lane. Mismo lang sang damlaglang nag-viral ang isa ka rider nga ginkapakdolak sang nagtabok nga lalaki bangod nagdiritso ini. Sa piyagabahin sa dugang nga balitang regional, wala sang minor record nga related incident ang Office of the Civil Defense kasunod sang pagbubo sang mabunog ka ulan nga naging rason sang pagbaha sa syudad sang Iloilo. Suno kay OCD Western Visayas Regional Information Officer Maria Cristina Mayora. Lakip sa mga related incidents amo ang electrocution incident kag public health related incidents like contamination of food and water kag leptospirosis. angot sini

0: panugyan man ang natungdan nga kun makaubog sa tubig baha. Gileon nga makigangot sa mga local health centers. Dugang paniya, likawan man ang pag-inom kung mag-inom sang tubig gikan sa mga bubong ang kagsaba. Kakun may mga exposed lines ang kuryente sa panimalay. Gileon nga patsyo na main switch. Pulatoy nga magmalakag Gileon nga ipak-check yar sa mga electric cooperative.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sa Pungsod, Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 sa gabi. Ilang oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang DTX 500, the superior antioxidant, available sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Ginpaidalom sa Gileon nga preventive suspension sa Bureau of Customs ang amay sang grade 9 nga estudyante nga responsable sa nagluntad nga pagpanglutang sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University. Sunod kay BOC Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo, magapatigayon sa investigasyon ang ahensya agad matumod kung may sa labdon sa insidente ang wala na giningadlan nga opisyal sang Port Police sa Zamboanga City nga amay sang suspect shadow. Ginahibaluman sa karon kung gingamit sang bata sa niyang amay o kung nagpamalibad naman sa paghatag sang dugang pangadetalye ang Bureau of Customs. Sa nauna naman nga pahayag ni Mayor kay Mayor Olasco, ginkompirmar siya nga duha ang napatay sa insidente, isa diri ang ginaaligar shooter. Sa kaangot nga balita ka K5, ginpasalig sang Department of Education nga maghatag diri sang psychological first aid sa mga apektado nga estudyante ka mga empleyado sa natawo nga pagpanglutang sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University. Iniman matapos duha ka mga estudyante ang napatay sa insidente sa Junior High School campus, kusa din isa ka grade 9 nga estudyante ang ginatudlo responsable sa pagpanglutang sa nasambit nga eskwelahan. Ginpasalig naman sang DepEd ang paghatag sa nagakaigo nga bulig sa mga apektado ng mga estudyante kag sa ila mga pamilya. Ginapanugyanan man sang ahensya ang publiko nga likawan ang pagpalaptas ang hindi berepikado nga impormasyon kalagip ng sensitibo nga mga letrato, videos kag iban pa nga mga detalye angot sa insidente. Sa katapusan nga balitang nasyonal, sa pihak sang 1,939,000,000,000 nga nagastos sa Flood Control Management Program sumugod tuig 2011 up to 2025, napaslawan ang gobyerno nga mapunggan ang pagbaha sunod kay Senador Panfilo Pinglacson. Inayong naging pahayag sa senador kasunod sang liwat nga pagluntan sa malapnagon nga pagbaha sa madamo nga lugar sa Metro Manila. Ang tuman kadako nga pondo sa idalam sang tatlo ka mga pangulo nga ginpain sa Department of Public Works and Highways ang nagresulta lang sa uncontrolled flood. Sa biyagsang paggastos ka K5 sang gobyerno sang halos 350 million pesos kada adlaw sa sulod sang 15 ka tuig ang pagpain sa masobra 1 trillion nga pondo agud mapahaganhagan ang pagbaha daga pabilin sa gihapon ang problema suro pa sa senador.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsod, Balitang International.
1: Balita International. International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang manamit kag healthy nga kape. DTX Coffee Mix na kakape ka na naka-detox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Ginakusaran sa pungsod Russia ang United Kingdom sa ilabi pa nga pagdampok sini sang krisis sa Ukraine kasunod sang kumpirmasyon nga nagpadala ang UK sa mga drones sa Kyiv nga mong gingamit sa pag-atake sa mga targets sa Russia. Sa opisyal nga pahayag sang Russian Embassy to UK, kapareho nga nag-aakto ang United Kingdom bilang accomplice kag core perpetrator sa mga krimen sang terrorist attacks. Bagod sini mayara sang konsekwensya kag dapat manabat sa aksyon sini sang London, sino pa sa embahada. Sasaban naman sang tagpamaba sang Ministry of Defense, nagpanindugan ang UK sino diri nga shoulder to shoulder sa Ukraine.
1: Balita International. International.
0: Balita naman ka K5 sa Patag Sanghinas.
1: Balita Sports. Sports. Balitang Sports. Sports.
0: Sa Balitang Sports ka K5, nagpadayon ang impresibong kampanya ni Filipino pole vaulter star EJ Obiana sa Europe matapos niya nga makuha ang gold medal sa Golden Sand 2026 competition sa Poland. Ini nang ikawalong gold medal ni Obiana sa 2026 season. Nalabot niya ang 5.91 meters na mas mataas sa previous mark na 5.85 meters sa meeting Madrid sa Spain kag 5.83 meters sa Jock Rima, Germany sa nang ligad nga simana. Ginatuyo ni Obiana na makabalik sa world number 10 halin sa puesto nga world number 13.
1: Balita Sports. Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Engaged na ang TV host actor nga si Edward Barber si Anon Showbiz girlfriend. Idi ang ginpuyagyag ni Edward naging kakibot sa netizens ka mga taga-suporta sa mag-viral online ang video sa actor samtang nagahambas atubang sa mga kaopdanan sa simbahan. Siya minsahe, ginpagigbahin ni Edward kung anong makamaayo ang Diyos bago sa ginhatag sa iya nga relasyon nga madugay na nga ginapangamuyo. Sa tungas ang iya minsahe, ginpagita ni Edward sa LED screen ang ilalaragway sa iya fiancé nga si Ricky.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sang Martes. Agosto 18 to 2020 sa isa ko ang nangintag balita ka K5 Maria Rochelle di Anon Ebron Live at nyo kami nga nabatian sa lilisuan sang inyo mga radyo 10.12 83.7 K5 Radyo Tagboan ay sa Banuas ng Pinar. Nagsama sa nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Saliwat ka K5 ni D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa ato mga K5 Sulit supporters. Good evening kay Sir Drew Artur, kay Ma'am Gianna Ambelsiloso, kay Ma'am Bernadette, umiting kalsado, kay Ma'am Haina Rose Dilino, dala sa barangay, kung sa banwa sa maayon. Gina shout out ang iatatlo ka anak na si Samantha, si Sam David, kag Sam Dominic. Thank you so much kay Sir Boyet Rote, kay Sir Jubin Bakaling. Thank you so much sa mga ka K5 naton nga nagasuporta sa mga programa sang K5 News FM Rojas. Sa ngalan lagi lamang sa bugos ng hubon sang K5 News FM Rojas sa Comparters Technical Side ka K5 Michael John Ditoga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa amon yung News Director ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa amon Station Manager ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa amon yung Big Boss, Chief Executive Officer sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ka K5 News FM Philippines Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang Manchester nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
4: Ang Physio
2: yung may D3.
4: D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing inulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
2: yung may Physio.
4: Ang Physio
2: yung may D3.
4: Mabagat, ka.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Ilatong
10: score
9: gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
8: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
17: Klinika DioFresh.
16: Available now.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
19: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Digasin.
19: DTX 500.
21: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
19: DTX 500!
13: Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Sa tanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, sa sini nga tion sa gihapon, dalayaw ng Dios nga nagupod sa aton, kaginatagan kita sa tiyempo nga makapadayon kita diri sa waragwagan sa K5 News FM Philippines. Kag sa tanan man nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta gid kamo? Kamusta ang ikaayong lawas? Kamusta man ang aton nga espiritual nga kaangtanan sa Dios? Kamusta man ang aton nga pagtuon sa Biblia? Kag lamaw sa tanan ang aton nga pagtuman sa iya kabutuon. Kaya mo magini ang pinakaimportante sa tanan. Di ba? Giliwat naton rin, sulit-sulit naton rin nga ang aton kaangtanan sa Dios, ambot ang balon dira nga ang aton kaangtanan, amo nga nagtuman kita sa iya kabutuon. Kay amo man ang importante. Kay mga paanggit ni Kristo, ginasiling man niya kung nakapamati kita o nagapamati kita sa pulong niya. Pagkatapos hindi natong ginatuman, kaangay lang daw kita sa isa ka tao nga buang-buang. Nga wala kita, nagabutang sa isa ka nabang pundasyon, sadsaran, nga bakod, nga bato. Agod nga mag-abot man ang pagtilaw, baha, mag-abot ang unos, mag-abot ang hangin, hindi gid mapukan. Amo na nga kita sa aton kagulingon, dasig lang kita mapukan, dasig kita maduloan paglaom, basta hindi kita nakaangot sa Dios. Amo na nga hindi ka matingala nga halos sa kada aton interaction diri ang hatagan aton gin sang bugat nga igtula pangod, amo gid nang aton nga ang tanan sa Dios. Kay nga manggad mo ang manggad, pagkabutang, dungog, edukasyon, inatanan, mapuslan man lang pero kadali, kadasigid lang. Nga man, madula na akong mapatay. Di ba? Madula na akong matapos na ang kalibutan. Madula ginatanan. Manang ang di madula, ang pulong sa Dios, magapadayon sa walay katubtuban. Kag kung gatuman man kita sa pulong sa Dios, magapadayon man kita walay katubtuban. Hindi na mapatay, kag mangin kaupod sa Dios, wala na katubtuban. Manang perme kita diri nga nagasulit-sulit sa aton nga paratutunan kung ano ka importante ang pagtuman sa kaubuton sa Dios. Amo nang kamusta kamo? Amo nang dalayon gid ang Dios para sa aton kayong lawas. Ara dayon ang mga pagpakamaayong financial, ara man gamo damo man o jutay lang pagpakamaayong man tanan, proteksyon, ara libre, hangin libre. Amo nang kadamo sa gid libre sang Dios sa aton tanan. Amo nang sige, magpadayon kita sa aton nga pagtuon sa pulong sa Dios, pero antes kita magatuon mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong manalaluklukan na at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, inyong patnubay at gabay, pagkakataon na inyong ipinagkulob sa amin na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inumanalang mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Camille Oy at pamilya. Ganyan din lahat ng mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo, maging masunurin sa inyo, upang sa ganon, kami ay maging karapat-dapat man sa lahat ninyong mga bendisyon. At patawarin mo naman kami sa lahat naming mga kasalanan na gawa laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagpanayon, sa aton nga pagtuon, madumduman nga sa naglig ganto aton ginatunan ang pito ka mga iglesia nga ginmit lang, ginpakita ni Kristo dito kay Juan sa pinaagi kay Gabriel sa versikulo 11 sa aton nga ginabasa sa Revelation 1 or 1, chapter 1, verse 11. Nga ginmit lang ang Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Philadelphia, Laodicea. So, ara ang pito ka mga iglesia nga ginamit lang sa sining nga bersikulo. Munang ato na to nasugdan ang Ephesus. Pero ang Dios may ginasilinga, may batok siya sa sining iglesia. Bisakan nga siya akig sa mga nagahimo sang sala, nagahimo sang kalautan, pero sa pihak nga parte, siya naman sa iya kagalingon, nalipatan niya, nalipatan o ginbiyaan niya ang iyang unang agugma. Yay!
O amo na nga importante gid kitama kun mabiyaan na gani ang unang agugma bisan sa mga nubyahanay man na sa ato na gina sila istoryahan diri. Nubyahanay man halimbawa na balang sa Ilonggo amigo kag amiga. Amiguhay, amigahay or sa Tagalog anubya, nobyo or bisan sa Bisaya uyab, uyabanay. Now, kung malipatan na ganin na siya, disigrasya gid nga man. Kay kung mabiyaan siya ang unang gugma, ay di siyempre, wala na ang maayong relasyon. Amo niyang natabo sa sini ng Iglesia. Pero, sa historically, amo ni siya ang pirmero ng Iglesia sa panahon ni Kristo, halin sa pagtukod ni Kristo o pagpatindog ni Kristo sa Iglesia, sa natugmawan siya, pagsugod siya ministry, hasta sa napatay si Juan na ginagasulat sa Revelation sa mga year 100 AD. Kay si Juan nga nga apostol nga nangin propita nga nagasulat sa Revelation, napatay siya approximately year 100 AD. Kay sa year 27 nagsugod ang ministry ni Kristo sa natugmawan siya sa nagaedad sa about 30 years old. Suno sa Lucas 3 versikulo 22. Amo na nga hasta sa 23. Amo na nga dire aton makita ang sugilanon nga amo na ang kasaysayan nga ginpakita dito kay Apostol Juan. Karon dire sa among iglesia amo ni nga sa ginasilingan naton nagasiling si Kristo dumdumi diin ka nahulog nga man. Remember therefore whence thou art fallen, muna sa English nahulog kag maghinulsol na maghinulsol kag buhata ang unang mga buhat kay kundili muanha ako kanimo ana kukuhaon ko ang imong tangkawan gikan sa iyang dapit gawas kun ikaw maghinulsol o sa Sibuhano. Kay nagsilingan and repent and do the first works or else I come to thee and will move thy candlesticks or out of this place except thou repent. Amo na ang kondisyon sang Dios. Amo na nga kuhaon ang kandilerio, kuhaon ang kasanag, ang kapawa, kay ang pangupteri ang kapawa, ang kamatuuran, kuhaon ni Kristo, luwas kon maghinulsol. Amo na nga ang pag-abot nga ginsambit dire dapit isa ka malargwayon nga pag-abot. Diba ang pag-abot? Ano nang pag-abot man? Nga nagkakahulugan sang pagduaw sang paghukom tubtob nga ini may kondisyon. Ang pagkuha sang kandeliro or candlesticks na magkakahulugan sang pagkuha gikan sang iglesia sang kapawa. Kuhaon ang kapawa, kuhaon ang kasanag. Kag mga pribilehiyo sang ebanghelyo. Kag ang paghatag sining mga bintaha sa iban nga mga kamot. Ihatag sa iban. Luwas kon ang iglesia dapat man mas maayo nga magtuman sang mga responsibilidad sang pagsalig nga gintugyan sa sini. Kay gintugyanan man sila. Karon mangin ang pagsikway sa ila ni Kristo bilang iya mga tiglawas sa pagdala sang kapawa sang iya kamatuoran kag ebanghelyo sa tubangan sang kalibutan. Ini nga pagpamahog mangin aplikado or applicable man sa mga individual subong man sa iglesia bisan pa siya isa kalawas. Kun pila ang nag-angkon sang Kristiyano sa sina nga panahon, ang nagkulang kag ginsikway na ibaluan naton karon apang sa so, walay dodo ha, madamo. Madamo to sang unang napustasya magin sila. Sa mo, ang mga butang, mga panayon, ang iban nagapabilin nga maligon, ang iban nagatalikod, kag nanginindi na mga magdumalas ang kapawa sa kalibutan. Ang mga bago nga nakonverter, samtang nagapuno sang mga bakanti nga ginhimo sang kamatayon kag apostasya, tubtob nga ang iglesia nakalabot sa isa kabago nga panahon saya maragtas kag gintabunan sang isa pa ka mensahe. Ang isa pa sa problema sa amo nang iglesia ang mga Nicolaitans. Ano man ang mga Nicolaitans?
isa ni siya ka grupo sang katawhan. Daw ano kahanda si Kristo sa pagdayaw sang katawhan, sa bisan ano nga maayo nga mga kinaiya nga ila maangkon. Kun mayara sang bisan ano nga iya ginkalmutan, ay iya ginasambit sing una. Sa sini nga mensahe sa iglesia sang Epeso, pagkatapos nga ang una nga ginasambit ang ila dalayaon nga mga kinaiya kag dayon na ang ila mga kapaslawan, nga daw indi luyag nga maglamay sa bisan ano sang ila maayo nga mga kinaiya, si Kristo nagasiling nga ginkaugtan nila ang binuhatan sang mga Nicolaitans nga iyaman ginkaugtan. So naugot si Kristo sa mga Nicolaitans dayon ginkaugtan man sang mga tumuluo nga mga miyembro sang iglesia nga Epeso. Sa versikulo 15, ang mga doktrina sang amuman nga mga karakter ginpakamalaot. Nagagawa nga sila isa ka klase sa mga tao nga ang ilang mga binuhatan kag mga doktrina pareho nga makangililad sa panulok sang langit. Ang ilang ginhalinan nadalahig sa pila ka pagpangbaduha. Ang iba nagasiling nga naghalin sila kay Nicolas, ang Nicolas ta nga taga Antioquia, isa sang pito ka mga diakono sunod sa binuhatan sa versikulo 5. Ang iban nga ginahapanood, ginapatungod lamang nila sa ilang ginhalinan sa iyagid. Agod na matigayon ang dungog sang iya ngalan. Kag ang iban pa, nga mga sikta nagkuha sang iya ngalan gikan sa isa ka Nicolas sang ulihi na nga tiyon. Ang naulihi nga teorya, mahimo nga mas husto nga halin dito kay Nicolas. Nanungod sa ila mga doktrina kag mga buhat, daw mayara sang kabilugan nga pag-uyon nga ila ginahoptan sa isa ka katilingban sang mga asawa ginakabig ang pagpanghilahi kag pagpakikilama subong mga butang nga wala sing labot kag dintukutan ang pagkaon sa mga butang nga ginhalad sa mga Diyos-Diyos. Amo ni ang mga kinaiya or pag ang paglaragway diri sa ilang pamatasan. Muna nga, ginkaugtan nila sa mga membro nga mga buot, mga matinumanon, kaya ginkaugtan man gyapon sila, ang mga Nicolaitans, ginkaugtan man ni Kristo. Ang pagtawag sa pagtalupangod, diri naman sa paghatag sang pagtalupangod, nagahatag si Kristo sa pagtalupangod, nagasiling, siya nga may dalunggan magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga iglesia. Si Kristo gyapon ang naghahambal diri pagi kay Gabriel kag sa ginhambal dito kay Juan. Isa ini kasulimni nga paagi sa pagtawag sang bugos nga atensyon sa kung ano ang may kabilugan sang labing importanteng importansya. Ang amuman nga hambal ginagamit sa tagsa kapito ka mga iglesia. Si Kristo sangyari pa sayo sa duta nagamit sang amuman nga porma sang hambal sa pagtawag sa labing importante nga mga tao, sa iya labing ginkinahanglan nga mga tao nga nagapanudlo. Gingamit niya ini sa pagpatuhoy sa misyon ni Juan, Mateo 11 versikulo 15, ang panggid sang manugsampog, Mateo 13 versikulo 9, kag ang paanggid sang mga hilamon nga nagapahayag sang katapusan sang kalibutan, Mateo 13 versikulo 23. Gingamit man ini nga may kaangtanan sa isa ka importante nga katumanan sang tagna sa bugna 13 bersikulo 9 nga ang may dulungog, marang importante ang may dalunggan kung baga ang may idulungog magapamati kung ano ang ginhambal sang balaan nga espiritu. Butamalon kung nakabati kita aton hatagan sang igtulapangod kay importante katama ang balita or mayong balita nga gindala ni Kristo para sa ila kag subong man sa aton subong. Amo nang dapat aton maintindihan kay may saad, may promesa. Siling ni Kristo ang nagdaog ginasaad nga magakaon siya sang kahoy o bunga sa kahoy sang kabuhi nga nagatubo sa tunga sang paraiso. Amo ni ang hardin sang Dios pamangkot diin bala ang paraiso, diin man nga paraiso.
waigid sing nguliwan kundi ang ini nga paraiso yara ini sa ikatlo nga langit. Kay si Pablo nga nagsulat sa 2 Corinto 12 versikulo 2 nga nagakilala siya sang isa ka tawo nagapatuhoy sa iya kagalingon naging submit sa ikatlo nga langit. So si Pablo man mismo siya ang nagamit lang dito sa 2 Corinto 12 versikulo 2 nga nagakilala siya sang isa ka tawo pero siya mismo to naging pakita sa iya ang pagis pala ng aon ang ikatlo nga langit nga ato dito ang paraiso kag ato man dito nagatubo ang kahoy sang kabuhi nga hatagan sang Ginoo sang pribilehiyo ang tanan nga mga matinumanon ang tanan nga mangin madinalagon. Amo nang sa bersikulo 4 nagasiling siya nga ginsubmit siya sa paraiso sa 2 Corinto 12 bersikulo 4 nga nagabilin lamang sang isa ka konklusyon nga dapat himuon nga amo ang paraiso yara sa ikatlong langit. Sa sini nga paraiso daw amo ang kahoy sang kabuhi, may isa lamang kakahoy sang kabuhi nga ginpakita sa Biblia. Ginsambit ini sing anum kabisis, tatlo kabisis sa Genesis kag tatlo kabisis man sa Bugna. Apang ginagamit ini sa tagsa katiun nga may patud nga artikulo nga ang amo ini ang kahoy sang kabuhi nga nauna nga tulunan sang Biblia o libro sa Genesis kag ang kahoy sang kabuhi sa katapusan ang kahoy sang kabuhi sa paraiso. Suno sa ginsiling ni Apostol Pablo kag ginsulat man ni Apostol Juan sa 2 versikulo 7 sa Bugna nga mo niyang paraiso ang ikatatlo nga langit. Ang tinaga nga gingamit para sa hardin sa Griego nga paglubad sang Genesis sa idin ginsuguran kag ang kahoy sang kabuhi sa paraiso nga ginahambal karon ni Juan sa langit sa ibabaw. Kung may isa lamang kakahoy kagyan to, anay sa duta, mahimo nga pamangkuton kung paano ini karon na nanginyara sa langit. O siyempre, kay diri mo to sa kalibutan sang una. Pero ang sabat, amo nga dapat hindi gindala sa paraiso sa babaw. Pero wala sing posible nga paagi nga ang pareho nga lawas nga hamtang sa isa kaduog nga mahimo nga mahamtang man sa isa ba kundi paagi sa pagdala dito sing lawas nun. Kay sa tutuon lang, ang kahoy sang kabuhi pagkatapos nga nakasala si Adan kag si Eva kag nagadamo na sila, nagabata na sila, ginsagmit, ginkuha sa Ginoo kag gindala dito sa langit ang bag-o itong ilang agardin sa una na sa pagtugot, pagtindog pa o pagtuga pa sa kalimutan at itong garden na tinlo o putli kay saway pa sila magkasala. Kayway naman dito nakasulod na tao sang nakasala na si Adan kag si Eva kay guardiado naman. Di ba? Manang may guardia naman. Manang ang kahoy sang kabuhi nga ang paraiso ginkuha gikan sa duta pagato sa langit. So may isa kamaayugin nga rason sa pagpati. Sa mga komento sang komentarista sa sining punto nagasiling diri ang mga komentarista nga aton ginkuhaan sa mga references ang buhat sang Dios sa pagtangdo sa mga kerubin sa pagbantay sang dalanon sang kahoy sang kabuhi sa Genesis 3:24 sa hardin sang Eden subong man nagapakita hindi lamang sa isa ka aspeto nga nagapakita sang judicial nga kabugat kundi sa isa man nga nagapalinton sang isa ka saad nga puno sang paglugpay. Ang bulahan nga pulianan nga sa diin ang tao gintabog wala sing katubtuban bisan sa kahapayan kagin biyaan sa kalaglagan apang ginkuha gikan sa duta kagikan sa tao kag gintugyan sa pagatipan sang labing himpit ng mga tinuga sang Dios agud nga ini sa katapusan mapasaguli sa tao kun sila matubos na ang Bugna 22 versikulo 2. Ang hardin subong sang naglumtad ini antes ini gintanom o kun ginpunihan sang Dios nag-abot sa idalom sang sumpa kaangay sang nabilin sang dutanon apang ginhilway kang kaglangit nun gintugyan sa mga kerubin. Ang matuod nga ideal nga paraiso ginabadbad karon sa di makita nga kalibutan na gintukod sa balaan sang mga balaan sa tabernakulo ginhatag na sa katauhan sang Israel suno sa sulundan nga nakita ni Moses sa bukid sa Exodus 25 versikulo 9 kag 40. Sabong ang gintubos
Sini nga kagulingon sa ulihi, magapanaog sa duta sunod sa bugna 21 versikulo 10. Muni ang komentaryo nga aton ginabasa kay John S. Curtis of Courts Manual of Sacred Host History page 50. Sa nagdaog niyan, kinasaan ang isa ka pagpanumbalik nga magalakip sang kapin pa sang sanadula niyanan. Hindi lamang sa mga nagdaog sina nga kahimtangan sang iglesia, kundi sa tanan nga mga nagdaog sang tagsa kadag-on amuman ang saad nga ginhimo, kay sa dalagko nga mga padya kag sang langit wala sing mga pagdumili. Muna nga mga tagpalamiti kamo nga nagapamati sa aton, mga kauturan, mga kabyanan, aton nga tinguhaan nga kita mangin isa ka manugdaog, kay kita makaangkon sang dalan pagadto sa kahoy sang kabuhi, makaangkon kita sang pribilehiyo sa tunga sang paraiso sang Dios, kag makaangkon man kita sang padya nga indi na mapatay kag indi na matigulang. Amo na ang pinaka nami nga din promesa sang Dios para sa tangan tanan nga mangin madinalagon. Ang panahon nga ginasakop sa sining nahuunang iglesia sa iyang periodo, mahimo nga kabigon nga amo ang panahon halin sa pagkabanhaw ni Kristo tubtob sa katapusan sang nahuunang siglo, o kon tubtob sa kamatayon sang katapusan nga apostol nga amo si Apostol Juan. Amo tamalon sa ginasiling ko nga ina nga halin sa tuig 27 or hasta sa pagkabanhaw ni Kristo sa tuig 31 hasta sa tuig 100, amo ni ang period sa iglesia nga Efeso. Amo na ang dapat natong tandaan. Tandaan mo kuturan nga may gintigana ang Dios nga isa ka paraiso, isa ka tawag ni isa ka garden, pero hindi lang na amo kundi isa ka bag-o nga langit, bag-o nga duta. Amo na nga tistingan ta naton basa ang ginahambal sa propesya man ni Isaias. Suno sa versikulo 7, balikan naton ang Revelation 2:7. Nagasiling ang may dalungan magapamati sa ginasiling sang espiritu sang mga iglesia, ang mga nagadaog hatagan ko sing kinamatarong sa pagkaon sang bunga sang kahoy sang kabuhi nga ara sa paraiso sang Dios. Amo ni ang isa sa pinakanami nga promisa nga may ara kasiguruhan ang mga tumuluo sa panahon sang mga apostoles halin sa kay Kristo hasta sa nagkalamatay na ang una nga mga tumuluo, kag hindi lang sa tanan. No, hindi lang sa tanan sa ilasang una, kundi hasta man sa aton tanan subong, ini nga ginhatag nga panglaom nga promisa nga man. Kay nakabalo na kita nga si Kristo mismo nagahambal nga sa balay daw nga sa iya amay may madamo nga mga puluyan. Magkadto siya agud sa paghanda sang duog, lugar, duog para sa aton, para sa ila sang una-unas tanan. Di sa aton man subong kay ini promisa, hindi malang para sa mga apostoles. Kag kun makalakat na daw siya kag maghanda sang lugar para sa ila, siling diri magabalik siya kag dalhon niya sila dito. Agud nga kun diin daw siya dito man ang mga apostoles, amo ni ang kay siyempre sila man ang ginhambalan, pero dumdumunta nga sa pagbalik ni Kristo ang tanan nga mga nagahulat sa iya mag-ulupod halin pa sa kay Adan hasta sa katapusan nga maluwas sa pag sirado na sang kaluwasan. Kay may katapusan ang kaluwasan mo? Kay si Kristo ang nagpromisa nga kung ang ebanghelyo ma waragwag na sa bilog kalibutan. Ang matutuod nga ebanghelyo sa aton subong, kay damo man nga waragwag sang ebanghelyo tani, no? Damo man nga wali, damo nga panudlo, pero nga ang hasta subong, way pamangyapon matapos. Kay may ara espesyal nga or pinasahi nga kamatuuran para sa mga tao subong nga
Wala man gindala nga mensahe sa mga nagamensahe. Muna nga si Kristo, nagasilindiri nga, hindi pagtugutan tani ang tagapustag ipusoon nga magkatublag. Nga man kay siling niya, kung nagatuo sila sa Dios, para sa ato nagatuo man kita sa Dios, nagtuo man kita sa iya, nabahalin siya sa langit, kag Dios man siya nga nagpakatawo, kag siling niya nga masabalay sa iya nga amay, may ara puluyan. Kung hindi pa, sini ang ginambal nga muna nga, kung hindi pabangon sini, hindi tani siya magsaka, dito agud nga, iaman. Na? Iaman siya sang isa ka duog. Magkadto si Kristo agud sa paghanda sing duog para sa tanan. Muna nga, kanami nga, nga promisa. Kag kung makakadto na siya, paghanda na siya sing duog, magabalik siya kag batunon niya ang tanan nga maluwas sa iya kagulingon. Agod nga kundiin man siya ato man kita kung malakip kita dito. Amo nang importante nga samtang si Kristo nagaprepara dito sa langit sang isa kaduog. Ang mga tao diri sa kalibutan dapat magpreparar man. Sa kaugalingon, agod mangintakos sa pagtiner o pagpuyo dito sa amutong duog nga ginpreparar. Balaan ang duog, balaan ang Dios, balaan man ang mga manugtunda, hindi pwede na makatiner, makapuyo dito ang mga hindi manginbalaan. Manang importante nga aton maitindihan. Kasi si Kristo nagasiling na pakabalaanon ang mga tao pagis kamatuoran kag ang iapulong amo ang kamatuoran. Suno sa Juan 17, versikulo 17. Huwag naman kita sing tiyon, tapuson anay naton sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumulog sa inyong manalaluklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig at patong bayt kumahay. Maraming salamat po Panginoon sa inyong banalang mga salita na aming napag-aralan. Nawa ang mga moral lesson aming maunawaan at may sasagabuhayan ang kinakailangan. Upang kami ay makapaglingkod sa inyo ng may katapatan, pagpalain mo ginagamit na impilan Q5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokomel Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani sa impilan pong ito. Maging tapat nawa kami sa inyo upang maging karapat-dapat sa lahat ng mga pagpapala. Patawarin lamang niyo kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Mipinihisus. Amen.

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
7: Gina Cano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
9: sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagkoginapat
0: siya. DTX 500. Mighty Seed, ang alkaline ng

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang ga sagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod dali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend food superman for men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
8: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio. Hot.

0: sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay,
11: DTX 500,
12: masaligat,
11: epektibo,
12: DTX 500,
11: DTX 500.
13: Q7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: mga? High blood gid ko.
14: Ano sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
16: DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na maitom ang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipino.
24: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala nagidya
25: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
26: Muling binuhay mo
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
28: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian akong asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyo bigyan. Nanula ko ang kukul. Mayo Meat at DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
5: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
7: News FM.
14: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
15: D3 Bio.

0: Crescencia, no kampupot, ma'am.
1: Pilang edad?
0: 18, ma'am.
1: Anong obra?
0: Tricycle driver, ma'am.
1: Single?
0: May sidecar, ma'am. Eh, hambalang ni tricycle mo. Lang ka.
2: Hey, my galing niya, wanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News.
5: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
6: Attention sa mga pangyara migraine.
7: Okay.
6: Paano ang D3 Bio makabulig sa migraine?
7: Ang migraine is basically a chemical imbalance sa aton lawas, no? Sa aton brain, may ginatawag nga glutamic acid or glutamate. And glutamate is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid. So basically, kung gusto mo nga away ka migraine, dapat balance ni. Kasi kung magnubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapuslan, no? Pero kung ang imo glutamate tam-an naman kataas, tam-an naman ang imo hyper-excited ang imo brain. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors, ha? Ang pain mo na nabatsagana is ara sa imo cremium, no? May mga sa imo pia matter, sa imo dura matter, da mo yung mabatsag, da mo may pain sensors.
6: Magkining pa sir boy, ang brain di ka batsag pain?
7: No, why?
8: Ginaopera, ginakihad, gina na doon.
6: Ang singa nung katig, agid ulo mo.
4: D3 Bio.
7: And another thing, ang D3 Bio has ketones, no? Ketones are usually amunin siya gatinlo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit. Research shows that beta-amyloid plaques or amyloid plaques, no, the hardened plaques in your brain also triggers what you call migraine. Hindi lang migraine, it could proceed to Alzheimer's, to dementia. Si D3 Bio ginawaslik na. Ginakuha na tanan nga.
6: May nabasan ko nga researcher boy. Tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine lang kung paano ang D3 Bio makabulig. Si D3 Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, maximum ang absorption, kay siyempre upod na niyang vitamin D, bid BCO, kaya niya. Number one, masolusyonan niyo ang number one niya cause. Magnesium. Kaya ma-absorb ang magnesium because of the BCO.
7: Correct.
6: Diba sa ngunan? Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
8: So, doon na. Point 2 na.
6: Point. Sulbad ng imong magnesium. Absorption. 2 points. Number 3. Paano ang D3 Bio makaproduce ang damo nga B-complex?
9: Through probiotics.
6: Padamuon niya yung probiotics sa D3 Bio. Din ma-produce ang probiotics sa B-complex, especially ang B2 kag B6 or boy, sulbad ang migraine.
8: So perfect food supplement for migraine ang D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: The serotonin level,
9: happy
6: ka pa. Kinapadamo niya. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, ga-atake ang ano ang migraine.
4: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: So, importante, gid sa D3 Bio. All of those health benefits kaya ginimensyonan ni Dr. Ramil, ni Sir JP, would you believe paaman na sa D3 Bio?
6: Wow, grabe.
8: Oo. Kaya yung number one niya, ano ganyan, Sir Boy?
7: Ang yung number one niya, it kills your virus.
8: Virus handler siya yan.
7: Virus handler. It kills bacteria, it kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits ng D3 Bio, kadamu-damu gid.
6: Kung nakainom ka D3 Bio, Sir Boy, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis nga stage.
4: D3 Bio.
6: Saan namangin ketones ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hasta sa kasimana, wala ka na kaon carbohydrates.
7: Correct.
6: But in D3 Bio, no need na nga mabot ka. Himuuna dahil na niya ketones.
4: D3 Bio.
6: Sa sabat ni Sir Kevin, dapat mainom ko gali sa ano sa akon nga D3 Bio before ko matulog.
7: Correct.
6: Para pagkaaga, mahimo na to siyang ketones.
8: Kaya, oh, while ka natulog ka.
6: Pag inom mo, hindi pa na ketones mo. Munulaw rin pa na.
7: Munulaw rin pa.
6: Munulaw pa pa na to malagaw-lagaw pa na anay sa imo ano sa ikagaw mamatay mangita kagaw din kakagaw kay patyon ta ka amo na si di tribayo mo pagkatapos ging kapoy na siya libot ma change to kuan siya kiton so pagkaaga sir boy
9: energized ka but energized ka nagniwang ka pa
6: so amo na bintaha kung kuan ka pala inom ka ano na di
11: tribayo
12: di tribayo
13: ato sir ko sa karadyo announcer kung kaysa nakagadulaan ako sa resistensya nagaluyaan ako pamatsya isa na nakabulig sa akon amo ang D3 Bio with the VCO nadula ang ginabatsyag sa lawas
12: D3 Bio ang D3 yung may VCO ang VCO yung may D3 mamakal sa mga butika D3 Bio Health News D3 Bio
14: ako si Karen nadamog isang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis nagtry ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis
12: D3 Bio ang D3 yung may VCO ang VCO yung may D3 mamakal sa mga butika D3 Bio with VCO
15: ako si Darlene isa ka full-time law student mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio amo ini ang akon nangin sekreto sa law school
12: D3 Bio ang D3 yung may VCO ang VCO yung may D3 Bio
16: kabalik-balik sa CR kinadiarrhea Maxform Biotics gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea sa Spore Biotics dasig ang alibyo mag klinika Spore Biotics na Spore Biotics naging ukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka sa klinika Spore Biotics you're always in good health
17: fat deliver DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
12: DTX 500.
18: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In two times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
12: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
19: Ako si Mimi.
20: Dali kasi napit akong tuhod.
19: Arthritis na gali.
20: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
12: Mighty C, epektibo, garantisado.
22: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
22: So una,
23: mag-ed ako sa akong body odor.
22: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
23: Pero subong,
22: sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
23: Kag naghamis, kag nagputi, ed ako nga panit.
22: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
24: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun. Magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend the food superman for men.
26: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
12: Extend food supplement for men. DTX 500.
27: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
28: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
27: Salamat sa DTX 500.
12: DTX 500. Bakal sa mga butika.
29: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio!

0: 5 Galingawanta.
1: Okay, class. Ang aton subo nga subject amo ang English.
2: Yes, ma'am.
1: Oh, Juan.
3: Yes, ma'am.
1: Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
3: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
1: Ay, nasiga na, Juan! Ano sa English? Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad!
3: Kwan, ma'am! Da wak-wak, wik-wik, wak-wak!
0: Hey, my galingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ka na papagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
5: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Garantisado.
5: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya
5: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C
12: mabaka nga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
14: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulog City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
5: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mamasaga butika.
5: DTX Coffee Mix.
17: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gan. Ni kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
1: Mag Clinical Dairy Fresh
18: para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinical Dairy Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinical Dairy Fresh
18: para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
5: Ang labahan.
7: Nakasukoy na.
5: Ang uniform ko.
7: Naplanta na.
18: Ganito ako.
7: Tigasi.
18: Tigalapa.
7: Tigasay.
18: Plansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
7: ang extend.
18: Supplement for men.
7: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo?
8: Yes, darling. Come to mama.
2: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy at stamina
20: para sa tigasing performance.
2: Extend Food Supplement for Men.
21: DTX 500.
22: Ako si Arlen Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
21: DTX 500.
12: Mapakal sa mga butika.
21: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
23: Memory Advanced Syrup.
21: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
21: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sa UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon,
21: mag-inom sa Eye Care Gold.
24: Kag patuluan ang mata sa Eye Care Drops.
21: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
3: D3 Bio!

0: siyang murto?
1: Bao, anak. Wala siyang murto. Nga amo na yung mga ginapamangkot mo.
0: Tikayambal sa ako ni Yaya. Mayara ako ng murto.
1: Ano, anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak siyang Yaya.
2: Hey, hi, Kalingawanta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Bayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matatags mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Co-wex ko palang kapag inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
5: D3 Bio! Ang D3! May VCO, VCO, yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtanggap.

0: Natugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
11: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
12: Hi, Tennis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Tennis.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
13: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor. Normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon Kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
14: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
18: Basta.
14: Ano na yung interval?
2: Maedukar ka pa.
14: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Sa inyo tanan, welcome na sa programa Mga Informasyon sa Ikaayong Lawas. Tani, nainom nyo na ang inyo daily supplementation sang DTX 500, Mighty Sour Pure C, and D3 Bio. This power trio combination would really help you. DTX 500, nagabulig hindi ka dali magtigulang, hindi ka magbalati anon. Ang imo mga cellular, down to your cellular levels, ang bulig sang DTX 500 as your cell guardian kay super antioxidant ini. D3 Bio naman, nagabulig sa imong immune system by attacking the viruses, firsthand, no? Bacteria, fungus, candida, yeast infection, tanan kayang-kaya sang D3 Bio. Plus may Mighty C or Pure C ka na nagabulig sa imo immune system sa pag-boost sini, pera kasang immune system mediation, hindi mag-overreact sa immune system, kag hindi magmango. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon ha. Ano blang papel sang antioxidant sa viral infection? Let's talk about it later on. Kaupod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Sulwetag, Dr. Ramil.
20: Sa tanan natong mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikayong Lawas.
19: Sa aton DTX 500 Health Alert, istoryahan ta ano bala ining glandular fever or mononucleosis. Nakaagi ka na bala nga daw nagluya ang lawas mo sa pagkalawig? Nakaagi ka na bala nga ginsore throat ka sa pagkalawig? Kaagi ka na bala nga nagsakit ang imong tonsils sa pagkalawig? Nga minano mo ka antibacteria antibiotic, hindi maayo, no? Balo ka mo, may ara sang kosang sore throat, tonsillitis, fever, nga hindi saya bacteria, no? Virus saya, no? Ginatawag naton nga kissing disease, no? Kay balo ka, ang paglaton sini, number one, sa paghalok gidya doksam, lips to lips gidya, hindi ako sila nga droplet, direct lips to lips. Ang nami sini sa iya doksam, Dr. Ramil, Sir Boy, hindi saya dasig makalaton ining klase nga virus. Ini siyang ginakos ang Epstein-Barr virus o kon EBV. Ang mononucleosis, ang iya sining viral agent is Epstein-Barr virus. Ang nami siya, hindi siya dali iya maglaton. Mga sila nga maistoryahan. No need mag social distancing, ah. Hindi siya maglaton. Halok, gidya doksam. Halok. Amun yung iya yung kuhan. Amun yung iya yung mode of transmission. Exposure sa nagaumo.
20: Nami na, no?
19: Ha?
20: Nami. Kay,
21: nami pala
20: kung may amo na ang kuhan, mode of transmission.
19: Hindi na tayo maghalokan na ito. Kaya kung may kontra ka, halokan mo na lang.
20: Oo. Dam na. Halok ni Hodas.
19: Halok ni Hodas. So ginatawag ini mononucleosis o kon mono, no? Ini siya ang nagalawig sang duwa tubtub tatlo ka semana, kapin pa hindi ka protected. That's why diri nagasulod si DTX 500. No, lawig siya. Symptoma again, high grade fever, severe nga sore throat, hubag ang glands, ini blang liog mo, ang mga bagay-bagay sa liog mo di naghinubag. Ga pala nga apoy ka, ang tonsils mo kasakit, ang liver mo doksam ginatake niya kag imo nga spleen. Now, paano tani? Long-staying ang virus nga EBV. Kung pigaw sa immune system, kung pigaw ang liver, kung pigaw ang bantay sang imo nga selula, ini siya ang nagalawig, no? even tinuig, Sir Boy, mm-hmm. ang ining Epstein-Barr virus, tinuig. Mm-hmm. Lawig siya kayo. So, paano makabulig ang DTX 500? No? Target sang EBV or Epstein virus ang cells sang mga gland sa liog, sa tonsils, liver, kag spleen. Amog niye target. Now, ano bala ko maghubag imo liver? Parang dalag ka eh. Una lang sulo sortrot papabayaan mo pati liver mo kag spleen tirahon niya kaya mo niyang paborito yung side of infection unlike coronavirus no
18: TTX 500
21: ako si Herminia Titong 53
22: tilang imo blood sugar sang una
21: sobra 300
22: sang pagbakal mo sang DTX 500 paano mo iniginainom
21: nagainom ako aga 2 sang sa gabi 2
22: so 4 ka kapsula sa isa kadlaw
21: oo
22: mga ano nakadugay ka naginom
21: mga sobra na isa ka bulan
22: nakapacheck ka na sa imo blood sugar
21: oo
22: anong resulta pila na?
21: Sobra na lang 100.
18: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
20: Pero kung imo liver healthy, puno sang antioxidant, di na niya kaya ko niya. E once nga ang antioxidant, ganari sa imo liver, daw isa na kabalay nga kongkrito kaysa balay lang kuan lang.
19: Huyang.
20: Katagpi-tagpi. Oo. Pag concrete or healthy katama imong spleen, imong liver, tungod kay puno sang antioxidant pala inom giga DTX 500 pala kaong ka prutas pala kaong ka gulay kay inom ka sa imong mitc mas resistensyado siya kag protektado siya agin sa nga klase nga mga virus
19: so kun wala ka nagabisyo wala kaga pula wala kaga inom wala ka, hindi ka pala kaong tamis hindi mo na kinanglan ang DTX ah pero kun amo ning imo nga mga lifestyle gapulaw pala kaong tamis pala kaong kanon pala inom soft drinks
20: di makasin nga kagaw
19: baldagid.
23: Kinanglan mag-DTX. Kinanglan
19: mag-DTX. Liver ka ng adaan, birahon ka pa sang sinangakagaw. So, kinanglan mag-DTX 500. Kay suno sa study, may ara sila ginimo nga study, Sir Boy. Ang mga ilaga, ginbutangan nila sang influenza virus. Nakita nilang atong mga ilaga nga kulang sa innate antioxidant. Nga ining ginatawag na ito nga glutathione. Ini siya ang mga pigaw ang ilanga bato sa influenza. After ilaga, nagsailo sila sa tao, Dok. Sang gitistingan nila mga tao, yadtong kulang sa supplementation sang tawag na ton nga
20: mga antioxidant.
19: Antioxidant including ascorbate. Sodium ascorbate.
20: Di may tisig at pyrosine.
19: Ascorbate kitang nabutang ha. Idalauntan lang ang alpha-tocopherol o nang itawag nga vitamin E. No? Ba't di kita focus sa ascorbate kag
20: antioxidant?
19: Sus, Diyos, may ang ilang infection, Dok. Daw wala lang, dogin pahid lang, asymptomatic, wala gid maanong isa ila liver, wala ang spleen, wala ang tonsils, igo lang naghubag kagamay, ang nadula. Because ang ascorbate or sodium ascorbate, ining alkaline nga vitamin C, which is mighty C and pure C,
20: ulahin na ganyan nga research.
19: Oo.
20: Antioxidant? Tapos ascorbate.
19: Oo.
20: Dami pa yung butangan mo di tribayo eh. Galing kayo daw naulihin lang na nila goro research. Pero ang antioxidant, grabe magprotekta sa imo selula, sa imo organ. Kaya masaling ka antioxidant, kung sa salsalon bla, daw pinta. Kung sige mo pintahan ang salsalon, dugay tuktok mo
23: matutukan.
20: Kung sige ka inom antioxidant, suplemento, sige ka inom DTX, sige ka inom mighty C, sige ka inom pure C, dugay tuktokon imo lawas. Meaning pa, hindi ka dali iya magbalatian.
19: Ang gwasi ni Dr. Salakyan, bla? Ngang Salakyan mo, gimbutangan mo wax, kitabunan mo, nga minano nga ulan, ulan, init, yabok, hindi iya maano?
20: Pahidan lang, kag-iwax naman liwat. Meaning pa, pag inom mo antioxidant subong, mainom pag ka antioxidant buhas, mainom pag...
19: Simple. Alangan man ka isa-isa ka to, isa ka lang mangwak sa lakyan. Sige-sige. Proteksyonan ang silyo lang, hindi madaot sa kagaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, which is sodium ascorbate, amuning target sang research, and of course, mag-D3-Bio.
20: Kaya kamalaw ka, Sir GP, kagaw, bakterya, fungi, parasites, isang nasa rason nga dali tagatigulang.
19: Usto.
20: Kung hindi... kung kulang ang imulawas ang antioxidant.
19: Ina kung tigulangon niya lang.
20: Kung kulang protection. Ina kung tigulangon ka lang.
19: Iban pat yun kagid.
20: Di bisan rin lang ta sa kuanbla ng hinahinay matigulang. Di okay, ang sabat sina iya. Dira na ta. Sino mang gusto man kuanman mapatay dali
19: gusto man. Gusto na nga, Dok. Makita mo, Dok, ngay mga kaedad naton. O saan nga pamati? Ilan taon yung mga kaedad nyo? Nga, kis ang ikaw, mas tigulang ka pa sa imong. Itubo mo lang kami. Nga, mas tigulang pa ko.
20: I-review ang lifestyle. I-review ang ginakaon.
19: Kay wala sa antioxidant.
20: Correct.
19: Palabisyo. Oo.
20: Try nyo. Di ka mo perde kung gaino mo dito X500. Gaino mo may TC or PRC, try nyo. Gamay nga bagay, pero dako nga investment sa imong health. DTX 500 kagmay.
19: Si Gineto si Irap lang na edad.
20: Oo,
19: pro.
20: Pero nakapila na.
19: Si Irap.
20: Oh, nakapila na.
1: Tiyo, ganda si Gineto.
19: COVID pa sa Japan na taon. Oh, si Ding Taladico lang saya. Sige. Alright, so again ha, amo lang nang aton pamato sa mga infection, labi na kung kagaw. Mighty Sure Purecy, DTX 500, D3 Bio. Kung ngaan, explain na namon sa inyo. Now, ang baho sang ilok, ti bulubudlayan ginagurong Mighty C. Dapat ano gani sir boy?
3: Ang baho ilok gatag na stress, oxidative stress.
19: Ilan na ikaw?
3: Sa tupad balay, sa tupad mo sa jeep no. Mm-hmm. So dapat with klinika diyo fresh kagid permit no.
19: Usal
3: ka di usa ah?
19: Ang sekreto kuno kontra si ka drive kag damo ka pasahero, hindi ka baho ilok. Kanya ikaw lagi sa una, mambal pasahero. Hindi lo ko da sa dason lang ko. Ya una ko, ya ikaw lang da.
3: Hulaton lang matapos ang hangin maglabay ang pagsakay no. And anyway, Clinica D-Fresh will give you 48 hours of protection sa underarm mo no. So kung mag-opisina ka, magkadto ka sa obra.
20: Pero hindi sir boy magbutang Clinica D-Fresh kung wala ka kapaligo.
3: Maligo
20: ligo ka na ikagamit ka Santon Plus
3: herbal soap. Mabula, mahamot, kakaswang punggod kag mga acne da sa imo ay guya with Santon Plus herbal soap with VCO man.
1: Di na palumok ang kutis ha. Ginakakas ang punggod. Bawas ang TL, pwede mabuligan.
20: Pero nami early in the morning, sir boy, ang suggest ko, especially kung wala ka blaga pamahaw, wala ka pamahaw,

0: Nami ni siya kay ang imong ang premise ni Doc Aina kun nagway kaga pamahaw.
1: Mm-hmm.
0: Kay nga ang ditribayo gimbutang mo we already be your source of energy.
1: Yes. Oh, kung wala kaga pamahaw, wala na problem siling nila nga breakfast is the best meal of the day. Yes, kung grabe ka pa sana pa trabahoon kinahanglan na siya. Pero ang brain gid ya, kung gusto ka kong brain worker ka, no? Ang pinaka the best mo is the ketones from ditribayo.
2: Correct.
1: And DTX Coffee Mate.
0: Maestra ka, ga-review ka, teacher ka, kinanglan mo na.
1: Ang imo nga DTX Coffee Mix, buo-buo ang duha ka soft gel.
3: Duha ka soft gel, ha? So, amo na ang formula sa bulletproof, super bulletproof coffee, no? DTX Coffee Mix,
1: premium. Or DTX Premium. Or Rayo Coffee Mix.
3: Rayo Coffee Mix.
1: Pwede na.
3: Guntingan mo sa duha ka soft gel nga D3 Bio, complete na ang imo power, no?
1: May ipapagin nga sikreto, Sir Boy. Di ba ang DTX 500 plus Mighty Sir Pure C, ga-anti-aging? May dugang pa nang mas ga-anti-aging ka, Sir Boy. Kamu ka, no? Magpa-massage once a week lang.
3: Once a week lang.
1: Gamit
4: Santon,
1: sa...
4: Santon plus herbal oil.
1: Santon plus
3: sa balan, herbal oil. Pamatik mo na sa balay. Ang balay ni Doc, ma-massage ko once a week.
1: Sino ma-massage si Chappie?
3: Chappie.
1: Hindi, pa-massage ka na sa iban. Pakapoy-kapoy yun mo, gini mo, ano? Imo nga, Mrs. Sir Boy.
0: Ano, hindi kayo once kin massage sa Doc, ang oil. Ang mga ingredients ng Santon plus herbal oil, ang antioxidant, malalusot sa panit mo po. Sa mga skin pores mo, no?
4: Ang yung ABC, o, gid.
0: Oo, dito, gid.
1: Tapos, after mo pa-massage, may nung pagiga-extend.
0: Circulation
1: pero kay engineer amo niyo before na siya sang iyang activity
0: extend sanay
1: gainom na siya kwan Rayo Coffee Mix or DTX Coffee iba hindi ni tribayo ang ginabutan niya
0: extend ya
1: extend
4: grabe sikreto ni engineer amo na galing
0: iba ka engineer ha iba ka
3: sikreto sa mga barako
1: kaya once nga di ba init ang DTX Coffee Mix kag butan mo extend mas dasig pa kung gainom ka bi DTX ng extend Sir Boy kung ang lagans dugo mo is 200 km per hour pero kung ihalo mo sa DTX Coffee Mix
0: champion
1: 500 km per hour mo
3: gasumpit
0: kaya namin ginabala ko na agad dok ng inon mo init basta ay man ang tubi
1: dapat ya warm gid ang una introduce mo sa imot yan amo nang hambal sa kwana mga expert should be warm ang una introduce mo sa imo dyan. In the ice cream, hindi bugnaw, kay gadugang pa na.
0: Hindi alo-alo.
1: Try bala nang kwan ka, tugnaw nga pa na, ga-chill ka. Imnis ang bugnaw, kay dugang pagit ang kwan. Pero kung imnan mo init,
4: kakasang tugnaw?
1: Kakasugnaw mo.
0: Kanami.
1: Dumduman ko, isa ka registration sa Mindanao, Sir JP. Invite program. Nano, grabing kudong ko.
0: Pag naugin dyan?
1: Pero di aircon. Kulang aircon. Tatlo ka aircon ang ilang studio. Kung nano nila man. Ubra din man. O ipang praise man nila ila angkor man. Pero dugay-dugay, gintunulan ko isang init ni tubig. Pag inong ko init tubig, dula.
4: Kakasuntog na.
1: Namigaman. Amo ng sikrito engineer. Ga 500 km per hour ang circulation sa dugo. Kaya gainom DTX Coffee Mix, buuan pa niya extend.
0: Kung sa mga diesel pa preheating.
1: Sir Boy.
3: Aha.
5: DTX 500. 27 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pag kuan sang DTX 500.
6: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
7: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500. POC, ang alkaline ng vitamin C.
9: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka POC. Nakairan ng galingin ang ulo.
7: POC Vitamin C. POC, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sino yung mga pasyente?
10: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang POC, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
7: POC Vitamin C.
2: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Front.

0: Midtown Hotel,
1: Ilu Ilu Siri,
0: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Roa Siri,
0: Atubang sa BLDT McKinley Street,
1: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Kalibo,
1: Reventor Building,
0: Osmeña Avenue,
1: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: San Jose Antique,
1: Wan Tiong Building,
0: Barangay 8 Bagumbayan,
1: fronting kay Sano Mall,
0: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
1: Kulasi,
0: National Highway,
1: kilid sang LBC,
0: Klinika Alternativo Medicina,
1: Kabangkalan Branch,
0: located at ACM Building,
1: Texas Street,
0: Corner Bread Box,
1: Kabangkalan Public Market,
0: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City,
0: Radyo Bandera Compound,
1: likod sang Pag-ibig Office,
0: and
1: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Bacolod City,
1: Ernai Street,
0: fronting Paglaom Sports Complex.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, sige, istoryanta subong ang... ano bala ang mabulig sang D3 Bio nga hindi kaya sang ordinary D3 para sa may mga diabetic neuropathy? Let's talk about it with Sir Boy Sulweta sa talk nito.
3: Ano bala ang neuropathy? Amo ni neuropathy ni, amo ni siyang ginamatsakta. Ay, dugaman, wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may katuslok-tuslok. Ang akong puntas ang kamot ko, doon may dagagom. No?
2: May kakama nga subay.
3: May kakama nga subay.
4: Ang lahat na matabo, Sir Boy. Kung hindi nakabatyag ang imo ano.
3: Amo na ang lain sa
4: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
2: Natunok na ko.
4: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
3: Correct. Number one, gid.
4: Isa malanggid ka paguba, Sir Boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan magstay sa kanya, sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa silula na gahi mo na nagatong.
5: Correct.
3: Waay ginimbinto
5: ang blood sugar ta, Sir Boy, galapot siya eh. So, galapot. Hindi masyado ka-circular ang mga dulungan niya sa pagkaon, di na.
3: Quite
5: so, mapatay na lang ng mga pagkaon, silula nga wise ang pagkaon.
3: Hindi, ma-deliver ang pagkaon. Correct si Doc Sam, mapatay ang silula. Siyempre, our cells is the primary unit sang aton lawas. It needs energy to function, to support our body, no? So, ano ba lang cause ng neuropathy? Number one, number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil, is diabetes, no? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load, yung isa ka virus nga ginmentionar ni Sir JP.
4: Dapang atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
3: Sa nerves, mga Epstein virus, ang virus na taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say adlaw-adlaw ka gainom.
4: Isa paano makabulig ang D3 Bio, Sir Boy?
3: Paano ka bulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic ito na pati asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
4: Kontrolon niya
3: ang imo blood sugar. Paano?
4: Grabe, no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
3: Paano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Ginahinay-hinay niya.
4: I-correct niya ang insulin resistance.
3: Correct.
4: Kung nakainom ka D3 Bio.
3: I-collect, ipanamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Mata maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin, gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
5: Kami pag Sir Boy, kung naka D3 Bio ka, huwag ka gana mag... kaon. Dobusog ka bla. Kung bisan huwag ano ng chan mo.
3: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides yung gahatag instant energy. But there's more to that, no?
4: Kabalo ka, Sir Boy. Ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, Sir Boy, nang manghihi ka na lang sa no?
5: Uy.
3: Hindi mo na makontrol,
5: hindi makontrol,
3: no?
4: Why na? Patay ng nerves nga gakunik sa imong brain kan sa imong urinary.
3: Why na wiring?
4: Take
3: na.
4: Note, ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na, Sir Boy, it's fatty materials. It's
3: correct, no?
4: That D3 Bio, nga may ara good fats, ganaris na siya.
3: Correct.
4: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuwani mo ang nerves, daw kurente, bla?
3: Kurente. Patanta wiring mo,
4: may
3: covering, D3 Bio ang gakover.
4: Tapos sa sulod, ana, may dendrites, and ang isa, axon goro.
3: Axon
4: dendrites. That axon, ang axon, amo nang lagpo nga fibers. Ang dendrites, amo nang Gagmay.
3: Gagmay.
4: Mm. Oh. Mm. Tikong puno ka sang ditribayo, sumanaris ang imo nga nerves, sir boy.
2: Correct.
4: Once nga manaris ang ditribayo pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B-vitamins.
2: Correct. That's the main.
4: Inaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka ga-ditribayo, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung nakaditribayo ka.
2: Nakaditribayo ka.
4: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matakit, expert da ang gwan.
3: Amo na yung ditribayo. Ditribayo.
4: Antibacterial, antiviral, antifungal.
2: Antifungal? Tanan, no? Pati protozoans, no?
4: Ang mga bintaha kung nakainom ka sa ang D3Bio, yung mungin ang pinaka-importante.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: D3Bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
8: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
9: Mabakas, mga butika!
8: D3Bio!
10: Ako si Maria. Mas taas did katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
9: Mabakas, mga butika!
8: POC! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Sino yung mga pasyente?
12: Tomas Susada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
8: Pure C Vitamin C! Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Vermati Andrade. Santo Niño sa Arribalo. Pila na katinuoy. Grabe, mamabot migraine. Kumula. Tapos sa lin, pagamit ko na sa Pure C na lula ang hapon ng migraine.
8: Pure C Vitamin C!
4: Checklist na kami. Now,
2: okay.
4: Nga nga D3Bio gid, hindi kaya mag-plain nga D3.
2: Ang D3Bio with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant effect. Say mo sini nga brain. That this good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain. There was a study the effect of medium chain fatty acids, may nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say, kung mag-inom na ko plain D3, okay lang, nami man ako pamatsyag. Makuha ko man sa init, pero hindi mahatag ni plain D3 nga hindi ako mag-worry, ma-depress, ma-anxiety kung iban nagahikog.
4: Kung D3Bio ka, hindi ka dali mag-ulian nun.
5: Hindi ka
4: kung D3Bio ka, hindi mo dali ihatag imo manggad sa kabataan mo. Bayaan ka na dayo.
2: Correct.
4: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, D3Bio.
5: D3Bio.
4: The MCTs, the ketones of D3Bio, nga wala sa D3. Next.
3: Ako. Okay. Nga ama D3Bio ko over ordinary vitamin D3. There are a 1,000 reasons nga mambal ko regarding that.
4: Pero isa lang ako pangayon.
3: Pero isa lang pangayon ko sa buong. Ang gusto-gusto ko get the versatility of D3Bio. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of D3Bio. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga. Kung may mga pilas ko, gusto ko fast healing.
4: Mga ringworms, pwede na.
3: Butangan ko. Pwede ko siya mag topical oil
5: internal
3: antiseptic sa lawas, no? So the advantage na kung may D3Bio kasi imo kabi sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo siya mabulong pilas man sa sulod, pilas man sa gwa, sa imo skin. That's why I choose D3Bio over ordinary vitamin D3.
5: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sa nangligad, alpha lipoic acid. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
4: Ang alpha lipoic acid, Oksam, siya nang gano ga-recycle sa imo mga antioxidant.
5: Ara sa aton yung lawas, kag
2: washer.
5: Inigaling ginatawag caprylic acid nga ara sa D3Bio. Pwede nga magpadamo sa ginatawag alpha lipoic acid. Nga sa din, mabuligan niya ang diabetic neuropathy. So, malikawan natin ang
4: i-increase niya ang alpha lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin, all your antioxidant, i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa D3Bio.
5: That's
4: the question. Ang caprylic acid, maara ba sa plain D3?
5: Wala.
4: Ara lang sa D3Bio.
3: Sadly, wala.
4: Next, samtang ginabuligan sang ano, sang vitamin D3 ma-process ang antibodies.
3: Mm.
4: Again sa mga balatian sir boy, ti mahimo gina sa kan mo, antibodies for your immunity.
2: Mm. Correct?
4: No? Amo nang obra ni D3.
3: Mm-hmm.
4: Mm. At least matagant kita sang ano, long lasting nga immunity.
3: Mm-hmm.
4: Pero si MCT nga ara sa D3 Bio, ga-serve na siya sang immediate response.
3: Immediate response.
4: Ara ida yun. Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
3: Patay na yun.
4: Hindi na kinanglan pa pamanawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3 Bio, sir boy? Puro sila kinanglano naton. Ang pulis kag ang gwardiya sa imong balay.
3: Correct.
4: Pero mas need ni mo una ang gwardiya sa balay.
3: Mm.
4: Ang D3 Bio may ara both.
3: Both.
4: Active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
2: Double barrel shotgun ang D3 Bio.
4: Meaning pa, kung D3 lang imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
3: Dimulat ka pa sa
4: pero kung gainom ka D3 Bio, may best ka, may bodyguard ka pa, may gwardiya ka pa sa balay, may police station ka pa.
9: Correct. No? Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong yung jawas. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
11: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
11: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. TGX 500.
14: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So wow.
14: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
14: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawas.
9: TGX 500 KK5 News FM. News FM.
15: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga D3 Bio.
18: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
19: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
18: Ang best friend sa mga kababaihan!
19: Spore Biotics!
18: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
19: Spore Biotics!
18: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
20: My family history ba na kamuusang diabetes?
21: Mag-DDX 500 ka!
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-DDX 500 ka na!
20: DTX 500!
21: Ang may powerful compounds
20: na nagapanubos ang imo blood sugar!
21: DDX 500!
20: Garantisado!
21: Epektibo!
20: Aramis
21: mo! DDX 500!
20: DDX 500!
22: Catalina Habagat,
23: anong ginabatsyag mo?
22: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Na namin nagit sa akong nga mat.
16: TTX 500, Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C.
11: Mabakal sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C.
0: ang alkaline nga vitamin C.
1: Sinayda Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, may tisik. Sa isa kasi man nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
23: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyag. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
27: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
28: Kaya subukan ninyo.
27: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh.
27: Available now.
6: Extend food supplement for men.
29: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend food supplement for men.
6: Extend food supplement for men. DTX 500.
30: Ako si Nelson Herrera, sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, ayog ng DTX 500.
6: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500.
31: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.
31: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
6: iCare Gold. Ang superior eye formula. iCare Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
27: FM. News FM.
6: Kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City, 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 1.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Ayaw!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: KK5 News FM News FM D3 Bio.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500. Ito masyon sa barangay
6: po. Ano ginabatsag mo sa ko?
5: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
6: Tumar ko. DTX 500.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O si Lord Dias maglupot, alas tintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mamakang sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule Mask.
17: ginabaskog, mas ginhan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: D3 Bio!

0: Ako sabi ko, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics! Sporbiotics!
3: Ang best friend sa mga kababaihan!
4: Sporbiotics!
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
4: Sporbiotics!
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Sporbiotics!
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibi. Yung dynamic na gitsa akong nga mat.
5: TDX 500, Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
1: Babakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
10: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
1: Extend food supplement for men.
16: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
10: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang
10: DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: DTX 500.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kapanubala ka mo nga may tatlo sa klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carrots.
4: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayo ang akong nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Saling nga, babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Basta.
1: At tayong engineer na.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ba B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daw ay kamo ganang magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sa ganas sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty sea. Kay dira, sigurado manamit gid ang kaon nyo. Magagana, mababalik ang imugana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
5: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
6: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay, isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
5: siyam ka mga babay.
6: No, siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gituag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C or Pure C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mga gitawag psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang pangga lang na. Inabala nga, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi maintindihan.
5: Bati lang sunlog, no?
6: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
5: Alabuton.
6: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuations ang hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightin ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C kung hindi ka gusto magka PMS.
5: Correct kid, Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
6: Sulit-sulit na tanang ginambal, Sir GP, nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX500, MITC or PureC para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
5: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
6: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatugas ang gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
5: Eh, anong bulong sa PMS, Dok?
6: May mga over-the-counter nga medication sir GP, no? Agod nga marilib ang sakit nga mabatsyagan related sa gituag PMS, kaangay sa abdominal cramps, kag pagsakit sa ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total, libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami, magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Gubakid di mo dahi. Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag MITC, no, kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag MITC or PureC kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500, MITC or PureC para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
7: DTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nag-update ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdat ta kamo nga magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
5: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan, ha? Tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala pa ni garilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kag kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag DTX 500 kag MITC ka permi.
6: Kung magmasakit gani Sir JP sa una mga nanay kag tatay ta paimnon true orange.
5: Gusto. Skyflakes.
6: Sa lagali. Ano dapat tud-tud gid nga orange. Kay antioxidant amo.
5: Gusto.
6: Mas kung gabalatian ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga, na generate nga free radicals.
5: That's why palanakit lawas mo.
6: Palanakit lawas mo, ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga, kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka, DTX 500 kag, MITC. Kaya para makuha ni mo ang benefits ng exercise, kay kung sige lang ka-exercise, wala ka antioxidant.
5: Abaw! Palakit, palamanog lawas mo.
6: Oo, gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
8: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos nyo kaon nami, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa bala mga holy men, ga fasting for me, layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra shin, nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamal nga nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga prito, panyaga prito, panyapon prito. That's why ginapra-emphasize din namon for me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban, kundi mag-DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
6: Hindi pwede 30, Sir Boy.
8: Hindi man pwede.
6: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yan ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di, sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay, palakaon cakes, palakaon tamis. No? Amo nang rason nga nga, nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea, kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis. No? Palaugtas pagig ka. So, stressful ka bala. Sila na yung kakatabo nga may problema sa gitong administration. So, permina mo, ginapanog yan nga adlaw-adlaw gininom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kagainom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
9: Wow!
6: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, isang 100 years old. No? Kung na ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
10: Ay, ikaw
6: na. Hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa imo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, ti pa gusto na kamuda.
10: So, kung gusto nyo.
6: Amo na nga, adlaw-adlaw, git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
10: See?
6: Si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
9: Ano yung sikrito niya?
10: Milig sa taguay?
6: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy?
8: Dizzy ko no, dizzy.
10: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 pala ito mo. Uy, ka 19 ah.
9: Kampiyon ni
6: Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasage. Gamit ang DTX Herbal Oil.
10: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buo sang ilok mo. Anong imuon niya, Sir Boy?
8: Maligo kadlaw-adlaw, no?
10: Basic.
8: Oh, maligo, basic, basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: DTX 500!
11: Tapos informasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
10: So good lang nag-inom ka,
11: DTX 500.
10: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
11: Almost 3 months na.
10: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
11: 3 times hindi.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500! 500, TTX 500, POC, ang alkaline ng vitamin C.
12: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala pa may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka POC. Nakairan ng galingin ang ulo ko mong.
0: POC Vitamin C, kag Cellphone Plus.
13: Garantisado!
0: POC Vitamin C. POC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sino yung mga pasyente?
15: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang POC, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
0: POC Vitamin C, kag Cellphone Plus.
13: Garantisado!
0: POC Vitamin C.
16: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Sonsaro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasay City.
17: Gusto ko man, gusto tamantanan,
6: oh,
17: ngamot ka mo.
6: Oh. Wala asing gusto nga baho ilog ang imutupad.
9: Mm-hmm. Klinika huh? Dio Fresh.
8: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sang friendship.
6: Ang kapag nos-nos na ba ka mo? Nos-nos ang
8: term. Nakapaka-swipe-swipe na ka mo na?
9: Nakapaka-swipe ka mo da?
6: Biskan, wala lang nga pang swipe dito, no? Pwede galing mo na pang swipe mo.
8: Mang swipe na ka mo.
6: Swipe sa ilok.
8: Swipe sa ilok. Panang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi kinatawag nga underarm body odor or angsod, no? This gives you back your confidence na may nga ga-apply ka o bra, mumut ka, no? Namin niyang gahag kasi...
6: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
8: Oh, correct.
6: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga kape na tao po kay Sir Eljan.
8: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang kapanami kasing imong metabolismo, kapainit-init kasi imong lawas, may gahugas, may gatinlo, sing imong selula, kipuno sang antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
6: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
9: Oh, may diabetes ka.
6: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
8: Correct.
6: Nami ang DTX Premium. Mm-hmm. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
9: Stevia.
6: So oh, natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
8: Kulain niyan, templada ni engineer, no? Mm-hmm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
17: Ay.
8: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami malang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Sige, ang memories naton importante. Kinanglanon mo imo memories. Especially sa imo nga loved one. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
8: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga, bang nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot po, man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, lang, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkukuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
6: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
17: Oo.
6: Gin-blindfold kami.
17: Ay oo no.
6: May sa tubang na mo may gin ano.
17: Gina Saywardo.
6: Saywar, that's it.
17: Oo.
6: Galain ko mo.
17: Di ba kasi linggitan? Gagay.
6: Daw mag-walk out ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
8: That is called brain conditioning, no?
6: Yes.
8: Amunang epekto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not rely

0: Kung palainom ka di tribayo, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan. Anong natabo kahapon pa? O anong natabo sang bata pa sila? Amo na yung nakanami kung adlaw-adlaw ka gainom di tribayo. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang ka na. Di tribayo lang na.
1: Ang di tribayo hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidancer boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon nga may ara sa ginatawag glucose nagakadtugid sa aton nga brain sir boy.
2: Correct.
1: No? Tungod sa ginatawag glucose may ara ginaya sa latak. Mm-hmm. No? So, nami iya ang ditribayo kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga ginaprevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain sir boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka Alzheimer's disease sir boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao sir boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, sir boy, no? Kung may ara kita sa natawag Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, sir boy, MCT halin sa D3 bio, sir boy.
3: Kampiyon, no? So, duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipatun ka. Una, ang beta amyloid plaques, nga ginambal ni Dr. Ramil, nga ginambal naman ni Dr. Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambal sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
0: So, amo na sir boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang sir boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imong mga probiotics sa intestine.
3: Grabe mo, kabalong mga
0: metabolic. So, once nga nami imong mga probiotics, imong mga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, sir boy, amo na ang nourish sa imo no brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga utupadji. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
3: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinloan
0: niya sa imo brain. Hmm? Wala na glucose, sir.
3: Wala na glucose.
0: Bahuay na siya.
3: Bahuay na siya, no?
0: So, wala naman sa imo on. Mm-hmm. Pangkakuno na lang niya dahang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinloanan niya. So, dira ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom D3 bio, abini mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TV. Oy, ang palainom gali D3 bio, mas gatalom, ga sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung lolo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang panimisis ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, kuhan ang lingon sa ulo ko. Nagdubo na ako ng blood pressure.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat, ka. D3Bio!
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. Pure C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Silisi si Masa. Ang gimara. Ang balang doktor, sakit ko. Kidney. Yun, may high blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo na ang nabatyag ko.
0: Pure C. Kag Santhon Plus. Epektibo. Pure C. Vitamin C.
2: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
3: Para sa dugang benefits ng D3 Bio.
4: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gituag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10 isa ni ka antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini madamage. So, makabulig ni siya sa imong nga gituag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga maabsorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini maabsorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
5: Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mga bagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sa hormone yung natawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
6: Unta ta kaon.
5: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
6: Buhi ng kutsara.
5: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog, Sir Boy. No kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini i-compare naton sa gratuwag long chain triglyceride nga matambok kaya, Sir Boy. So
4: correct.
5: Kung adlaw-adlaw ka.
4: Matambok halin sa kan?
5: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribay ko kadadlaw, sigurado kaya, Sir Boy, nga magnubo ang ibong nga timbang balik sa normal.
3: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, gasalakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah. May ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
4: Yes.
3: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
7: Kung ikaw ga D3 Bio every day, protektado ka, kampyon ang imo immune system nga nami ang absorption sa vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di nga makita nga ang bargain Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag ditribayo yagin tumal mo why kigaluyan. Number one, ang immune cells mo minimal ang ubra, jutay lang, meaning to say kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayo si immune ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang ditribayo, no? Amo nang epekto sang imo sa ditribayo sa Sir JP.
3: All right, so kumpletohon ang
4: ating mga ditribayo gid Sir Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
3: Kulang na.
4: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang man. Dapat ditribayo BCO, ditribayo.
3: Laing gid jam kumpleto.
4: Kumpleto.
7: Amo ni
4: ditribayo.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tudanan. Ayaw gid sumadamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
4: Clinica Diofresh.
3: Available now.
5: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigin na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman.
15: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
17: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
17: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: K5 News FM.

0: Yoko.
1: Campione Radio.
2: Kampyon nga oras sa K-5 News FM. It's already 37 minutes after 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
4: Number 1.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa

0: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Ito ay hindi ispis na bagol sa ulang. Yuruleho, walang labis, walang ulang.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga ka-K5!
1: At sa kanto ng kaya,
2: kabusta kita tarantanan mga pinalangga natin ng tagpalamati Luzon, Visayas, Mindanao. Ang aton sininga pag-abi-abi sa aton sininga mga pinalangga ng tagpalamati ng nagapaygupod na sa sininga waragwagan ang palatuntunan para sa tanan. Adlaw-adlaw ginasunod, gaginaopdan kita sa aton sininga mga pinalangga ng tagpalamati pinaagi sa palatuntunan, balita ang K5 sa umaga. Subong adlaw sa aton sininga pagpagigupod sa inyo, Miyerkules na. Pizza Rizin Wave sa bulan sa Agosto, tuwing 2026. Kami lang sang aga naton mga ka-K5, makanay-kanay ang panahon. Mabulubas kog ang dupoy-dupoy sang hangin sa sininga kaagahon, mga ka-K5. We would like to acknowledge and welcome our listeners all over Western Visayas. Probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Mga tagpalamati naton nga nagaupod man sa aton sa ninga pagwaragwag. Dari sa bahin sang Banwa sang Panay, Banwa sang Panitan, Pontevedra, President Rojas maayon kag pilar. Pipi ba? Ang aton nga mga suki nga nagaupod sa 89.7 FM Radyo Tagbuana diri sa Banwa sang Pilar. Oy, good morning ha. Sa 24 taran ka mga kabarangayan diri sa Banwa sang Pilar, mga K5. Nagaupod man ang aton sa nga mga tagpalamati sa northern part sa probinsya kang Iloilo. Dari sa may bahin sang Batad, Balasan, Carles, kag istansya. Kag sa mga isla sang Sikugun, kag Isla Higantes, mga ka-K5. Sa probinsya kang Aklan, good morning, mga ka-K5. Kag sa kutob malabutan sang aton sa ninyo pagwaragwag, pinagi sa 89.7 FM, Radyo Tagbuana, sa Banwa sang Pilar. Nagatanaw man sa ato sa Facebook Live ang K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay, kang K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Digital. Makita nyo kami, ma-opdan nyo kami kag mabatian mga ka-K5. Yan daman nga kaagahon sa ato sa ninyo mga sister station ang K5 100.9 K5 News FM Rojas. Ay mga taga Rojas na good morning sa 47 ka barangay sa siyudad sa Rojas. At sa kaiping amang kabanuhanan, good morning sa inyo tanan-tanan. Nag-preparar sang ila adlaw-adlaw nga pang hilikuton. Aga pa nagabangon na, aga pa nagadigamo na. Ang iban na aga nagatimpla na sang kape, mga ka-K5, ang DTX Coffee Mix, mga kauturan. Mabatian man kita sa Segundo Distrito sa 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Haminda. Good morning and welcome mga ka-K5. Ang inyong kubos nga ben kagalagad sa kahanginan niyan nga kaagahon nga ka-K5 Juber Lago. Ang akong technical partner subong nga kagahon ka K5 Chip Nilsson Puntila sa Sudan sang Rojas sa Banwa sang Pilar. Ako upod diri sa subong nga kagahon akong driver ka K5 Alvin Pagunsan. Bastante sa lagaw, kulang sa tulog. Di ka naman kagabi doy. Namashare ka. Oh, good morning lang ha. Mayo lang ang pagpamati sa aton mga listeners na nagpamati sa K-Fab News FM Philippines. Nami magtulog kagabi. Last city lang ka K-Fab Balvin, ginligiran ko na. Ang lain kay alas 11 kagyapon matulogan. Damo, gyapon nagadinalagan. Nagadinalagan, gyapon sila sa imo pananawan. Good morning! Amat-amat mungkara sa inyo sininga na ginahigdaan, mga ka-K5. Imusa na ang inyo tinulugan. Hugnuta na ang hulugnuton, mga ka-K5. Tama na na. Mugay na pangayo, aman, matrabaho na ta. Matag palamati naton sa kabukiran kagadagatan. Share sa aton sending live mga ka K5. Sige na. Share nyo ng live tada. Para nga nagadamo, kita nga nagadamo. The more, the merrier, mga ka-K5. At the same time, malapad nga itong sininga scoop kung damo ka mo nag-share. Nagmadamo kita nga malabutan sa aton sininga pagdulong sa mga balita. Yanda nga kaagahon, mga ka-K5. Or, sige na. Sunad na sang ininit, mga ka-K5. Para makapangapi ka mo, DTX Coffee Mix. Agap ako nagtimpla, DTX Coffee Mix. Ga panawag na nga kon nga technical partner. Hanon mo kay nagatulo team id na ko tuya. Agap ako na bugtaw. Sus na, no man nga pangabuhi man. Mga kabataan naton, himusa nyo na, matamatan nyo. Grabe na katabo, no? Sa Sambuanga, no? Amo na ning resulta sa mga games bala ka K5 Alvin sa computer, sa social media, sa cellphone, no? Ang bata hindi nagidya madiktahan. Ang bata hindi nagidya, why nagidya kahadlok mga kaman, mga estudyante subo, no? Just imagine, high-powered firearms, bitbiton mo pa iskwilahan, no? Sa una nga panahon ka K5 Alvin, atong dala, bala mo kono dala, nag-iskwila kita, kwan? May ang kuan bala surot bala ng pisaw na surot na sambon sa niway. Di ba pisaw kang dala kay may gardening kamo yung pag-abot sa eskwelahan. Di ba? Subong wala na. High powered firearms sa mga Colt 45 yung mga nanong patungang mga armas. Why nagidya kadlok ang kabataan? Bata, grade 7, sa una grade 7 ka, grade 7, first year ka, school na. Daw, tutoy ka sa higad nga nagapamusi-musi at Lucas Mistra. Kung anong ginambal ni nanay mo sa eskwela, ano sa balay, pagabot mo sa eskwela, na-apply mo, ganda ka ni Madlok, hindi ka gin magpasaway sa maestra. Ha? Kaya kung makigang ka sa maestra, kahuluya, nak. Subong ya, mak mo. Natabo kahapon, mga ka-K5. Sinong may expectar nga amo sa tuang sitwasyon, mga pinalangga na ton, nga mga tagpalamati, kag mga kasimanwa, mga kaabyanan. Sa mga suki naton nga mga kabyanan, salamat gid sa inyo sa adlaw-adlaw nga pag-upod diri sa aton sa ning pagpangalagad. Good morning sa inyo tanan. Isa-isa ho naton ang mga nag-upod sa mga viewers naton, hindi ko makitaan sa akon nga kwan ka K5 Balbinao. Akon nga tantanan nga listahan kag sa akon banawan. Kun ari na ako sa akon nga gin-share iyanda nga aga. Aga ka pa'y bangon. Pagbangon mo, maplo pa nga piyan ay, maplo pa init-init kasang imo nga nabatsagan mga kakifa. Nakashare yun man ko. Pero nag-share ko kayo na daw, hindi ko makita. Quarantayudso minutos na kanigad sa tak na nga alas 4 sang kagahon mga ka-K5. Aramo ng mga followers, Galio. Good morning and happy listening. And I'm Mary Jane Masizar. Good morning. Regards sa inyo, tanan-tanan. Dariman sa aton sining mga viewers nga nag-upod na ba? Aga pa sila, una pa sila sakot. Indailia, Baez, Drasati sa Innocencio, Loy Artur, dira sa bahay niya sa West Villa Flores. Aga pa nagtanaw sa itong singang pagpangalagad.
3: Dito sa Pito.
2: And John Turn Gonzales Aguirre. Ay, totoo John Turn Gonzales Aguirre. Ah. Ayos ka lang da. Ganda na yung radio. Good morning kay ni Matiliano. Good morning sa Panay. Rodney Prias watching from Panay. Hindi ka sa Panay, totoo Rodney.
3: May isang.
2: Luyo ka muna inday ni Matiliano. Rosario Lucas, mayong agagid. Dira sa Poblasyon Ilaya or Bituon Ilaya. Lantaw na sa akon, aga pa. Nagatulo team id sang DTX Coffee Mix. Bongbong Hinson, good morning mga ka-K5. John Paul Dizon, dira sa Dao, Poblasyon Dao. Harap ko na sa naligid sa Dao. May event din ang mga persons with disability sa Dao. I was there. John Paul Dizon. Boye Trote, good morning sa Rote family. Paligumba family, good morning. Roslyn Hermo, ligapamati, tanaw sa atong singang pagpangalaga dira sa May. Esperanza Hamindan, Kepis. Thank you so much sa mga taga-Esperanza Minan Capiz ha. In the Elma Dordas Manalansan. Aga pa nag-abuhos ang ulan dari sa tindahan sa public market sa Mandaluyong City. Lilia Delphine, good morning, madam. Naka-share ka na. Good morning. Director Moises Mayo Baligumba Jr. dari sa may bahin sa kwartero kag dumaraw. Good morning. Sana boss. Yung aga lang. Gerald Salazar Gonzalez, good morning. In the Vilma Villanueva, mayong aga. Salamat gid sa pag-upo diri sa aton sininga program. Mga headlines sa aton sininga pagpalayag, sa aton sininga palatuntunan, yan dahil ang kagahon mga kakaifay. Rin naman nga nagpanguna ng mga balitang informasyon para sa aton mga pinalangang atag palamanti sa buong adlaw sa balitang K5 sa umaga, August 19, 2026, Miyerkules. Mga headlines mga ka-K5. Dekada na ang RMPH Lano tagi na sigahom nga maka-operate na subong nga tuig. Dekada na nga in-operate na sa subong nga sigahom gapon. Dua ka most wanted person na aresto na sa kapulisan sa separado nga operasyon sa kapi. Mas obra 8,000 katrabaho na katigana sa mga career and skills mga ka-K5 sa nagilapit nga Career and Skills Expo 2026 sa Syudad sa Rock. Mga barangay health workers sa Roja City nakabato na sa PhilHealth Consult at Performance Incentive. PRO6 OLCFI ginatagan sang bulig financial kag moral sa pulis sang kapis mga kakay. Samtang bangko sa barangay pagatuunan sang 100,000 pesos nga pundo halin sa national government. DTWH nakigangot sa Roja City para sa uplan kontra baha. Apat ang nadakpan nga HVI sa Mambusaw na pasakaan na sang kaso nagpositibo man sa drug test. Resto bar sa binuntukan ginpaharangan sang tag-iya sang duta. Nagarinta, liwat naging kakas ang harang. Samtang, dugang ang mga balita, mga K5, regional news naton mga kauturan. Dari sa piyak langgid nga banwa, isa ka high value individual, kaganay drug surrendery, arestado sa kasanga drug bypass operation sa magkatapos ang kapulisan sa banwa sang balasan mga kakifay. Samtang mga headlines, dugang pa nga mga impormasyon, isa ka pulis patay sa nasambit nga aksidente sa motorsiklo sa banwa sang Dao. Mga ka-K5 headlines sa Balita Nasional, mga kakauturan, ang ginaduso karon nga lokasyon sa flood control, ginakwasyon. Psychological aid igahatag sa DepEd matapos ang natabo sa Ateneo shooting incident. Muna man ang pangunang mga headlines mga ka-K5, dali sa atong sining ang pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga. Good morning sa kay Luz Vigas, dere sa may pasamba, Barangay San Fernando, Pilar, Capi. Ikaroon sa lakat sang panahon, mga ka-K5.
3: K5 Bantay Panahon!
2: Yari na ang lakat sang panahon, mga ka-K5. Ang sinopsis sa atong saning panahon as of 3 o'clock in the morning. May ara kita karon mga ka-K5, mga tropical depression o may bagyo kita sa mga adlaw. Ang tropical depression nining estimated ini base sa available data sa atong saning DOST Pag-asa. Ara siya sa 675 kilometers east of Itbayat, Batanes. With maximum sustained wind, mga ka-K5, na 55 kilometers kada ora. Kag ang sentro sini, may pagbugso ang hangin na tubtub 30 kilometers kada oras. Nagahulag ini westward, mga ka-K5, may kadasigon nga 15 kilometers kada oras. West southwest monsoon pag nagapikto diri sa aton sining pungsod particularly sa Luzon kag Visayas mga ka-K5. May araman nga tropical cyclone sa gwa sang lungsod Pilipinas, mga as of 3 o'clock in the morning, tropical depression na pahamtang 3,090 kilometers east of northeastern Mindanao. Location sa ni mga K5, 670 kilometers west of Sangkalayaan, Cagayan. Ang maximum sustained wind mga kauturan ara sa 55 kilometers per hour. Kagang sintro sa ni may kabaskugon ng sustained wind mga kabayanan ng 45 kilometers kada ora. Kagang nagalabot pagini sa 60 kilometers ang iasining hangin sa iasining sintro mga ka-K5. Nagalabot man yung krasigun sa nasamit naman nga tropical depression mga K5 sa 55 kilometros kada oras mga K5. Ang direksyon sa nila nagahulag padulong sa westward mahinay mga K5 20 kilometros kada oras mga kabayan. Madamo sang weather disturbance sumong diri sa aton sini nga pungsod mga ka K5 may tropical depression kag may ara nga ginabantayan pagikita mga ka K5 nga ara sa gwa sang pungsod Pilipinas apang wala ini sang direkta nga tama sa lupa diri sa pungsod Pilipinas mga ka K5 ining nasambit nga mga tropical depression like a tropical depression nining nga aton sini may experience apang may pag-ulan-ulan talutalit sa aton sini nga mga lugar mga ka-K5. Ang probinsya sang Zambales, Bataan kag Occidental Mindoro may ara kita karon mga K5 nga monsoon rain. Ini ang resulta sang southwest monsoon nga makahatag sang plus floods kon landslide sa mga manubo kag nabukid nga porsyon sa nasambit nga mga probinsya. Ang bayan sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Panga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, kalakip man ang Cavite, Batangas, Cag o Oriental Mindoro, may ara nga malaka nga pagtupa sang ulan. Ini ang resulta sang southwest monsoon mga ka-K5, moderate to tumabaskog ang ulan ang mabatsagan sa iban nga mga lugar nga posibleng makadulot sang flash-flash o landslide. Ang pilakabahin sang Luzon sa probinsya kang Antique, kalakip man ang Aklan, magumgum ang panahon, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguom. Ini resulta naman sang southwest monsoon mga ka-K5. May posible man nga pag-ulan kag pagbaha sa nasambit nga mga lugar. Ang Mindanao kag ang pilaka bahin sang Visayas area, may ala nga mga lugar nga maguum-guum ang panahon, tub-tub magalumon mga K5, ay sulitan ang pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ini naman ang resulta sa ginatawag natin localized thunderstorms mga ka-K5. Ining nasambit nga area ang Luzon kag bahin sang Visayas area mga ka-K5, ang posible man magbaha sa nasambit nga mga lugar sa manubo nga lugar mga ka-K5. Ang aton sini nga kadagatan subong adlaw mabalod ara kita sa 1.5 to 3.0 meters mga ka-K5. Ang direksyon sang hangin southwest mga ka-K5 samtang ang kabasugun sini tama-tama lang no magluwas lang sa may mga tropical depression nga mga area mga ka-K5. Ang aton sini nga temperatura sumong alas 5 24.6 degrees Celsius ala una karon sa hapon na rakita sa 28.3 degrees Celsius mga ka-K5. Ang aton sini nga adlaw magabot ta alas 5:43 sang kaagahon samtang mga tunod ni karon sa gabi alas 6:17 sang kasisidmon mga ka-K5. Good morning sa kay Aiza, Patricio Butin, Nanay Roberta Parak. Patricio, good morning. Kamusta, Nay? Mayong aga lang. Good morning, mga ka-K5 sa City Ubos, Barangay Lanot, Rojas, Itambal ni Sir Danny D. Martin. Good morning sa inyo, tanan-tanan. Good morning, man po damo sa mga listeners. Ito, puro naman yung nag-share, ha? Damo, nag-greet, damo, dapat damo man ang nag-share. O, diba? Good morning sa kay Haina Rose Delino, bago naman ni Guru si Inday Haina Rose Delino, good morning. Doren Diusina Artates, good morning, good morning. Salamat gid sa pag-upo diri sa aton sa sining matuon diri sa mataga maayon, no? Who idol kay Mr. Gid ganaga-share ba? Naga-share si Mr. niya. Pre Richie Pinalba, oh pre, dito ex-coffee mix na da. Good morning lang sa inyo ni Nanay Melanie Pinalba dira sa Bainsang, Banuasang, Sapian. Regards and good morning sa inyo tanan-tanan. Inday Nelma Cuenca, good morning. Salamat gid sa inyo sini nga pag pamati sa atong singa palatuntunan. Sir, pasensya gid ha, ba si Nanay nga gid-gintagaan niya sa iya radio. Wala gid ka. Lipay ko na sina. Regards lang da sa kay nanay mo nagapamati sa busang radio sa K-Fab News FM Radio Tagbuanay. Marisol Kitson, Karingal, thank you so much. Nunong Milan, good morning and happy, happy listening. Thank you again sa suporta. Pakishare sa aton sininga live. Yanda nga kagahon mga ka-K-5. And likewise, sa kay Inday Marilyn Arbuli, good morning gid. Larry Vargas, salamat sa pagtanaw sa mong kagahon. Oy, si Tuto Carl Patrona nagtanaw sa aton sining pagpangalaga. Yanda nga kagahon mga ka-K-5. It's 15 minutes after 4 o'clock in the morning. Dali na lang alas 5 na gidyaw. Oh. Ay, nakaindakal na. Nakaindakal ng ininit dala sa inyo sininga kwan. Sa inyong takuri kag magtimpla sa ininit ng kape. Kami daw mabulubog daw na. Mga ka-K-5, dali lang yun ha. Mabaligyan ako gamay lang yun. Hindi magliso. I-share sa aton sininga live mga ka-K-5 sa 30,000 na ton nga followers mga ka-K-5. Sa itong singapagpangalaga, dali lang gid, mabaligya lang ko sa produkto sa Klinika di Alternativo. Pagbalik ko, mga reports ang atong sininga mga field reporters, kag news di contributors dali sa itong singapagpangalaga. Pagkatapos gila, man, saan pinaka mga importante nga pibalo. Padayong standby.
0: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. SAS4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
3: Mag-DTX 500.
6: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
3: DTX 500.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo, pag-sip on, dahil mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, pag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina, gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina, permi lang hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gina.
0: DTX
11: Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungut obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at Ato-Ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
10: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguara 89.7.
16: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
2: Balik manuad rin sa atong pagpalayag, alas 5.04 na sa kagahon mga ka-K5 sa atong sa mga suking mga tagpalamati, mga kauturan. Hoy, adlaw na mga ka-K5, himusa na ang inyo mga basura. Kag isulod sa basurahan, hindi lang paghimusa, ang himusa ni nga ba na nga daw basura na sa imo pananawan. Pagbahin-bahin sa basura mga K5, para nga hindi kita magka-problema, no? Sa aton sa mga tagpalamati, mga kauturan, kaya mo nang problema, kag-concern karon sa aton sa mga local government, mga K5. Kita nga mga pumuluyo, kita mismo ang magtipon sa ang basura sa aton ugsaran, kag-sulod sa aton panimalay, kag-ibahin-bahin mga K5. Ay, si paraha ang madunuton sa hindi madunuton kapariyo sa imo mga abyan nga mga ulog tasan. Mga ka-K5, muna pinaka-importante tandaan niyo ha, ang mga basura dapat naka sigrigar mga ka-K5. Kaya palisiya karon sa gobyerno, wala sang segregation, wala man sang pagkuha sang imo basura sa imo sininga panipalay kag sa imo sininga opisina. Manimaho ka mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka-K5. Ini malipat mga ka-K5 sa maabot nga September 4 may ala kita nga medical mission diri sa Pilar Civic Center, may kaangtanan sa aton sini nga patigayunon nga ikaduha na katuig nga selebrasyon sang pagpalayag kag pagpangalagad sang K5 Radyo Tagbuan. Ang K5 News FM, kagang local government sa Banwa San Pilar, sa bulig ni Congressman Howard Ginto, magapatayang kita sa mobile laboratory check-up diri sa Banwa San Pilar. Libre, mga ka-K5, this will be on September 4 from 7 o'clock in the morning, mga ka-K5 onwards, no? Sa atong sining anniversary sa K5 News FM, dala nyo lang din mga katigulangan, mga PWD niyo. Nga nagamasakit mga ka-K5 para nga maka-extend kita sang bulig para sa mga pigado naton nga mga kauturan mga ka-K5. Check naton ang patrol sa sininga matinion mga ka-K5 sa aton sininga pagpalayag sa aton sininga palatuntunan. Kamusta ho naton ang sitwasyon sa aton sininga syudad mga ka-K5? Kamustahan ang aton sininga palibot, ang peace and order, ang traffic, at the same time ang merkado publiko. Check to report.
16: K5 Balantay Merkado Update.
2: Upon si ka-K5 Peter sa patrol with ka-K5 Rodney Daban Dalanon. K5 Rodney, good morning.
17: Good morning, ka-K5 Jobert. Good morning sa atong mga tagpalamati. Kag tumaran ako. Kamusta akong sulod, ka-K5 Jobert?
2: Ara ka lang sa sulod sa tindahan. Proceed.
17: Yan, ari ako sa may utanan, ka-K5 Jobert, no? So, ari ako sa may TATC na. Pero sa atong sa paglibot kayo na sa palibot man sa Ross City. Kati, matawhay, no? Kaga, syempre, malapang nagadalagan sa dahon na, ka-K5 Jobert, ang mga salakyan. Kag subong man, ang panahon din sa Mayrojas City, ating Maninaya, ka-K5 Jobert, wala kami din, no? Kaga, amana, ating brano palang mapaang na ang temperatura din man sa may syudad. Kaga, kanungan siya na, ka-K5 Jobert, alaman natin din ka mga kauturan ang nagalagaw-lagaw na sa palibot, mag-exercise, kaya ba nang gabaro bisikleta diri kaya mo na subong mano ang mga street sweepers, ang mga garbage collector, temprano pa man yung paninlo diri sa palibot. So manami na ang Rojas City kaya pagbibert kaya malimpyo na. Kaya sa Gapon ari diri ang police visibility sa may cathedral kaya pagbibert, no? Ara ang ilasin ng patrol car kaya subong man may pila ka mga police ang nagaruving sa palibot man sa Rojas City kaya pagbibert. Kaga pagpangusisa at kayo na sa Mayrojas City Police Station na negative pa. So far, ang ilas naman nga accomplishments kag recorded incidents, negative ka kay Pabjobert. So nagkakabili nga malin yung kagmatawhay ang Rojas City, halin kagabi, tob-tob subong ng mga tinakna. Kaga sa subong...
2: Why is your record nga kinawatay, subong?
17: Wala ka kay Pabjobert sa atong pagpangusisa sa Rojas City Police Station. No? Sa atong galing naman yung lagaton, base kaga. Ang iba may gina-operate pa or basi wala pa ma-record, no? Kakipab Jobert, basi karon na mga next hours, basi kag maka-record na sila kakipab Jobert. Pero Dari sa kwan na sa Maya TATC sa Subong Kakab Jubert as usual ang sitwasyon to dari no tubalag na bang dahil mga salakyan ti adhoan no pihak-pihak na nga kayo sa dahon na may nakapang park gid medyo mabarubudlay naman sa doon na no sa ngatan sa inyong mga kulturan mo na nga kung magpadulong ikaw din sa Subong mga tinakna preparan ka ng daan malawig nga pasensya ni mo kaya medyo kwan gid ang dalan dari sa Subong nga Kakab Jubert no daw umbot gid sa Muriakot gid ang sitwasyon diri ka kita di birthday sa ako ang atong sa mga kulturan sa pag-deliver sa ilas yung nga nakilain-lain mga produkto so bang man ang mga manugbakal no asa ko man sa pagpili na diri ka kita di birthday sa ilang mga balaklon na. So sa sunod naman sa TAPC at inadamo diri sa mga kwan produktong mahimo nga mabakalos ang atong mga kulturan na papakarni man isda utan ano kagunaan pa diri ng mga barigya kag di birthday madamo kag fresh diri ang mga display sa mga aga o kon sa mga aga kakipag yung part, no? So, kadapat sa mga paninda nga may magiging mabakal ang atong mga kulturan. Pero kaysa sa buong, nati more particular, ari ako sa may utanan, kakipag yung part. So, dari sa luyo sang isdaan, so, ari ako dari, at ikadamo dari sa mga utod ako nga nagapili na sang ina, siniman
2: yung mga...
17: Yes, kakipag yung part.
2: Ang utan daw sa salog na nawa isang palapag?
17: May ara kasi sa Gilbert sa salog, may ara man sang ano ni tabangko no ini lang daw na isang gamay na may ara
2: sa,
17: oo man may nakapatong man pero ang iba nakalapag din mismo sa salog man kasi sa Gilbert depende sa ilang pag plaster man diri ah pero kay kadagmi sa mga utan diri ko makita mo atan sing kuan na palibot kay sa Gilbert kay nagmi isang utan kay mga fresh kid do no ang nakapang display kay sa Gilbert daw magumpok siya. Daw magumpok siya tulukon pero kaya nabuot na ini sa plastic ang iban.
2: Pero ang lang... Ina, ginwisik-wisikan.
17: Yes, sakto. Ginwisik-wisikan. May, ari ka naman may basa-basa pa yung mga dahon-dahon te basa-basa pa sa nga wisik sang tubig at ipag Jupiter.
2: Daw kapariyola ng wisik-wisik kagamangilamos.
17: Para nga, oh,
2: para maka-duty ka, di ba?
17: Yes, tong buot sing ano naka-half bat na. No? Sa so, amo na di ang mga utan sa buong kakipab jubert nga nakapangha display. Kaga ti amo na gani ang iban man nga mga kuan nga mga pesto wala pa display kakipab jubert no. So siguro adlaw na ini ang iban man nga maka mang magapadulong diri sa TATC pero amo na kadamo na gidya sang utan nga mahimo diri mabakal ang atong mga kulturan. Kag syempre sa buong kakipab jubert madamo sa mga nagabakal na sang utan. No? Kaya kwan ati siguro nagka-trend diri ang iban di hoy. Kaga amon na gani kasi Fab Jubert na no sa Sibongo damo diri sa mga utan na kaga ari pag usi sa unta na ang mga presyo mansang sing mga nakapang display diri nga utan sa Sibongo kay Fab Jubert. So ang presyo na yanda sang talong 80 pesos to 100 pesos per kilo retail kag wholesale price na ina. No, kung basihan ta, kasi Fab Jubert sa tinariplan nga si Manna, ang presyo sa niniya 75 to 80 pesos lang. Di nagsaka agad ang talong kasi Fab Jubert nagmahal ang talong diri sa TATC Subong. No, kaya so, no, diri sa mga managbaligya, nagsaka man ang presyo sa ilang supplier. Amin ang nag-adjust man sila sa presyo anay sa Subong Manna kasi Fab Jubert. Nagpagabot naman sa Marguso, 70 to 75 pesos per kilo gyapon na wala siyang pinagbago kung anong presyo sa tinarikdan nga si Bana amo man sa Subong. Kag ang kalabasa 35 pesos to 40 pesos kada kilo pareho lang sa tinarikdan man nga si Bana. Ang kalubay ukon ining upo 38 to 40 pesos per kilo pareho lang man sa tinarikdan nga si Bana retail kag wholesale price na ini. Ang pakbit, amo man gyapon, wala gid nag-iba ang pakbit no, ang iya sing presyo 70 pesos kada kilo gyapon kag Fab Jubert. Tapos ang latoy pareho lang man sang tinarikdan nga semana 40 pesos per kilo. Ang okra kag Fab Jubert nagburbarato ang okra yanda. Kay ang gatos niya 50 pesos no. So bali daw ting salapi ang bilog sang okra sa wholesale price ini. Pero kung mag-retail ka na abi, dabi magbakal ka sang pulo kapiso, ang pulo ni mo kapiso, may pulo kabilog, may dosi man kabilog. No? Damo-damo na ini kakita, Jubert, unlike sa tuanay, nga ang okraya, mabakal ikaw pulo kapiso, lima kabilog. No? Nato, tigduha, bala kapiso ang bilog, kakita, Jubert. Pero yan dati, kung paborito mong okra, ati manami na ni ka, makadamo-damo ka na bakal, kaya nagburubara to ang okra, kakita, Jubert. Kag ang kan naman patula 50 pesos per kilo wholesale kag retail na ni nga presyo anay wala na siya sang pinagbago kag Kifab Jobert kaysa kung tinalikdan nga si mana amo man ang iya sini nga presyo. Ang ceiling 80 to 100 pesos per kilo ang haba kag Kifab Jobert retail kag wholesale price na, na. Ang labuyo retail kag wholesale man 180 to 200 pesos per kilo. So wala man pinagbago kag Kifab Jobert kung ano ang presyo sa tinalikdan nga si mana, amo man ang presyo sa subong. Kag ang mga dahon-dahon naman kag Kifab Jobert, ang talbos kamuti, pulo, pa 25 pesos kada bugkos. Ang tangkong, amo man, pulo, tubto 25 pesos kada bugkos. Ang tagabang, pulo man, kapiso kada bugkos, pwede ka man kabakal 25 pesos kada bugkos. Pero ang kilo, 60 pesos kag Kifab Jobert. So wala. Kag ang tanglad 5 kapiso kada bugkos, ang alugbati 60 pesos per kilo pero pwede ka man kabakal ah, na pulo may 20 depende sa imong klon na Kifab Jobert kay gina-retail ang sang aton sa mga manugbaligya. Sa amo ng mga dahon-dahon ang sa dahon-dahon niya Kifab Jobert sa subong wala pa pinagbagong ilang presyo kun ano ang presyo sang tinarikdan nga semana amo man ang sa subong Kifab Jobert. Kag sunod diri sa mga manugbaligya motoman lang na ang talong gid ang may dako nga pinagtaas kay daw 15 pesos gid ang ginsaka presyo ka Kifab Jobert 15 to 20 pesos. No? Depende sa sahi sa nga talong kay may gagmay may dagko basang ibang diri ang ibang diri kasi Kifab Jobert may mabakal kati kong kiss aya sa TATC nga burbarato gidi ang presyo sa talong kay inabalang daw ginpili na Kifab Jobert inabalang pinilian tapos inabalang daw may sira lang gamay pero pwede pa mamidyosan ka Kifab Jobert na amo na siya ang burbarato gidi nga talong man sa TATC
2: sino ba nga talong tapos may itlog
17: okay na lang yes kasi Kifab Jobert kung madiskarte ka sa talong kaya ibang niya talong kasi Kifab Jobert may ulod-ulod na na
2: ibuksan eh kung ano nang sugbahon mo rin patay parang ulod-ulod para magtambok ka di ba?
17: Ay pero sakit ni Pon no, so amo na siya Kifab Jobert ang presyo na diri sa nga utan kaga pag-abot sa supply wala man sa dapat nga kabalakan ng atan sa mga kotoran kay bastante kitang supply sa mga utan nun diri sa Cedor Arsena Trade Center ka Kifab Jobert.
2: Okay.
17: So, ang update para sa atan sa nga bantay presyo sa merkado samtang pag-abot sa place and order naman diri sa may probinsya sang Capiz ka Kifab Jobert kagabi ini siya lang tuha ang sa Dao kay tungod nagtawag kita yang sa may Dao hindi makahatag sang official gid nga data ang desk bangod nga Holton kuno anay kay Hepe so matap kita galing karon kay Hepe
2: para sa so kay Kwan kay Chief Kwan bala Major Garnica sure. Dire diretso kita
17: yes na so amo na kita Jobert karon maghatag galing kita sang update kay tanong sini kay tungod nga ang involved kasi Kifab Jobert sa vehicular accident na vehicular accident kung both self-inflicted ini na disgrasya siya nga sa ilang kaugalingon bumunggo ini si pader ka Kifab Jobert police no ang ini wala pa kita okon ang initial diri nga kuno data amo na siya police bumunggo sa pader kag sa masubo nga bahin patay ka Kifab Jobert no sa so, ginbawian so, ini sa buhi kagabi ini sa natabo
2: so kabaro hindi anay pagpagwa ang report
17: wala pa sang data ka Kifab Jobert okon wala pa sang official may data pero hindi pa pagpagwa sang desk officer dito sang hadao no? Sa amin ang mata

0: kaginto na ang sang iyang kamatayon. Kaya sa sabang ganit ka kitab yung medyo na, ano, amo na ang initial lang kadita nga mahatag ka danay sa atong
1: singa. Kwartero sing sa Gapuli. Kwartero nga pulis nga nag-duty sa Dao Municipal Police Station nga na-disgrasya sa motor. Tama?
0: Mm. Yes, sa kitab yung bird. Okay. Patot na na-disgrasya initial sa may poblasyon ilaya nga bahin.
1: Sa sahong so, karon.
0: No, sa atin ina nga pagandugangan ang detalye sa ni Kaki Fabio Bert once na makahatag na sang official statement man ang hepe sa nga Dao Municipal Police Station. Sama na ang initial palang gina makahatag natin ni Kaki Fabio Bert kag sa pila diri ka mga municipal police stations sa may probinsya sang Kapi sa atin sa limang nga pagpanawag, no? So far so good Kaki Fabio Bert pala sa recorded nga incidents kag any other accomplishments sa alin kagabi itob-tob subong ng mga tinakna. Sa atong galing pagbantayan naman.
1: Okay, bro.
0: Yes,
1: isa na sa jahan ko ang balila, wala balita. Pero nga nangan, ito na sa spot report siya.
0: Yes, kasi sa Jobert, sa pagod may nagalupok na ito, no?
1: Do tinampak kayo sa kamatuuran ng balila, wala man balita. Pag-abot-kibot kayo, may balita na ito. Ito's babaw.
0: Kasi sa Jobert, kay ambot lang sa mga desk officers, ano, kay ginamuno, taman ini sa mga natungdan kang ito, Jobert. Kasi bala kagang ibang diri, ilalang ginapatago-tagoan ay, tapos na-transfer nila sa pihak naman nga desk on duty, tapos amon niya, ang isa man niya nga desk on duty, di halaman nga pinang-release, dasan sang sa inyong mga spot report, eh, muna guro kasi pag-jubert nga, although by recorded incidents na yagali sang amon itong time, wala niya ginhatag, no? So, namunukan naman niya for sure. At ang galing na nga pag-konurman karon bantayan takang pag-jubert ko ang mga ma-record ni incidente sa tagsak mga kabanwahanan dari sa probinsya sang Capiz, no? Kay from time to time nag-monitor man kita kay Five Jubert.
1: Okay. Sige.
0: Direkta diri sa Chadera Arsena Trade Center para sa pagpangalagan sa balitang K5 sa umaga, inisi ka K5 Road ni Daban Dalanot para sa tampiyon ng balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: 20 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Thank you so much sa K5 Road ni Daban Dalanot sa report mga kabinan. Awala platanyo lang ang kumplito nga detalye sa sining miyembro sa Philippine National Police matapos nga aksidente sa salakyan o kon sa motorsiklo nga sakay kagabi alas 9 sa gabi mga K5. Alin sa barangay, alin sa duty dala sa Maydao Municipal Police Station na disgrasya sa poblasyon ni Laya, Banwas ng Dao mga K5. Mapuli na ni tani sa Banwas ng Kwartero sa may lapit lang, kaingod lang Banwa mga K5. Anon mo kay ti na lose in control? Na disgrasya sa irmaniho nga motorsiklo bumunggo sa pader mga K5 nga gintunaan sa iya sining hulam nga pagkadula sa iya nga hulam nga kabuhi mga K5. Said on arrival sa isa ka may bahin sa isa ka hospital mga K5. Detalye sini mga K5 bantayan niyo diri sa aton sining pagpangalaga sa balitang K5 sa umaga kasi sa pinaka public affairs program sa K5 News FM Philippines mga K5. Nasubo nga may mga utod kita sa serbisyo nga nagkakadula mga K5 bangod gid lamang sa disgrasya sang motor mga kabin. Kini sa mga tagpalamati naton mga ginikanan bisan ninyo mga kabataan halungan gid ligagadlaw to sa Dao to asa may dumalag to patay man to buguan sang bus mga K5. Halong-halong gid mga kauturan. Good morning sa kay June Kadingal sa bahay niya sa Agsilab sa Pian. Hi na Rose Dilino. Good morning. Nagapamati sa aton sining pagpangalagad Inday LC Acuña, Genial Yamo, Mary Jane Ocampo. Good morning. Lindon Hano kag Rose May Dangan Apolinario. Good morning sa iyo, tanan-tanan. Aralas ka, K5 Jubic Huber. Good morning, Toto Junar Bantilio. Nagahakot na basura. Dari sa Merkado Upod ang Menro. Aba, mayad-mayad ginad. Ay, himos ha. Hasta dari sa Amon Ogsaran ko pa himos na lang. Teresita Lorenzo, good morning. Doris, kay Dolores Estabilio. Nga wala na kalipat sa papamati sa K5 News FM. Good morning. Tita Flo Xmono, good morning. Bernard Pimentel, good morning. Baybuyet na. Marit Incahunado. Tita Marit, good morning. And happy listening mga ka-K5. Nuga nga mabalita ang mga pinalangga na itong atag palamati dari sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. O, pakishare, pakishare sa aton sining live para masadyang aton sining kagahon subong adlaw mga ka-K5. O, sa mga viewers na ton, share sang live mga kauturan di kada na nga ginahandom nga magbukas ining nasambit nga pag amat-amat ubras ang kwan. Sang RMPH mga K5 ginalalauman kag gigsigahom nga maka-operate subo nga tuig yaring report ni ka K5 Roldan Bisana Villarreal
2: K5 News.

0: FM Live Report.
1: K5 Roldan, good morning. Go ahead, please.
2: Mga ka-K5 padayon ang pagtinguha sa gobyerno probinsyal sang Capiz na magka-operate na sa labing madali nga panahon. Ang Rojas Memorial Provincial Hospital o kon RMPH Building sa Barangay Lanot, Rojas City. Sang damlag lang, nagpatigay na sang Interagency Coordination Meeting ang gobyerno probinsyal, kaupod ng mga tiglawas na gikan sa Department of Health, Bureau of Fire Protection kag Department of Environment and Natural Resources. Sa nasambit ka sinapol, ginpanugyanan ni Capiz Governor Freddy Neil Castro mga opisyal na magbinuligay ang mga iniagod masolbar sa labing madali nga panahon ang mga kakulangan kag iban pa nga mga kinanglanon sa ginasigahom nga pagsaylo sang RMPH sa Lanot. Pagatawgon man ang nasambit ka pasilidad nga Capiz Medical Center nga target nga mangin Level 3 General Hospital. Naibulan nga dekada na sang insuguran tukod ang RMPH Lanot Building. Nagumpisa si dalom sang termino ni Anay Governor Victor Tangco Sr. Ginpadayon sa termino ng Anay Governor Antonio De Losario kag Anay Governor Esteban Evan Contreras. Apang sa subong, kumpiyansa si Governor Castro nga magka-operate na ang nasamit kapasilidad kag makaagom sa mas mayo kag dekalidad ga serbisyo medikal ang mga kapisnon. Samtang ginalauman nga kon mapadayon na maayong nga koordinasyon sa mga ahensya, mahimo matigayon ang transition sa ospital sa mas temprano nga bahin sa Oktubre 2026. Ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much, KK5 Roldan, Bisana Villarreal. Kabay pa matapos, ining nasambit nga RMPH. Ining madugay nga sa staggered man nga pagpahatag sa gobyerno nasyonal sa DOH kag DPWH sang budget. No? Isang pulo pa ka gobernador maagi sinikon, hindi tingob ang pagpadala sang kwarta. Hindi kumpleto ang pag-download sang budget, mga K5. Hindi madugayan gid ang nasambit nga hospital, mga kaabyanan. Di kabalo ka man sa mga national government, staggered ang pagpahatag sang pundo, dugangan pa sang implementasyon sang Department of Public Works and Highway, mga ka-K5, amunang nagapanagad. Sa timid na kay Basi Mandayo, naging man ini, kay tinadala ining RMPH, mga ka-K5 sa Laanot, nga gindala ini sa isa ka bilyon nga loan sang probinsya, no? May I think may 250 million nga ginsiparar para sa RMPH nga duga nga pundo, mga ka-K5. Pamangkot naton diri, manami ini nga plano sa aton pinalangga nga gobernador, pamangkot naton. Kun isailo na naton sa Lanot, sa dinhi nga tuig, kaya sa mga empleyado, support staff, mga ka-K5, kay sa Lanot or sa may bahin pa lang sang RMPH Boulevard. Daw ginakulang ng nurses naton kag personnel mga K5 kun dito nakita sa ginaplano nga pagtransfer sa dako nga building mga K5 ay han may personnel kita na maka-augment sa kadakuon kag book sa pasyente kun dito na kita sa Lanot kay madamo na sang mga wards mga K5. Ultimayo ini nga kuana patimaan nga magalapad-lapad na kag magatulutawhay na ang facilities mga K5. Pero ti dapat kung bag-o ditong equipment mo, bag-ong building mo, dapat bag-ong equipment mo. No? Dapat damo pag isang equipment, damo nga personnel ang ibutang dito sa ginaplano. Madula gidyagali, no? Madula na yang RMPH mga K5 into Capiz Medical Center, which is the plan, dugay na nga plano ini. No? Ang Capiz Medical Center mga K5, dali sa aton mga pinalanggang atag pa. 27 minutos sa kaligid sa takna nga alas 5. So, no pagiging mga balita, kag-informasyon para sa aton sa ning mga suki ka mga tagpalamati mga ka K5 diri sa aton sa ning pagpangalagad mga kauturan, no? Ang aton sa ning mga BHW mga ka K5 sa siyudad sang Rojas nakabato na sa PhilHealth Consulta performance incentives mga kabiyana. Tiba-tiba mga BHW, no? But sa mga kabanuanan, kung may ara na, mga ka-K5, nakabato na sa PhilHealth Consulta Package Performance Incentives sa mga taga Roa City, particularly ang barangay health workers, bilang pagkilala sa ilang sining sakripiso, dedikasyon, kagpalayon ng pagservisyo sa komunidad, mga ka-K5. Ang insentibo ginhatag bilang pagpasalamat sa importante nga papel sa mga BHW, paghatag sa serbisyo sa kayong lawas, kagpagbulig sa mga pumuluyo, mga ka-K5, labi na gid. No, ang pagpalabot sang programa kag serbisyo sang PhilHealth mga ka-K5. Ginkilala man ila sining voluntaryo kag dedikasyon nga pagdedikar sa ila sining trabaho, no? Sa diin dako ang kontribusyon sa pagpauswag sang serbisyo sa ikaayong lawas diri sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. ang performance incentives sa naibaluan mga kaibang isa lamang kapamagi sa pagkilala kapaghatag importansya sa mga barangay health workers mga kakaifan. E magamunin, magahugod, manamo may iba niya ti ang ara natin sa mga health facilities naton, may ara na sila kakaifive Alvin, mga kauturan nga PhilHealth chair, no? Pero ti sa mga kapareho sini mga barangay health workers, at least may ara silang incentives nga ginatawag naton mga KK5 para sa aton sini nga mga kauturan nga halin sa PhilHealth consulta package mga KK5. Sa una, way gawag-ahulag, even dong mga taga RH shoes, no? Pero subong kati, takong kwarta din. May record-record ka lang pakonsulta, may kwarta mga KK5. May mga accreditation pagani nga mga butika para ko din ka makuha sang imong bulong mga KK5 sa sining PhilHealth consulta package mga KK5. Ibla, Madam Cybele Bilyanes dira sa Banwa sang Panay. So muna yung pinaka-importante, what we are doing right now is dapat mapanami ang serbisyo para sa mga pigado nga mga kauturan naton nga mga pumuluyo. Na hindi ikaw magdahang-dahang kung ikaw may balatian kag kung ikaw may ginabatsag sa imo sining lawas mga kakipa. What is important is nakakadto sa tao, pero kung magkadto lang sa pila ka mga politiko, ay lain naman ang istorya. Kung na muna ako nalambal, kung ara ka mo sa puder, no gay ka mo gusab, kit-kit lang para nga makatilaw man ang mga ultimo kag kag mga magagmay nga mga utod naton nga mga kauturan naton nga mga pigado mga kakaiba. 30 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 mga kauturan dugang nga balita kag impormasyon diri sa aton sa ning pagpangalagad mga KK5 duha ka mga most wanted person aristo sa makapulisan sa siparadong operasyon diri sa probinsya sang Capiz. Report with KK5 Darren and so on.
0: KK5 News FM live report.
1: KK5 Darren, good morning. Go ahead please.
3: Madinalagon nga naaresto sa kapulisan ang duha ka most wanted person sa separadong operasyon sa probinsya sang Capiz sa sulod lamang sang isa ka adlaw sang Agosto 17 sini nga tuig. Last 3:30 sang hapon ginserbe sang Maayon Municipal Police Station ang warrant of arrest batok kay alias Denden 51 anyos top 3 municipal level most wanted person sang Maayon samtang yara ini sa kustodiya sang Capiz Rehabilitation Center sa Barangay Lawaan Rojas City. Nagapangatubang ang nasambit nga persona sang kaso nga homicide sa idalom sang Article 249 sang Revised Penal Code. Ang warrant ginpagwasad tong Agosto 12 sang Regional Trial Court 6th Judicial Region, Branch 18, Roa City, kag may ginrekomendar nga piyansa nga 120,000 pesos. Nagapabilin ini sa kustodiya sa nasambit nga pasilidad para sa nagakaigo nga legal nga proseso. Samtang last 5:44 naman sang hapon sa kapareho nga adlaw, naaresto sang tracker team sang Pututan Municipal Police Station, kaupod ang Dao Municipal Police Station, si alias JP, 18 anyos, top 8 provincial level most wanted person sang Iloilo. Naaresto ini sa Barangay Agtambi, Dao, Capiz. Ginserbe batok sa akusado ang warrant of arrest para sa kasong attempted murder sa idalom sang Article 248 kaangot sang Article 6 sang Revised Penal Code. Ang warrant ginpagwasad tong Hulyo 24 sang Regional Trial Court Branch 68 Dumangas Iloilo kag may ginrekomendar nga piyansa nga 120,000 pesos. Nagapabilin man ini subong sa kustodiya sang Pututan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si KK5 Darren Salomeo Henson para sa Pion nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz. KK5 News FM.
2: Mga KK5 pala.
1: Alright mga kauturan, mga pinalaga nato nga tagpalamati dito sa atong singapag pangalagad. Thank you so much sa KK5 Darren Hinson. Dugang pang mga impormasyon no, sa nagapangita trabaho mga KK5. May nakatiganang trabaho para sa inyo, mga kauturan, kapin sa 8,813 ka mga bakanteng trabaho sa 131 ka mga posisyon. Naging tigana sa mga aplikante sa World Cafe of Opportunities Career and Skills Expo 2026 sa maabot nga Agosto 26, 2026 sa Robinson's Place, mga kakaifa. Dira sa pueblo di Panay, mga kabiran, ining isa kadlaw nga job fair, iya inisanggi prepara sa Department of Labor and Employment, kagsang Capiz Provincial Employment Office, o kumpeso Capiz, mga K-5, kag Technical Education and Skills Development Authority, o contest na Capiz, mga ka-K-5. No? So, ini preparahan mga K-5, no, sa aton mga nagapangita sang trabaho do karon, no, ay ara sang mga trabaho ni gusto para sa mga small, micro and medium enterprise mga ka-K-5, kag iban pagid nga mga Dolly Livelihood Program, no, mga ka-K-5 sa maabot iya nga August 21 dira sa Pueblo de Panay. Chansan nyo na, mga ka-K-5, mga pinalangga nga tagpalamati. Kita ang host, sumungad lao ka-K-5 Alvin. Dahil lang gid, ang mga nagaupod, isa-isahon ko ni karon sa aton sa ninyong pagpangalagad, ang nagatanaw sa aton sa ninyong live, mga ka-K-5. Standby, ha? Magabalik ako pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo.
0: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K-5 Radyo Tagbuanay. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakats mga butika. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika. Sport Biotics. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
5: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na...
5: Para sa madaming ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
0: DGX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Pretonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
15: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
15: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imong mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw.
0: This is your official news and music station, K-5 Radyo Tagbuanay, 89.7.
16: Balitang K-5 sa umaga with K-5 Jobert Lago.
1: Balik pa naman sa aton singa pagpalal sa Balitang K-5 sa umaga. Oras na aton, 37 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5, mga ka-K-5. Oy, ari na para sa aton mga estudyante, subong mga ka-K-5 sa mga eskwilahan. ang K5 News FM. Era kita pagkapatayo noon. Yung K5 News FM Enter School Live Reporting Competition, mga ka-K5. No? Umpisa na ang submission sa karon sa ngaton sa nga mga bulutuan. Sa ilas ni nga mga contestants sa palabuton nga K5 News FM Inter-School Live Reporting Competition. No? Para gini sa mga talented naton nga mga kabataan, high school kag college students mga ka-K5. No? Ginpanagtag na sa mga eskwilahan si Kron ang mga force mga ka-K5 sa bilog nga probinsa sang Capiz. This is a province-wide competition mga ka-K5 kag ang mga daog din sa aton sa ning provincial level sang Capiz sa mga kaibigan sa K5 News FM Inter-School Live Reporting Competition. Mag-compete ini sa regional level mga ka-K5. A stake diri ang mga papremyo mga ka-K5 para sa aton mga estudyante, mga pinalangga naton nga mga kasimang. Yung mga talento kamo dira, manami kamo mag-deliver sa news mga ka-K5, mga estudyante high school kag college. Your chance mga K5 na magpartisipar sa K5 News FM Enter School Live Reporting Competition mga ka-K5. Sadyahon naton ang aton sininga mga pang-eskwilahan subong inaagi sa paghatag sa sininga competition mga ka-K5. 39 minutos na kaligat sa takna ng alas 5 sang kaagahon mga ka-K5. Good morning sa mga nakashare na sa aton sininga live mga kauturan sa aton sininga pagpalayag sa balitang K5 sa umaga. We are now conducting sa aton sininga coordination sa aton mga sister station mga ka-K5 sa paghaboy sa mga balita kang impormasyon para sa aton sininga tandem broadcast subong yang aaga mga ka-K5. Isa-isa ho na to na anong mga sitwasyon, mga reports, sa tagsa-tagsa na to ka mga sister station mga ka-K5. Agod nga madulong na to ang mga balita, yanda nga aga sa aton sininga pagpangalagad sa sininga palatuntunan. Good morning Margarita Buenvenida, adres sa Sitio Lopez, salamat kin sa pag-upod. Graman sa pamilya Bargo, sa kay Lorenzo, kay Marianita Bargo sa Kasanayan mga ka-K5. Ang mga tricycle divers na to, mga taga-Pasiyo, graman sa bahin sang Libas, Bara kag Baybay upod man sa mga taga Kulasi kag sa may Inso kag dira sa Banika. Salamat gid sa pagpamati sa inyo tanan-tanan mga K5 kag dira sa Pasillo de Rojas. Good morning. Sa mga taga TAC 8080 si ara naman sila nagaupod sa ato. Ara na, i-check naton mga ka-K5, umpisahan naton ang aga. Pinagi sa aton sining mga sister station sumong kagahon mga ka-K5. Unahon naton sa pag-check kamusta ho naton ang signal sa mga sister station naton sa probinsya sang Negros Occidental, Bacolod, Sir Babe, Sir Robert, good morning.
17: Mayong morning, Sir Jobert Lago, mga kakibab dira sa Kapis, sa atong sininga mga kasangkayan dira, ha? Mayong aga, gid sa inyo.
18: Tayo. Mayong aga man, sa taga Balasanda, kay lapot gid signal mo sa mga Daddy Bus family, kag kay Miss Ninfa Bartolome.
17: Grabe, may tinago ka to, ha? Salamat gid, ha? Kampiyon signal mo niya, pang way problema, problema lang iban, pero signal mo daw, kampiyon gid. Back to you.
1: Thank you so much, Bacolod. Klabing signal clear kayo, mga K5. Balin sa Negros Occidental, tabo kita sa ako na biyan. K5 Rick sa syudad sang Iloilo. Iloilo, white peace.
19: Maulanon kag mabrubugnaw nga agad sa may syudad kag probinsa sang Iloilo. Hay, musta landa sa taga Kapis. Ah, mayong signal, SM Jobert, balik sa imo.
1: Thank you so much, Sir X, sa probinsya sang Iloilo. Mas kogang signal sang Iloilo from Iloilo. Check na to naton mga kaupdanan. Mga kuan, mga pamatanon halin sa probinsya kang Antique. Krohay! Go ahead, please.
20: Good morning, SM Jubert. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Medyo gaturo tarit hiluan jack naman, no? Marami grami kang amon nga aga, pero nakapangapiran kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka nimo, SM Jubert.
1: Thank you so much, Elmer Mar from Antique. Check nato ng probinsya sang Aklan. Kalibo, Sir Michael. Good morning.
21: Good morning, K5 Western Visayas. Kampiyon ng signal. Naka-DTX Coffee Mix na kita manayan. Ayang signal din sa banos ang kalibo kagampanyempo. Good morning, liwat sa Taganegros. The babe sa kag si Robert kag sa Bacolod, yung Santik. Kampiyon ng signal. Balik sa imo, Sir Jobert.
1: Thank you so much, Sir Michael. Basko kang signal sa ang kalibo. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na mga ka-K5. I-dribble na nato ng bula. Kompleto ang grupo sa mga aga. Unahon na to ng probinsya sa Negros Occidental, Bacolod. Go ahead, please.
17: balita na Mondria sa Negros Occidental kagya syudad sa Bacolod mga kakifay ba ini may angot sa magtiyo niyo ang nakuhaan sang 11 tanan kagramo sang ginaligar siya bo sa syudad sang Kabangkalan mga kakifay bag dito ginlunsar ang operations arestadong duha ka mga lalaki ginapatigayon ang sangin patigayon sa bypass operation sa isa ka balay sa syudad sang Kabangkalan mga kakivibe kahapon din kilalang suspect nga magtiyo nga Sanday alias Jivon 29 anyos kag alias Giting 34 anyos lonsay tanan ma pumuloyo sa nasambit nga syudad na confiscar sa paghinakop sang duha ang siyam ka sa she sang ginapatian syabo nga may kabugaton nga 11 tanan ka gramo kag nagabolobanta mga kagifab nga yara sa 74,800 nga balor yara naman karon sa kustodiya sang kapulisan ang mga nagkaladakpan nga magtiyo para sa nagakaigo ang disposisyon.
18: Sa pihak nga bahin mga kagifab ang Department of Interior and Local Government Negros Island Region nagatutok subong diri sa amon sa Negros, may kang tanan sining kontrobersiya nga scholarship grant sa barangay. Ining bawat barangay makikinabang program o kon BBMP sa national government. May pila ka mga barangay kapitan nga ang nakabaton sang 20,000 pesos nga barangay scholar grant or scholarship grant ginbalik na sa gobyerno. Kay ang ilagin lista ila man lang mismo nga bata kagbasi may ara pagidra nga mga barangay officials nga nadala sa listahan ibalik nyo na nga daan kay indi ini pwede kay mas madamo pa nga mga deserving nga mga pigado nga makabataan nga maka-avail sini mga kaki five
17: Grabe gid jay ang kapitan no tingo kapitan ka kamo ulat pangan magkapitan kamo da son pag gusto kamo da hindi na paglabting ako nde
18: honorable Jobert Lago
17: back to you honorable Jobert Lago
1: thank you your honor pa wider wider lak alin sa probinsya kang Negros Occidental check nato naton sa sister station sa sudan sang Iloilo Sir Rick good morning sa mga balita please.
19: Mga dalagkong mabalita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, speaking sa mga barangay officials, may apat ka mga barangay officials diri sa amon sa barangay Dunoy City Proper, ginpapanaugan sang dismissal order sang Office of Ombudsman tungod sa kaso nga grave misconduct kag serious dishonesty. Ang ini nga kaso duugay na nito 2021 paninatabo. Matapos sa ginreklamo, ining apat ran ka mga barangay officials nga sang una ang ining nagatapungko subong barangay kapitan si Jennifer Quisto kuan pa sang una nang iya sa nga obra secretary palang na no, kag kapitan the time nga si Anunoy na no, kagawad na subong i dismissal order og nahulat na lang subong ang order alis sa Department of the Interior and Local Government agud nga ma-informal ang dismissal para sa ila kag duga pa namon nga babalita dire dumdumal ng pagpatay sa Vice Mayor sa may Banua sa Ahoy way back 2008 pa. Mayo 22 sa tuwig 2008, inipagpatay sa kayanay Ahoy Vice Mayor Ramon Rojas. Nagajaging ining si anay Vice Mayor Ramon Rojas sa may Banua sa Ahoy sang gintiro ni sang riding in tandem. Ang natudlo din ang mastermind amo si Vicente Itik Espinosa. Ay, sa kadugayon na sa kaso na pamatbatan gidman. Pero ang pamatbat sang korte absuelto. Ang mga madalag kong balita dali sa may syudad kaprobinsya ng Iloilo, balik sa imo SM Jobert.
1: Thank you so much, Iloilo, Sir Rick, sa mga balita, mga ka-K-5, majindi si Otsuan News nga kaso. Aling sa syudad sang Iloilo, sa ilo kita sa probinsya kang Antique, San Milmar, sa mga balita, please.
2: Mga talalupang donamon nga mga balita dyan sa probinsya kang Antique, rito sa Norte, partikular sa Banua kang Colasi, may nabadilan to nga lalaki, ho. Kay ginsitana ang suspect nga nagatambay-tambay sa tubang kanang balay. Kagabihon ron, gatambay-tambay sa nang tubang balay, di ginsitana ka, iwan ka dyan to. Ginsaway niya, tinagsinabtanay sa dadarwaway tanakmaan, ngang ginsaway, ginsitana, gali, may pusil. Diniro ang diyang biktima na igo sa irak, gindara sa hospital. Kaga ang suspect, gilayo nagpapadalagan ka motor na,
20: Hinawidan man bugto natumba, binili na motor na kang magdalagan, plagyo na lang. Pinapangita ka dyan ka police ang suspect kag nagapadayon ang investigasyon kang mga kapulisan. May nakuryente man sa lawaan, pero man tong ano ho, lalaki kay while nga nag-aobra siya sa balay o kunsa ginapatindo ginaobra na nga sang kabalay na sapding ng sangkawire med lang kahit why man mapuruhan gid no ang diyang nakuryente rito sa may lawaan. Padayon ka diyan nga nagapa ayad sa ospital ang nasambitan nga lalaki. Amo ra diyan mga balita sa probinsya ka Antique. Ah, balik kanimo Sir Jubert.
1: Thank you so much, Sir Milmar, sa probinsya kang Antique. From Antique, sa Ilocita, sa probinsya sang Aklan. Sir Michael Calibo, go ahead please.
21: Sa mga balita sa Banuas ang Calibo, kabilog ng probinsya ng Aklan, speaking sa ano mga ka-K5 sa scholarship program, diriya sa amon, ginapasiguro sang ni Board Member Tolosa, ang presidente sa Liga ng mga Barangay sa Malay Chapter, nga ginasiguro gid niya kumpletohon ang tanan nga mga dokumento kag summary of expenses para masiguro nga maayos ang liquidation man sang pondo kag magasunod gid ini sa DILG memorandum nga ginpaguwa para sa mga beneficiaryo mga ka-K5. Kag may wanted person man sa kaso nga simple arson nadakpan man sa aton kapulisan pagi sa warrant of arrest nga inisyu ni Judge Del Moro sa Branch 2 diri sa Banuas sang Calibo kag wala sang piyansa nga ginatala na ang korte mga ka-K5. Isa man ka driver sa motorsiklo, nahulog sila sa PILAS mga ka-K5 kahapon. Kay ginalikawan nila ang nasugatan nila nga tricycle. Ginasugin maayo lang kay sa maayo man sila ng sitwasyon, nag-respondi man ng MDR RIMO sa Banua man sang Burwanga. Muna mga balita ni sa Aklan, balik sa imo, Rojas.
1: Thank you so much, Sir Michael, sa probinsya kang Aklan. Mga nagapanguna nga balita, din sa amon sa probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Kagabi, masubong nga balita, isa ka miyembro sang Philippine National Police assigned sa Banua sang Dao na disgrasya sa iya ginamaniho nga motorsiklo dira sa may poblasyon Ilayam, Dao, Capiz. Apuli na tani sa Banua sang kwartero ining nasambit nga miyembro sang PNP matapos ang isang nga duty mga ka-K5. Disgrasya nga nakabunggo ang motorsiklo sa pader samtang nagadalaga ng motor papuli sa Banua sang kwartero. Atay ang ining wala ginhadlan nga miyembro sang Dao Municipal Police Station nga utod naton nga pulis mga ka-K5 matapos nga indeklarar sang aton sa ning attending physician sa Dao District Hospital mga ka-K5. Samtang duhaman kasi parado kahapon nga gintiklo sa aton mga kapulisan nga most wanted person diri sa amon probinsya mga ka-K5 isa sa Banua sang maayon si alias Dindin 51 anyos top level wanted person ini mga ka-K5 kag ang ikaduha amo si alias GP 18 anyos ang edad top 8 ini provincial level nga most wanted person nga dira sa may bahin sang probinsya sang Iloilo ang mga ka-K5 nga gindakop sang pututan PNP nga gin turnover kahapon sang hapon diri sa probinsya sang Capiz. Nagabanwa ini sang Dao mga ka-K5 kay karon ara tan sila nakahunong sa Capiz Rehabilitation Center mga ka-K5. Amo na mga balita diri sa akon na area mga ka-K5 daw damo patatani balita damo pa istorya sa ka-K5 Robert po ay nata oras sa kita na naman kita buwas mga ka-K5. All right, thank you so much sa aton mga sensation. Diri sa aton sining pagpalayag mga kauturan. Ang aton sining paghadal-hadal sa mga balita sa aton mga sister station subong adlaw sang Miyerkules mga KK. Basta Miyerkules gani, pilar sina ang K5 Capiz. Amo ang host mga KK5 sa aton sining tandem broadcast mga pinalangga naton nga mga kasiman. Alas 5:51 ba good morning sa kay Amara Sky Luis aga pa nagapamati diri sa aton sing palatuntunan Marian Bolio sa DFF A Dayhagan Fisher Folks Association harin sa gatan-aw sa dito sa Lalalanao del Norte Marian Bolios mga K5 Iday Lures Catalan good morning kag sa imo pinalangga nga Iloy nga si Nay Beef Peace Dikit ayan aga pa nagapangapidi text coffee mix and likewise sa kay Amaral Sky Luis good morning sa kay sino ni aga pa nagpamati sa ato no aga pa nag-share sa aton sining live si Giselle Marco inay Arlene Unyada Basa, Rosmi, Dangan, Apolinario. Salamat, Gid. Nagapamanti sa itong silingan program. Nestor Kasugbo, Kalsado, sir. Good morning. Salamat, Gid, sa pag-upod sa itong silingan program. Rins Nathaniel Singson, good morning. Liyyy Bartiso, mayong aga. Tristan White Gulay, mayong aga, Gid. Inday Elvira May Dakle, salamat. Inday Liza Barrientos, nagapamati kami din sa Tambak, Kulasi. Good morning. Sir Inanti Cam, oy, sa wife niya si Bibi Cam, kag sa amon pinalanggang anak si Biboy, kag sa akon Iloy nga si Nanay Helen Cam, nga pamati sa Dayaw area, mga ka-K-Fan. Pag-upod kag pagpamati sa aton tanan-tanan, mga nga suki, nga mga tagpalma, Gian, Gianna Ambil Siluso, Ma'am Gianna, good morning, landa sa may kwa na, Luktugan area. Nakipman sa kay Gisrel Colasino sa Batangas sa regards sa inyong tanan-tanan. Sa kay Mr. Romeo Ziluso sa Adlawan. Good morning. Nagapangapin na DTX Cofemix. Salagin sa kay Inday Gianna Ambil Ziluso. Namin lang kang nag-aplupamahaw kag nag-aplupangapi ka, nakainom ka pa DTX Cofemix mga kikay. Toto Ariel Buyo ka. Ayaw ka na doy. Naumpawan ka na sa trangkaso. Muna, kung ang imo paghigugma, wala muna pautwas. Dapat pautwas mo ang init sang imo silabos ang tagipusuon. Para nga hindi ka pagtrangkasuho. Tama man, kakay-5 Alvin. Oy, nano pa mga balita, mga kakay-5? Oh, bangko ang prioridad sang punong barangay sa barangay Baybay, Roa City. May 200,000 na ginhatag ang national government sa project ni PBBM. Ang 100,000 para sa scholar nga 20 mil sa mga estudyante. Ang another 100,000 project, ito ang project niya subong niya sang barangay Baybay, Roa City. Gamito nila sa pagbakas ang ila sininga mga monoblock chairs. Bangko, kag-computer, nakadesisyon ang ila sininga grupo nga madugang sa mga bangko mga kakay-5. Para nga may gamiton ang ila sining barangay dira sa Baybay mga kakay-5 para sa sining programa bawat barangay makikinabang program pero iba niya para bawat kapitan makikinabang. Pero kay kapitan sa barangay o punong barangay Orosio mga monoblock chairs, no? Mga kakaifa. Para sa aton sininga, mga bangko, kuno para sa aton sininga, mga kauturan, para may gamiton during sa mga meetings, mga kakaifa. Ang Department of Public Works and Highways, mga kasimanwa, nagpakigangot na sa aton sininga city government, mga kakaifa, ining pagbisita nila, natuhoy sa ginatawag natun o plan kontrabaha, mga kakaifa. Nga problema sa siyudad sang Rojas nga gamay nga ulan nagabaha ng aton sining mga dalanon because sa magagmay nga mga drainage kag puno sang basura kag lapok kag balas ang mga drainage mga kakay-5. So napakigangot na ang Department of Public Works and Highways ang opisina sang Undersecretary for Special Concern kag iban pang mga opisyal sang hinsa sa lokal nga panguluan sang siyudad para mabuligan, para mapungkuan, maplastar ang plano mga kakay-5 para nga hindi mag-antos ang aton sini nga mga kauturan gamay nga ulan nagabaha-baha na mga kakay-5 sa Metro Manila sa kauturan naton to gabaha na to mga kakay-5 sa siyudad sang Iloilo may mga areas nga nagabaha ulan pa lang na wala pa low pressure wala pa bagyo mga kakay-5 how much more kung may mga bagyo pagid mga pinalangga naton nga mga tagpalmatigin baton sila no sa city government. Para nga mapungkuan, particularly sa problema da sa may barangay Tisa. Mangihi ko to sa babaw-babaw ka kay 5 Alvin sa home site area. Pagpangihi ko ang anangan, baha na niya sa Block 6 kag sa Block 1. Basta sa likod sa stadium, baha na mga K5, no? Amo ng sitwasyon para malikawan ini, tikabay pa nga tagaan ini sa madaling aksyon sang koordinasyon sang city government kag sa DPWH mga K5 para mapapag-on pagid naton ang maayo nga pagpatuman sa mga proyekto kag programa against sa ginatawag naton mga K5 nga pagbaha-baha sa nasambit nga lugar mga kasimanwa naton nga nagapamati diri sa aton sini nga pagpangalan. Kagapon mga K5 diri sa piyak lang naton no diri sa Balasan. Piyak lang sa pilar pagtamua mo Balasan na. Gani it 10 minutos. Another 53 grams mga K5 sang shabu or more or less mga 360,000 pesos naman eh. Na balor sang illegal drugs ang recover sa aging kilala nga si alias Bado, 29 anyos, sa barangay Ipil, Balasan, Iloilo, mga ka-K5. Sang ipatigayon sang drug Balasan Drug Enforcement Team sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel or Lieutenant Patrick John Alabado, ang hipis sang Balasan PNP. Ha, na recover, nadakpan ining nasambit nga persona, mga ka-K5. Damo na gidya sa abusubong mga kasimam, no, ha? Daw dulsi na lang mga ka-K5. Why na ko panahon, salamat kin sa inyo nga pagpamati dira sa may Perrieng's Restaurant, na nagpamati na mga staff sa Perrieng. Naidlaw na ko bala ka-K5, ka-K5 Alvin, naidlaw na ko sang baboy bala nga kwan. Nalito sa Perrieng's, ano ganang napaborito mo? Lechon kawali, yan. Dira sa Perrieng's. Sa Pungot gas station, salamat nagpamati. Ang mga gas stations, may mga transistor radio, ini nagpamati diri sa aton. Ang mga gwardiya sa eskwilahan, nagpamati man sa aton. Good morning, mga ka-K5. Kalakip man sa aton sining mga tricycle drivers. Good morning sa inyo tanan-tanan. Wain ako panahon sa pagpamuno sa aton sining Chief Executive Officer sa K5 News FM, Doc Ramil Itangoy. Sa aton sining mga kauturan sa Sudan sa Rojas, sa aton sining sister station na 100.9 K5 News FM Rojas, mga kauturan. Salamat gid. Ang aton sining technical partner, Chief Nilson Pultillas, si Pari Kwan Subungo, si Duty Subung, si Kwan. Amigo tang kuan chicks boy toto jubi cover mga ka-K5. Why pa nang ambala si ka-K5 Alvin nang sugid sa kondyo. Toto jubi pa ito ya. Ginabasa ko malang yang nakasulat diri sa kuano blackboard. Baba. mga ka-K5, opo na gilamang sa amon sini nga CEO Doc Ramil Oy, kag sa amon pinalang nga Mayor, Mayor Arnold Perez. Madali na lang amon anniversary sa September 4 na mga ka-K5. Inyo ko boss nga bayan kagalagad sa kanin ka-K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan diri sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, good morning!
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
23: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isang kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung D3.
24: Mga buti ka.
25: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag-indi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
4: DTX 500.
26: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag-DTX 500 na.
26: Masaminig ka palatian?
4: I-DTX 500 mo na.
26: Kung kulang ka sa antioxidant, nagating kulang ka?
4: Mag-DTX 500.
26: Agod maging mas hubid sa edad ang itsura.
4: DTX 500.
26: DTX 500.
27: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
28: Imong blood sugar test,
27: ilan
28: itong score ganit?
27: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
28: Ilan na lang imong blood sugar?
27: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500!
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
5: ITC DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
5: DTX 500.
12: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, galgitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at Oata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sa aga.
10: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: Direkta kita sa mga pangulong dinalan. Una kita ka K5 sa dalagan sa ngaton nga paningiyampo. Sentro sa Tropical Depression Neneng, yara na si Platan sa nasilangan nga bahin sa Itbayat, Batanes. Napatay sa habagat mga bagyo, nagsaka na sa Vianti sa isa, suno sa NDRRMC. Duha ka most wanted person na aresto sa kapulisan sa separado nga operasyon sa Capiz.
1: Apat ka nadakpan nga HVI sa Mambusaw, napasakaan na sang kaso, nagpositibo man sa drug test.
0: Bangko sa Multicab nga nakapark na sunog.
1: Duha dakop sa illegal nga pasugal sa Capiz.
0: Resto bar sa binuntukan, ginpaharangan sang tag-iya sang duta. Nagarenta liwat nga ginkakas ang harang.
1: Dekada na ang RMPH Lanot Building, binasigahom nga maka-operate na.
0: DPWH nakigangot sa Rojas City para sa oplan kontra baha.
1: Bangko sa barangay, pagatun o kon pagatuunan sa nga 100,000 pesos nga pundo halin sa gobyerno sunok kay punong barangay o Roseo.
0: Masobra! 8,000 ka mga trabaho nakatigana sa Career and Skills Expo 2026 sa Rojas City. Lalaki pilason matapos ginlutang sa iyagin sita sa Kulasi.
1: Wanted person sa kasong arson, arestado.
0: Iloilo City Government ginpasalig nga mayaras ang bastante nga relief goods para sa mga naapektuhan sang pagbaha. Senador Padilla nagapanawagan sa Meta nga kakasuna ang mga video laragway sang Zamboanga shooting.
1: Kamara nagapati nga hindi na isolated ang mga pagpanglutang sa mga bulutuan.
0: Hagna nga naghahatag proteksyon sa mga pasyente kag caretakers nga hindi na makasarang sa pagbayad sang hospital bills ginaprobahan sang Senado sa pinal nga pagbasa. US President Donald Trump ginmanduan ang Pentagon nga limitahon ang military drill sa South Korea.
1: Pito patay sa pagdinaguso sa isa ka templo sa India.
0: Koleksyon sang taripa sa bugas nagsaka sa 12.8 billion pesos sa una nga pito ka bulan.
1: Sa balita sa patagsang hinampang, okon Asiad bound gilas mahampang sa friendly game sa Korea.
2: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
0: Ami Austria, anum katuig nagapakigbato sa drug addiction. Kagka K5 ang mga panawagan na kagpahibalo.
3: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.

0: Pinas, maayo nga gawas Western Visayas, probinsya sa Capiz, kag siyudad sang Rojas. Ka K5, nagapalayag na.
1: GTX 500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw sa Miyerkules, petsa 19 kita sa bulan sa Agosto, 2026. Kay K5 sa gihapon, kaupod ang inyong mga tagbalita.
1: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
0: Ka K5 sarang kami mabatian, pinagi sa 100.9, nalilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw, pinagi sa amon yung mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas.
2: K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinagi man ka K5 sa amon yung sister station, ang 89.7, Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Kag K5 direkta na kita sa kaungdan sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita kag K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.

Ang sentro sa Tropical Depression Neneng ang ulihin nga na si Platan sa kalayuan nga 675 kilometros na sidlangan nga bayan sa Itbayat, Batanes. Dala sini ka K5 ang hangin nga nagalabot sa 55 kilometros per ora malapit sa sentro kag mayra sang pagmadlos nga 70 kilometros per ora. Nagahulag ini westward sa kadasigon nga 15 kilometros per ora. Samtang southwest monsoon naman ang nag-apekto sa Luzon kag Western Visayas. Kag K5 ang adlaw, nagbutlak alas 5:43 subong nga aga kag magatunod naman alas 6:17 karon sa gabi. K5 Bantay Panahon. Kakaifab inyo nabatian ang dalagang sa aton nga paniyampo subong nga adlaw sang Miyerkules. Direkta kita ka K5 sa kaungdan na sa aton nga top story of the day. K5 top story. Naglabot na sa 26 ang numero sa mga napataya bangod sa epekto sang habagat kag mga bagyong Luis sa Maymay. Sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Base sa latest situation report, pinakamadamo sa mga napatay ang nabalhag sa Benguet. Sa diin 15 ka individual ang napatay bangod sa pagrumpag sang duta o kon landslide. Samtang 17 naman ka-individual ang na-report nga napilasan, samtang isa sa Batangas ang nagapabilin karon nga missing. Sa kabugusan, yara na sa 1,400 sa Shantay Ocon, isa ka milyon 460

0: Ka K5, inyo nabatian ang atong top story of today. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga ratipon sa ngulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz. Madinalagon ka K5 nga naaresto sa Police Regional Office 6 ang duha ka most wanted person sa separadong operasyon sa Capiz Agosto 17. Alas 3:30 sang hapon, ginserbe sa Maayon Municipal Police Station ang warrant of arrest bato kay alias Denden, 51 anyos, top 3 municipal level most wanted person sang Maayon. Samtang yara na inikaroon sa kustodiya sang Capiz Rehabilitation Center sa Barangay Lawaan, Rojas City. Nagapangatubang nagsambit nga persona sa kaso nga homicide sa ilalom sang Article 249 sang Revised Penal Code. Ang warrant ang ginpapanaog sa tuwang Agosto 12 sang Regional Trial Court 6th Judicial Region Branch 18 Rojas City kag may ginrekomendar nga piyansa nga 120 mil pesos. Nagapabilin ni Kron sa kustodiya sa nasambit nga pasilidad para sa nagkakaigo nga legal nga proseso. Samtang alas 5:44 naman sang hapon sa kapareho man nga adlaw, naaresto sang trucker team sang Pototan Municipal Police Station at kaupod ang Daum Municipal Police Station si alias JP. 18 anyos, isa ka top 8 provincial level most wanted person sang Iloilo sa Barangay Agtambi, Dao, Capiz. Ginserbe batok sa akusado ang warrant para sa kasong attempted murder sa idalom sang Article 248 kaangot sang Article 6 sang Revised Penal Code. Ang warrant ang ginpapagwa sa tuong Hulyo 24 subong atuig sang Regional Trial Court Branch 68 Dumangas, Iloilo kag may ginrekomendar nga piyansa nga 120 mil pesos sa karon nagapabilin ini sa kustodiya sang Pututan Municipal Police Station para man sa nagkaigo nga disposisyon.
1: Sa piyak na bahin, napasaka na sa mga otoridad ang kaso batok sa apat ka mga ginakabig high-value individuals o kon HVI na nadakpan sa drug-by-bust operation sa Damlaglang sa Barangay Poblasyon Tabok, Mambusaw, Capiz. Gin-confirma ni Police Captain Dennis Luz Banez ang team leader o kon leader sa Regional Police Drug Enforcement Unit na ang apat ka mga nadakpan ang ginpasakan sa kaso bangon sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sang Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gin-confirm man ni Luz Banez nga nagpositibo sa drug test ang apat ka mga nadakpan nga Sanday alias G, alias Koykoy, alias Tiroy, kag alias Boss o kon Hans. Matadan nga na-recover sa operasyon ang 300 gramos ang ginapatian shabu nga nagabalor sang kapin na 2,040 pesos. Isa ka 38 caliber revolver nga may anum ka mga bala sa iban pa nga mga drug paraphernalia.
0: Sa dugang pagka-K5 nga balitang lokal, partially burned ang isa ka multicab nga nakapark sa Burgos, Ilawad, Rojas City, palas alas 11:40 kahapon sang aga. Naibaluan nga nakita na lamang sa mga tao sa lugar nga nag-aasuna ang mga salakyan. Rason nga madasig sila na nawag sang bulig sa katapo sang Bureau of Fire Protection. Maswerte naman nga mayara sa nagabayan nga nagkakatapo sang bombero sa Kapelco. Mutang at atigayon nga mapalong ang kalayo. Sa karon padayon nga ginaimbestigaran sang BFP kung ano ang gintunaan sang among nga sunog.
1: Sa dugang pangabalita lokal, dakop ang duha ka mga individual sa separadong operasyon sa diin nga nagapatigayon sang illegal nga pasugal sa Barangay Ilas Norte, Dao, Capiz, kag Sitio Proper, Barangay Pinya, Maayon, Capiz. Una nga nadakpan si alias Dodoy, yara sa legal nga edad, kag residente sang Panitan, Capiz, kag Totong, 72 anyos, residente naman sang Sitio Proper, Barangay Pinya, Banwas, sang Maayon. Nakuha sa posesyon sa mga nagkaladakpan ang koteho, 640 pesos nga kwarta at iban pang kagamitan na ginagamit sa pagpataya. Sa karon yara na ang mga nagkaladakpan sa separado nga karsel kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Presidential Decree number 1602 ukon anti-gambling law.
0: Sa pihak kabahin kay K5 ginpahamtangan

0: Isang tarpaulin kagharang sang tag-iisang duta nga ginatindugan sa isa ka resto bar sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiza. Hapang wala pa nakalabot sa isa ka oras, liwat ini nga ginkantuan sang nagaranta ka upad ang iya grupo, agod niya kakason ang harang kag tarpaulin. Sa impormasyon nga nagkuha sa K-Fab News FM Rojas na kabutag sa tarpaulin nga no trespassing private property, hapang wala ini ginhatagan sang pagtamod. Sunod sa impormasyon, nakibot ang pamilya Kibrantara nga amo ang tag-iasang duta sa natabo, ilabi na nga may alegasyon nga may mga koneksyon sa munisipyo sang Pontevedra. Ang mga persona nga nagkakasangharang, ilabi na ang nagarenta nga ginkilala kay Bonifacio. Nahibaluan nga base sa kontrata nga ginpirman sang tag-iasang duta kagsang nagarenta, ang ilan nakasugtan nga negosyo nga pagatukuran sa among lugar, amo ang gravel and sand. Apang nakibot ang tag-iya sang naibaluan nga isa ka restaurant ang ginpatukod kag gina-operate. Bangod wala nag-click ang unang negosyo, ginparinta na maluwat ni Bonifacio ang lugar kay Albert Freira nga amuna ang tag-iya sang resto bar. Ang nasambit nga resto bar ang ginluntaran sang pagpanglutang patay nga nagresulta man o kon pagpanglutang patay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos sa nasambit nga barangay. Sa karon ka K5, ginatinguhaan sa K5 News FM Rojas nga kuhaon man ang pahayag sang nagarenta sang amo nga lugar.
1: Sa pihak kabahin, padayon ang pagpreparar sang gobyerno probinsyal sang Capiz sa good nga mahuman kag maka-operate na sa labing madali nga panahon ang building sang Ras Memorial Provincial Hospital sa Barangay Lanot, Rojas City. Sang damlag lang, nagpatigayon na sang interagency coordination meeting ang gobyerno probinsyal kaupod ang mga tiglawas na gikan sa Department of Health, Bureau of Fire Protection, kag Department of Environment and Natural Resources o kon DNR. Sa nasambit nga sinapol, ginapanugyanan ni Capiz Governor Ferdinand Castro ang mga opisyal nga magbinuligay ang mga ini agud nga masulbar sa labing madali nga panahon ang mga kakulangan kag iban pa nga mga kinahanglanon sa ginasigahom nga pagsaylo sang RMPH sa Lanot. Kagatawagon man ang nasambit nga pasilidad nga Capiz Medical Center na target nga maging level 3 general hospital. Ibaloan nga dekada na sang ginsiguran tukod ang RMPH Lanot building. Nagumpisa sa idalon sang termino ni Anay Governor Victor Tangco Sr. Ginpadayon sang termino Nanday Anay Governor Antonio Del Rosario kag Anay Governor Esteban Contreras. Apang sa subong, kumpiyansa si Governor Castro nga maka-operate na ang nasambit nga pasilidad kag makaagom sang mas maayo kag di kalidad nga serbisyo medikal ang mga kapisnon. Samtang ginalauman nga kon mapadayon ang maayong nga koordinasyon sang mga ahensya, mahimo nga matigayon ang transition sang ospital sa mas temprano nga bahin sang Oktubre sini nga tuig.
0: Sa pihak kabahin, nagbisita kag nakig-angot ang mga katapos ang DPWH. Office of the Undersecretary for Special Concerns, kag iban pang opisyal sang ahensya sa lokal nga panguluhan sang Rojas City. Ang pagbisita kabahin sang koordinasyon para sa pagpatuman sa guplan kontrabaha, konsaliin ginpaabot sang lokal nga panguluhan ang mga concerns kag mga plano agod ba pauswag ang flood control kag drainage system sang syudad. Kalakip ka K5 sa mga ginlatag nga plano amo ang DPWH drainage project nga magapaayo sa ginapaobra nga drainage project sa Rojas City Government particular sa Barangay Tiza. Ginakabigmaan nga importante nga solusyon ang pagpatigayon sang dredging sa Panay River agud mapaayo ang ilig sang tubig kag mabuligan nga malikawan o kun ba solusyonan ang pagbaha sa mga lugar nga masami apektado. Padayon naman karon ang koordinasyon sang lokal nga panguluhan kag DPWH agud masolusyonan ang madugay na nga problema.
1: Samtang pagbakal sang dugang nga mga bangko ang pagatutukan sang barangay Baybay, Rojas City gamit ang 100,000 pesos nga pondo halin sa programa sang gobyerno. Sa interview sa Kikabdun sa Febrojas kay punong barangay Erwin Oroseo iyang ipayag nga una nakasugot ang barangay council nga gamiton ng pondo sa pagbakal sang dugang kag bag-o nga mga computer. Apang bangod sa guidelines sang gobyerno kag sa pagsiparal sang pondo para sa bangko kag computer, nakadesisyon sila nga unahon ang pagbakal sang dugang ng mga bangko. Sunod kay oras sa iyo, dako ini nga bulig, hindi lamang sa barangay, kundi pati man sa mga pumuluyo, bangod, mayara na sila sa mga bangko nga mahimo gamiton na o konhulamon sa tion nga kinahanglanon. Naibaluan nga sa idalom sang bawat barangay makikinabang program o kon BBMP sang gobyerno pinaagi sa Department of the Interior and Local Government, nagpain sang 200,000 pesos nga pondo para sa mga barangay sa bugos nga pungsod agud nga punduhan ang mga lokal nga proyekto. Halin diri, 100,000 pesos ang gintalana para sa scholarship program. Impayag man ni Oroseo nga siguruhon nila nga ang nasambit nga pondo kag bulig sang gobyerno makalabot kag mapuslan sa mga residente sang barangay Baybay.
0: Sa katapusan ka K5 nga balitang lokal, mayaras ang kabugasan nga 8,813 nga bakante nga trabaho para sa 131 ka mga posisyon ang nakatigana para sa mga aplikante sa patigayunan nga World Cafe of Opportunities sa Career and Skills Expo 2026 nga paghihwaton sa Agosto 21 sa Robinson's Place, Rojas, sa Pablo de Panay, Barangay Lawaan. Patigayunan ang isa kaadlaw nga job fair umpisa alas 9 sang aga tubtob alas 5 sang hapon sa pagpanguna sa Department of Labor and Employment Capiz, kaupad ang Provincial Employment Office kag Technical Education and Skills Development Authority o kon TESDA. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay John Leo Marco Beldea, ang manager sa Peso Capiz, iagin payag nagpasalop na sa job fair. Kung nagpasakop na sa job fair ang 19 tanan ka mga employer, kung saliin 14 ang lokal kag 5 naman para sa overseas employment. May 4 nga nagapanguna nga ban ang aktibidad, trabaho, negosyo para sa mga micro, small and medium enterprises o kon MSMEs. Partikular sa mga benepisyaryo sang DOLE Livelihood Program, kabuhayan akong livelihood kag one-stop shop. Ginganyat man ni Beldea mga nagapangita sang trabaho nga probet saran ang among tion kag magpasakop sa nasambit nga aktibidad. Ginpahanumdum naman ang natungdan o kung ginpahanumdum naman sang natungdan ang mga aplikante nga e-preparar na ang tanan niya kinahanglanon nga dokumento para sa ilang nga aplikasyon. Ka K5 inyo nabatian ang mga balita sa probinsya sa Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakainabo sa rehiyon sa isa. Lalaki pilason matapos kagilutang sang iyagin sita sa Kulase. Mga ikawang dan sa detalye si ka K5, Aileen Rose Montero magmanuan sa K5 News FM Antique.
2: K5 News FM Live Report. Pilason ang isa ra ka lalaki matapos nga ginbadil kang anang ginsita, ginabanta alauna e medya sa kasanagan Agosto 16 sa Barangay Condes, Kulasi, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Oscar, 56 anyos, kasado, residente kang nasambit nga barangay. Suno kay Police Major Paul Kenneth Magan, OIC kang Kulasi MPS, ginsita kang biktima ang suspect nga nagatambay sa agsaran kang andang balay, bangad ana ginsuspet sa nga basi may malain nga tinutuyo. Apang nagsabat naman ang suspect nga may ginahilat nga amigo kag nagtuhaw ang komprontasyon sa tenga kang darwa. Gintawag pa kang biktima ang magurang nga babahi nga gilayon man nagwaimaw kang isara na pagid kabugto. Apang anda rin lang nabatian ang sangkalupok kag nakitaan nga may igo rin ang biktima sa natuo nga bahin kang idalom nga ira kag naglapos sa piyak nga lawas. Gilayon nga nagsakay sa motor ang suspect para magpalagyo. Apang nahawidan pa kang bugto nga babahi ang motor, rason nga natumba kag nabilin sa lugar apang nakadalagan palagyo ang suspect. Sa tulad, nagapaayad sa ospital ang biktima kag sa estable rin nga kondisyon. Padayon naman ang operasyon kag investigasyon kang kapulisan para sa nagpalagyo nga suspect nga ginaaligar pangayaw kag indi kilala kang biktima. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Halin sa Antique, sa Ilocitas, sa Kalibo. Wanted person sa kaso nga arson, arestado. May detalye sa balita sa K5 News Art Viray sa K5 News FM Kalibo.
3: K5 News FM Live Report.
4: Ginaresto sa Libacaw Municipal Police Station ang isa ka wanted person sa may sitio proper Barangay Luktuga, Libacaw, Aklan kahapon adlaw sang Martes, Agosto 18 sa gahom sa nga warrant of arrest sa kaso nga simple arson nga may ara criminal case number 18599 ginisyo ni Honorable Judge Jubel Barrera del Moro sa nga Regional Trial Court Branch 2 Kalibo Aklan na aresto ang wala na paghingadling akusado samtang wala man sa may ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa iya nga temporaryong kahilwayan sa karon yara na sa kustodiya sang Libacaw PNP ang suspect para sa nagakaigo nga dokumentasyon kaga disposisyon nagapasalamat naman ang awtoridad sa bulig sa nga komunidad kaga padayon nga ginganyong publiko nga i-report ang makaduludan nga mga tawo o kon aktibidad nga ara sa ila nga lugar. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Samtang Iloilo City Government ginpasalig nga mayaras ang bastante nga relief goods para sa mga apektuhan o kung naapektuhan sa pagbaha. May kaungdan sa detalye si K5 Jenny Kauyunan sa K5 News FM Iloilo.
3: K5 News FM Live Report.
5: Ginpasalig sa Iloilo City Government nga mayara sang bastante nga mga preposition ng mga relief goods para sa mga naapektuhan sa pagbaha sa Iloilo City. Suno kay Joy Fanilaga Gorsal, spokesperson ni Mayor Raisa Trenya sa iya ginpahayaga nga mayara na sa ginaplastar ng mga relief goods sa mga kabarangayan ang gudgirayon nga makahataga kung may kalamidada. Magluwas pa dira automatic naman na gina-activate ang community kitchen sa mga evacuation centers sa gudmaghatag sang libre nga pagkaon sa mga evacuisa.
6: Sa karon mga KK5, base sa pinakaulihi nga reports ng city or RMO, nagdangat na sa masobra 500 ka mga pamilya at sa karon temporaryong nga nag-atener sa 17 kabukas ng mga evacuation center diri sa may syudada. Report nagikan si Real City Inis KK5 Jenny Kauyunan para sa kampanya na balita sa Dibisyo Publiko. Kagalingawan si Rubilo, K5 News. FM.
0: Kakay-5 inyo nabatihan mga balitang lokal, kagbalitang regional. Ini nga mga balita kakay-5, builog ang ginadulang sa inyo sang kaluhan sang DTX 500. Ang DTX 500 kakay-5 mayara sang ikasarang o kung mga ingredients nga sarang magkabato sa mga nanari-sari nga sakit sang kalawasan. Kaangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea, kagmadamo pa. Kakay-5 good map pabilin nga maging healthy living mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw mabakal ini kakay-5 sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
3: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita naman garaga kay nabo sa Pungsod, Pilipinas.
3: Balitang National.
7: Balitang National.
0: Nagpanawagan si Senador Robin Padilla sa Meta nga kakason ang mga video kag Laragway angot sa pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga nga ginkamatay sang duha ka individual Martes, Agosto 18. Antes sini, ginduso ni Padilla ang gilayon nga pag-review sa mga layi nga may kaangtanan sa kabataan kag social media. Dugang pasang senador nga indi ni kultura sang Pilipino apang ining adlaw. Opokon, ini ang adlaw sang pagpangasubo, indi sang chismis kag pag-pa-viral.
1: Sa dugang pa nga balita national, nagapati ang chairperson sang House Committee on Public Order and Safety nga si Manila 2nd District Congressman na Rolando Valeriano nga indi nang o kon nga indi na mga isolated incidents ang mga nagaluntad nga pagpanglutang sa sulod sa mga bulutuan. Sino kay Valeriano ang mga kalakasan nga nagakatabo sa mga bulutuan ang indi na makabig nga isolated nga mga hitabo ilabi na nga ang mga pamatanon ang nagakabutang sa katalagman. Sunod sa kongresista, dapat nga matumod gila yun kung sino ang tag-iyas ang armas lutang ginusar sa pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University. Kag dapat nga manabat ang mga irresponsibleng gun owners. Nagapanawagan si Valeriano sa Philippine National Police o kon PNP nga magpatigayon sa nationwide firearm safety and compliance drive, partikular sa mga lisensyado nga gun owners nga may mga kabataan nga yara sa edad nga nag-eskwela. Dapat naman nga siguraduhon sang PNP Firearms and Explosives Office nga rehistrado kag maayos ang mga armas lutang kag safe ini nga nakatago agud nga hindi ini ma-access sa mga minor de edad. Luyag naman ni Valeriano nga suspendihon ang pribado nga security agency sang bulutuan kag islan ini sa mga regular nga police samtang wala pa sila nakapili sang bag-ong nga security agency. Nagpalabot naman sang pagpakigunong si Valeriano sa pamilya sang mga napatay lakip na sa mga estudyante. Manunudlo kag mga ginikanan sang Ateneo de Zamboanga.
0: Sa katapusan ka K5 nga balitang nasyonal, ginaprobahan na sa Senado sa third kag final reading ang hagna nga naghatag sang proteksyon sa mga pasyente kag caretakers nga hindi na makasara nga magbayad sa hospital bills o kumbalayran sa ospital. Nakasaad sa Senate Bill number 1511 nga dapat pahanugutan ang pasyente nga makapauli kung naka-recover na siya sa balatian. Nakasaad man sa hagna nga hindi mapreso sa ospital ang pasyente kung hindi ini magkabayad sa iyang mga balayaran sa ospital o kung medical clinic nga ginakalakipan sang professional fees, medisina kag iban pa. Wala man ginpahanugutan sa proposed bill ang pagpreso sa mga caretakers, representatives, kalakip na sa mga bag-ubon agalapsag, bangod wala sang may mabayaran o kung wala mabayaran ang ilang hospital bills. Apang nakasaad man sa hagna nga dapat maghatag sang promissory note ang pasyente sa ospital para sa mga balanse nga wala mabayaran.
3: Balitang National. Balitang National.
0: Morning Newscast. Ka K5 inyo nabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa Pungsod, Pilipinas. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo sa luwasang Pungsod.
3: Balita International. International.
0: Ginmanduan na ni US President Donald Trump ang Pentagon nga limitahon ang mga military drills kaupod ang South Korea. Matapos nga nagpamalibad ang pungsod nga maghatag sa bulig batok sa Iran. Sa post ni Trump sa iyang Truth Social page, not happy o kung wala siya nalipay, nga nagsugot ang Amerika nga magpartisipar kag iyaman nga gina-highlight nga maayon niya nga relasyon kay North Korean leader Kim Jong-un. Ang tuigan nga Ultra Freedom Shield Joint Military Exercises ay nagsugod kapon nga adlaw kag magalawig ni Tubtob Agosto 27. Naibaluan nga 18,000 ka mga soldado sa South Korea ang nagapartisipar sa mga exercises. Madumduma naman kay K5 nga nagpayag na si South Korean President Lee Jae-yong nga luyag niya man nga makiginala kay Kim agud nga magkahimo sila kontani sang permanente nga peace treaty.
1: Sa katapusan ng balita international, patay ang 7 ka mga individual kag 19 ang pilason sa nagluntad nga stampede o kon pagdinaguso sa isa ka Hindu temple sa India. Dinaanda na kag masami nga panghitabo ang stampede sa dagko nga mga pagtililipon kag kapistahan sa pungsod. Kag isa ini sa ginatudlo nga rason diri ang hindi maayo nga pagkontrol sa kadam-an. Nagluntad ang nasabit nga stampede sa Ashok Dam Temple sa Lucky o kon sa Lucky Sarai District sang Bihar kung saan nagdagsa ang publiko agad nga magsamba kay Shiva nga isa ka deity o kon Diyos sang Hindu. Sunod sa report, nagsugod ang pagdinaguso matapos nga maglapta ang ginaaligar na tumba nga poste sang kuryente sa sulod sang templo. Padayon naman karon nga ginabulong ang 19 kapilason nga mga biktima. Samtang nagpalabot sang bulig pinansyal nga 400,000 rupees o kon masobra 250,000 pesos ang chief minister sang Bihar sa pamilya sang mga biktima.
0: Ka-K5 inyo nabatian mga balitang international.
3: Balita international. International.
0: Ini nga mga balita ka K5, aboy loga ginadulong sa inyo sang kaluan, sang healthy nga kape. Detox Coffee Mix ka K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal ini ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
3: DTX 500 Morning Newscast.
0: K5 direkta naman kita sa patag sang negosyo.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Nagsaka ang rice tariff collection sa gobyerno sang 18% year-on-year sa tuwing Enero tubtob Hulyo nga naglabot na sa halos 13 billion pesos. Sunod naman sa Bureau of Customs. Nagapanguna nga rason sini ang mas mataas nga kadamuon sang gin-import nga bugas kag pagginay sang balor sang piso. Base sa preliminary data, nakakolekta ang BOC sang 12.8 billion pesos nga tarepa sa bugas. Sa unang pito ka bulan sang tuig, mas mataas ang mas o konbenos 2 billion pesos kung ikumpara sa 10.78 billion pesos nga na record sa kapareho man nga period sa itong nakaligad nga tuig. Nakarecord man ang ahensya sa ang pinakamataas sining rice tariff collection sa tuwing Hulyo subong at tuig. Sa din halos 2.2 billion pesos, halos doble sa 1.12 billion pesos nga napagkit sa kapareho nga period sa tuwing nakaligad nga tuig. Halin sa Enero tubtob Hulyo, ang BOC nakarecord sa ang masukon menos 3.42 million metric tons sa ang imported rice. Mas mataas ang masobra isa ka quarter kung ikumpara sa 2.69 million metric tons nga nagsunod sa itong nakaligad nga tuig. Una na nga ginpatag sa mga opisyal sa Department of Agriculture nga mas madamo na ang gin-import nga bugas ang pungsod Pilipinas subong nga tuig. Agod magserbe nga buffer kon reserba batok sa pamahog nga grabe nga kondisyon sa ang panahon. Ilabi na ang El Nino nga mahimo magkapekto sa lokal nga produksyon.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
3: Balita sports, sports,
1: Asia't bound Gilas mahampang sa friendly game sa Korea. May detalye sa balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
3: K5 News FM Live Report.
7: Mahampang anay sa pila ka friendly games ang Gilas Pilipinas sa South Korea antes magpadulong sa Nagoya, Japan para sa 2026 Asian Games nga magasugod sa Setyembre. Natala na nga timprano pa mapadulong ang Gilas Pilipinas sa South Korea agud dito magpaidalom sa training camp kag pila ka tune-up games. Naibaluan nga sa Setyembre 10 magalarga ang men's basketball. Matapos ini madiretso gilayon ang Gilas sa Japan sa pagsugod sang basketball event sang Asian Games. Yara sa Pool C ang Pilipinas kaupod ang China, Bahrain kag Kazakhstan. Una nga makontra sang Gilas ang Bahrain sa Setyembre 11, kasunod ang Kazakhstan sa Setyembre 12, kag ang China naman sa Setyembre 14, kag ang duha ka magapangunang team ang automatic nga mag-abante sa quarterfinals. Ini si KK5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: Balitang Sports, Sports.
0: Ka-K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka-K5 sa patag sang showbiz.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ami Austria, anong katuig na nagapakigbato sa drug addiction? May countdown sa detalya si ka-K5 Maria Rochelle Di Anon Abron.
3: K5 News FM Live Report.
8: Ginbuyagyag sa veteran actress nga si Ami Austria nga anong katuig siya nga nagpakigbato sa pagkalulong sa droga. At is siya dalayo yung natukiban ang alagyan padulong sa pagbago kag pagbangon. Sa interview sa actress, naging bukas si Austria angot sa madulong gabahin sa iya kabuhi kag kung paano amat-amat nga naging kabahin sa iya kabuhi ang paggamit sa droga. Sunod sa actress, sa umpisa daw kaangay kaya pa sininga i-control ang paggamit apang samta nagadugay ang inadlaw, ginapangita niya ini. Dugang pa niya, nagabot man ang adlaw nga halos isa katuig niya nga gitinguan kamag-untat. Apang sa ulihi, ang iya pagtuo among rason sa iya pagbag-o kag pagbangon. Ini nga balita ang ginadulong sa YTC, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
3: Balitang entertainment.
9: Balitang entertainment.
0: Kakay Fabi niyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta naman kita ka K5 sa mga panawagan kang pahibalo.
3: Pahibalo, ora mismo.
9: Pahibalo, ora mismo.
3: Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
9: Pahibalo, ora mismo.
0: Ginapahibalo mga kapariyantihan kagkakilala ni Miguel Cabizon Enoslay nga siyang nagtaliwa na sang Julio Vianti sa isa. Ang yalubong natala na sa Agosto Vianti 3, alas 10 ang takna sa aga. Ang misa paghihwato naman sa St. Blaise Parish Church sa Malunoy Banwasang Tao kagigatunod naman sa Malunoy Catholic Cemetery. Ang nagapanamagan ang Pamilya Enoslay.
1: Tinuman ang nakakita sa isa kaido nga Belgian Malinoy sa nagadawag sang Gray nga nadula sa Agosto 15 sininga tuig. Ini ang gitapanag-iha ni Gabriel Corsino sang First Black Home Site Lawaan Ra City malapit sa 7-Eleven store. Palihog lamang i-turnover sa makakita sa istasyon sang K5 News sa Pebrojas o kon magtawag sa cellphone number 09-98-997-3018.
0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:51 na sa aga. K5 inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Miyerkules sa Pesa 19 kita sa bulan sang Agosto 2026. Kag K5 badamong yun nga salamat sa aton nga mga ukon sa mga nagpamati pinagi sa 100.9 nga liliswan sa inyo nga mga radyo subong man pinaagi sa mga nga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. K5 sa ngalan na ginamang sa bugos nga hubuan sa K5 News FM Rojas sa aton nga partner sa technical side kaupad si K5 Jove Cobera. Sama naman yung news director ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
1: Sama nga station manager Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag sa amon humble nga mabuot kag nga chief executive officer Doc Ramil Uy. Ka K5, magasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupad si ka K5, Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan ka K5, kami ang inyong nangintag balita.
1: Ka K5, Rodney Taban Dalanon.
0: Kag ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Kag kalingawan sa Capiz,
0: K5 News FM.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing.

0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang B3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Makakas, mga buti ka.
2: Ang sinuyanta sa mong is vaccination.
3: How D3 Bio makabulig sa mga gaplano nga magpabaksin.
2: Oh, and how D3 Bio could supplement you after tapos mo na pa vaccine.
3: Hindi ang matabo, sir boy, kung halimbabi after vaccination inuman mo D3 Bio dayon. Ang matabo kung inuman mo D3 Bio dayon, di jutay lang antibodies maporma o basin unahan pa siya sa D3 Bio, wala sang antibodies na matabo. Ang sekreto, sir boy, san o ang proper timing sang D3 Bio inumon? Akon, sir boy, at least be after 24 hours.
4: Let after, them react anay, no?
3: Pareaka anay mo immune system. Papurmahan anay sa mga ano antibodies.
2: Correct.
3: And after nga mapurma na antibodies, amo na pag-inom mo sa D3 Bio.
4: Kahit ba lang action nga dan sang virgin coconut oil, sang lauric acid sa virus, ginapataya mo?
3: Correct.
4: Amo na gani basin. Pag-contact sa
3: vaccine. Pag-sulod niya, dayon patay na niya tanan ang mga ano, mga kagaw. Ano pang antibodies nga matabo?
4: Gusto, ano?
3: Pero may antibodies gapon, guru, sir boy, diba?
2: Nga,
3: biskan patay, ang tanan nga mga patay nga mga kuan, kilala gapon ang
4: no?
3: Biskan mapatay ang kagaw, the immune system will create antibodies.
4: Because ang viral component ka ma-detect.
3: Correct. May rason gali, sir boy, guys. Biskan din na 24 hours, mainom ka. Before and after, mainom ka D3 Bio.
2: Kaya may mga bilin pa na mga proteins, mga genetic materials. Those genetic materials, kumbaga, amuman ang concept sang vaccination. There are three kinds of vaccination. Ginatawag nila mRNA or amuni ang attenuated. Gidya ang virus, ginpaluya ang virus, ginsulod sa lawas. Kag makilala sang aton immune system, may antibodies. Or may anak maginatawag yung protein subunit vaccine. Ano niya tawag nga protein subunit vaccine? Inisaya, may ginkwa lang nga party sa virus, kaginsulod sa lawas, ma-identify.
3: Ang ibang
2: sa
3: spike lang ganina, sir boy, spike protein
2: spike lang. Ma-identify sa aton lawas, pag-identify sa aton lawas, makahimo antibody. And lastly, amo niya tawag nga vector vaccine. Amo niya, kumbaga, ang virus nga ginusat, pasulod sa lawas, mulain nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine pero ang virus ginsulod sa lawas mo lain klase nga virus ginbutangan lang sang party sang COVID-19 nga amoning rason kinaiya nga virus ina naka-form na immune system mo sa antibodies da so ang lawas mo hapos lang mag-form sa other sa protein nga ginpusulod.
1: D3 Bio.
5: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang nag-ining akon buhok kang nag-ining ang akong
1: putis. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya form antibodies ang imo lawas para next ka malatnan. Yes, that's correct. O, hindi sa guarantee nga na hindi ka na malatnan.
3: Pwede.
2: Pwede ka man gap.
3: Malatnan. Pero at least ya, may napurma na nga antibody sa iyo.
2: No? May napurma na nga antibody.
3: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning pa, sir boy, ang suggest mo, kung halimbawa gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
2: You need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
3: Preparado imo immune system.
2: Correct. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid, uy, another stress for the immune system.
3: Correct.
2: So, mabudlayan ang lawas.
3: So, at least be 3 days or 1 week before gati D3 Bio ka every 8 hours. Then, after, sina, paturok ka. After halin sa pagturok mo, butang ta, sir boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another D3 Bio, sir boy.
2: Another D3 Bio.
3: Dako niya makabulik.
2: Correct.
3: Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, ti personally, sir boy, ako niya, huwag kuya ga pabaksin niya. Maditribayo lang, kuya.
2: Maditribayo ka.
4: Ako man? Maditribayo lang, kuya?
2: Here's the point. Pagsulod sa vaccine sa lawas
3: mo. Masugot ka sa hindi. Either makabaksin ka or hindi, masulod ka po ng kagaw sa imo. Ang importante yan, nakainom ka D3 Bio. Kaya kung may D3 Bio kaya, biskan wala pa ka-antibodies nga napurma, patsyon niya po na niya, sir.
4: Patsyon niya. Panigurado naman lang importante.
3: Kung makasulod gid man, kung may mga pila gid man ka-replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
1: D3 Bio!
6: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3 Bio! Health! News, D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit of free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Juice 7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Kailan sa una ang imo
13: blood pressure?
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bums at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
14: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
17: Gaan. Matsoy ride man tabi ga.
18: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tiga. Matsoy ride na ta.
18: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
17: Siyempre,
18: naka-extend ko ya.
17: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugin niya. Nanula ko ang bukol. Mayugin ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: Kapalubala ka mo, nga may tatlo sa klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang nag-ining akon buhok kag
1: magkinis
5: ang akong
1: butis. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mag-Sporbiotics. Gatap na sa bacterial infection solusyon na nagatugas ang diarrhea. Sa Sporbiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporbiotics na!
1: GTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasig na pagdiulat? Kalaman ang abiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamurigod, malimtan! GTX 500! My DC! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sa My DC, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang My DC.
1: My DC! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, saka sales rep.
20: So una,
13: problema, gid ako sa akong body odor.
20: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
20: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
20: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
21: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
23: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
24: Pero wala na gidya.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
25: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
1: Extend
25: Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
28: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: mio cuore.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time, 11 minutos na nakaligad sa takdang alas 7 sa aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Mayngaga, Luzon, Visayas, kag Mindanao, Sudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 19 kita sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Nagapalig ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan, kaupod sa inyo ka K5, sa inyo Anchorman, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Ang aton pag-abiabi sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati, nag-monitor na, nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa mga suki na aton nga mga ka K5, ginagatutok na sa ilasri tagsa ka mga radio. Mabatian kita sa 100.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM, K5 Radyo Tagbuan ay Pilar. Kagsubong man sa K5 News FM Philippines mobile application. Sa mga suki na ton ng mga ka-K5, malantaw man kita sa K5 News FM Roas, kag K5 NFM Roas sa digital official Facebook pages. Subong adlaw sang Miyerkules, medyo magulugal umo ng aton sininga kalangitan diri sa aton sininga palibot sang syudad kag probinsya. Although nga kahapon ang iban nga mga lugar ginabaha mga ka K5 dalaman iya sang pagbuhos sang bunok nga ulan. Hopefully subong ti mangin makanay naton sininga tiempo. Although nga mayara sang na develop nga bagyo as of kahapon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility mga ka K5. Ining tropical depression nening anay isa ka low pressure area mga ka K5. Kag magluwas kay nening may isa pagid ka LPA mga ka K5 gaara man no malapit sa kadutaan sang ukon malapit sa Philippine Area of Responsibility ara sa West Philippine Sea mga ka K5. Ano ba lang mga labing talalupang doon nga mga balita nga aton pag-istoryahan kag pagatutukan, subong nga agad rin sa aton nga pagpangalagad. Isa ka miyembro sang Philippine National Police patay matapos ginapayag maaksidente. Samtang sakay si SNB motorsiklo, mauli na kuntani sa kwartero na disgrasya dira kagabi, mga alas 9 takna kagabi, sa banwa sang dao mga ka K5. Sino bala ini nga police officer nga na-involved sa aksidente mga ka-K5? The other day, ini nga police officer nagtambong pasahaya sang isa man ka-opisyal sang PNP nga ginlubong sang nagligad-gadlaw mga ka-K5. The following night, ini naman nga police mismo ang napatay iya sa aksidente. Sanitary landfill sa Barangay San Jose, malapit na lang mapuno. Ang target nga 4 years pa kung tani mapuno ang cell number 2 na balaka si Roa City Mayor Ronnie de Divaskedo, mga sulusubran na lang dual katuig, ilagi na pulo pananaw, mapuno ng cell number 2 sa sanitary landfill. Mga pila ka mga tikang, agod ma-lessen ang volume sa mga basura, ginakampanya subong sang city government mga ka-K5. Kung ang syudad gakampanya sa husto nga solid waste disposal, adreya sa dinginan, no? Kahapon man may mga ka-K5 kita nga nagpadala sa mensahe. dere sa may Alba Village sa Dinginan, makon mo entrada sa ila sinige barangay do dump site mga ka K5. Samtang problema sa basura sa mga barangay do wala kahanga gawa ginaksyonan kun ang kulahaw model barangay sa waste disposal and segregation, the rest iya sa mga barangay do ulog tasan. Samtang mga nadakpan sa bypass operation sa Mambusaw, positibo sa paggamit sang droga sunod sa PNP. Ining mga apat ni ka mga kolokoys nga nakuhaan sa masobra 4 ka milyon ka pesos gabalor sang droga. Samtang ombudsman, duda sa leave extension sa Mag-Iloy nga Senadora Loren Ligarda kag Kongresista nga Leandro Liviste. May mga reports kag information na daw nag-seek man ni sila sang asylum sa iban ng mga pungsod. Vice President Sara Duterte Carpio, wala gindayon ang biyahe padulong sa Japan. Ang media ginbasol pa, kay kuno dapat accurate ang report nga may biyahe sa Japan. Pero nabukaran, ngati may nag-apply gin man sa gali Travel Authority going to Japan o galing sa natarbukaho gin-cancelar ni VP Duterte. Samtang Duterte may araman sang patutsada sa Malacanang, dapat hindi pagyambal sa publiko kundi sa makadto abroad. Sabat naman sang Malacanang, abi opisyal ka sang gobyerno, you're a public official using public funds, dapat balan sang tao kundi ka nagakadto. O sadya na ning habuyanay naman sang lunang o sang Malacanang kagsang Office of the Vice President. Oh, amo na yung adaan mga ka-K5. If you are an elected official, if you're an elected government official, part of your life, makabigta publiko na. No? May mga bagay iya nga hindi mo pwede taguon sa publiko if you are a public servant, if you are a public official. Amo nang isa sa mga konsekwensya. Dira, now, kung di mo gusto, at hindi ka mangin official sa gobyerno eh. 18 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga, ang DepEdman Subonga pilar sa publiko, mga ka-K5, sining natabo kapon ng school shooting dito sa Zamboanga, kapon sang aga. Ang Ateneo de Zamboanga University, it is a private university. Pribado ng eskwelahan. Kaga, ang mga naga-iliskwela dira, hindi man basta-basta, linman sa mga may ara-ara nga pamilya. Madamo kapon na nakibot, matapos natabo ini naka-live broadcast ang natabo nga pagpaniro sang suspect nga isa ka-estudyante man mismo sa junior high school sa Ateneo de Zamboanga, mga ka-K5. Ginaibalo pa sa karon kung ano motibo sining suspect, may kwan mo, may kamera pa naka-live broadcast while ginagamit ito ang assault rifle kag isa ka pistola mga ka-K5 sa pagtiro sa isa ka manunudlo kag pila ka mga estudyante. Very alarming ni Subong, mga ka-K5, kay sunod-sunod na ang mga school violence sa nagkatabo. Now, isa ini sa mga konsekwensya. Sa gaom Subong sang social media, kagalos tanan vlogger na makakita sa mga bagay online, immediately ginakopya ka ginapublisar. Ti ang media ara ginaga-inform sa public. In fact, ginakoveran ina. No, para hindi makita ang identity sa mga involved, mga ka-K5 kisa may mga ginakat ka persons. Para karon nga ti factual lang bala ang iatag information mga ka-K5. Pero may iba niya nga mga content creators kati ginimo na nila negosyo mga kaparesining nga mga school violence. Nakita sila iya mga ka-K5. Ang meta, ginatarget lang ang mga media outlets

disiplina sa dalagan sang utok sa mga pamatanon subong compared iya sang una. Hindi ayan matuod gidman nga mga mahinang nilalang na ang mga na-producer subong nga kabataan ikumparar sang una iya mga kakay-five na may patience, kabalo mag antos, kabalo mag pasensya, nagapaminsar sa Malawi. Ayhan, isa ina sa mga bagay nga do naglaina ang pinamatasan sa mga uling tubo ikumparar sang una mga kakay-five or influensya ini sang social media, influensya ini sa mga violente nga mga makitaan online nga sa isa kapindot sa cellphone kita mo na ay hindi lang mga binastos kundi mga violente nga mga footages nga kisa hindi mo mabalaan na a-access na sang aton kabataan. Kaysang una iya, the other day nagbakal kami brick game nang dipindot-pindot lang balaki na na-amaze ko nga may brick game pagali subong. Sang una iya amo lang ng kalingawan sa mga namon sa mga kabataan. Magluwas ka naghampang dai, nagampang sa ugsaran, gampang panaguay, gampang girahay sa makitaan mo nga mga stand sa pelikula sa una ni Lito Lapid, ni Lakay, ni Bong, ni FPJ, no, kung sino pa dahil sa una nga mga action star, gina-ilog-ilog, no, pati karate ni Jet Li sa una kang ni Jackie Chan. Pero wala yan nagaresulta sa violence mga kakay-five. And then, ang panglang break game, amula na, pero subong cellphone na. Ginatagaan na mga bata cellphone. Kung wala cellphone ng bata, gagi-demand sa ginikanan. Kag with a cellphone, maka-access sila online. Kagang online world mga kakay-five, tuman ka makahalawhaw. Tuman ka makahalawhaw, kagkakululba. In fact, damo na mga bata gina-exploit. Wala kakabalote yung bata mo gali, ginabastos na, ginay mo na kasangkapan sa kabastusan ukon sa kalakasan. Imbis, antes kita mang basol sa iban, ibalik, mabalik kita anay sa sulod sang panimalay, kag sa sulod sa eskwelahan, kag sa aton sininga komunidad. Before kita maglaktod kundiin, balik tanay sa aton panimalay. Ano nga may ano nga values ang gina-promote sa sulod sang panimalay? Mayara pagidman? May oras pagidman ang mga ginikanan sa pagpakigsigulanon sila kabataan? Or halos wala na kay cellphone na lang kita tanan? Pagabot sa eskwelahan, may ginatudlo pagidman ba lang ang values? Or si sir kag si ma'am, nawili na lang himo sang content sa sulod sa eskwelahan? Kaysang una ang aton pagrespeto sa mga teachers, once mabalaan sang community manunudlo, kagrabing pagtaha sa imo. Subong hindi na, kay halos wala na ganisang gap ang estudyante kag manunudlo mga kakay-five. Dako ang nagbag-o. Pero hindi ko mo nga may mga nagbag-o, dapat i-adoptar ta na. May mga bagay nga mas maayo, ngay pabilin ta sa giyapon sa nakaandan. Kagbalikan ta. Ang values, ang disiplina, ang pagsinalayo sa sulod sang panimalay, mga kakay-five. Importante ginistorya taton kabataan. Nga wala ta kisa kabalo, nga may ginakulo na nagali sila nga problema, biktima sila sa pagpangbuli, or may problema sa sila sa sulod sa eskwelahan. Way ka kabalo, kay tiway mo man ginistorya bata mo, or birmi mo lang ginahura-hura, permi mo lang ginamulay. No? Importante na mga kakay-five na open ang communication sang ginikanan kag sa ila sining kabataan. Kay way ta kabalo kon kaisa, may mga problema na na sila, may mga palaligba na sila, kinanglan nila sang giya, kinanglan nila sang laygay sang ginikanan nga dako nga bagay mga kakay-five. Istoryan tala na diri sa aton sining pagpangalagad. Check tanay latest update sa dalagan sang panahon samtang gakapi-kapi kamuda sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga kakay-five. Amo ning kape nga maga-detoxify sa inyo sining lawas, kape nga makabulig sa inyo nga maka-focus kamo kag mangin alerto, himo sa Marguso di sugar sugarcane extract powder, may chia seeds pa mga kakay-five. Kopod nato ng healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga kakay-five. Tandaan na DTX Coffee Mix, no? Amo ning kape nga paborito sa aton sining mga tagpalamati sa mga nakatisting na kag nakatilaw na, amo na ning ginakape nila adlaw-adlaw. Kaya hindi lang niya basta manamit ang sabor kagroma, ma-detoxify ka pa mga kakay-five. Amuning kape nga magabulig sa imo nga makafocus ka kag mangin alerto. Likewise mga kakay-five, amuni ang kape
nga magabulig sa imo mga ka-K5 sa pagpanood.

0: bo sang risgo sang nagkalainlain nga mga balatian. Tanda na, basta healthy kang manamit ng kape, DTX Coffee Mix. Subong ang pungsod Pilipinas na palibutan sa mga weather disturbances. Mayara sa West Philippine Sea, isa ka low pressure area. Or isa ka tropical depression, formerly low pressure area. Diri naman sa may Pacific Ocean Dampi, sa sulod na sang par, mayara man sang tropical depression ning formerly LPA. And then sa malayo-layo ng parts ng Pilipinas, approaching the Philippine Area of Responsibility, mayara pagid sa isa ka tropical depression. Dason, diri pagid sa may Indonesia nga part, mayara or may labot sa Pilipinas, mayara pagid sang southwest monsoon mga ka K5. Apat ka mga weather disturbances gapalibot subong sa Pilipinas. Ano nga ang sitwasyon sa panahon sa Pilipinas? Nakasan by isa number 3 aton koneksyon sa pag-asa para ipatag initanan kag maintindihan sa aton sining mga tagpalamati si ka K5 pag-asa weather specialist ka K5 Chinel Dominguez. K5 News FM Live
1: Report. Magandang umaga po sa ating lahat. Update muna tayo dito sa ating binabantayang bagyong na si Neneng mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Ang pag-asa ay may minomonitor na tatlong bagyo. Lahat ito ay tropical depression category sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Umpisahan natin dito sa bagyong si Neneng na nasa loob ng ating PAR. Huling namataan sa layang 675 kilometers east ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa mga bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, upisahan natin nandito sa may West Philippine Sea. Huling namataan sa layang 670 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Patuloy ito kumikilos palayo ng ating bansa patungo dito sa southern mainland China. Kaya wala itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, yung bagyo naman na nasa east ng ating bansa, huling namataan sa lang 3,090 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mataas pa po yung uncertainty na itong bagyong ito, pero inaasahan natin dahil sa bagyong ito, next week, magkakaroon muli tayo ng enhancement ng southwest monsoon na magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So yun po, para sa ating mga kababayan, tutok tayo lagi sa updates na nilalabas ng pag-asa, lalo na sa development na itong tatlong bagyong ito. Yung southwest monsoon natin patuloy na umiiral dito sa may Luzon at western section ng Visayas. Dulot nito asahan natin buong Luzon pa rin at dito sa may Aklan at Antique ang makakaranas pa rin ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Sa nalalaming bahagi naman ng Visayas pati na rin sa buong Mindanao, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para sa ating forecast track natin sa bagyong si Neneng, nakikita natin wala po itong magiging direktang epekto sa anong parte ng ating bansa at patuloy na kumikilos patungo ng Taiwan kung saan magla-landfall ito by Friday dito. Para naman sa ulan na dala ng habagat, inaasahan pa rin natin malalakas na pag-ulan ang maitatala natin sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw. Dito naman po sa mga color yellow natin, inaasahan pa rin naman natin yung significant rainfall at pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dahil ilang linggo na rin tayo nakakaranas ng mga pag-ulan kaya mataas na yung chance ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa dahil saturated na ang ating mga kalupaan or hindi na po nakakasipsip ng tubig. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan at ugaliin natin makinig sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan nating gawin. Bukas naman, inaasahan natin malilesen na yung mga pag-ulan doon dulot ng habagat. Inaasahan pa rin naman natin mga significant rainfall dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng heavy rainfall warning at inaasahan po natin malalakas na bugso ng pag-ulan. Red warning tayo dito sa may Bataan sa portions ng Zambales, Cavite at Batangas. Orange naman sa portions ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Bulacan. Yellow dito sa Metro Manila, Rizal, portions ng Nueva Ecija, Batangas, Quezon, Tarlac, Pampanga at Bulacan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, lalo na po yung papasok po ngayong umaga. wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At yan po muna ang latest dito sa ating bagyo na si Neneng. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.post.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
0: Maraming salamat ka K5 Chanel Dominguez, Pag-asa Weather Specialist sa Gindulong, ng pinakalatest update sa dalagansang panahon subong adlaw sang Miyerkules, mga ka K5. No, saturated na gid, hindi na makabserve sang tubig ulan, asan tubig ang pila ka mga area sa Luzon, amo na nga terrible subong ang pagbininaha sa iban nga mga area sang Luzon, mga ka K5. We are very lucky diri sa probinsya sang Capiz, mga ka K5, so far way kita ginbusan sang perte ka bunok ng ulan. Pero iban subong nga mga banwa ga kinanglan sang pag-ulan, mga ka K5, ang ila sini nga mga pananom sa iban nga area, terribleng volume sang ulan. May other provinces man nga wala ginaulan. Kapara sa iban nga mga banwa diri sa aton, no, bago lang tanong mga ibang tanga mga ka-K5, pero ti duway gid babunyagan sang ulan, mga ka-K5. Mga updates sina, no, latest informations, latest updates sa lagyan sang panahon. Inyo una mabatian diri sa 100.9 K5 News FM Rojas. Likewise, sa aton sin official Facebook pages, K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. 28 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga last 8. Hoy, may aga sa mga suki naton gakapi-kapi na naga-monitor samtang naga-pangapi. Naga-pamati na sa K5 News FM samtang naga-pangapi sa DTX Coffee Mix. May aga kay Mersol Ketson Kadigal, nagatutok na sa Sitio Europay, Barangay Baybay. Upod kay John Kadigal sa Sitio Pastuan, Agsilab sa Pian. Good morning, Norbert Forigay Jr. Kay Boyet Rote, nagatutok na Lindon Hano, may aga. Ma'am Arlene Onyada Basa, nag-monitor naman diri sa aton sinig pagpangalagad. May aga man kay Sherry Ann Asibog Onarse. Likewise kay Ma'am Gianna Velsiloso sa may Luktugan, gapamati na. Ma'am Becky Lana, may aga. Rhea Ombas Kalinao Balbona, Rodolfo Evangeli Jr., kay Ma'am Lisa Barrientoso, nagatutok naman sa Tambakulasi. Jezreel Colasino, Ma'am Elsie Acuña, nagapamati naman dire sa Banwa sang Panitan. Salamat gid sa pag-monitor, Ma'am Dolores Abilarde. Ma'am Irene Macario, maing aga. Ma'am Nerissa Bautista, nagapamati naman dire sa may Barangay Bara. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, Leia Baez, good morning sa Tisa. Bebo Patricio, Ma'am Nika Christine Diseo, kay Ma'am Arlene Onyada Basa. Salamat gid sa iyo pagpamati. Amuan kay Ruen Buendia Alonsagay, naga-monitor na samtang naga-kapi-kapi DTX Coffee Mix. Hindi pagkalipatan, mga ka-K5, sa kadungan sa inyo pagkape, tiara gid ang programa natong diri sa K5 News FM, ang Foro de los Pueblos program. And likewise, sa aton sining mga ka-K5, samtang gapamati kamo sa aton sining programa, ti sabayin nyo lang dasang pagpulo pangapi sa DTX Coffee Mix. Ma'am Irene Macario, good morning kay Lola Aida Dasdao, maing aga. Kag hindi pagkalipatan na, i-like kag i-share aton sinig programa para madamo pagid kita sa malabutan, mga ka-K5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos sa Tagan Taligiwa, mga ka-K5. Hatagan Taligwa, mga ka-K5 diri sa aton sinig pagpangalagad, mga ginpanglinyada naton nga mga balita, mga issues kag impormasyon tutukan ta, mga ka-K5. Ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
2: K5 News FM. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pariyo sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics. nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Sporbiotics. Gadalhay ang pag-ariya. DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colab City. Karmila ako ginaubo, pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, pag-sip on.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
5: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Nestor! Ang sinaeng!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extel!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
5: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
5: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
5: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso!
5: Puro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Puro de los Pueblos.
20: Puro de los Pueblos.
0: 20 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamoy padalay na diri sa ton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Sulod K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Agad oras-oras updated kamo sa mga balita, mga ka-K5. Kay Giselle Floro, nag-monitor na ang family Tolentino sa Lunoy. Kag family Floro sa Dumalag. Halin kay Giselle Floro. Salamat gid sa pagtutok, Giselle Floro. Kay Ma'am Irene Macario sa Dao, salamat gid sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Nagatutok man ang mga ka-K5 tadadira sa may TATC. Sa RV Mini Mart sa TATC, nagalanog mandang ila sining radyo na kalansang sa K5 News FM. Kag sa mga taga-Paseo, na sa natungan sa City Hall kag Cathedral, nagpinamati man sila da. Maing aga, salamat gid sa pagtutok mga ka-K5. Sa liwat ako, may mga messages ka mo ipadala ina. Dari sa itong official Facebook page, K5 NFM Rosa Digital. Agad babasa tangin nyo sininga mga mensahe. I-check the report sa itong sininga patrol. Kaya man, mga ka-K5 kagabi, mga around 9 o'clock kagabi, isa ka-aksidente na tabo dira sa Banuasang Dao. Aksidente mga ka-K5 gadag resulta sa kamatayon sa isa ka-miyembro sang Philippine National Police. Isa ka-aktibo nga member sang PNP, mga ka-K5. Kaga ini nga police ga imbulbado sa aksidente, tiki sa mga madamo sini nakakilala sa iya mga, even mga members sa media, kilala gidi siya. Kay very accommodating ini mga ka-K5 kon may mga panawag sa una ang media, may pamangkot, no? Ga-akomodar gini. Nag-akomodar gini mga ka-K5. Kaga amahopos lang ni mo pangayuan sang impormasyon. Sandig sa ton information, ini nga police officer, taga kuan gini, although naka-stand man siya diri sa Roa City, from pamilya sini, taga Banwagid sang Maayon, mga ka-K5. Native sang Banwa sang Maayon, kaga nakapangasawa dira sa kwartero, in fact dira na siya nagdugay gid sa pag-duty sa Banwasang kwartero, mga ka-K5. Ang pamangkot, ano gid ba lang natabo? Paano ni natabo ang insidente, mga ka-K5? Kung sa dihing gintunaan gini sang kamatayon sa isa ka police officer. Nga sa naibaluanta no kapon Martes, tisang Lunes, nagtambong pani sa lubong, nagkumpanyar pani sa pareho man sini nga police nga napatay man nga ginlubong lang sa nagligad ga Lunes, mga ka-K5. May detalye sa balita naka standby sa line number 3 aton sini nga patrol with K5 Rodney Daban Dalanon.
13: K5 News FM Live Report.
21: Patay diri ka K5 Roldan ang isa man ka miyembro sang Philippine National Police o kon ini nga PNP matapos ini siya nga na aksidente ka K5 Roldan kagabi takna last 9 Agosto 18 sa may barangay Poblacion Ilaya Dao Capiz samtang ini ang nagamaneho man sang iyang motorsiklo. Sa impormasyon naton diri nga nakuha ka K5 Roldan na nagikan man sa may Dao Municipal Police Station, no? Ini ang wala naging ngadlan man nga pulis ang nagikan sa iya sini nga duty kag magapauli kuntani sa Banwa man sa nga kwartero. Kag apang pag-abot sa among lugar kag K5 Roldan ginaaligar nga nadulaan ini sang control sa iya sini man ginamaneho nga motorsiklo rason nga nagabunggo ang ulo sini sa pader nga gintunaan man sang iyang kamatayon. No, kakita Roldan sa subong ginatingwaan ta man nga o kun na nagapadayon ang investigasyon sini sang Dao Municipal Police Station agud nga mahibaluan gid ang kun ano gid ang kamatuoran na no nga natabo sa siniman nga katapo sang Philippine National Police. Apang subong nga mga tinakna aton ginatingoan diri nga makuha ang pahayagman sang officer in charge agud nga maathagid ka K5 Roldan kag kun na diin ini naghalin ang among police antes pa man ini siya nga nagpauli, no? So sa subong ang iya sini nga bangkay ka K5 Roldan ang nagapabilin sa isa man ka punerarya sa among banwa kag wala pa sang kunano diri nga kuno nga info regarding sa statement man sang pila ka mga person na bangod nagapadayon pa ang investigation man sa mga otoridad kag K5 Roldan.
0: So ay pagid statement ang Dao PNP, we're trying to contact them alin kaina way pagid.
21: Yeah, sa Cafe Fabroldano, wala pa. Sa aton, sila nga nakuha dito nga info man. Bina nagpatigayon sila subong sa nga conference. Maagod nga paghahinalaan ang iniman nga incidente ka kay Fabroldano. So, sa dili lamang madugay, basi ka nga makakuha na ini sila na makahatag na sa nga detalye man ka kay Fabroldano.
0: Oh, amo ni sila kahinay, das dao, municipal police station. Kiti, somehow, ang publiko very eager to know. Ano gibala na tabo sini kay Police Officer Francis Dordas kay Five Rodney, ano nga mga circumstance ang nagapalibot sa natabo nga aksidente? So since kagabi sa subong may pagida statement kahalin sa investigation sang DAO PNP.
21: Yes, kay Five Rodney, no? So wala pa kaka-follow up ko lang dito sa maya DAO PNP. Amo na kasi Five Rodney sa tong pag-sabat nila sa atong sing follow up. Nagpatigayon ang ila siniman nga conference. Kaya amo ni mga ginhatagan kita sa nga pila lang kaminuto sa pag-follow up on taliwat agod nga mahibaloan tagid ka kay Five Rodney kung ano ang dugang nga mga detalye may kaang tanong sa sining nga insidente nga tatabo sa isa man ka katapo sa nga PNP.
0: May idea na kung anong rangko sini?
21: Sa subong ka kay Five Roldan, wala pa gid no, wala pa sa nga ginhatagid nga dugang nga impormasyon na ang DAO Municipal Police Station kag amo lang gid adto ka kay Five Roldan ang ilat pa lang ginhatag ang initial lang gid nga may nadisgrasya nga katapo sang PNP na disgrasya samtang ginasubay ang amo man nga kay sa dahon sa may barangay poblasyon Ilaya DAO Capiz.
0: Okay.
21: At nung galing ini nga pagpanibalikan ka kay Five Aroldan, ano, pag makatag na ang nga officer in charge sa DAO Municipal Police Station sa mga dugang nga impormasyon. So far, ina ang initial nga impormasyon nga nakuha nagikan sa DAO Municipal Police Station na inisi ka kay Five Rodney the Bandalanon. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kang galingawan sa Capiz, K5 News FM. Puro de los
0: Pueblos. Balikan ta na karon no kung may statement na coming from DAO Municipal Police Station kay Dukahinay magulag ang DAO PNP. Sa bagay, kiting hepe nila da Dordas Mangali, si Police Captain Ray Dordas, mga K5. Actually, na-disgrasya ni, sa nabaton tang information kagabi, nasubuan gid kita. Kaya ako yung personally, nakilala ko ni mo. Nakilala ko ni si Police Officer Francis Dordas, mga K5. Taas niya tao, mga K5 mabukod. Sang una, abi, no? Sa medyo wala pa yung mga social media ni, very accommodating ni si Police Officer Dordas. Kung may mga concerns kada pamangkot, even sometimes, no, mga information about sa ila sa mga accomplishment, hupos lang gid niya pangayuan. Amo na nga nakibot kita nga siya ning na-involve sa aksidente kagabi dira sa may banwa sang DAO mga KK5. Ang loyal tayo may buluan kundin sa halin mga KK5 do kay may information kita halin sa duty. Pero for how many years dira sabi na na-assign sa kwan eh? Sa Cortero Municipal Police Station. O itakabalo ba si na nakuha na inigin silo naman sa ibang nga station or ibang nga unit, mga KK5, pero sa Cortero na nisa nagauli. Kay dira nakapangasawa sa Cortero, mga KK5, kag dira man nakatukod sa iya sinikaugalingon nga pamilya. Pero tiyang ibang sinema kauturan ni Police Officer Dordas, mga kilala tagid, mga KK5, no? Kilala tang utod niya nga anay opisyal man sa PNP. And of course, anay colleague taman sa palangitanan, mga KK5. So, masubo kag makakilibot ini nga insidente. Kag sa information ta, may bata na ni, no? May bata na ni, kag damo hindi ka pati, mga KK5. Kay very jolly, ini nga sa isang tao, mabinugnohon, permi lang, hindi bala madulaan istorya, pala istorya, mabinugnohon, mabiabihon, mga KK5. Amo ni si Police Officer Dordas. So, tingwaan ta, karon dugay-dugay yung magkakuha man sang dugang information statement. Halin sa DAO Municipal Police Station, kung ano ginang natabo? Diba si Bala may mga iban pa din nga mga faktor, mga KK5. So, mas maayo may baluan sa publiko, especially those concerned. Especially those sa personal nga nakakilala sa sining police officer nga biktima, mga KK5. Dugangan tala na, no, karon dugay-dugay, diri sa aton siniga pagpangalagad kung may dugang na nga pahayag, halin sa aton sining DAO Municipal Police Station. Ano fully halin sa Capiz Police Provincial Office, mga KK5. Para karon nga matagan tanisang kasanagan kag mabalaan sa publiko kung ano gid balang natabo. 10 minuto sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Ang mga balita dari sa Foro de los Pueblos gradulong sa inyo sa Empower Trio. DTX 500. May TC kag D3 Bio. Power 3 yung suplementong epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain yung mga balatian subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Balaan nyo kung may high blood ka mo, may diabetes ka mo, especially diabetes, kaysa ginapabayaan ta lang without thinking mga ka-K5. Ngang ordinaryo nga diabetes, may imo magtuga gali isang tuman kadamo nga komplikasyon mga ka-K5. Amo na nga dapat sa timprano pa lang ginabantayan ta ng aton nga BP, ginabantayan ta ng aton blood sugar levels mga ka-K5 para hindi na maglabot sa punto nga mabutang sa alang-alang kabuhi mo. Importante kaon sa masustansya nga pagkaon, utan kag prutas, mag-ehersisyo, inumdamo nga tubig, tulog sang timprano, hindi sagi pulaw. Kag magtumar sang DTX 500 ya kapsula mga ka-K5. Ang DTX 500 dagabulig ba pabalik sa normal sa aton blood pressure kag blood sugar levels. Magluwas sa DTX 500 parisan taman sang Mighty C ang alkaline base ga vitamin C. The immunity booster mga ka-K5 pampapag-on sa aton sining immune system. Kagyaraman ang klinika D3 Bio, isa ka natural nga antiviral kag antibacterial specialist mga ka-K5. Importante ga tumar kita adlaw-adlaw sang Power Trio nga suplemento. DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Kag mabakal man mga ka-K5 sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Tanda na kun ikay ang lawas amliganta, kun ikay ang lawas aton istoryan dapat amliganta gid ni. Ara ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta. Tita Judith Alua, di maisip dira sa may banwa sang President Roas maying aga. Kay Blue G's, good morning, pa-shoutout sa pamilya Andion. Yap, sa Balasan, kag sa pamilya Andutan, La Chica, sa Carles. Gapamatigin na sila lin kay Blue G's. Thank you, Ged. Doy Arthur sa maayon, ga-monitor na. Tristan Wyatt Gulay, maying aga, salamat, Ged, sa pagtuto. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mabakal ni sa mga butika da malapit sa inyo nga banwa o kon barangay. Mabakal man online mga ka-K5, available man eh. Kag kon makaparohas ka, pwede kag hindi kahapit to. Sa McKinley Street, Roa City, tabok lang sa PLDT, ara da ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Libre man na dang konsultasyon mga ka-K5. Free consultation. Ara da si Doc Mel D. Cadena magabuligid sa inyo mga ka-K5. Tandaan, ikaw ang lawas amligan. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, inyo gid masaligan. Pagbalikta sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita, issues kag impormasyon, istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdog.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
22: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
22: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
22: Istoryahan ta kung nga hindi kamo kabata. Upunta sininga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, duwa ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kun ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kun ROS, we call that free radicals. Duwa naman ing free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
3: TTX 500.
4: Jusebin lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sa una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Kumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
4: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
3: TTX 500.
22: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning isresulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress, ma-premature ejaculation, weaker ereksyon. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant, mag DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
23: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na sign sa engine or sa may kusina. Ito yung grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gakakos gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-assign sa ano, engine room,
24: kusina,
23: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung preska nga prutas ya.
24: Correct.
23: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500 no? So dapat ya kung si man imubana niya way gid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya
24: before
23: pa maglakat pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya kada pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyo nga mga sperm nga aga katabo na it's also oxidative stress pala sigarilyo ka pala inom ka pala kaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kay kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pagid ma-untatan mo yung sigarilyo, ti balbaliman ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, pero may kung asla ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
24: Yung ara sa DTX 500?
22: Nga ara
23: sa DTX 500.
3: DTX 500!
25: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
26: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
27: Matatas mga butika.
3: D3 Bio.
28: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko pa lang kapag inom. Tsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
29: Kasakit ang tiyan.
3: Max 4 Biotic.
29: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
3: Max 4 Biotic.
29: Kabulig sa pagpanami isang digestion. Kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawas. Kag nagapabagod sa imo nga resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
3: DTX 500. Di na problema mo ba na ang magtaas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
7: TGX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow. TGX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paminal. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sauna, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C.